0: And I think Sal-en man ang Ilading Ekwan eh, strongest.
1: Mm.
0: So kung i-present nilang apat nga, dugay na.
1: Mm-hmm.
0: So depende na sa ila kung ano ila strategy.
1: Okay. Pero sa gut feel mo sini Congressman Junjun, kasi we don't understand experiensyado ka sa impeachment ka ini. Ang changes karon sa liderato sa Senado, kano say nga ang impeachment against this Vice President right now, Sara Duterte, almost daw na desisyon na ng katunga sini Congressman Junjun?
0: Well, may ara gidaya, hindi bala? Ang majority da, subong, the new majority, may ara gidaya nga solid Duterte, hindi bala?
1: Oho.
0: So, solid Duterte nga na, whether mag-change or not ang public opinion, they will really vote for acquittal.
1: Hmm.
0: So, ang iban lang daguro nga, pero kadamo sa ila eh.
1: Oho.
0: Ang iba hindi man Duterte, pero may pending cases.
1: Mm-hmm.
0: So, ang iban mapabor sa ila kung si Duterte, kung ang mag-quit, si Vice President. So, I don't know eh. I don't know kay dumataklaron, ang daw taklaron ang impeachment when it comes to the Senate now.
1: Mm-hmm.
0: Pero still, as let's say, we dugay na ako nga sa politika, galain eh.
1: Mm-hmm.
0: Hindi bala, kahapon lang may mga surprises nga wala kabalo. And ang trial sa Senate, we also don't know kung may surprises.
1: Oho. Lastly, Congressman Junjun, kahit damo ka pa appointment, no? Hindi ka paghawiran lawig. Kasi sino nakadepende ang kalawigon sang presentation sang kaso? Pwede ini makontrol sang judges senator judges or ang nagakontrol kang nagatimon sini amo ang mga prosecutors sa house?
0: Walang una sina as let's say this is not a criminal case, di ba?
1: Oho.
0: This is an impeachment case, but ang rules sini sang Senate, I think same ang giapon during the corona impeachment. And ang matabo sini, ang prosecution will mag-present una.
1: Mm.
0: Una gina prosecution. Bisan, let's say, sa fiscal ka. So, ang prosecution, sila ang nag-control. Hindi man niya ka-impose sa ila ang mga senator judges kung anong ila. Like kami, na-surprise sila nga 3 lang out of 8 ang gin-present namon.
1: Mm-hmm.
0: So, kung i-present nilang 4 nga ni, dako ni madugay ni katama.
1: Mm-hmm.
0: So, pero what you need sa impeachment is only one. So, ang natabo sa corona impeachment, isa lang inbutuhan eh. Tatlo ang amo natapos nga articles, pero isa lang inbutuhan. Ang strongest lang namon, and na-convict na.
1: Hmm.
0: So, makontrol sinay sa presentation, ang una is the prosecution. And defense, hindi man they will also control their own presentation.
1: Hmm.
0: Kaya after some prosecution, sila naman eh.
1: Okay.
0: So, ang depende ni sa prosecution and defense kung doon ang kalawig. Kag depende man kung anong discussion sine sa senator judges.
1: Mm. Right now, Congressman Junjun, this will be my paaman niya question. Right now, Congressman Junjun, the fact niya may almost ang bagong mayoriya, subong kung hambalon tanagin man ang ila sining initial sining basa-basa na to ni sa daw medyo ano si critical sila sa impeachment no against the Vice President. May ara sila ga control sa subong sang timon sa Senado with Senator Alan Peter Cayetano as the Senate President as the presiding officer.
0: Yes, yes.
1: And they have the tirador and as Congressman Marcoleta who knows also legalities and legal processes. Daw ano ka bugat ini nga sumalangon sang prosecution, Congressman Junjun?
0: Well, mabugat, no? Mabugat, number one, ang Vice President ang subject to impeachment, eh.
1: Mm.
0: And the Vice President is no ordinary Vice President, but a Vice President who has declared already her intent to run for President in 2028. Kadua, ang composition of the Senate, sa 5 kabugado out of 24, 4 gituya sa majority. Pero I think ang alasin eh sa prosecution, it's dugay-dugay ang ila preparation.
1: Oh.
0: over-prepared siya sin eh.
1: Mm-hmm.
0: I mean, ang concept na tropang Joseph sa impeachment, lasig niya siya dapat.
1: Uh-huh.
0: Eh, ang i-obraw naman lang to remove an unfit public, high public official eh. Pero inaidugay-dugay eh. By 2025, mga hearings ng Quadcom, by 2025, nga impeachment, may Supreme Court nga duwa nga, may Supreme Court nga nag-away pa Supreme Court, tapos may ara naman nga hearings sa Committee on Justice, they should be over-prepared. And they should, I expect them, as a former, as the lead prosecutors ng una sa Corona, I expect them to present their evidence very well, no?
1: Mm.
0: And siguro, ara sa ilang evidence eh.
1: Oho.
0: And depende sa ila na, ang kung pwede nila, they, ang but ko sila yung ano, sa malipot nga pulong, ang ilang case will rise and fall on how they present their evidence, on how they convince, not necessarily the senator judges in the first instance, but how they present it before the public.
1: Mm-hmm.
0: Pa yung presentation sa public, ang iba na, pwede mo masway eh.
1: Oh.
0: Ang public opinion, as we know, ha? Except ang siling ko ang diehard Duterte. Pero ang ibanda, hindi man diehard Duterte again sa majority.
1: Mm-hmm.
0: May mga interest lang sila na against sa administration.
1: Do you think ang mga perks and privileges, mga behind the stage nga mga maneuvering sini still could work right now, Congressman Junjun?
0: Well, sa House of Representatives, definitely.
1: Okay.
0: Ang perks, project, soft, hard, illegal PDAF, illegal pork barrel, you name it, additional allowance, bonuses, it always work. Okay, in the House of Representatives. And kung sino sa maghambal sa ako nga hindi, putigo na. Okay? And I can say that with all honesty sa kag sa akong da kaka experience dara sa ila.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa Senate, ang perks, probably not. Probably hindi siya mag-work. Ang ma-work, reality kung may kaso.
1: Mm.
0: Kung may kaso, kag may reglo sa kaso. Like sa flood control case, pending ombudsman case, pending DOJ case. Of course, that will work sa Senado.
1: Mm-hmm.
0: Diba? As a human being. Ang public opinion, galisi, kung in favor niya sa impeachment, sa conviction, siyempre, matisip man siya kay madlagan siya. Kung may re-election siya.
1: Oo.
0: Pero not the perk so much sa Senate.
1: Kag kon sinong mapungko sa Senate Loribon Committee nga pwedeng bi paululihi lang ko da po na halang to sila nay kay base dalasa ko da Congressman Junjun.
0: Kay now damo ang nadawit dira.
1: Oh.
0: Sa Senado man hindi lang sa House pero ang mga iban nga nadawit sa majority na sa subong.
1: Mm.
0: And in fact ang gina-expect naton na masunod nga chairman ang mabalik. Di ba na mention mga ngalan niya?
1: Oo.
0: So wala kita kabalo. Wala matapong.
1: Okay. So lastly, Congressman Junjun, anong mensahe ni mo sa tanan nato si Matag Palamati nga nag-upod sa aton kag nagasunod siya nga isyo?
0: Well, kung nag-subaybay kita sa development, especially kahapon, very fluid ang situation. Anything can happen. Surprises, ang damo surprises nga matabo. And I'm sure dapo pagid as we go forward sa impeachment trial. So anything can happen, very fluid. This will affect ang ato nasyon and we'll continue to monitor. Thank you so much sa katropang Josiel. Mayong agaliwat sa ato tanan.
1: Salamat gid sa tiempo, Congressman Junjun, and maybe in some other time maka-guest kami liwat sa imo. Salamat gid kong ha.
0: Bye-bye.
1: Okay, good morning. Dari RC, former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. With that, ladies and gentlemen, the constitutional duty of the House of Representatives ended yesterday after they made the decision. Ang decision nila, 257 in favor to impeach the Vice President. And with that, ladies and gentlemen, that's an overwhelming majority of the 318 members, 257 voted to impeach the Vice President, 25 saying no, and 9 abstentions. So, ang matabo sini, the articles of impeachment will be forwarded to the Senate. kung ano ka dasig kakahinay ina nagadepende sa House of Representatives. Kung i-forward nila ni Subong today, most likely by tomorrow, base makakonvene na ang Senado constituting themselves into an impeachment court and mag-start sa deliberation sa impeachment of the Vice President. So, natapos na. As far as, mahambal nga, anong chances sa House nga mabaylo penin? No. There will be no more chances as far as reversion is concerned. Natapos na. In short, sini, amo na ng final word kung sang Biyernes Santo pa bala. Ha? Anong final word ganis ang tawagin lansang sa mga Hudyo sa krus? Kag natapos na ang tanan. As far as the House of Representatives, ang paghambalan ang mga congressmen ta. Now, ang imo na lang nila is to select and elect sa ila sininga mangin public prosecutors. Ang mga senador or ang mga congressmen nga mo mag-serve as public prosecutors. So mga abogado ining pilion nila. So laban-laban madala dira isa na ton sini ka congressman. And that's the senior majority leader. And that's from the 3rd District of the Province of Iloilo, Congressman Lawrence Nonoy Defensor. Kaysa nagtimon to kapon eh, during the deliberation sang plenary sa reports sang Committee on Justice. So amo lang na ang ila sining assignment so far sa plenary, and the rest amo na ang assignment sang mga public prosecutors, and maybe ma-hire sila sa mga private prosecutors to help prosecute the case. Kiti natabo na sang una may mga private prosecutors, may mga law offices yung gina-hire ang House to assist sa mga public prosecutors. So with that, ladies and gentlemen, ang bula ara karon masaylo sa Senado. Sa Senado, why kita nagasilinga they are pro or anti-impeachment, ha, mayoriya. But it seems ining bago nga mayoriya right now, the group of Senator Alan Peter Cayetano, they are critical of the impeachment processes observed sa House of Reps. May mga nagakritik eh. Kag may ara dira sa ila, sa 13 sila subong, nga bisan panitan mo na buhi, Duterte ng singgit ya. Ha? Bisan panitan mo na buhi, kag palapakon sa asin, Duterte ng singgit niya. Ha? Who are these senators? Congressman Bongo. Congressman Senator Bongo. Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator Robin Padilla. Amo na nga bisan panitan mo ni buhi. Pala pa kon sa sin Duterte ng singgit. Na? That may include possible niya si Congressman or Senator Rodante Marcoleta. Now with that, ladies and gentlemen, da ano kalawig ini? Depende ini sa pag-dribble sang House of Representatives, sang mga prosecutors. Kaya re, given the situation, ang plastada mo niya ay, dapat mangin mabinatyagon dira ang mga public prosecutors. Kay kundalion man nila ini, buta malon niya, this is our case, we have a strong case, and so on and so forth. Knowing for the fact, nga, mabatsyagani mo nga mapierde ang kaso mo sa binutuhay sa mga senator judges, sikundi pa lawigon mo. Pero kung batsyagan mo nga makonvict, bisan pa nga hilaw ang presentation, amambal, that's our case. Let's go to, ano, decision. We submit. Ha? Debla mo ng kalabanan, we submit. Tidipindi ini sa House Prosecutors. Ang pamangkot sini, pila ang kinanglanon niya numero? Kinanglanon niya numero right now is 16. Ang pamangkot, pagid sinisunod, ang pro-impeachment, do they have the numbers sa Senado? Right now, wala sang maathag nga 16 nga for conviction. Wala. Ang maathag subong nga may 13, most likely for the acquittal. Who are these 13? Te amo ning bago nga mayoriya subong. Ha? Amo ning bago nga mayoriya. Kay ti miara gani sa ila nga bisan panitan mo na buhi kag palapakon sa Sendo 13 singgit. Hmm? So most likely Mahambal nga ti, dapat binagbinago nila ang merits and demerits presented eh. You know, ladies and gentlemen, kapila na nato ni Negin Pamangkot man kay Congressman Junjun Tupas, former Congressman of the 5th District. Ang mga cases like this, somehow this is a political exercise. Ha? In short, sini mga abyan, nga, ang tanan dira not fully maka-appreciate sa merits and demerits of the case, but most likely will vote according sa ila konsensya, mabuto according sa ila sininga political alliances, mabuto in accordance sa ila sininga personal nga interest. What are the circumstances nga posible makapabaylo buto sang mga senador? Kay ti ara ng bula karon sa Senado mo, sa impeachment court mo. So ang makapabaylo sina, posible sang buto, ang pressure bangod may kaso ka sa Department of Justice, sa Supreme Court, may kaso ikaw sa ombudsman. Who are these senators nga may kaso subong sa ombudsman? Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero. Ha? But despite buhinan mong biduha, ang 13-11 gihapon, they could only muster as much as possible as 13 votes, which is 3 votes short for conviction. Amo na kataka-takaon karon, ladies and gentlemen, ang ginatawag sininga conviction sang ginaakusar sa Senado or sa impeachment court. And that's the way we look at it right now. But there will be so many changes nga magkinabo. Isa dere, but subject to debate, ang ginpresenta na itong ginang pamangkot with Congressman Junjun Tupas, what if si Senator Bato de la Rosa abi dalon dito sa The Hague and the Philippines has no jurisdiction over him? Kati dito na siya abroad. So, botang balon siya nga, 23 na lang ang total number of our senators, which is 2/3 of that is around 16 man gyapon. Ha? 16 man gyapon. What if may duha pagidabi ka senador? Ha? Nga nagapangatubang kaso kag bao kabay pang hindi lang. Kay malabot giguro sa pinakagamo guro ng estado ang ato sa rekaimtangan. May duha pagi ka senador bikurong madakpan and put behind bars. So tatlo na. So 21 ang nabilin. So 2/3 of 21 is 14. So makalabot ayan 14. Butang ta sa ang tatlo nga ini mahalin tanan sa pro-impeachment, no, sa 13. May pulo ka nabilin. May 11 dito spiak. Cannot be gihapon because the magic number is still 14. So amoy na katakaon karon ang ginatawag sininga conviction sa Senado. Now, ang hambal dari is, sa previous interviews ta with Congressman Junjun Tupas, may mga compromise ini, and no impeachment progresses without the support of the Malacanang. Sa House po, di yung ginatawag sining short of saying, hindi man ni bribery, perks, privileges, and so on and so forth. Mga legal, semi-legal, sometimes iban illegal, but were kept behind sa ato sining attention kag mata, kag dulungan. Short, may mga offer, bala kag compromises. Pariyo subong sa naglinuwa ako, no, they were offered 20 million each congressman voted to impeach the vice president. Oh, yudikakak eh. Dama congressman man tamo na ba? Ha, mambal one term lang di po, why ko dayon na? 20 millones, hambal, total may 20M ko ah. Diba? So, ining mga compromises and transactions, perks and privileges, nag-work ini sa House. Hambal ni Congressman Junjun na hindi mag-agree sa akon, ipokrito nga congressman. Nga may mga perks, privileges being offered, may mga compromises. Ang hindi siya mag-compromise sa tinaga ko, hambal ni Congressman Junjun, ipokrito kag ipokrita. In short, sini, there might be some congressmen really nga nakabaton perks, privileges, and other offers. Kung kay sino naghalin, ayan o, Te, you know na you talk pa. So with that, ang pamangkot sini kon natabo ini sa House tapos na ila constitutional duty sa Senado. Mambal nga nariglo ganitong 257 ang 24 lang ka senador. Sa senador mabudlay, ha? Knowing the composition right now sang bago nga mayoriya. Tama ka budlay hambal ni Congressman Junjun, I cannot speak in behalf of them pero mabudlay. Siya mula na ang pwede siling niya makapabaylo sa desisyon sa isa ka senador kung may pending nga kaso sa Supreme Court, sa Department of Justice, or sa Ombudsman. Pwede mabaylo nga, tol. Pwede, tol. Why na nang kaso ko, tol. Maupod ko si imo, tol. Pwede na. Ha? Tiyo, ganyan na isip-isip ta. May kaso subong sa Ombudsman, tatlo mo. Ha? Or duha, Joel Villanueva, or ang may pending kaso, I'm not sure kung sa Ombudsman tanan. Chis Escudero, Joel Villanueva. These are the very persons and senators. This is Bato, bi, bau, purya ulin, panulay, pahilay lang. Dalon bisa sa dahig, bau, purya ulin, panulay, gid. Hindi lang, So, tatlo, bau, ulo, gyapon, spihak, budlay. Taka-takaon niya po ang conviction. So that's it, ladies and gentlemen. Now, inaiyamabian sa present situation. Hambalanta dere, ladies and gentlemen, ang mga nagkahinabo. Ha? Who are the congressmen, the 25 congressmen voted no? Against impeachment, 25 lang sila mo. Of the 318, 25 lang sila iya. Ang nagbuto, hindi sila pabor sa impeachment. And with that, ladies and gentlemen, from Iloilo, all 7 House of Representative members from Iloilo City and Province voted yes sa impeachment. Wala ginsang may nagno. Now, ang pamangkot sini, suspitso lang ka muna kung masuspitso. Kung importante sini, nga sila yagoyat pizzas, no? Suspitso lang mo da ako nang suspitso. Importante ba si Iban sila kauyat pizzas? Kilala mo ko nanong pizzas na nagamit sa Madjong Balanga, may piso, may lima, may pulo, may 20, may 100, may 500, may 1,000. Pizzas tawag sina, bota man sa ni convertible to cash. Ha? Tinderi sa aton wala gid, allows gid. Ha? Tanan sila pro impeachment. Now, ang pamangkot sini hindi na kita mamangkot na intindihan gin Manila tanan how na absorb gin Manilang kung ano ang merits and demerits of the case that is already under the bridge, water under the bridge. Tapos na, they have already made up their minds, they have already made their decision, and the decision states that sila pabor sa impeachment. Can we question the decision? Maybe pwede nyo masok na, pwede ta masok na, pero maghambal kita nga may ginlapas sila nga kasuguan, wala. Wala. Because that is their understanding, that is their appreciation kung anong merits and demerits of the presented case before them. Ha? Timambal nga, tani nagamon. No. Hindi. Kagway kita dapat basulon ba ourselves. We deserve the kind of leaders we have. Ha? Mambal nga, hindi kuya kontento kaya muna ka mo to. We deserve the kind of leaders we have. We are given an opportunity to choose every 3 years. And that's every election time. Mambal, hindi ka mo kontento sa buto ni Congresswoman Janet Garin? Ha? May arang hindi kontento? You deserve the kind of leaders you choose. Sa second district ni Congresswoman Cathy Goreseta, you deserve the kind of leaders you choose. Third district, Congressman Lawrence Defensor, you deserve the kind of leaders you choose. Or you have chosen. City, Congresswoman Jamjamjam Barona, you deserve the kind of leaders you have chosen. Party list, Congressman Jojo Ang, you voted Oswag Ilongo party list and he is the first nominee. We deserve the kind of leaders we have. Fourth district, Congressman First Biron. Same. Fifth district, Congresswoman Binky Tupas. Same. Ang pamangkot si ni, ladies and gentlemen, is, may mahimo kita, wala na. Ha? They already represented us.

na nila na. Pero ang pamangkot sini, have they consulted you? All of us. That is the question right now. Sa aton mga representatives, kaya they are supposed to be our representatives. Sila ang aton bosses. Sila ang aton representante. And that question is direct to the heart of each and every congressman and congresswomen nga nagbuto kag nagrepresentar sa aton. Diba? Sa ila na lang sini, konsyensya. Galing kay ti laka na subong safeguard. Safeguard lang kung makapagwas ang konsyensya eh. So ang mga nagkainabo sa House of Representatives, ang question dere is legalidad. As far as representation sa mga congressmen and congresswomen ta, ang paghahambalan, ladies and gentlemen, why tada may mahimo? But not until 2028. Kung hindi ka mo kontento, so the best time for you to wait is 2028. Wala ka na may mahimo unless you voice your balatyagon opinion sa karsadahon through a peaceful assembly. Diba? And that's the only alternative. Pero right now, sa kapigaduhon sa pangabuhi subong, sinong marali ito masinggitan niya, why kami gin representar sa mayad, kaga, why kami gin konsulta sa amon mga congressmen? Wala laban-laban. Ha? So with that, ladies and gentlemen, why kita, kung may ara, may mga nagapamasol subong, wala kita dapat basulon but ourselves. Because sila ginbuto ta, kag sila tinugyanan ta to represent us. Now, ang mga waay iyan nagbuto pabor sa impeachment, isa-isa hunta na karon, and all the events, mga sidelines kada kinabo sa House of Reps kag sa Senado. Medyo masulusad yung Senado, kiti may lagsanaya, kag may nagkaladasma, may nagkalasaputihan to, may nagdiliwal ang dilas kahapo. Tumo. Na? Pagkatapos, ti for the first time, nga nabatian ta, nga na-break man ang tradisyon sa Senado. Number one, iningin na pahibalo in advance ang Senate President that there is a new majority. Number two, na-break man ang tradisyon nga ang sitting President sang Senado voted for himself. Kay ang tradisyon, nagasiling, nga sa mga cases like this, ang sitting and a candidate for Senate Presidency ang nagabuto sa iya kasumpong. Na-notice ninyo ina? That's the tradition being observed. Sa nagligad, sino ginbuto ni Tito Soto? Si Chis Escudero. Sino ginbuto ni Chis Escudero? Si Tito Soto. Right now, Alan Peter Cayetano voted for himself. Senator Tito Soto voted para sa kaugalingon niya. Ha? Nadugayan pag ani Senator Tito Soto sa pagsiling nga, yes or no for the leadership change. Dugay pa siya eh. Kaginhawi ya pa ang microphone maghambal nga, no. Ina, mga mabiyan, diskusyonan ta sa ato sining nga pagparagad. Pero good morning, anay kay Ray Alial. Ray, good morning, ida. Sa kay Ma'am Mary Ricabar, thank you for listening, ma'am. How are you? Ay, kagarat ka atin nga Pilipinas, lad Ma'am Mary, Sa kay Paterno si Tarpak Libad III, good morning gid sa linya katropan Josel. Pangapita sa Santon Gold Coffee Mix, good morning kay katropa Romel Paklibar. Thank you for listening sa kay Mr. Paterno si Tarpak Libad III. Kay Ma'am Lucille Capio, ma'am, good morning gid. Ay, garot ang Pilipinas, no? Why manggalibag ulo niyo mga OFWs ini? Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning. Sa kay Sam Yes, good morning everyone. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. How's Taiwan, ma'am? Sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. Kay Glenn Amoroso. Kay Ma'am Armite, dara sa Hong Kong. Ma'am, good morning, how are you? Kay Emily Altiliero, dara sa Niway. Kamusta na Emily? Kamusta atin dyan? Sa kay Ma'am Aloha Buhay ko, niya good morning and saying good morning kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen. We'll be back sa dugang sinema barita kag informasyon dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Dari sa XFM 100.7 Iloilo. Ha?
And nilapali pati magpangapi sa Santon na gold coffee mix ang may collagen kag glutathione bala.

0: unconsciously, kapasulod ikaw sang vitamina, mineral sa lawas ni mo, makapaayo sa imo sining ikayong lawas, ang imo sining panit na nami pagid, younger looking because of the collagen and glutathione, nag-detox ato sining lawas, ang glutathione, para ipagwama toxins amo ni mga kawatan sang vitamina, kag mineral sulod sa ato sining lawas. Amo ning mga dalok-dalok to sulod sa lawas, tangi na pasulod tanga pagkaon para sa ato sining body cells and organs, ginakawat ni sa mga toxins, sining akon-jakon-jakon pagidya. So pagwaon tayo na, dapat, may ara ikaw intake sang for example glutathione nagabuli gina pa detox ha so ara na sa Santon Gold Coffee Mix yung hambal nga kapigid ya gusto ko ya mo kaping tunay kulor ya kapigid ara premium D3 coffee mix don't worry about the sweetener sa Santon Gold kag premium D3 coffee mix oh hindi sweetener ya stevia ang premium D3 ya may vitamin D3 panaya nagapabalik sang insulin sensitivity sa may mga type 2 diabetes. May diabetes ka because of the vitamin D3 sa premium D3 coffee mix, mabuligan niya para nga ma-reverse balang imong sining type 2 diabetes. And the coffee for all. Pati man kabataan man balang te, kamo lang pangapi, may adman. Usa ba tiyan mas bata mo, daw masakit mas balatsyagon, malo niyo tuod, no? Gigop tiya kape ang bata, taway. Paim na siya Santon Plus Coffee Mix. Why niya caffeine? Why niya coffee beans? Mangustin powder, soya powder, kag moringa powder niya. Ang Santon Plus Coffee Mix, nakakapi ka na, nakabulong ka pa. Mabakal ini sa mga butika, mabakal ini sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, kompleto dira, ha? Sa clinic, may mga exclusive pa nga mga supplements nga rada sa clinic. Kanto lang ang modera, ha? Sa A Young Building, Yellow Street, atubang sa Midtown Hotel, bukas na from 9 o'clock in the morning. Ang ngalan niya, Yes to Health Wellness Center. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:35 in the morning.
1: XFM. XFM.
2: Yes to Health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. At pabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoid. AIDS na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika.
3: The Secret of Health Santon Plus Gold.
4: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka guardia, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi gi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per ni nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Gwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
8: ko. Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminuria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Chronic pain.
15: Ang sakit.
14: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
14: Kamkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Sister pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sister pain.
11: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel sang Ongkaharo Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
5: per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.
18: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. Coverage.
20: Madayat na kubuwas ah.
21: XFM.
22: Patropa mo!
23: Exciting!
24: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
25: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
26: Iba ka sa lahat.
25: Sundown Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
27: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
28: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
29: Premium D3.
28: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
30: Mabibili sa mga butika.
31: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
32: Sundown Plus Herbal Soap. Ito
33: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sundown Plus Herbal Soap. Dura ang akin.
32: Sundown Plus Herbal Soap.
34: Nanamigin!
32: Sundown Plus Herbal Soap.
35: Kung mamati ka sa XFM.
36: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
35: Kung mamati ka sa XFM.
36: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
37: XFM.
38: Katropa mo!
39: Exciting!
40: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngud minabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape nga damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uwan ko gid, patyag ko gid nga relax akong kaluwasan, ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya o kon kinaandan lamang.
5: Akon kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
6: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
4: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
7: Exciting.
8: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
9: Santone Marathon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C. Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkis sa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist,
9: call your doctor. Mapipili sa mga butika.

0: Ipasulod siya sa ospital. Ngabulolngan sang mga adik.
1: Hala! Paano siya nangin adik, Cheman? Wala man siya nagahimo sang gamo sa iban ng mga tao? Inalang abi, ginapamatay niya ang mga sapat. Kagdasun, wala siya nagahambal. Nagapungko lang siya, nga wala nagahulag sang tuman kadugay.
0: Ay, amugadi ida. Kaya nagpasugot na lang ako, nga iparihab siya. Para gamag-ayo na siya, Mira.
1: O, Tichay, nakahibalo na sinisin ang Olivia, kag ang bana niya?
0: Hindi baluyag si Manuel nga pahibalon sila, aday. Kay basi kuno kun maglibog lang ang ila pinsar dito. Kag hindi na sila makapukos sa trabaho nila.
1: Hey, kung sa bagay.
0: Tinguhao na lang dato nga mag-ayo si Justin. Paagi sa rehab.
2: May isugid ako sa imulosing.
0: Ano ina, Manuel?
2: Nasapuan na sa mga pulis ang head out sa mga estudyante nga mga adik.
0: Bay, sa diin.
2: May isa ka abandonado nga building. Amoy lang ginahimo nga talabuan sa mga adik nga estudyante. Dito sila gali nagasyabo. Bay, may mga tao gali nga nagainganyo sa ila.
0: Apa nga ang mga estudyante ginabuhat nila nga mga adik?
2: Bangod wala sang maduha-duha nga isa ka adik ang estudyante. Gani amoy nang ila ginaobra. Kita mo? Wala gani kita makaibalo nga membro na sang ila grupo si Justin. Iti adlaw-adlaw nga nagalakat man siya. Apang salain gali siya nga eskwilahan nagasulod. Dito siya gali sa ila hideout. Kag nasapuan nga nagahimo gali sila sang bomba dito.
0: Bay. Ano? Ay, amo Diyos ko. Bomba, Manuel? Bomba again?
2: Oo, Losing. Amuin ang nasapuan dito nga ginraid sa mga pulis sa ila headout. Ginpangdakop dito ang mga estudyante nga mga adik. Kag mayo lang gani kay wala matabuan dito si Justin. Kag nakita man dito mga subversibo nga mga balasahon. Ang ila leader na kilala nga si Juan Javier alias Busing. Apang mula si Madakpan, nakapalagyo siya. Kagasta subong ginapangita siya sa mga pulis.
0: Ay, abaw Diyos ko. Nga nakasulod sa amusina nga grupo si Justin, yaman. Kag makabatas man sila sa pagbuhat sina sa mga kabataan nga kasubong ni Justin.
2: Tungod silang maayo nga target sa mga subversibo nga mga buluhaton. Mapos sila nga madala, kag mapapati sa sala nga ideolohiya. May handom sila nga gubon ang nasyon.
0: Doon sa mga komunista, gali sila.
2: Mahimo. Mahimo nga hindi man. Tungod hindi pa atag ang tanan eh. Apang nabungkag na ini. Kaginapangita na subong ang ila leader. Oo. Napinitrate na nilang eskwilahan. Ang publishing house sa mga magasin, kag mga libro, pati ng social media. Delikado ang sitwasyon, Losing. Kag ang una sa tanan, dapat nila nga buhaton nga mga adik ang mga bata. Agod mabulag ini. Kagamito nila ang pagtuluuhan nga ginpamuklat sa ila. Kag amo inang natabo kay Justin. Kag maayo lang kay wala pa nagtatakit sang maayo sa iya utok ang ginatudlo sa ila. May tsansa pa na makabalik siya sa mga pagtulunan nga gintudlo naton sa iya.
0: Ay, about Diyos ko. Amugaliin na ang rason. Kung nga nga nagasubog sina si Justin.
2: Tingwao naton nga mag-ayo pa siya sa rehab. Kagsikreto lang ini nga info nga nakuha ko sa pulis. Gani hindi kaginanay magpanugin ni Bisan kay Sino, ha?
0: Apag anong ginabuhat nila? Anong ginbuhat sa mga pulis?
2: Ginabuhat sa mga pulis ang ila katungdanan. Kag kita, wala kita sang buhaton, kundi ang mapaayo si Justin. Kinahanglan gid nga mag-ayo siya. Kag makabalik sa iya husto nga kaisipan. Kinahanglan nga magbalik si Justin sa pag-usoy sang tadlo nga banas. Kinahanglan gid, Losing.

0: Objay? Makapauli na si Justin halin sa rehab? Paayo na siya?
1: Oo, Mira. Nagsiling ang doktor nga maayo na siya. Mahimo na siya nga makapauli diri sa balay.
0: Ay, salamat! Salamat! Kay nag-ayo pa si Justin, Chay!

0: Kamusta ka na, Tita Mira?
1: Mau, maayag gitutok Justin, ah. Kag nagluto ako sang imo nga paborito. Ang ginprito nga saging. Gusto mo na nga magkaon?
0: Aba, hoy! Gutom na gid ako.
1: At sige ah, madali lang ha. Ay, salamat. Kaya naumpawa na gid man si Justin. Hindi na siya adik.

tabo sa ako naman. Hindi ako makatulog. Nasa ginahilas ako. Tas 12 na inis ng gabi. Apang nagabugtaw pa kuya gihapon. Oh. Hala? Hunis ang pispis? Nakabati ako sa hunis ang pispis? Nung hindi man inabukaw? Madamo sa mga tanong mga kahoy sa likod sang balay. Kaya madamo man ako sumabatian ng mga pispis dira. Apang dulain mga hunis ang pispis na nabatian ko? Nung hindi man bukaw? Kag ang mga pispis nga mayaya. Wala man na iya nagapulaw. Kag nagahuni kong gabi. Ay, anay ka abi. Mabangon ko ah. Kag maggawa sa bintana. Apang, hindi ko lang pabuksan. Malingling lang ko.

0: rin ako sa bintana. Mali ako ah. Tukisan ko sang juta ang kurtina. Nana, ari na. Wala man ko sa nakita. Ma? Bukas ang bintana sa kwarto ni Justin? Hala! Makita ko siya nga nagapanahog sa bintana. Gamit ang lubid nga nahigot sa bintana mismo.
1: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
2: Santon plus gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon gold, coffee mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila o sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman

Parang lumipat na siya sa duta. Kagdali-dali siya ang nagpadulong sa kakahuyan. Hindi. Anong puot silingon sini? May ginapakigkitaan bala siya nga tao? Ara. Nakita ko naman siya na madasig na nagbalik. Ato. Nagkabit naman siya sa lubid. Kag nagsaka naman sa bintana. Wala. Sino ang ginapakikitaan niya sa kakahuyan? Sino? Ay, nag-ayaw naman siya sa pagka-addict?

hindi ako mapahamtang sa nakita ko. Pero, hindi anay ako manugig kay Chelusing, ah. Kagay Joy Manuel. Sugod sa nagwa si Justin sa rehab. Diri naman lang siya nag-atinder sa balay. Wala man siya nag-ahalin. Kag nagpati kami, nga nag-ayo na gid siya. Kag normal naman ang iyapang hulag pareho sang una. Apang may nasat-uman ako sa iya. Kung wala nagatulog sa iya si Choy Manuel nga lolo niya, kinatulog niya ini sa masakit. Hala! Akig siya ka Choy Manuel? Kasakit kisang iya panulok sa tigulang? Dupatyo niya ini? Hindi. Kalain ah. Doon sa ginapaabot ko, nga may malain nga matabo. May ara, gid!

0: Mira, Domingo Sumong, masimba kita ha. Dalo na ito si Justin.
1: Si Justin? Maupod na siya haw?
0: Nga, hindi. Nagasimbagid man kami sina Permi. Makadyos nag-akon apo Mira.
1: Ay, Chay. Nag-ayo na ginman bala sa matuod sa iya pagka-adik si Justin?
0: Amo ba't sinagsilig sang doktor? Kita mo ha, wala na siya nagaharin sa balay. Nagabasa na lang siya. Kag kun hindi gani, nagapamati sang music. Kag dako ginag-akon pagpasalabat, ginagbuot ng akon apo.

Wala ko makita kung sinong yung ginapakigkitaan. Apang nakahibalo ako nga hindi ina maayo. Pero hindi ko magpanugig kay Chelusing ah. Kaya nahadlok ako. Ang maayo ba, mapauli na lang ko sa amon ah. Bahala na nga wala ko yasang trabaho.

0: Good morning, Lolo.
1: Uy, Justin, apo. Ay, nakabugtaw ka na gali. Nagainom ako sang kape. Eh, malakat na ako sa akong ubra.
0: Nga, hindi ka na lang mag-retire, lo? Para nga makapauway ka sang Mayo. Total may edad ka naman.
1: Ah, ma-retire gid man ako, apo. Apang hindi pa subong.
0: Pwede ka man makasaylo sa iba ni Olobrahan, lo? Pareho abi sa kalanan. Pwede ka nga mangin manager ka sa kalanan. Mahay na, kay wala sang pressure. Wala ka sang madamo nga reklamo nga mabaton, dira. Ang imo lang mabatian, among reklamo sa mga customer. Nga hindi makasawa sang dinoto nga mas masin. Kay man, nagataas ang dugo.
1: Ha? Eh, nga man. Wala ka pala nanamian sang akong trabaho, Justin? Haapo ko?
0: Nanamian man eh. Nga, ha? Malayan bala akong mag-ulikid ako sa imo, lo?
1: May...
0: Sige na, tapusan na ang pangapi mo, lo. Nagdulaan na lang sa kaisipan mong ginapahambal ko sa imo. Concern na kuya mo, kahiti. Amo man silang edad mo, dapat nga mag-enjoy ka na. Kaya ang mga tigulang na kasubong mo, ilisipo na lang tiyon dito sa kalibutan.
1: Eh, Justin?

0: Ado?
1: Eh, oo. Nalainan ako mamati sang iya panabat sa akon.
0: Basi kon ginlain mo lang sa paghangop, ah.
1: Eh, ambot lang, Losing. Hindi man ako makasiling panabat sang adik ang ginbuhat niya kay ti, eh. Nag-ayo na siya. Makaligad ang pilakabulan nga ginrehab siya.
0: Pasensyahan na lang ang aton, apo, ah. Basi ko nagsala lang ang palamatinaan mo.
2: Gabi naman. Manilag naman ko, ah. Kung anong ginahimo ni Justin. Lantawon ko. Kung manaog naman siya sa may bintana. Nga ginahigta niya sang lubid. Kaginapadalus-usan kung magpanaog siya. Kagdasun, nagakadto siya sa kakahuyan. Kagmabalik naman pagkatapos. Ay, nagaano siya dito man? Anong ginabuhat niya dito? Kagkun may ginapakigitaan siya. Sino?
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
6: Bili na.
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.

0: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo! Gwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala! Tingala ko naghuben ka!
4: Ay, oo eh! Ako paya! Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito siya kung sa Sister Pain. Manasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Diet na kubuwas ah.
6: XFM.
10: Patropa mo.
4: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:46 na sa aga, kagaling oras ang builog, kaginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pteridium. Ang Vision X Plus, ang mayara sang kombinasyon sa mga vitamina kag minerales, kasubong sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule, ang suplemento, nga kinanglano naton agod nga maproteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Importante nga mga proteksyonan nato ng aton siring matabang o nga aton siring mataan nga serbi nga bintana sa aton nga lawas, need naton siring makatropa nga paga proteksyonan. Kasi magtumak kita dalaw-dalaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika kag sa Yesto Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yesto Health 2011. Tandaan, agad nga maproteksyonan ang aton nga mata, magbakal kag magtumak kita dalaw-dalaw sang Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang Centro, centro, centro.

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome sa pagpangalagad sa sentro sa Martes ng edisyon. Petsa 12 na sa bulan sa Mayo. Ikaduha sa apatanan ka mga Martes. Kamusta ang aton nga aga? Kamusta ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters? Sa mga members sang XFM 100.7 na fans club, kamusta ang aton sa nga aga? Sa aton sa nga mga drivers nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Welcome sa aton sa nga pagpangalagad sa Martes nga edisyon sang sentro diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, masingkal ang init. Sa aton sila nga mga katropa, gani ang panugyan naton sa masami. As always, sa mga senior citizen, sa may comorbidities dira, ilikawan tanay for the meantime nga magsagay ka-expose gid, no? Direkta sa silak sang adlaw kay kadelikado. Sa mga drivers naton, inahinay lang ha. Sa pagmaneho sang inyo sa nga masalakyan, waisang spare parts nga ginabaligya sa merkado, hinahinay lang ang importante nga makaabot sa destinasyon ang inyo sinitag sa mga pasayro. Liwat kita nga mga pangalagad at tubtob kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon, reports kag pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Isa sa mga dalagko kag mainit nga ginaistoryahan, ginabantayan ang mga developments sa aton sa nga mga kauturan, ang nahanungod sa impeachment against sa kay Vice President Sara Duterte, mga katropa. Pero kahapon, while busy kag gina-expect naton, nakasentro ang aton sining atensyon sa mga resulta sang nominal voting sa mga kongresista naton, mas malapuyot pagidya katropang Alex sa Senado kay kunsa kongreso mayara sang pagbinotuhay kahapon, sa Senado mayara man sang pagbinotuhay sa pag bago sang liderato sang Senado, katropang Alex. Si Senator Bato de la Rosa, makaligad ang anom ka bulan o masobra anom ka bulan nga wala ini makapakita sa sesyon sang Senado. Kahapon nag abot no si Senator Ronald Bato de la Rosa kag may ara pa sang linagsanay katropang Alex. Si Senator Bato de la Rosa kag subuman sa mga taga National Bureau of Investigation Centro o kon NBI nga maga ang report nga maga serbe sang warrant of arrest nga nagikan sa ICC kay Senator Bato de la Rosa. In fact, dudugay na ning ginbulubalita nga mayara sang warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa halin sa ICC. Pero ang aton sila nga mga opisyal daw may pag-deny. May pag-deny mga katropa until kahapon nga nagpakita si Senator Bato de la Rosa. And kung makita ninyo sa aton sering Facebook Live, ini mga katropa ang kuha sang CCTV footage sa hallway sang Senado nga nagadalagan niya si katropa, si ano mo, si Senator Bato de la Rosa, nagkaladus mo ya si Senator Bato de la Rosa katropang Alex.
1: Sentro.
0: Ah, lagsanay sa tunga sa mga agents ng National Bureau of Investigation. Tikahapon, isa ina sa mga scenario, mga sidelights sa katropang Alex. Ngati halos nakapo-focus sa aton sa niyang atensyon sa impeachment voting sa Kongreso, but dito yagali sa Senado katropang Alex, ha? Mas masadya pagid iya. Kay may nagsanay kagolpi lang ang pag change sa liderato sa Senado, te ang nagapungko subong bilang Senator President amo si Senator Alan Peter Cayetano, ginbuslan si Senator Tito Soto sa dinte mayara kahapon sang declaration sa pag bakante sang tanan nga mga komitiba sa Senado. So may pagbinotuhay pilato 13-9 and duwa ang nag-abstain, 13 ang nagpabor kay Senator Cayetano nga mangin Senator President, at siyam naman ang nagsuporta sa kay Senator Tito Soto na magapabilin ng Senator President, and duha mga katropa ang nag-abstain. Di ang nag-abstain sa mga katropa sa aton sa mga tagpalamati, si Senator JV Ejercito and si Senator Subiri. Ang nagboto naman iyang 13 sa kay Senator Alan Peter Cayetano. Tinatural si Senator Pia Cayetano ang iya siling utod. Si Senator Bato de la Rosa, si Senator Francis Chis Escudero, si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Robin Padilla, si Senator Bunggo, si Senator Loren Ligarda, si Senator Rodante Marculeta, Senator Amy Marcos, si Senator Joel Villanueva, kagang mag-utod nga Camille kag Mark Villar mga katropa. Sa 13, te solidonia ang siyam. Solidonia nga Duterte katropang Alex. Te ang mga solido sina adirete natural si Senator Bato de la Rosa, si Senator Ruben Padilla, Senator Bunggo, sino pa? Si Senator Amy Marcos, Senator Alan Peter Cayetano, mga solid ni sila ya katropang Alex, ang identified nga supporter ni sang Duterte, ni former President Digong Duterte. While nagboto naman nga nagsuporta sa kay Senator Tito Soto, si Senator Bam Aquino, si Senator Win Gatchalian, si Senator Risa Honteveros, ang magutod nga Senator Rafi kag Erwin Natulfo, si Senator Panfilo Lacson, Senator Lito Lapid, Senator Kiko Pangilinan. Now, so amone ang siyam sa aton siling nga mga katropa, diri sa aton siling nga pagpangalagad. Pero ang sa 13, sinadiray sa aton sa din nga mga katropa, kaangay kay ina sa diskasyon ni former Congressman Neil Junjun Tupas sang 5th District sang Province of Iloilo kay ina sa programa Bullseye. with katropa ang Diyos Albanias, ang isa ina dire ang isa sina dire mga katropa sa mga balantayan kay ti ang impeachment sa Kongreso ti may overwhelming ang suporta or ang nagapabor. Could you imagine mga 257 ang nagaboto pabor, 25 ang nagno, and siyam ang nag-abstain, katropang Alex, nga nagaboto pabor sa impeachment against sa kay Vice President Sara Duterte. So i-transmit na ni, no? After nga gin overwhelming ang support sa aton sila nga mga katropa, sa aton sila nga mga kongresista, 257 out sa masobra 300 ka mga kongresista naton. Pagkatapos sila nga ginbutuhan ang nominal voting, kag nagdaog ang yes, nagpabor, 257 nagpabor, ti i-transmit ini sa Senado, kag ang Senado amo ang mga senador naton amo ni ang maga-serving impeachment court, katropang Alex, mga senator judges naton. So ini ang balantayan sa aton sini nga mga taga Palamati. Sa nominal voting iya kahapon nga isa di sa mga gin tutukan man sa aton sini nga mga katropa, sa 257 ka mga nagpabor, 25 ang nagno, and siyam ang nag-abstain. Sa aton sini nga mga katropa, hibaloon ta karon kon bala ano iya ang boto sang aton sini nga mga Ilonggo congressmen, especially ang mga kongresista nga are sa Iloilo, sa kabilugan, bilog nga Western Visayas, kondalo naton ang province of Baclan, province of Antique, ang province of Guimaras, and the province of Capiz. Te damo kita sa mga kongresista, pero diri sa aton sa Iloilo, syudad kag sa probinsya sang Iloilo, sa probinsya ti mayara kita ka lima ka mga regular congressmen. Dugangan sang kongresista naton diri sa Iloilo City, may isa kita, katropang Alex, and isa ka party list representative. So may pito kita, katropang Alex. Kung idugang naton ang mga kongresista nagikan sa Capiz, Aklan, and Antique, so sa kabilugan pila mga 11, no, 11 ka mga kongresista naton. Tining 11 ka mga kongresista naton sa bilog nga Western Visayas, ang ila sila nga boto is yes, nagpabor sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Di kahapon gapamati kita, nagatutok kita kahapon sa deliberation before pamansang pag sang nominal voting kahapon, katropang Alex. May mga kongresista kahapon, like Congressman Leandro Leveste, nga may mga ara sang ginabuyagyag nga ang mga kongresista kuno, katropang Alex, nga magaboto sang pabor, mayara sang pilato 20 million nga worth of projects. Grabe, no? 20 milyones, katropang Alex. Way labot pa na sa mga MOO. Itong MOO, ito gamay lang to kapon pagpamati. Mga dira lang sa mga taga 2 kamilyon. Pero ang pinakasakit to ya kahapon, parte sa ginbuyagyag ni Senate ni Congressman Leandro Leveste na may mga kongresista kuno. Although nga kahapon during sa deliberation gin-deny ini. No, gin-deny sang mga congressman kag isa na to kahapon sa mga nagambal in behalf no sa mga kongresista kahapon si 3rd District Congressman Lawrence Defensor nagambal nga ti wala sang kamatuoran. Te masadya ini sa aton sini nga matagpalamati. Pero aray katropang Alex o. Oh. Unahon ta siguro katropang Alex ang nag-boto sang no 25 ni sila. 25 ni sila kahapon. Ang 25 nga nag-boto sang no sa impeachment complaint or impeachment against kay Vice President Sara Duterte, amo sanday number one, Bohol Congresswoman Maria Vanessa Aumentado, General Santos City Congresswoman Sherlyn Banias Nograles, ikatatlo, Cavite Congressman Francisco Barsaga. Te balan mo si Barsaga, si Congressman Barsaga, iya katropang Alex, ya number one critic ni San Juan, sang Marcos administration. Ikaapat, Agusan del Norte Congressman Adel Corvera. Ikalima, Davao Oriental Congressman Nelson Dayang Hirang. Number six, Cebu Congressman, Congresswoman Rachel Margaret Del Mar. Ikapito, PPP party list Congressman Harold Duterte. Ate expected na ya kay ti Duterte mo. Ikawalo, Davao City Congressman Omar Duterte. Given katropang Alex. Ikasyam, Davao City Congressman Paulo Duterte. Ikanapulo, Cebu Congresswoman Karen Hope Garcia. Ika-12 o ika-11, Laguna Congressman Ramil Hernandez. Ika-12, Batangas Congressman Leandro Ligarda Leveste. Amo ni siyang naghambal kapon nga mga congressman nga magbuto kuno pabor do may ara sang magluwas nga sa MOOE nga 2 million do may 20 milyones pagid. Ika-12 o ika-13, South Cotabato Congressman Isidro Lumayag. Ika-14, SSS GSIS Party List Congressman Rolando Makasait. May amugali ini nga party list katropang Alex. SSS GSIS. May amugali ini nga party list katropang Alex nga daw problema sa mga concern yung empleyado sa GSIS ng SSS, no, hindi makabulig ang party list, no? Arepagid, ika-15, Sagip Party List Congressman Paulo Martuleta. Ika-16, Southern Leyte Congressman Mercado. Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal. Bukid nun, Congresswoman La Arne Roque. Cebu Congresswoman San Shimora. Ako Ilocano, ako Party List Representative Richelle Singson. Quezon City Representative Jesus Suntay. Bohol Representative Christine Alexi Tutor. 23, Davao City Representative Isidro Ungab. Amoning damo siya kung tani kapon sa pamangkot. No, galing kay limitado, tag 3 minutos lang katropang Alex. Ang bali ito kahapon, sila nga ang masobra isa kagatos niya kapamangkot, limitado lang. Siya ni Gapon ang nagpamangkot. Bohol or Malasakit at Bayanihan Foundation Party List Representative Girly Veloso. Kag Nueva Ecija Representative Julio Cesar Vergara. Amo ni ang 25 ka mga members ng House of Representatives ni mga katropa nga nagboto sang no. While ang mga nag-abstain, katropang Alex nga daw wala man sang comment, basta nag-abstain lang sila, ya. Wala man sang ang iban may justification. Pero ang iban daw wala. Ang mga nag-abstain si Alvarez sang Palawan, sino pa, si Arifaget Bebe, daw hindi kita on mayon ni katropang Alex Are. Number one nga nag-abstain amo si Second District sang Palawan Congressman Jose Alvarez. Ikaduha si Second District Tagig Pateros Congressman George Daniel Bukubo. Ikatatlo si Tagig Pateros First District Congressman Ricardo Cruz Jr. Ikaapat si APEC Party List Sergio Daguok. Caloocan City Second District Edgar Irise. Bukidnon Second District Congressman Jonathan Kit Flores. Ikapito si Maguindanao First District Congresswoman Baydimpol Mastura. Ikawalo si Lone District Sarangani Lone District Congressman Steve Solon. And ikasyam amo si Bukidnon 3rd District Congresswoman Audrey K. Subire. Pero gapon ang justification ni Subire, ya gapon siling niya, hindi siya gusto nga ma-preempt ang mangin desisyon sang iya siling abana kay daw asawa ni gali ni Senator Mig Subire, katropang Alex sa si Congresswoman Audrey K. Subire sa aton siling mga katropa. Amo na ama nagboto sang nag-abstain. And dati ginlawag ta naman to ang nagboto sang no sa aton siling mga katropa. Pero are, sa aton siling mga katropa, ano yang boto sang aton siling mga kongresista diri sa aton sa Western Visayas? Di ama nagboto nga mga congressman naton or kongresista naton, yes tanan. Yes, si Congresswoman Jamjam Baronda sa Lone District of Iloilo. Si First District Congresswoman Janet Yarin. Si Second District Congresswoman Cathy Goriceta. Yes, si Congressman Lawrence Defensor sang Third District, nag-yes man. Congressman Ferginel Biron sang 4th District. Congresswoman Binky Tupas sang 5th District. Tag ang Oswag Ilonggo Party List Congressman nga si James Joang. Yes, tanan ang ila sila nga boto. Sa nakita naton sa listahan, daw wala sang mga kongresista from Western Visayas katropang Alex nga nag say no, no, pati ang aryo sa si Congressman A.A. Ligarda Libayon dyan ni Senator Loren Ligarda katropang Alex, nagboto pabor. Pero si Senator Loren Ligarda ya ara subong sa majority nga ti naka ginalantaw nga upod sa mga congressman nga nagasuporta man sa Duterte. Arepaged si Congressman Rama Nava sang province of Guimaras. Si Congressman Florencio Miraflores. And si Congressman Howard Ginto sang province of Capiz. So amo na ang mga kongresista sa Western Visayas katropang Alex ang nagboto sang pabor sa aton sining mga katropa kag sa impeachment against kay Vice President Sara Duterte mga katropa. Ati, na ang boto sinisang aton sining mga kongresista diri sa aton sa Iloilo or sa Western Visayas ti nabalaan ta na kag na ano na na naka apahayag na sila kung ano ang ila sining panindugan parte sa sining controversial nga impeachment against sa kay Vice President Sara. Tigin na, ang aton, tigin na respeto, ta ina, no? Ang desisyon sa nga aton sining mga kongresista. But sa aton sining mga kongresista, dapat respetuhon man, no? Sa nga aton sining mga lideres, ang kung anano man, ang mga opinion sa nga publiko, no? In as much nga ti, da kapareho man sang pagrespeto naton sa kun anano man ang nangin boto o kun ang nangin desisyon sang aton sininga mga kongresista. Deblaka tropa ng Alex, ang mga nanari-sari nga reaksyon, no? Ang pros and cons sang ila sininga sang opinion sang aton sininga mga kauturan. Kaya laban-laban niya katropang Alex. Kag sa aton sini nga matag palamati, kapin pa sa mga supporters sang Duterte, may redundo gini niya katropang Alex ya. No? Sigurado na ya. May redundo gini sa subong sini nga chimpo. Kapin pa sa sining mga kontrobersiya subong nga nagagwa. Kapin pa tong ginbuyagyag na mayara sa mga konsiderasyon katropang Alex. Grabe no. Daw si katropang Alex daw makapanumdo man nga ma-file tagyo si Usi basi lang yung magdaog tiyang congressman niya katropang Alex no. Bala ka mo da yan. Dibla no, makon mo tong mga 20 milyonis to. Grabe. Sige, istoryahan ta na dugang diri sa aton sining pag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. So far daw wala pa sang may nakapagwa sang statement sa mga Ilonggo congressmen naton right after sang resulta sang nominal voting sang impeachment against sa kay Vice President Sara Duterte, mga katropa. Last 11:16 sa aton nga oras sa pihak nga bahin ang Senado subong bantay sirado katropang Alex. Ay by the way si Vice President Sara Duterte ato subong sa Dahig, no, Netherlands. Nakwaan siya sang reaksyon parte ni sa natabo kahapon kay Senator Bato de la Rosa. Ang ati may linagsanay portion katropang Alex. Nakwaan siya sang statement reaction niya parte sa natabo kahapon sa kay Senator Bato de la Rosa. Pwede tanang pabati katropang Alex. Daw lipot malana mo. No? Lipot malana ang reaction ni Vice President Sara Duterte. Kay kung si Senator Bato de la Rosa pagkapon, sige nga kung wala ko inapangita nyo ko, anay, ari na ko de, mangkuto nyo ko nga. Di wala ka to pang Alex? Pero ari ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa nakwaan siya dito sa Dahig kay Atosya Subong sa nagbisita sa kay former President Digong Duterte. Pamatian ta ka to pang Alex?
1: Tulad ng mali yan, tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court.
0: Nabatian ang malipot nga reaksyon ti siling ni Vice President Sara Duterte, ti sala. Kay dapat ang Waran to barest nga naghalin sa sagwa sang pungso dapat ipresentar sa Philippine Court sa aton sa nga mga katropa. Te, subong si kong si Senator Bato de la Rosa ara sa subong sa Senado gin under sa protective custody sang Senado. Pero may madamo sa mga legal minds sa katropang Alex about sa sining protective custody nga gin protective custody sang Senado nga ginatag sa kay Senator Bato de la Rosa. Tisubong si Senator Bato de la Rosa ara sa Senado mo and bantay sirado man subong ang Senado. Kay may mga protesters sa sagwa, mga supporters siya sang mga Duterte nga nagbarikada man kay nagadi sang aga sa nakita naton sa mga online media network, no, mga news sa Metro Manila nga bantay sirado, no, may mga nakaharang mga members ng Philippine National Police sa sagwa sang Senado bangod sa sitwasyon subong agsa natabo kahapon mga katropa. So istoryahan tani dugang diri sa aton sini nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo mga katropa. Oras tala sa 11:20 na sa aga. Kadasig sa aton sini nga mga sa aton sini nga oras katropang Alex. Bago lang kita nakasugod. Las 11:20 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad din nga bayan sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mga pikita naibla, patawayan tanim pangapihan tanay ka tropang Alex sang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Na kay maka-relax kita. Kaya daw tama ka init sa mga diskusyon about impeachment kag sitwasyon subong dito sa Senado mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, amoy ning kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa. Pangapihin nyo na pero hindi ka mo maglalaw. Ay da. May mangosteen, may moringa, may turmeric, real coffee beans, garlic extract, no? And daging dugangan sang glutathione and collagen. Ang glutathione nga nagabulig agud nga mangin manami, ang aton sini nga panit and ang collagen nga nagabulig agud nga mangin mabako ng aton sini nga mga cartilages. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, ini ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Magluwas sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, another variant ini sang kape, ang kape nga wala iya sang caffeine kundi nga aroma lang sang kape, kaya ang iya nga ingredients mangosteen, malunggay and soya extract. May isoflavones, makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa aton sini nga lawas, ilabi na sa mga kababaihanda kag sa mga kalalakian nga may arasang hormonal imbalances kag sa mga kababaihan naman nga may arasang prostatitis or sa mga kalalakian nga may prostatitis o kon paghubag sang prostate. Tandaan na, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga para sa mga diabetison. Kag ang Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, kag ang vitamin D3 nga ara sa kape. Ang iya siling sweetener is stevia, so wala sang tendency nga magtaas ang imo siling sugar level o kon ang imo siling acidity level. So pili ang mga kape nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang mga kape nga garantisado kag sigurado mauyunan nyo gid, mabakal naton sa mga butika sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, DGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy kag generika sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Kag dira man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tumang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Mabalik kita sa aton nga pagpangalaga din sa aton sa pagbalik dugang ang mga balita. kapinta sa balita lokal, no? Aton sini nga paghambalan man ang balita lokal diri sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ang aton nga mga commercials. So please stand by.
2: Kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa mga suging butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: X FM. XFM.
9: Maayo na adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
10: Edukasyon.
9: Para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag. Balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, balungay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
10: Edukasyon para sa ikayong lawas.
9: Subungan law nga aton sini nga tupigo mga sentro sa turmeric, isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag isa man ka sangkap sang Evergreen Herbal Coffee. Suno sa pagtuon ang turmeric makabuligid sa may mga indigestion, makabulig manini sa may depression. Ang turmeric makabulig panubo sang level sang tambok sa dugo nga ginatawag triglycerides, naga panubo man sang risgo kaghalit sa atay. Nagapugong ini sang dugang nga tambok nga magtipon sa atay. Bangod sang anti-inflammatory properties nga makabulig ang turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule nga mapunggan ang osteoarthritis nga kunsa diin ang ginhalinan sini inflammation man. Pagpalanghubag sa mga joints, isa pagid nga pwede mabuligan sang turmeric ini balang pagpalangatol sang kalawasan tugas sang nagkalain-lain nga mga kondisyon. Pero kung ang rason naman niya tungod sang poor hygiene o kung kadamak sang tao at ipaligo mo na ya. Kadamo pa sa mga benepisyo sang turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Nagapabakod sang resistensya. Ay labay man ako nagapromote pagdinis ang good cognitive function kag nagabulig ini nga malikawan ang Alzheimer's. Isa kasahi sang demensya nga ang tao nagakalipat. Ngalan niya, pati edad, lugar, makilala niya. Nagahatag ba nini
11: isang manami nga panimuot. Kung pikon ka, gakalmante ka daw. Nagbulig ini siya nga magkinis imukutis. Resulta, ga dugang gwapo mo, kagdugang gwapa mo. Manami, pagisini kay dugay ka magtigulang. Kag kung bad breath ka, ah, sampat ni. Tungod ini tanan sang curcumin, isa ka chemical compound nga yara sa turmeric. Ang turmeric, bugana man kagbastante, manini sa vitamin C, vitamin B6, nga mahimo nga makapanubo sang risgo sa malala nga kondisyon sa aton siningalawas. Good source maninis ang manganis, responsable sa pagpromote sang manami nga metabolism, nagapadasig maninipaayos ang pilas, pareho sang balungay, amargoso, nga mga sangkap man sang evergreen herbal capsule.
12: Evergreen herbal capsule.
11: In short, protection sa aton cells. Turmeric pa lang na, tipito kabay kasangkap ini.
12: Edukasyon para sa ikayong lawas.
11: Sulitun ko lang, no? Ang turmeric, ara sa Evergreen Herbal Coffee.
12: Evergreen Herbal Coffee.
11: Kag sa Evergreen Herbal Capsule, nagabuling ini, promote sang

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay.
3: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
7: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libo pa-premyo. Salamat din.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel

0: Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagapamatid ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: XFM.
4: Katropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Centro.
1: Las 11:30 sa isang aton oras sa pabalik sa pagpakalagad sa Sentro dire sa XFM 100.7 Iloilo. Ako sa gyapon ng inyong katropa, inisi katropa nga Mario Hilongo.
0: Sentro. Sentro.
1: Sa mga balita lokal aton siring pagatagan sa update ng aton siring matag palamati. Kahapon may nasapuan nga bangkay sa lapsag nga ginhaboy sa barangay Bagaygay sa Banwa Sangsara, Iloilo. And ang isa ka masubo sini kay gintaban sang ayam. Kahapon sang aga natabo ang pagkasapo sa siring bangkay sang lapsag. And check naton dugay-dugay ang development kay kaina nagpakigangot kita sa Sara Police Station. Pero ang investigador nag-follow up ako no. Base malabot ni katropang Alex da, no? Lug tada katropang Alex sa Hepe. Ang Hepe subong da si Police Lieutenant Brit Balopenios, no? Nag-tawag pa ang... sige. Matawag lang ta uli. Matawag lang ta katropang Alex. Sige. Thank you, kid. Kay kaina ang na-istorya ta. Ang ilasering... desk, no? Front desk sa Sara Municipal Police Station. Ang aton man ang sini, hibaloon, kung bala, na-identify kag kung may information na, ang aton sini nga makatapos ang police, sa Sara Municipal Police Station, ang kung sino ang iloy sa lapsag, kag nga ang ginhaboy lang haw, ginbilin lang, kung ano kompleto na ni ang lapsag katropang Alex. Okay, ti kung gintaban ka ayam o kung gintaban sa nga ido, definitely basiko na bagulang blabunag katropang Alex. Aw. So ibaloon ta, dugay-dugay kay Police Lieutenant Brit Balopenios ang hepe sa Sara Police Station. Kaya nagatawag pa si Mayor Aying kay Police Lieutenant Balopenios sa mga katropa. So standby lang sa aton siring matag palamati kay hatagan ta sang update, no. Update na lang man aton na, no, kung ano ang latest nga investigation sa aton siring makatapos ang police, and kung ano ang status sang lapsag, ano, ginpalubong na lang sa aton siring makatapos ang police. So dugay-dugay check naton ang linya diri sa aton nga pangalagad. Mga mensahe anay sa aton siring matag palamati kay Apple Tabanda, good morning. Also sa kay Ma'am Angelo de Monteverde, good morning. Kay RV Chris Casires, kay kagawad Rodrigo Montaño sang Kalaparan na Arevalo, ang aton nga district coordinator sang class dira sa Arevalo district. Kay kagawad Tony Iturriaga, kagawad Alan Ilanggos, no? Ang sa linya ta si Police Lieutenant Brit Balopenios, ang hepe sa Sara Police Station. Police Lieutenant Balopenios, sir, maayong aga si katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM Iloilo.
2: Good morning, sir. Sa Tananga Kamati sa XFM, good morning sa tanan.
1: Salamat, Police Lieutenant Brit Balopenios. Sir, may we know sa latest investigation sa Sara Police, may kang tanan ni sa lapsag na sapuan kahapon, and according sa report, kaya gintaban pa sa ido, Police Lieutenant Balopenios?
2: Opo, sir. So, kagapon nga, sir, may nag-report nga na yung nakita nga lapsag. So, ginkantuan sa aton nga police. Kagindantaw ang sitwasyon, nakita nilang lapsag nga kantong na lang ang biling, kaya ginkaong kayo ito. So, gintawagan natin sa SOCO. Then, nagmangkot-mangkot kami sa palibot kung sino ang possible nga mga bagong bata dila sa area. So, may nag-report sa amon. Hindi lang siya gusto nga makilanan. Nga may idea siya. Gindudo niya ang isa ka nursing student. So, subong ginapatingwaan natin nga ma-interview natin siya o makuha natin siya statement kung ano ginman ang puod niya tatabo. Kaya subong hindi na natin siya makontakt.
1: Oo.
2: So subong diretso pa ang investigation sang aton nga investigador kay ginatinawaan gid nga makontakto ta ni ang pamilya ng pamilya lang sang bata.
1: Oo. Bag-o lang gid ya sir bunag ang lapsag kag ano gin hungod gid nga ginhaboy.
2: Based sa nakachat kang anang nanay nga nagsugid sa amon, napatay lang daw ang bata, pero ginalantaw praton kung ano ang result sang autopsy. Kung magawa ang result ka, ito si kung pinanaka edad or days ang bata, hindi natin ma-determine.
1: Oo. Pero anong status subong Police Lieutenant Balupeño, sir, sa lapsag nga ni? Nga daw katunga na lang ang nabilin.
2: Subong na gano'n si may nagsuggest sa LGU nga ang basa ay si palubong na lang.
1: Hmm. Okay. So, may instruction halin sa LGU sang Sara nga ipalubong na lang ang lapsag.
2: Okay, ano, sir, ang gabaho na siya, so ginano kang mga barangay kapitan kag sa LGU kung pwede na lang ipalubong kay ginkuhaan naman ka specimen for DNA.
1: Oo. Ang lapsag, sir, ma-identify kung bala lalaki o kung babae?
2: Hindi, sir, kay naubos kay kautod mula sa ay lang hawak pa dalog, wala nabilin.
1: Oo. So ang nabilin, gali, is upper part na lang sa lapsag?
2: Upper body na lang, sir.
1: Upper body na lang. Okay, sir, na-mention mo, sir, nga may arana ka mo sa person of interest ining reported nga daw nursing student, no? Taga-dira man, sir, sa lugar?
2: Ginamano ka kay ang ila istorya is nagdayon ng diri sa tiya niya.
1: Mm-hmm.
2: So, sa sabong ongoing pa man investigation, nagdito pang investigador sa area, kapamangkot-mangkot kang whereabouts kang atin nga POI.
1: Oo. Okay. So, nagadayon lang da, pero hindi gidya residente, bali may pamilya lang da, may tiya lang da, nga nag-star sa barangay Bagaygay.
2: Amo lang initial nga information, sir.
1: Sir, ang ginhabuyan o ang ginbilinan sa sining lapsag, sir, malayo sa mga pamalay?
2: According sa info nga nabato natin, sir, dira lang may buo, nakita nga dira lang sa likod balay. Mm-hmm. So, ginaano natin nga basi, nabaw lang pagka lubong, so nanukang ido, nakot-kot.
1: Oo. So, balik may ara, manggali sa nakita nga buho, kag ginlubong man ang lapsag, o galing, posible basi nabaw, kag napanimawaan sang ido?
2: Oo, sir.
1: Okay. So, ang balay, sir, ang tag-iyasang balay, may way gidabi sa may nakita or may ideya, parte sa paglubong sa lapsag, sir?
2: Sa ingot balay, way sila gid idea na gulat na sila na may amuto nga nakita na nila ang bata na santunga na lang bilin.
1: Oo. So, sa subong, sir, tina na lubong na ni ang lapsag?
2: Wala pa, sir. Subong na hapon, sir. Ano na naman dito, sir. Kaya ginano pa naman ang patyo ko din siya ilubong, sir.
1: Oo.
2: So, dugay-dugay, iyan na naman, sir.
1: Okay. Pero ang ining person of interest nyo, sir, you mentioned nga hindi na makita dira sa area.
2: Yes, sir. Kaya ginsagat naman kagab, last naman nga information is naglagyo pa Limerick or Kitty.
1: Oo. Ang paano naka-come up, sir, ang Sara Police sang information nga ang inyo nga person of interest ni sa nursing student?
2: Kaya may nag-message sa amon nga page na anonymous lang siya nga may screenshot sa tangkumbo.
1: Mm-hmm.
2: Ka profile sang amon nga babae kag napindat man amon ligad nga digdang man siya ga start sa subong wala na siya.
1: Oo.
2: Kag may nagmuno man nga ligad daw dako giman siya nga na sibot na sila nga gulpi lang na gano.
1: Oo.
2: Na gamay ang chan.
1: I see. Okay. So pero based sa conversation nga nakalabot sa inyo, sir, ano nagbata siya or nahulog o anong something anong natabo sa siling tag-iyas ng lapsag?
2: According sa nag-report, nagbata gid man gano siya.
1: Ay, see.
2: Amo naman na, sir. Oh, hindi pa naman maano kita ang bilog nga istorya, sir, kaya ongoing pa man ang investigation, sir.
1: Oo. So, subong hindi na ni makita ang na-mention nga person of interest nyo?
2: Oo, sir, wala
1: ko, sir. Oo, sige. With that, Police Lieutenant Balupeño, sir, sa update. Salamat, gid, sir, ha? And maayong aga sa imo.
2: Sige, sir. Thank you, sir.
0: Centro!
1: Nabatian, mga katropa, si Police Lieutenant Britt Balupeño, ang hepe sa Sara Police Station. So, ang desisyon, nga ilubong na lang ang katunga sang lawas sang lapsag. Katropang Alex, and may person of interest na ang aton sila makatapos ang police, and according sa information nga nakalabot sa ila, nursing student nga may tiya nga nagapauli dira sa barangay Bagaygay. Ugaling ining nursing student, according sa report daw, hindi na makontak hindi na makita da, no? It's either may information nga posible ba si nagbalik sa city or nagkadto sa Limerick, pero may tiya dira. Pero ang tupad sang balay katropang Alex nga didto nakita nga may buho, kag didto nakita ang lapsag nga ni may buho, posible nga ginlubong. Ugaling kay di lang may baluan kun bala ang pagbunag yan napatay o anong plastada, no, kung ginabandon. Why sang idea abi ang kaiping nga ano katropang Alex nga balay
0: sentro.
1: Pero te, may lead nang aton sa nga makatapos ang pulis dira sa Sara Municipal Police Station. Grabe man klase na. Butang tabi katropang Alex, no? Halimbawa bi kun ining lapsag bi nahulog. Why not katropang Alex nga gin lubong sang formal, no? Kun buhi man may tiya man siya siguro lapsag na yan, naman yung ano man na ya labot sang kun na biktima ya bi katropang Alex sang paltik kapag higugma man, di ba la? O daw ay gina siguro sang kalabot-labot ang lapsag, ah ginabandon na mo na tapos napatay pa ang pinakamasubogin taban baka ayam. Sos Maria kagusip po ay maluoy.
0: Sentro!
1: Sikon sinoman ang ginikanan or sinoman ang iloy sa sireng lapsag, titani ka batsyag ka man sang konsensya, no? Tani hindi ka man pagpatulugon sang imo sireng konsensya sa ginhimo mo sa imo sireng bata.
0: Sentro! Sentro!
1: Galing di pa mabalaan gid kung kumpleto na sa siyam kabulan, di na gani ma-identify kung di mo na ma-determine kung bala lalaki o kung babae.
0: Sentro!
1: Kay upper part na lang sang sang lawas sang lapsag ang nabilin.
0: Sentro!
1: Ay, pobre man ang lapsag, no? Kung nabiktima man siya sang ginatawag nga paltik kag pakuno-kuno nga klase sang paghigugma.
0: Sentro! Sentro!
1: Ano na katropang Alex? No? Leksyon eh. Ti, butang mo nagbusong sabi. Ti, sa ano, laulaw ang lalaki eh. Huwag yung panindugan ang ang iba niya gani naghandom nga mangin tatay, mangin nanay. Imo nga ara ka na, ginbugayan ka na. Huwag mo pa gin atipan. So, ang development rin, nati may person of interest na, and ang bangkay sang okon ang ining lawas sang lapsag gindi na desisyonan nga ipalubong na lang sang LGU mga katropa. Last 11:50 ng aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. By the way, sa mga nagapangita bala sang ubra kapin pa kun barbero ka. Basi may kilala ka tro pang Alex nga barbero nga luyag sulod nga manugunting, manug barbero. Si Paring Boy Mortel dira sa Vince Barbershop nagapangita sang isa ka barbero, no? Dira sa Ungka Haro. Basi sa mga interesado da ang magsulod, no, nga mangin barbero sang Vince Barbershop, may libre. Libre ang pagkaon, libre ang pamahaw, libre ang panyaga, kag libre ang panyapon. And dati maayo ang porsyentuhanay, no? So, pwede ka mo maka-contact da o kon maka-kadto sa Vince Barbershop sa Ungka Haro, tapos na tultulon, naka lang sa kilid sang flyover going to Pabia. O hindi gani, pwede man nga message ka mo diri sa ako na. Ha? Message ka mo di ka, kay katropang Mario Hidongo, kay facilitator nga i-endorse sa kay Paring Boy Mortel. Ha? Paring Boy! Good morning, happy listening nanda sa mga barbero sang Vince Barbershop. So, basi kung may mga interesado da, no? Nga luyag mag sulod bilang barbero, si Paring Boy to sa Vince Barbershop nagapangita sang isa ka barbero. Maayo ang incentives nga ihatag, no? Libre ang pagkaon, pamahaw, panyaga, panyapon, may maayo ang porsyentohan na isa ton sa mga taga
0: pala. Sentro! Sentro!
1: Last 11:51 ang aton oras daw alang alangon kita sa tiyempo, no? Pero by the way, maayo nga balita katropang Alex kay Buas mag-i-release na ang 5,000 pesos nga ayuda para sa mga jeepney drivers diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. 1,579 ka mga jeepney drivers base sa master list sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Duwani ka mga venue, no? Sa aton sa mga katropa dira sa MH Del Pilar sa distrito sang Haro ang mga nag-apilyedo nga nag-aumpisa sa A to Z or A to G, no? Alpha and to Golf, no? 5,000 pesos ne. Dira sa MH Del Pilar nga cover gym. While ang isa ka venue sa Zamora, Amiliesa cover gym. Ang mga letra nga nag-aumpisa ang apelyido sa H to Z. Dira sa Zamora, Amiliesa. 1,579 ni katropang Alex ka mga jeepney drivers ang makabaton sang assistance nagikan sa Department or sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
0: Sentro! Sentro!
1: Di magluwas da, ati subong adlaw ti may sigisigi man ang fuel subsidy para sa mga TODA drivers daw mga 1,800 plus ka mga TODA drivers second tranche ni nga ginapanghatag man sang Iloilo City Government sa aton sa mga drivers katropang Alex. May pa sila, no? Katropang Alex, no? May fuel subsidy, no? May 5,000 pesos pero nga aton sa iba niya nga mga taxi drivers daw daw ay how. sa mga taxi drivers, tihulat-tulat lang kamo Basi kamo naman sunod, no? Sa mga taxi drivers, bawa nga ton sa nga mga XFM taxi patrollers, ang iba niya, waay pa. Ginpapasa naman sila sang GCAS number, kag Paymaya number, pero until now, daway gapon how. Kung si Katropang Rodolfo Dilapos pa, ang aton nga coordinator sa class sa mga taxi patrollers naton, ti gahulat kami base kung magputi alingagngag namon sagay kahulat. Sige, sa aton siling mga katropa, sa mga XFM taxi patrollers naton nakaschedule kung tani subong mag-report si katropang Cesar Gimilian. Galing daw lang langon kita sa oras katropang Alex, no? Sa aton siling matagpalamati Pasko anay, no? Bawi lang kubwas, no? Sa aton siling mga tagpalamati. Ang ining bahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Mga suplementong kinanglanon naton agud magapabilin kita nga healthy. Mangin maayo ang aton nga ikaayong lawas sa aton siling mga tagapalamati. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule nga mayara sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina. Para malikawan naton ang mga balatian kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pa nga mga klase sang balatian. Ini ang certified halal na pamatud-an na sang madamo naton nga mga kauturan ang epekto kag kun anong kaepektibo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule. Magluwas dira upda naton sang Santone Vitamin C, ang alkaline based kag nan acidic nga vitamin C. Ang vitamin C nga nagikan sa Santone and Premium D3. Ang Premium D3 nga mayara sang virgin coconut oil, malunggay oil extract kag may vitamin D3. Tatlo ini mga katropa na kinanglanon naton para nga magapabilin kita nga healthy ang aton nga ikaayong lawas. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal naton sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo atubang lang sang Midtown Hotel. Kag may libre pa dira nga konsultasyon. Adlaw-adlaw, libre ang konsultasyon da. Kadto lang kamo da, kaya kada si Dr. Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant. kay Mike De La Torre, and also good morning man sa taga CBM Pawn Shop, Money Changer, sa tanang mga branches nila sa Uyo Torong Street, Calibo, Aklan, nga brands, and sa mga Alpha Omega Beta Ombits Fraternity and Sorority 1976. Sige, magasunod ng XFM News sa Nationwide ang dugang sila mga updates parte sa impeachment kay ginabantayan ni Subong kapin pa sa mga nangin tindog sang aton sila nga mga kongresista
0: sa sentro
1: sa impeachment complaint against sa kay Vice President Sara Duterte, bantayan sa ibang mga news and public affairs program sang XFM Iloilo. Sa pangalan sa aton siling technical partner, katropang Alex Saspa, it's Turbo Time na, Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kaglabuwas ka, gani baskog ka kon nakaturbo ka. 30 minutos lang, antes ang labing-labing kay Mrs., magtumaras ang isa ka kapsula, kay sigurado nga mas manami kag mas mabago ang inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Opo, kay katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chanol Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: X FM.
3: Sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
4: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Senator Bato de la Rosa, isa ng suspect sa ICC case. Ni dati Paolo Rodrigo Duterte, senador, nagain po ng omnibus motion sa Korte Suprema para sa kanyang proteksyon.
5: Duterte block sa Senado, walang planong harangin ang pag-convene ng impeachment court.
4: Kampo ni BP Duterte, mga katropa, handang depensahan ang Vice Presidente sa Senado.
5: Interpol red notice laban kina dating Bucor chief, Bantag at iba pa, inilabas na.
4: Walong Pinoy crew ng hantavirus hit ship, sasalang sa 6-week quarantine.
5: Sa balitang regional, mga kongresista ng Cebu, hati sa boto sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Balita international, U.S. President Donald Trump tinawag po na nasa life support na lamang ang umiiral na ceasefire sa Iran.
5: Sa balitang showbiz, Daniel Padilla nag-soft launch sa TikTok. Aktor, tanging ang rumored girlfriend na si Kyla Estrada lang ang following.
4: At sa sports, New York Knicks pasok sa Eastern Conference Finals matapos pong padapayin ang Philadelphia 76ers.
3: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, pananghalian na tayo ngayon ng Tuesday, May 12, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
4: Kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
4: Sa detalye ng balitaan, tinuturing ng suspect ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber o Pre-Trial Chamber 1 si Senator Bato de la Rosa sa kaso ni dating Paolong Rodrigo Duterte. Di matapos ay sa publiko warrant of arrest laban sa senador.
6: The judges of Pre-Trial Chamber 1 of the International Criminal Court concealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued a secret on the 6th of November 2025. Is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018. During which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
4: Si ICC spokesperson Orian Mele, samantala sinabi ng Philippine National Police, i-implement lamang po ang contingency plan kung sakaling mayroon ng warrant mula sa International Court, katropa.
3: XFM News Nationwide.
5: Naghain naman ang omnibus motion ng kampo ni Senador Bato de la Rosa sa Korte Suprema upang humiling ng agarang proteksyon at pigilan ang anumang planong pag-aresto o pagsuko sa kanya sa International Criminal Court o ICC nang walang kaukulang warrant mula sa mga lokal na korte. Iginit ang panig ng senador na nakakabahala ang mga hakbang ng pamahalaan, kabilang ang pagbuo ng task force ng DILG at pagkapadala ng subpoena ng BNP-CIDG sa kabila ng kawalan ng formal na judicial warrant na inisyu sa loob ng Pilipinas. Kasabay nito, humingi rin sila ng temporary restraining order o TRO at injunction upang matiyak na hindi siya madidetene o may sasailalim sa international authorities habang nililinaw ang mga legal na issue at prosesong dapat sundin sa ilalim ng jurisdiksyon ng Pilipinas.
4: Giniit ni Vice President Sara Duterte na mali ang ginawang pagsisilbi ng National Bureau of Investigation at ni dating Senador Antonio Trillanes deport kaugnay sa International Criminal Court warrant sa Senado laban kay Senator Bato de la Rosa kahapon. Ayon kay BP Duterte, kailangan munang i-present sa Korte ng Pilipinas ang anumang warrant of arrest mula sa labas ng bansa. Anya, ang nangyari kahapon ay katulad lamang sa naging senaryo noon ng pag-pipresenta rin ng ICC warrant kay dating Paulong Rodrigo Duterte. Samantala, ginagalang naman ang Vice Presidente ang pagpapalit ng liderato sa Senado dahil ang mga member ng mataas na kapulungan lamang ang tanging may kapangyarihan na magdesisyon ng balasahan sa kanilang hanay.
3: XFM News Nationwide.
5: Dating Senador Antonio Trillanes IV na nawagan kay DILG Secretary John Vicrimulya na huwag patakasin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Narito ang report. Nawagan si dating Senador Antonio Trillanes IV kay DILG Secretary John Vicrimulya na tinawag niyang Mr. Dragnet na tiyaking hindi makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos makumpirma ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa isang Facebook post, derechahang hinimok ni Trillanes si Rimulya na ituloy ang pag-aresto kay de la Rosa na kasalukuyang nasa ilalim ng protective custody ng Senado. Matatandang nabigo ang mga otoridad na arestuhin si de la Rosa noong Lunes na nauwi sa tensyon sa pagitan ng Senado at law enforcers. Nanatili si de la Rosa sa loob ng Senado habang iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi ito maaaring arestuhin hanggat walang inilalabas na warrant mula sa lokal na korte. Pansamantalang sinuspinde ang sesyon ng Senado bandang alas 10:30 ng gabi nitong Martes matapos marsulba ang usapin sa kustodiya ng mga ahente ng NBI. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Samantala, iniulat po ni dating Senate Sergeant at Arms, Retired Major General Rene Samonte, na ipinakita ng kinatuwa ng NBI ang ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa ulat ni Samonte kay Senate President Alan Peter Cayetano, nangyari ito dako alas 2 ng hapon noong May 11. Sinabi rin ni Samonte na alas 7 pa lamang na umaga ay nakipag-coordinate na umano ang NBI sa kanya hinggil sa pagsisilbi ng warrant kay de la Rosa. Nagbitiw sa pwesto si Samonte matapos mapalitan ni Cayetano si dating Senate President Tito Soto. Pinalitan naman siya ni Retired Police Major General Mau Aplasca na inirekomenda umano ni De La Rosa.
3: XFM News Nationwide.
5: Normal ang operasyon sa Villamor Air Base sa kabila ng ICC warrant laban kay Senador Ronald Bato De La Rosa ayon sa Philippine Air Force. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Live report.
2: Nanindigan ang Philippine Air Force na walang pagbabago sa operasyon ng Villamor Air Base sa Pasay City sa gitna ng mga ulat na may nakahandang eroplano para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, wala silang namomonitor na anumang kakaibang aktibidad o special na galaw ng mga eroplano na may kaugnay sa usapin ng International Criminal Court o ICC warrant. Ito ay matapos ang tangkang pagsilbi ng dating Senador Antonio Trillanes IV kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ng warrant of arrest mula sa ICC labang kay De La Rosa. Samantala, sinabi ng abogado na senador na si Atty. Israelito Torion na may nakaistabay umanong eroplano para kay De La Rosa na kalitulad ng estrahiyang sinubukan noong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Nag-deploy ang National Capital Region Police Office, NCRPO, mga katropa, na mahigit sa 200 tauhan mula po sa Civil Disturbance Management Unit at mga K-9 unit sa paligid ng Senado ngayon para bantayan ang ginagawang programa ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. Personal ng pinangasiwaan ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin ang operasyon para check-in na mananatiling maayos ang daloy po ng kiros protesta at walang magaganap na kaguluhan sa bisinidad ng mataas na pulungan. Pinalalahanan din ng kapulisan ang marilista na pairalin ang disiplina at nagbabala na hindi magdadalawang isip na kumilos ang kanilang hanay sakaling magkaroon ng anumang paglabag sa batas. Samantala, magit 100 pulis din ang pinadala ng Southern Police District para tumulong sa pagbabantay.
3: XFM News Nationwide.
5: Nanindigan si Senador Bongo na walang balak ang Duterte Block na sa Senado napigilan ang pagbubukas ng impeachment court kapag formal nang naihain ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Go, kikilos ang kanilang hanay alinsunod sa mandato ng konstitusyon at gagampanan ang kanilang tungkulin bilang mga senator judge na magiging patas sa pagdinig upang lumabas ang katotohanan. Ang pahayag ay ginawa matapos ma-impeach ang Vice President sa Kamara noong Lunes, May 11, sa ikalawang pagkakataon sa pamamagitan ng botong 257-25-9.
3: XFM News Nationwide.
4: Binigyang diin ni mamamayang liberal Representative Leila De Lima na ang pag-aprobahan ng Kamara sa Articles of Impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte ay isang tagumpay para sa proseso ng pananagutan sa bansa. Hinimok na mambabatas ang buong Senado, partikular na mga bagong leader nito na gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng konstitusyon at huwag biguin ang taong bayang nagbabantay sa magiging takbo ng paglilitis. Nagbabala rin si De Lima na hindi lamang ang vice-presidente ang isa sa ilalim sa paglilitis, kundi maging ang mga senador ay huhusgahan din ng publiko base sa kanilang magiging paninindigan at katapatan sa hustisya.
3: XFM News Nationwide.
5: Kinumpirma ng Defense Council ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanilang kahandaang ipagtanggol ang opisyal na darating na paglilitis sa Senado na magsisilbing impeachment court matapos itong opisyal na ma-impeach sa Kamara sa botong 257-25-9. Nanindigan ang kampo ni Duterte na nasa panig ng mga nasasakda lang mabigat na tungkulin na patunayan ang kanilang mga aligasyon base sa batas at ebidensya, habang binigyan din na may mga kaugnay na isyu pa silang hinihintay na maresolba sa Korte Suprema. Sa kabila ng desisyon ng mababang kapulungan, kumpiyansa ang legal team na malalagpasan nila ang pagsubok na ito sa tamang forum upang mapasinungalingan ang mga paratang na naging mitya ng ikalawang impeachment laban sa pangalawang pangulo.
3: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, isa sa naging dahilan ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice kung bakit siya bumoto ng abstain sa naganap na plenary voting sa Kamara kahapon ay dahil politically motivated na ang nasabing impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naging panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, pinaliwanag po ng kongresista na tumanggi siya makibahagi sa nasabing proseso dahil naniniwala siyang ginagamit na ang mga ahensya ng gobyerno para sa personal at political na interes na unti-unti umanong sumisira sa pundasyon ng demokrasya sa Pilipinas.
7: Na hindi binayaran ng isang miyembro na makapagtanong sa mga witnesses at mga resource persons. Yun yung unang dahilan.
4: Apo.
7: Paano ba na obserbahan ko na nagamit yung mga ahensya na dapat neutral i-persecute ang isang opisyal ng gobyerno?
4: Apo.
7: Pangatlo, sa umpisa pa lang ay tainted na yung proseso. Ang dahilan kung bakit ayokong maging bahagi na proseso. I am not for Duterte nor for Marcos.
4: Yan si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ay sa mamabatas sa mga katropa. Ang ganitong sistema hindi po nakatutulong sa Pilipinas dahil nawawala ang tunay na diwa ng katarungan at nadidiktahan na lamang ng kung sino ang nasa kapangyarihan.
3: XFM News Nationwide.
5: Kinumpirma ni Interior Secretary John De Crimulla na opisyal nang isinailalim sa Interpol Red Notice sina dating Corrections Director Gerald Bantag, negosyante si Atong Ang at Rafael Dumlao III, kaugnay ng mga kasong kanilang kinakaharap. Sa kabila nito, inamin ng kalihim na nananatiling hamon sa mga otoridad ang pagtakip sa tatlo dahil sa daming isla sa bansa. Maluwag na seguridad sa mga border sa Katimugan at ang kakayahan ng mga sospek na gamitin ang kanilang yaman at koneksyon upang magtago. Dahil dito, hayagang sinita ni Rimulya ang mahigit 200,000 na puwersa ng pambansang pulisya sa isang command conference at hinamo ng mga ito na paigtingin ang operasyon kasabay ng babala na may iba pang matataas na opisyal na posibleng isailalim sa subpoena habang gumugulong ang investigasyon.
3: XFM News Nationwide.
4: Ang Pilipinas, tinitingnan naman ang Africa at Latin America bilang posibleng oil suppliers. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM, Mega Manila.
8: Tinitingnan ng Pilipinas ang Africa at Latin America bilang posibleng mapagkukunan ng langis. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinukonsidera ng pamahalaan ang pag-aangkat mula sa non-traditional suppliers para matiyak ang katatagan ng oil supply ng bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabilang sa pinag-aaralan ang posibilidad ng pagkuha ng supply mula sa ilang bansa sa Africa at Latin America. Kung matutuloy, bilateral agreement umano ang magiging setup dito. Ayon sa ibinigay na impormasyon, kabilang sa malalaking oil producer sa Africa ay ang Nigeria. Sa Latin America naman ang Venezuela na may isa sa pinakamalaking oil reserves sa mundo.
9: And beyond that, we were also looking for other suppliers, what we can refer to as non-traditional suppliers, all the way out to Africa, to Latin America, who before we did not really get a supply from.
8: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
5: Sa ilalim sa 6 quarantine sa Netherlands, ang 38 na Filipino crew members ng MV Hondius matapos makapagtala ng mga kaso ng hantavirus sa nasabing cruise ship na ikinasawi ng 3 dayuhang pasahero. Bagamat negatibo sa rodent-borne disease ang lahat ng Pinoy seafarers, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na kailangan makasiguro na hindi natamaan o nahawa ang mga ito sa o bago bumalik ng Pilipinas. Tiniyak naman ni Kakdak na tuloy-tuloy ang kanilang sahod at benepisyo habang binabantayan ang posibleng sintoma sa loob ng 42 araw. Dahil sa insidente, magpupulong ang Maritime Industry Tripartite Council kasama ang DOH upang reviewin at paigtingin ang mga health and safety protocols para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga cruise ship sa buong mundo.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Alas 12:18 katropa sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na napapahinggan sa XFM Cebu, 88.3, XFM Pagadian, 89.5. At syempre sa XFM Mega Manila sa 99.5.
3: Balitang regional.
4: Unahin po natin sa Cebu ang mga ganap, mga kongresista ng Cebu hati sa boto sa ikalawang impeachment complaint na ito laban kay VP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
10: Hati ang boto ng mga kongresista mula sa Cebu sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives kahapon. 3 kongresista mula sa Cebu ang kabilang sa 25 mababatas na bumuto ng no sa impeachment. Kabilang dito sina Cebu City 1st District Representative Rachel Margaret Cutie Del Mar, Cebu 3rd District Representative Karen Flores Garcia at Cebu 4th District Representative San Shimura. Bumuto rin ang no si Party List Representative Gerly Veloso. Samantala, 8 namang kongresista mula sa Cebu ang kabilang sa 257 na mga mababatas na bumuto pabor sa pagpapatuloy ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga bumuto ng yes, sina Lapu-Lapu City Lone District Representative Junard Ahongchan, Cebu 1st District Representative Ria May Golyas, Mandawi City Lone District Representative Emery Lulipap Uwano Dizon, Cebu City District Representative Itzel Galiosa, Cebu City South District Representative Eduardo Rama Jr., Cebu 7th District Representative Patricia Calderona, Cebu 5th District Representative Vincent Franco Duc Frasco at Cebu 6th District Representative Daphne Lagona. Ayon sa nasabing mga mababatas, ang kanilang desisyon ay nakabatay sa konsultasyon sa kanilang mga kinatawang mamamayan. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almimata, XFM News.
5: Senador Ronald Bato de la Rosa nasilbihan na rin ng subpina sa kanilang bahay sa Davao City. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao City. Live
11: report. Kinumpirma ng Police Regional Office o PRO 11 na naiserve na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang subpoena kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang bahay sa Barangay Magtuod, Davao City at sa kanilang ancestral house sa Santa Cruz, Davao del Sur nitong Mayo 11 taong kasalukuyan. Ayon kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, wala ang senador nang dalhin ang subpoena na may kaugnayan sa muling pagbubukas ng investigasyon sa umano'y Human Rights Violations at Extrajudicial Killings o EJ case noong panahon ng kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon at habang hepe pa ito ng Davao City Police Office o DCPO. Ibinunyag din ni Rosete na hindi tumugon si De La Rosa sa mga naunang sampina na ipinadala sa kanya. Ngunit nilinaw niyang walang kapangyarihan ng CIDG na ideklarang in contempt ang senador kahit hindi ito sumipot sa pagpapatawag.
12: Ano siya nagsipin na
11: Nabatid naman na ipinapadalo si De La Rosa sa CIDG Major Crimes Investigation Unit sa Camp Crame sa Mayo 14 upang magsumite ng affidavit at magbigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng investigasyon sa mahigit 100 kaso na may kaugnayan umano sa EJ case sa Davao Region. Sa kabilang banda, una nang nilinaw ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya na hiwalay ang subpoena sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC at bahagi lamang ito ng lokal na investigasyon ng PNP-CIDG. Samantala, matapos ang mahigit 6 na buwang pagkawala sa publiko, muling nagpakita si Senador De La Rosa sa Senate session kahapon kung saan isinagawa rin ang leadership shake-up sa Senado at kung saan isinailalim siya sa protective custody sa gitna ng tensyon kaugnay nagdapaulat na ICC warrant. Sa ngayon ay wala pang sagot ang kampo ng senador hinggil sa mga kinakaharap na reklamo. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
4: Namataang crater glow sa Bulkang Canlaon, katropa. Dulot daw ito ng superheated plume at hindi lava flow ayon po sa PIBOK. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM Bacolod.
10: Ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOCS na ang nakikitang liwanag o crater glow sa Bulkang Canlaon ay hindi nangangahulugang may umaagos na lava flow. Ayon kay PIVOCS Director Dr. Tereseto Bacolcol, ang nakikitang ningning mula sa crater ay dulot ng superheated volcanic plume na may dalang mainit na volcanic gas, abo at water vapor na umaabot ang temperatura hanggang 500 degrees Celsius. Dagdag pa niya, matagal nang may aktibidad ang bulkan mula pa noong 2024 at naging visible lamang ito dahil sa kasalukuyang kondisyon at ash emissions ng Canlaon. Samantala, nagbabala ang PIVOCS na posibleng tumaas pa ang aktibidad ng bulkan sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na nakikita ang crater glow na maaaring senyales na malapit na sa crater ang magma. Nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon, ngunit posible itong itaas sa Alert Level 3 kung magpapatuloy ang paglala ng volcanic unrest. Nagbabala rin ang PIVOCS na sakaling pumutok ang bulkan, maaari itong magdulot ng pyroclastic density currents, ashfall, lava flows, at iba pang mapanganib na volcanic hazards. Patuloy ding ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone habang pinapayuhan ang mga lokal na pamahalaan na maging handa sa posibleng paglikas.
13: mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinardo, XFM News.
5: Dalawang taong gulang na batang babae patay matapos malunod sa drum ng tubig. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
14: Patay na namatagpuan ang dalawang taong gulang na batang babae matapos sumanong malunod sa pinapaliguan nitong drum sa Barangay Balantang Haro, Mayo 11 ng hapon. Sa panayam ng XFM News Team sa pamilya ng bata, nagtaka umano ang ama nito kung bakit napakatahimik na ng kanilang bahay. Agad na hinanap ng ama ang kanyang anak at laking gulat na lamang nito nang matagpuan na nakasubasob na sa loob ng drum ang paslit. Naniniwala ang pamilya na posibleng sinubukang abutin ng bata ang tabo sa loob ng naturang drum na may lamang tubig. Posibleng nakasanaya na umano ng bata na pumasok sa kanilang banyo upang maligo o kaya'y maglaro. Napag-alaman na may ginagawa umano ang ama sa kanilang kwarto habang nagtatrabaho naman ang ina ng bata. Ayon naman sa lola ng bata, nakatulog umano siya sa mga oras na iyon. Kung saan ang tanging nagbabantay sa bata ay ang mga nakakatandang kapatid nito na mga minor de edad rin. Napag-alaman na sinubukan pa i-revive ng doktor na naroon malapit sa kanilang bahay ang bata, subalit idiniklara ring dead on arrival pagkarating nito sa ospital. Labis naman ang pagdadalamhati ng pamilya dahil sa nangyari sa kanilang kaanak. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
4: At panghuli, construction worker sugatan matapos saksakin dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
15: Patuloy na inoobserbahan sa pag-umutan ang isang 35 anyos sa construction worker matapos sumanong saksaki na kanyang kainuman na naganap sa Barangay Buenavista, Santiago City. Kinalalang biktima na si Aliasmar na residente ng barangay. Samantala, agad namang inarestong suspect na si Aliasar, 45 anyos na byudo na residente din ng nasabing lugar. Batay sa paunang investigasyon ng Police Station 1 habang nagiinuman umano ang biktima at suspect na nooy na uwi sa mainitang pagtatalo ang kanilang inuman hanggang siya magkaroon ng pisikalan na komprontasyon. Sa gitna ng away, kumuha ng kitchen knife ang naturang suspect at sinaksak ang biktima kung saan nagtamo ito ng tig isang saksak sa kaliwang tagiliran at kaliwang braso. Agad namang isinugod ang biktima ng kanyang pamilya sa isang pribadong ospital para mabigyan ng lunas. Sa isinagawang pagresponde ng mga otoridad ng Police Station 1 at ang Mobile Patrol Unit, nagkuha sa pinangyarihan ng insidente ang ginamit na panalim na tinatayang may haba na 9 pulgada at pinaniniwala ang ginamit sa pananaksak. Kasalukuyan nasa kusadiya ng mga otoridad ang suspect na nakadagdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
3: XFM News Nationwide Weather Update.
4: Katropang Brian, napanatili ng low pressure area si dating Bagyong Kaloy ang kinalalagyan niya sa layong 690 km silangan ng Gatarman, Northern Samar. Habang patuloy na binabantayan ang pag-asa isa pang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
5: Katropang Buddy, inaasahan namang makararanas ang Metro Manila at mga nalalabi pang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated na pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
4: Ang pagtama po ito, matindi, 45 degrees ang init sa Tuguegarao City, Cagayan. 44 dyan sa Ichagi, Isabela, Casiguro na Aurora, Camiling, Tarlac, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan at Barangay Eastern Samar. Aabot naman sa 41 mga katropa hanggang 42 dito sa Metro Manila. Lalatigit po sa bahagi ng NAIA sa Pasay at Science Garden sa Quezon City.
5: Sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.16 ng gabi.
3: Balitang international.
4: Balitang international na tayo. Hatid po ng Santon Gold, katropa, inilarawan ni US President Donald Trump na nasa life support na lamang. Ang umiral na ceasefire matapos magpadalang Iran ng tugon sa mungkahi ng Amerika na tinawag niyang piece of garbage dahil sa layo na mga kondisyon ng dalawang bansa. Iginit ng Iran ang pagtigil ng digmaan sa lahat ng fronts, kabilang ang Lebanon, kasabay ng hiling ng kabayaran sa pinsala ng giyera, pag-aalis sa naval blockade at pagbabalik ng sa kanilang oil sales sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, mga katropa, nahaharap si Trump sa krisis kung saan ay bumaba ang bilang ng sumusuporta sa kanyang liderato mula po sa mga botanteng Amerikano dahil sa mataas na presyo ng gasolina.
3: Showbiz News!
16: Ang malitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkagulo ang mga Daniel fans matapos opisyal na buksan ng kapamilya star na si Daniel Padilla ang kanyang TikTok account na may username na Mang Daniela. Agad na nakakuha ng libo-libong followers at like ang unang post ng aktora. Naging kapansin-pansin din para sa mga netizens na tanging ang rumored girlfriend na si Kyla Estrada lamang ang following ng account. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports.
4: Ang balitang sports atid po ng Premium D3, katropa. Tuloy ng winalis ng New York Knicks ang Philadelphia 76ers 4-0 standing. Matapos pong magpakita ng gilas ng record-breaking na 25 three-pointers para makuha ang score na 144-114. Naging daan para mabante sa Eastern Conference Finals sa ikalawang sunod na taon.
3: XFM News Nationwide.
4: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide, mga katropa.
5: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita.

0: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Premyo, intra na. Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
4: Kasi hazel o nasa sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa akong siyan. Isa, gapala no, kapa ko sang Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin

0: Kunan tayo sa aking
1: anak. Sunthorn Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
3: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaayang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw sa inyo tanan, mga suki ginaton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Updin ninyo kami sa isa naman kedisyon sa ato sa nga pagparagad. Lulupod kita sa pag-inistoryahan na ya, sa paghihibalo sa mga sikrito sa mga pagkaon nga ginapasulod sa ato sa nga lawas. Kagang sikrito sa ato sa nga lawas, kung kaisa, kagang pinakimportante sa tanan, mahibaluan ta. Ano mga mensaheng inapadala sa lawas taman? Ano mga signs sina? Ano mga symptoms sina kung sa masakit pa? Pareho sini yung mabatsyagan ta kung kaysa palang alay sa ato sining tangkugo bla. Basi mahambalay ba niya? Basi kung naunay lang ako tulog. Ay ipa-check up mo na yun. Kaya basi kung pati maani na sang hypertension o kung high blood. Cases like that, kinanglan naton ining mahibaluan. Dapat maidukar kita. Sa amat-amat ko, no, lubos gid naton nga maintindihan sa ulihi ang kinanglanon sa ato nawas kag ang mga sinyales sa ginapahibalo sa ato sining nawas to maintain good health. Ang pinakaimportante sa tanan nga makalikaw kita sa pamalatian kag kun mag-igo gid man ang pamalatian nga indi gid man kita makalikaw, indi kita matam-an, indi maglala. Ang pagpangalagad sa programa The Secrets of Health live nga mabatian sa tanan sining mga XFM stations sa bilog nga isla sang Panay kag Negros Island region. Basi kun may mga palamakutanon ka mo, feel free sa pagpadala sa aton sang inyo sining mga palamakutanon sa aton sining live Facebook streaming ha. Para nga tingwan ta mapasabat sa aton sining consultant and certified naturopath practitioner. Kag sa ato sering pagparagad, sa gihapon ang punta ato sering certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sering pagparagad.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag welcome man sa ato sering pagpangalagad. Upod man, syempre, sa ato mga suking ang mga tagpalamati. And as usual, isa na naman ka tupiko ang ato sering pag-istoryan sa ring edisyon sa ato pagpangalagad. May angot ni Sir Josiel sa mga gawi bala naton. Kaya ang gawi naton, mahimo nga nagapabakod sa aton lawas. O kung mahimo man na may labot, Sir Josiel, sa pagluya man sa aton sa ninyo lawas, simple nga balatian, padayon niya mapabayaan, tubtob nga magkadto sa malala sininga mga kahimtangan.
0: Ang masami sininga ginahalinan na Doc Leo sa ato sa matag paramati, testingan tabi siling niya, maamo kita sini.
1: Mm-hmm.
0: Sa ulihi, siling niya daw okay to how daw, ay mantkot may nabatsyagan, abisuliton ta, mm-hmm. asa sang ulihi, nga maanad ka na, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: So, kung maanad ka na gani, tawag na to sina sa English pa, nangin habit mo na.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Muning, ang habit ninyo, ano bala, may ara kung kaisang, kada sulod niya sa banyo kung magpaligo, nagpamuhin. So, nanginhabit mo na. Ining habit man sang iban bala nga, dapat kun mamuhin siya, maligo gid sa dayon, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: May katulad siya ng mga tao, it becomes habitual. Nga bisan sa opisina kun kaisa, pagsulod niya sa CR, mangita na sa dayon niya, din ko ganibutang ako niya towel because naanad siya, nga kun magpa-CR siya, maligo sa sunod.
1: Mm-hmm.
0: So, nanginhabitual. Amuman na sa ato, sining practice sa iban sining nga bagay, Doc Leo, labi na sa pagkaon, no?
1: Correct, Sir Josiel.
0: May arabi nga naanad sila nang inhabit na nila nga kung mag-ubragan ni sa tao, kada alas 5 may diharyo.
1: Mm-hmm.
0: May lapad.
1: Mm. Kada alas 10, kag alas 3, may pambara, kag may panulak.
0: Okay lang tani ko nang inyo sining pampaumpaw balas ang tawag sini katuyo kon magalas dos alas tres, Doc Leo. Mainom ka balas sa Sunthone Gold coffee mix or hindi gani premium D3 coffee mix kay ti well supplemented kasi na.
1: Ara ya okay gina Sir Josiel kati nagapasulod kita sang kayuhan sa aton sering lawas.
0: Oh, pero kon mangayo gani sa tagay ko da siling niya sang do exciting color ya sila ginapamalhas blas botilya. Kiti laban-laban ang guwa isin eh, tubig lang ang kinalamayan yung pinasulod mo si imo sining lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Asta lang na sa damil, asta lang na sa dila.
0: Mm. So, ang ato sininga paghahambalan today is party ni sa ginatawag nato sininga mga habit nga nag-apikto sa ato sa nga ikayong lawas, Dok Leo. So, if we speak about habit, dikta sang utok, ina, Dok Leo, nga, ay, sa nangligan to, nag-amukan na sina. Buta mo lang sina, anad ka na, nga kung ginahimo mo, ina, ginasulit-sulit mo lang, ina, even unconsciously kung kaysa, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kati nangin unconscious ka na sina, doon di na intentional para sa imo, kati na anad ka na.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, nangin automatic na, Sir Josil, may setting na mo mo ng plastada sa itong utok, basta nga manad na kita, automatic na Sir Josil, pag-abot siya ng senaryo, pag-abot siya ng oras, pag-abot siya ng mga tinakna kag sa palibot ni mo Sir Josil, nag-a-adapt na dayon ng aton siya ng brain.
0: Mm-hmm.
1: Ang problem lang dira Sir Josil, kung ang mga habit na ton, o kung ang naandan na ton, hindi pabor. O kundi paborable sa aton sininga lawas.
0: Oo.
1: Kaya ang balon gid man aton, may mga habit kita nga nami gid sa ikaing lawas. Kag may ara man habit, kaya hindi man pabor sa aton sininga lawas.
0: Pareho sa bacon, mangin habit na ninyo, nga pagkatapos ninyo kaon, dayo ninyo higda kag tulog, delikado ina.
1: Correct.
0: Pero kung ang inyo sini naman nga habit, nga naanad ka mo bugtaw aga pa tagalas 4 or 5, kag mag-walking, ina iya is a good habit, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Naanad ka mo bugtaw alas 4, bisan ano ka katuyo, alas 2 ka na nagtulog, alas 4 bugtaw kagihapon, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Malate-late ka lang kung kaisa, pero makabugtaw kagid.
1: Mm-hmm.
0: So it becomes the habit of our body, no?
1: Correct.
0: Ang gadikta is our mind, ang aton utok, Dok
1: correct,
0: Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Okay. Ti ang aton sining utok, Dok Leo, amo na ginagamit naton sa critical thinking mo.
1: Mm-hmm.
0: Amo na ginagamit naton sining sa mga pagdesisyon sa labi na kinsa mga critical nga bagay, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Tuman nini ka sensitibo, tuman nini ka importante.
0: Mm. Kay kung manginhabit na ganin naton that could destroy ang habit niya sa ato sa nga utok kami, Dok Leo, what would be the thing na matabo sa tao, no? Can we imagine, Dok Leo, may imagine naton kung ang tao bala hindi na nami ang iya sining paminsaron because apektado na sang damo-damo nga mga bad habits, Dok Leo.
1: Timangin miserable, Sir Josil, ang kahimtangan sa isa katao. Per se, saya sininga ikaayong lawas. Nag-aabot, Sir Josil, sa punto nga pertene sa imo kabalati anon.
0: Mm.
1: Damo na tani bawal sa imo, pero amo pagidto ang mas gina-prefer ka ginapangita nimo. Bisan pa nga makapahamak sa imo, Sir Josil.
0: Amo ni nga decision-making utok tang pinakimportante sina. Kami mga bagay, kung sa kasimple man lang, pero kabudlay desisyonan mo. Ihimplo dira. Natuyo ikaw kag nagutom, anong unahon mo, tulog o konkaon?
1: Mm-hmm.
0: Simple lang na nga ihimplo, pero budlay desisyonan ina. Kaya nga, kung magtulog ka man yung gutom, ang tendency sina, that is also bad to your health.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung unahon mo man kaon, ka magtulog dayon, delikado man sa lawas, Dok Leo.
1: Pero may ara man, Sir Josil, nga ginadungan yung dua. Samtang nagakaon, natulogan.
0: Gakatulogan si Babolomisa, ha? So sa ano naton, Dok Leo, ini mga bad habits naton, for example, memory and learning. If we speak about learning, utok. If we speak about memory, utok taman gihapon. Anong effect sa mga bad habits sa ato sininga? Memory sa pag-memorize, sa pag-learn naton, Dok Leo.
1: Affectado, Sir Josili, ma-notice mo nga sa una do ka-abtik man sang akon sining brain, makita ko lang daw isa lang kaagi, daw hindi naman basta-basta makuha sa akon sining panguna-una. Pero subong daw kahina na sa akon sining mag-memorize, daw kabudlay na sa akon mag-intindi, daw kamalipaton na sa akon.
0: Oo, ang iba sining nagsirik, na grabe si Imo, no, may photographic memory ka.
1: Mm-hmm.
0: It's because nga healthy ang habit niya, especially wala sa bad habits that direkta nga nagapikto sa iya sining paminsaran kag utok, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josil.
0: For example, sang ano ha, photographic memory. May isa kita kakilala sining actually si he is a public servant.
1: Mhm.
0: Upod kami siya sa ka-affair, namangkot lang siya. Sila pilagbilog ang barangay official sa. Tiwalo ka kagawad na kagbarangay kapitan mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang chief tanod, ikapulo. Pagkatapos, ang barangay secretary, 11. Ang barangay treasurer, 12. ambal ko 12 yano gani mga ngalan nila sa tuman. No. Lawag isa-isa kag posisyon, why listahan dok leyo? Pagsaka si Babo, memorize sa tanan.
1: Mm-hmm.
0: So, he has a photographic memory.
1: Mayo function sa memorya.
0: Mm. Sa emotion naman dok leyo, may ill effects man, may malain man nga epekto ang natawag nato sa nga bad habits dok leyo.
1: Mayara Sir Josil, instead nga permi ka malipayon, mangin masinulubon ka. Instead nga mangin mabakod ka Sir Josil, mangin mahinadlukon ka. Instead nga kalmado ka, mangin stressful ka. Kag instead Sir Josil nga daw ka hopeful sa imo. Daw ka puno si mo sa paglaom, daw dira ka na sa dead end Sir Josil.
0: Mm.
1: Once karon nga affectado ang aton sining brain sa aton sining bad habit. Ulamid gid Sir Josil aton emosyon.
0: Amo nang natawag nila nga ang negativity that reigns in your life or sa imo sining lawas galidok leyo dictated also sang sometimes ang bad habits.
1: Yes Sir Josil.
0: Nang pinsan lunsay lang negatibo.
1: Sa punto mabalan Sir Josil kung kaisa nga syempre tungod sa aton man sa nga lifestyle nga abot Sir Josil nga tamara na kita bala magpadalom.
0: Oo.
1: Sang mga sitwasyones, sang mga circumstances, Sir Josil, diri na lang kita sa mas mahapos.
0: Mm.
1: Nga nagapalala pagin Sir Josil sa aton sininga health condition, especially pag-abot sa aton sininga brain. Kay instead karon nga, alibawa, ara ka sa stressful nga situation karon. Instead karon nga, imbes nga mag-inom ka sang tubi karon, nagkaon kay mo karon sa mga matamis.
0: Mm.
1: Amo nang mas ginpili mo Sir Josil, naglala pagin karon ang sitwasyon. Kag mangin cycle ina Sir Josil, loop ina, nagabalik-balik lang kita dara. Kag ang worst pagin Sir Josil, palala nga palala.
0: Kay ginapaanad tang ko galingon ta, primero testing-testing lang sa ulihin ang habitual na.
1: Mm-hmm.
0: Amo man ang inasiling nila kon kaysa lang pag pagkapala absence ang bata.
1: Mm-hmm.
0: Nanad ang bata nakatilaw pag absent siya, siya tida okay man lang gali.
1: Mm-hmm.
0: So sa sunod siya ma-absent naman ako, sa sunod niya absent na lang absent sa ulihi, nanad na sa absent wala na sa gana ya mag-eskwela.
1: Oh, kapian ba ko may support pag classmate niya outro man?
0: Ate oh, laban-laban gid eh.
1: Siya no may klase subong?
0: Oo, tapos mambal nga Meg, ikaw lang ta eskwelas niya dala lang sila niya damang ta. Ako man namang siya ikaw baligya.
1: Ako hindi gani. Absent na to, manamang na lang to.
0: Now, sa overall control sa lawas na Dok Leo, anong posibleng epekto sa mga bad habits na ngayon?
1: Kung na nga ton, si Sir Josil nga brain mangin affectado na no, atungod sa bad habit na ton, even na nga ton sa nga heart rate, even na nga ton sa nga panghulag Sir Josil, even na nga ton sa nga pag ginhawa, mangin affectado Sir Josil. Even, suliton ko ha, o kung nang punto ha, nga why tanatani ni Sir Josil ginauna-una mo? Ang pagginhawa, sino nga tao nagahuna-una nga pagbugtaw yung saga masiling, ay maginhawa ko anay. Ay papitkon ko anay nga kung sino nga kurason.
0: Oh.
1: O kung hulagon ko anay nga kung sino nga tiil, kung sino nga butkon kung lawas kay mabangon ko. Why tanan na ginauna-una Sir Josil?
0: Mm.
1: Pero once gani karon yung utok ta affectado sa bad habit na ton Sir Josil, dira na naton manotis, nga nga dabudlay ko maginhawa.
0: Mm.
1: Nga nga perti ang kubakuba sa kundugan o kung nga daw ay nagapitik ang counseling heart, nga nga daw hina ang counseling paghulag.
0: Mm-hmm.
1: Kag iban pagit Sir Josil.
0: In short, instead of engaging into bad habits, siguro himuon naton sini mangin mekaniko sa ato sining lawas Dok Leo. Inang mekaniko in the sense nga abiseling niya kung nagaalandar sang insakto akon lawas the kada agabla or kada adlaw from time to time or not the morning and afternoon naman insakto pitik ako rason ko bisipon ko bipilang average ganya insakto pitik sa akon pulso bisipon ko bipila ganing average ay ti kamusta no pamatsyagan sa akon tangkugo daw ay pamangalay ay pamangkuguro sila yung ginahay blada ay why man sila nagkakalakto lang akon batiis niya kagway pamanaganap siya niya daw hindi pamangkuguro diabetes in short instead of doing something else that could damage ang lawas ta chikeron tang lawas ta from time to time siguro Dok Leo.
1: Correct Sir Josil no. Yung may bala noon gani kitang hindi nyo pagtrataron ang mga doktor kag klinika.
0: Mm.
1: Kag mga wellness centers nga kasubong sinisang auto repair shop.
0: Oh.
1: Nga makadtol lang kamo kung may guba sa lakyan nyo. Tapos mareklamo pa kung di yun ma-fix.
0: Oh.
1: Ang maintenance diri sa aton Sir Josil. Magabal kita nga maintenance. Ano yan ang kaunon? Ano palang kaunon ko subong adlaw? Nga makapaayo sa akong kurason, makapaayo sa akong utok, o sa overall health na kon. Kagambal blan ni Sir Josil, kumusta kon, mag-imusan nga pag-inawa, imusan nga heartbeat, imo nga pulse rate, kung ara pa sa normal range ang ila sini nga mga pagpitik kag pagfunction sa Dios City.
0: Mm. Tang inyo bla habit sa pag-inom sang kape kada aga kag hapon bala. Habit na ha. Pero kay balo ka mo kon maayo kamo magdiskarte inang habit ninyo makainom na kamo sang kape, makainom pa kamo sang nutrients, makapasulod kamo nutrients kag it's as if nga makahatag sang alibyo sa inyo to fight sang kakulangan sang nutrients sa lawas ta kon insakto ang kape nga ginainom ta. Pareho sabi, inom ka Santon Gold Coffee Mix, may collagen, glutathione, mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina. Naanad ka mo pangapi. Pangapi ka mo, mambal nga ti. May isog-isog pa da. Nang itom-itom la. Mm-hmm. O, oh, ara na premium D3 coffee mix. May virgin coconut oil, malunggay oil, vitamin D3. Mambal nga ti, siya may bata, galing ko. Ara Santon Plus Coffee Mix, coffee for all. Cases like that, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kasi total, nangin habitual, nangin man lang sa inyo ang pag-inom sang coffee. Kaya ang punto, blasa na, Sir Josiel. Medyo budlay na nabalion, Sir Josiel mo. Mangita, ha, mangita, agad sa naadlaw-adlaw mo.
0: Oh.
1: Panultol, bala, imo sa nauna-una, imo sa nga lawas, bala. Pag-abot sa mo nga takna, bala. Mangita, kagid sang kafe. Tekundi ka, Sir Josiel, mangin mitikuloso. O kung mangin mapisli sina, submit ka lang bisan ano lang na mga video may inom basta may kafe eh. Samantala, kung conscious ka sa imo sa nga health, Sir Josiel, mahinalungon ka, dapat piliun mo ah. Total, mga pika na ginman lang. Hindi mo na ni mabalik kung may inom mo sa lawas mo. Pasodli bala sa may collagen at glutathione. Pasodli bala sa may vitamin D3. Kagbatapos, ang problema, balan subong Sir Josiel, ang sobra-sobra nga pag-consume sang matamis, Sir Josiel, nga halin sa kalamay. Tambintahasan ni Sir Josiel, kati stevia ang pampatamis.
0: Oh. So, muna, make it a habit. Yang imno ninyo, happy, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, or hindi gani, Santon Plus Coffee Mix. Amo nang pinakimportante sa tanan. Kay ti pariyosini, kung nangin habit nyo na, naanad na bala ka mo, nga kadabog taon ninyo, diretso ka mo sa dapog pagkatapos una ninyo, hakwaton, takore. Buta mo na mainit na ka mo para sa inyo sininga kape. Notice ninyo na, bisan sa iban nga balay, pagbog taon ninyo, diretso ka mo sa dapog, mamal, ay sus, hindi kali akon balay ni. Mainit ka pa kung tani. Sa takore, Dok Leo. Bisan sa iban ka nga balay, ha? Kung naanad ka na, nga mo na nangin routine or habit ni mo, bisan hindi mo balay pagbugtaw unconsciously diretso kas dapog mambalay alas 4 ng gali ni hay mainit ako ay mangapi ako
1: hindi pa tang hindi mo balay
0: hindi gali mo balay. So ti isa ina sa mga kalimbawa nga ginhatag ta sa inyo pero are isa isahon namon para sa inyo ano ini mga bad habits naton Dok Leo nga binaton ti normal man lang kun kaysa gali kay mo kay mangin nangin kag mangin habit na naton Dok Leo.
1: Ang problema si Sir Josiel ini blang gitawag nato nga normal kag seems harmless. Do ay blak kita nagamayin kati hindi man makatalagam, hindi man delikado. O kun hindi man peligroso sa aton ikaing lawas. Specifically sa brain amo ning aton nagistoryahan, pagistoryahan subong. Isa gali Sir Josiel sini amo ang poor sleep. Ining kakulang Sir Josiel sang mahamuok, kakulang sa oras sa mahamuok nga pagtulog. Utod-utod nga pagtulog o kung manabaw nga pagtulog, Sir Josiel, even slightly less than needed. Kay kung tani, Sir Josiel, dira sa mga pito, walo, siyam ka oras nga makatulog kita, Sir Josiel.
0: Good sleep, ha?
1: Good sleep, Sir Josiel. O kung hindi man, at least may pila kita ka oras, Sir Josiel, nga mahamuok ang tulog na ton dira sa sinang mga oras, Sir Josiel. Kay kung makulangan kita sang nagakaigo, nga pagtulog o kung good sleep, bisan isa, tubtubduha lang ko oras sa regularly, may ara, Sir Josiel, nga compounding effect. Perte gali, Sir Josiel, nagasululupot, sampaw-sampaw gali ng efekto niya.
0: Nag-amat-amat lang, pabatsyag sa lawas na, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, timanami, tanini, compounding, Sir Josiel, na ginatawag interest pag-abot sa kwarta mo.
0: Ati, oy, kati mambalik ako nga after 5 years, basi may double my money.
1: O kati, ang prosyento mo, Sir Josiel, iupod man to sa principal, Sir Josiel, may interesan pag ito mo.
0: Ang lain lang galing kung masakit kay mambal, oh, sang kahapon siya lamuti lang, subong siya bakukang na niya.
1: Ano na problema, Sir Josiel, ha? Kay duham lang kung nakabutang, kundi bakukik, bakukang.
0: Oh, so poor sleep, ha? Ang pamangkot na rin, Dok Leo, Ito isa lang kung magtulog ako, bisa na apat lang siya kuras, gahuragok man ako, that's a sign of a good sleep.
1: Hindi kita makasilin, Sir Josiel, nung asign sang good sleep. Ina, in fact, ang paghuragok, Sir Josiel, may health concern man kita dira.
0: Oo.
1: Isama sang dapat na ton.
0: At delikado man na, do?
1: Yes, Sir Josiel. May isaman ka talupang doon kita dira kaysa pag huragok, Sir Josiel. Posible, may mga episode nga nagauntat ka sa pagginhawa.
0: Mm-hmm.
1: So isa na separado nga topic ko nga ito ang pag-historyan. Pero hindi kita mang kumpiyansa ha, nga mahamuok tulog ta kaya nagahuragok ta ha.
0: Ang hambal nila si Doc Leo, sinaturoong guru irong muhay.
1: Mm-hmm.
0: Hambal sa umaturoong blatas ilong.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos niya ha, siya gamay guru, basta turuong siya gamay buho ka ilong. Siya basi gagutok sila yung hangin pasulod. Ano pa kasi do sambador sila yung imo ilong.
1: Mm-hmm.
0: Pero no, hindi. Botambolo na muna ha. May medical explanation nina.
1: Ating mga nubo ilong, Sir Josiel, wag huragok.
0: Daw sila pagani pala huragok.
1: Pero sa aton wala.
0: Oo. Ano pang iban si ni Doc Leo nga mga ma consider naton mga bad habits na naton Doc Leo?
1: Ari Sir Josiel no, ini balang waay untat naton si ni Sir Josiel nga bilid sa aton cellphone, bilid sa aton sa tubang sa aton sa laptop, desktop, tan-aw Sir Josiel sang mga videos especially short form content.
0: Nang nagakatulogan na lang sa tubang sang screen?
1: Magluwas pa si Sir Josiel, ano? Kaya ining mga ginatawag short form nga content, Sir Josiel, nagakrave pagid, ha? Kita sinisang dugang pagid sini nga mga videos, Sir Josiel. Para nga ma-stimulate ang aton sini nga brain. Nagresulta, Sir Josiel, sa shorter attention span and reduced ability to enjoy normal life.
0: Amo nang budlay tod kay tikon ka isa nagakilis sa sang tinigang niya. Abiya sige lugay sang iya sining kinilisan sang tinigang.
1: Mm-hmm.
0: Limo na wili ni saka naglunang iya sining pananawan kay ang cellphone niya nabutang niya overhead.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos may ara man kon kay isa Doc Leo nga nali magsulod si CR matiyagan mo mambal. Ano ka daman ga rosaryo sa sulod sa CR nga ginaubos mo gid ang pito tanan ka mga rosaryo haw.
1: Ang mga misteryo.
0: Misteryo gali mo kay ahay. Sa sulod kasi CR ay pagalitan na ka pang uba ka ng karagalan para nga maligo.
1: Mm-hmm.
0: Oh, sige pa tanagali ka bilid kag sagi ka tanaw ka ng cellphone.
1: Yes Sir Josiel, may negative effect na sa aton sa ringa. Utok. That's why ibang kaysa makita na aton sa mga short videos magaling Sir Josiel. Sa sobrang bilid sa cellphone, prito sa itlog, ang alokaba ang gibutan sa klaha.
0: Ang batog ang hinaboy.
1: Ang batog hinaboy. Amo nung plastada Sir Josiel no. Bisan sa mga kabataan man notice na aton subong Sir Josiel. Shorter ang ilang attention span kag hindi sila mag-enjoy na halos Sir Josiel. Hindi tanana ang iban sa normal blast Sir Josiel ang ginatawag plastada sang kabuhi nga amugla ni Sir Josiel bala mahulat ka sang time, mahulat ka sang husto sa ning oras. Gusto nila dasig per me. Gusto nila instant per me. Ultimo Sir Josiel na nagatanaw ko sa imo cellphone pang nagtiyog-tiyog gani gainit ulo mo.
0: Oo. Oh. Tay gusto nila per me instant, tanawa bala sulod sang panggirahan nila per me lang instant noodles.
1: Na. Kagagatumpo ko lugasan eh.
0: ang ining nagakahinabukon kay sa Doc Leo. Social isolation. That becomes habitual also.
1: Correct, Sir Josiel. Kaya balan, maging design ng tao, balan, Sir Josiel, nga maging sociable mo. Kaya hambalo ang punto, balan, Sir Josiel, sa balan, yung no man is an island, bala.
0: Oh.
1: Hindi kita mabuhi nga kita lang sa aton sining kaugalingon. Ang aton sining brain, wired for connection, more than we might think. Dapat naton, Sir Josiel, hanason ng aton sa nikogalingon kung hasaon ng aton sa nga brain sa pakikipagsosyalan, Sir Josiel. Hindi naton pag i-isolate ang aton sa nga kaugalingon. Kaya nga man, kung less ang aton sa nga social interaction, nag-reduce ang stimulation sa aton sa nga neural network nga ginaangot, Sir Josiel, sa empathy and language. Tamo may mga tao kung kaisa, Sir Josiel, or manotice naton, ini mga hindi bala gusto sa pakikipagsosyalan, bala?
0: Oh.
1: Although, ay manta sang kwa na, ay manta sing ginatawag pagpasaklaw, ha? Ning wai bala pakialam, Sir Josiel?
0: Because they can no longer empathize.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na sila makabatsyag kag hindi na nila ma-feel kung anong balatsyagon sila si katao. Kaya nga tubang nila, bisan ano nila kalampos, why man niya nagasinggit nga aragay, cellphone na lang atubang nila mo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag tandaan gina ton nga ati hindi kita mabuhi sa aton lang kagalingon. Maabot nga adlaw nga kinanglan nato naton isig ka tao, especially nga aton sering mga kapamilya. Kag kung kulang kita Sir Josiel sa isang social ginatawag connection tungod sa sining social isolation, nag-increase galing Sir Josiel sa inflammation sa aton sininga lawas lakip sa aton sininga brain, resulta lower mental sharpness and higher risk of depression.
0: I see. Kung namugali sini, Dr. Leo, that becomes a habit na, no? Tawag na to sini nga. Dog, gina-isolate mo lang ko galingon ni mo kaya gusto mo lang maupod permi cellphone mo. Mm-hmm. Bahala na ka muda. Basta ari lang cellphone ko. Bali, ang guwa isini, mangin habit mo na, Dr. Leo, no? Nga hindi ka na makipagsosyalan sa iban. Amugin man na nagkakadula. Even ang mga eksperto naton lately, just like the Department of Health, those nga nag-engage sa psychological well-being sa tao nang gasiling. Nga ang masami sining ginahimo sa mga pamatanon labi na ginsubong, ining gina-isolate nila ko galingon nila kay ti bastante naman sila sa entertainment sa cellphone.
1: Mm-hmm.
0: Hindi sila ka-empathize kung anong balatsyagon even sa ila mga kauturan kaginikanan. Inang pagkawuri bala sa nanay mahambal nga ay wag iti mo maluoy siling nga wag iti mo siling nagtawag-tawag diri kag mag-message siling nga kundi inti mo nga grabe siyang kakulba namon inang hindi ka bala kabat siyang masabat lang kung kaisa paras pa bala Dok Leo.
1: Correct.
0: Hambal nga aw hindi ka mabuhi ko wag ko aw. Buta mo hindi ka nat empathize hindi sila kabatsyag.
1: Yeah, correct Sir Josiel, may mga instances pag ganyan akong kaisa nga balon ka sa Anglikana no kung upod mo sa balay nga din ka ginhulat ka namon magkaon. Lampas na to sa oras kaya namin tanig at nilingob kita magkaon. Sabton ka pa akong kaisa nga tinga dala ko kaldiro haw. May mga amon ni Sir Josiel nga mga scenario sa family o kung sa pamilya tungkol Sir Josiel ini isang ginatawag efekto o kung influensya sa social media nga nagaresulta man Sir Josiel sa social isolation kasi siyempre affectado na nga aton sa ringa brain pero sa aton Sir Josiel lang desisyon kundi ng aton mas pilion actually pwede ini Sir Josiel mareforma
0: pero niya gurong ginahimo naton almost on a daily basis ini Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Guilty as charged most of us.
1: Mm-hmm.
0: In short kung padesisyonan mo ni sa mga hurado sa mga huwes pa namilag-pilag sini ang makasilinggurong hindi guilty. Ang aton niya pag-indulge, kagmasami sini, niya gulon nuton. Damo man dang lulutuon, pero diri kita ya sa pag-engage sa mga mahapos i-preparar just like that sa mga processed foods that becomes habitual gali Dok Leo, no?
1: Correct Sir Josiel, mga ultra processed food kuno mo nang masami na to ni ginakaon Sir Josiel adlaw-adlaw hindi lang nagadeal kita sa ni o kung ginapaabot na to ng weight gain tungod sa overeating kag mga stimulants dira kundi direktamente Sir Josiel makaapekto man sa aton sa nga brain function. Kaya nga man, ang mga sangkap si ni Sir Josiel tungod sa sobrang pagproseso kaga pag-refine siya causes chronic inflammation nga nag-affect sa aton siya brain cells. Nag-disturbo ni Sir Josiel sa aton siya gut microbiome nga muna nga aton siya second brain kaya nag-reduce sa produksyon sa brain supporting chemicals kasubong sa serotonin. Kag tiginaangot Sir Josiel ini sa kondisyon kasubong sa isang depression strongly linked ini no sa poor diet quality nagaresulta ini Sir Josiel sa low mood, brain fog and reduced cognitive performance. Kapin pa Sir Josiel ang combo bala sa ni ako nagatanaw kasang screen sa imo sa cellphone ang ginakima-kima mo pagid Sir Josiel ang ginatimo-timo mo pagid sa imo tupad ni gina syempre makuot-kuot nimo.
0: Oo. Titi may best kon kaysa siya tanaw tabla sila niya movie sila niya nambal nga ay niya raw ay subong siya wing siya hindi i-mirroring talang sa akon cellphone.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos niya bakal ganito ano isang mausap-usap ta.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos sa usap-usap ay pagani 10 minutos niya why na bakal liwat to.
1: Mm-hmm.
0: Ate asta nga ay siya tinugay pa matapos bakal liwat to.
1: Mm-hmm. Padaliin na lang sang pantulak ano gabarana.
0: Pag-abot sa isa kami membro sang panimalay mahambal grabe man kung pakanon siya niya ba duha lang kamo siya bilin di sa balay pagkatapos siya niya why pagani duha ko oras niya buta na basurahan.
1: Mm-hmm.
0: Lun sa tanan panit sang well yun na naman junk foods. Ang lack of physical movement, Dok Leo, that becomes also our habit because of the availability sa nga ito sa mga gadgets, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Ang brain na ito nakadepende, Sir Josiel, sa kung ano kita kaaktibo sa paghulag sa nga ito sa nga lawas. Kaya nga man, kung masami kita nagahulagapin pa kung nangin kaugalian na ito, Sir Josiel, ang pag-exercise, makabulig para nga ito sa nga brain cells, Sir Josiel, mag-grow and connect. Nga kung waay ini, kung laban pang aton sa nga pungko, ang ability sa aton sa nga brain para sa pag-learn kag pag-adapt na ganubo, Sir Josiel. Resulta, mahina kita sini mag-learn, nagamalipaton kita, kapoy kita sa aton sini paminsaron, tungod nga ang paghulag kontani physically, ang pag-exercise, ang kapisan sa paghulag, Sir Josiel, nag-boost sang aton sini nga brain para mag-grow ang aton sini mga brain cells.
0: Amo na gani kong kisa kon mga akig tao sa balay bala, Doc Leo. Mambal nila siya, taniway na lang tanag bakal siya aparador ba? Ambal man ang isa, ti ano, baklon ta? Siya tani tangkal na lang. Kaya sila niya, tanawablas niya, doon mga fatining na lang ka mga mababoy, tapos yung sinakaon, dahil niya man luko. Dugay-dugay, gahuragok na siya, sobrapas baboy ka mga maguragok.
1: Ang baga nila, mayo ko ng baboy, kaya may kwartahan mo.
0: So that could also affect our brain, no? Sa ato sining utok. And then, ang kakulang galis ang ginatawag sining tawag natin, masturbation of our brain. Hindi niya mabastos, ha? Ining pag bisan tawhay, kung lasulhay pangabuhi mo, Doc Leo, nang way ka nalibog, way ka nagapalibog, way ka na palaligban mo ya kung anong oras ka makaon, kagkonguto mo, ikaw anong kauno ni mo. Kay tiyo can also afford. Ang sobra nga ka-comfortable galisang utok ta that could also damage sa sang utok naton generally and overall, Doc Leo.
1: Muna gina tawag bala naton, Sir Josiel, kisa sa mga panghangkat tag sa mga encouragement bala. Gwa ka sa imong comfort zone. Kay kundira ka lang sa imo sa nga comfort zone, especially pag-abot sa aton sa nga brain, kung always kita comfortable, waay isang mental challenge, waay kita sing mga problema, waay kita sing mga ginadesisyonan nga importante, Sir Josiel, mga critical nga mga dapat naton na himuon sini, kung waay gali, nag-struggle ang aton sa nga brain, Sir Josiel, nag-stop man ni from growing.
0: Tambal nila ko na, Doc Leo, parang matagan mo man pala numdumon ko galingon mo bala kung tawhay ka nagid, pangutang ka. Parang mapalibog ka man, ay, may bilayaran gali ko boss, paano ko ito mabayaran man? Why gali ko withdraws bank ko? Bisan yung bastante paskwarta yan, Doc Leo. Mambalbo ko layo ko bangko man, paano ko na yung makapabangko? Ano tamaran ko tani magpabangko? At least makapalibog ka.
1: Oo, kaga isa pagit sa Sir Josiel na makadugang sa palaligban mo, pananglit niya mangutang ka. Kung ay pagit sa may mapautang sa imo.
0: May lang tani, kung may nagapanggingi kay hambal nila, that's a good mental exercise ko ng panggingi sa una mo. Inang baraha, bala nga may mga alas bastos. Tiyang iban sini nagasiling good for our brain also is exercise. Sini nga ti madjong man pag may time, which is a good exercise also, yes, sang utok ta. Pero we do not encourage you nga magmadjong pagkatapos magtaya sang uno do stress.
1: Yes, Sir Josiel.
0: Nang 1,000, 2,000, 3,000 lang yukiray. Labi na gid ko na maka ano ka kuno 7 pairs. We do not encourage that, pero a good brain exercise is magpaminsar ka man somehow para sa kogalingon mo, kung paano pwede pa gwapo galingon ko siniman.
1: isa sa pwede na ton may mo, Sir Josiel, nga kung paano pag mas mapaayong aton sa ning kagalingon. Actually, ang learning, Sir Josiel, why ni nagatapos, Sir Josiel, mo sa aton pag-eskwela. Kundi continuous process ni Sir Josiel ang pag-acquire na ton, Sir Josiel, sa mga bag-o na ton nga pwede mahibaluan. Bisan pa komportable ang emotion ng sitwasyon, Sir Josiel, kung tani gamito na ito na nga kahigayunan sa pag-learn sang bag-o nga mga dapat na ito mahibaluan. Simple lang, Sir Josiel, bisan magtuon ka sang bag-o nga mga lingwahe. Maghimo ka sang DIY abidira kung anong mga proyekto mo sa emotion ng sulod sang balay. Isa ka pa bagay, Sir Josiel, hindi maging idle ang aton sa nga utok. Kaya may ginahambal dira, Sir Josiel, nga an idle brain ko, no, is a devil's playground ko, no, po. Ang madumduman mo sini, ang mga medyo hindi makapayo sa imo kung hindi ka balong mag-control.
0: So, ang sunod dari Dok Leobaw, amo maning hambalta guro damo guilty sini. Ang excessive alcohol use could also damage our brain. Kay ang pag-inom ta sang alcohol, pag-consume sang alcohol, Dok Leo, sometimes nangin habitual na ini. That's why there as those nga nagkakadevelop sa ginatawag nato sini nga pagka-alcoholic nga syndrome, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Tingin ang baldry is excessive alcohol use.
0: Mm.
1: Pero i-apply na to, applicable gyapon sa ni Sir Josil, dari ang compounding effect. Kaya nga man, even moderate but frequent drinking can add up. Tsaktuhan ba lang to, dingin mo siya nang inom, porti kada adlaw man, kada gabi man.
0: No.
1: Nagasululupot ni Sir Josiel, because alcohol is toxic sa aton siya nga neurons, especially sa aton siya nga hippocampus. Amuning aton nga save button bala, Sir Josiel. Nagresulta sa memory problems and slower thinking over time.
0: Oh. In short, sinido, natamaran ikaw magpanumdum, Dok Leo, kung magsigisigi ang imo sininga consumption sang alcohol that could eventually damage our brain.
1: Yes, Sir Josiel, kapin pa kun kay Isabela, nag-aabot nga daw kagamos nga ton pinsar. Daw tamaran na kita magpadalom pag Sir Josiel ang imuontan lang matagay-tagay kita.
0: Okay, ining mga may iba niya mga tawa, Dok Leo, nga kung maglinong gani, matyaga nila sinano ano man ni siling kalibutan ta kalinong man man.
1: Mm-hmm.
0: Pero may mga tao man niya, Dok Leo, nga gamay-gamay lang agahod. Siya, na ano man yung kalibutan, tapos daw kagahod man siya man.
1: Mm-hmm.
0: In short, sinining daw naanad ka na-expose pala sa kagahod, kagmagahod sininga lugar. Kaya pariyo sininaanad ka dari sa Sudan, nga dugay-dugay, magabagnong bala kung magtulog ka, Dok Leo, sa balay mo.
1: Mm-hmm.
0: May naga-pip-pip, may naga-brum. Mabatian mo doon, naanad ka na, magsaylo ka sa umaba lang, mabatian mo siya, siyak lang sang sirum-sirum, mambal ka na ano maningin yung lugar, kalalukan man niya man.
1: Hindi kamingaw man.
0: Oo. Oh. Kung naanad ka naman sa umanga, siyak lang ka sirum-sirum itong nabatian mo. Pagkanto mo doon sudan, mambal, nitakan mabuhi, just niya kagahod kayo yung lugar.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dugay-dugay may nagbarumbado ito nga sa lakyan, Dok Leo.
1: May kilala ko sina nga natulog sa saka air-conditioned room, Sir Josiel, ano? Gamay ba lang bagnong sang andar sang aircon, na? Huwag siya katulog, basta magagamo. Kaya siya manan.
0: Oo. Bagnong lang na sang aircon, ha?
1: Mm-hmm.
0: Mm. So, that could eventually damage man, Dok Leo, sang aton sininga utok.
1: Actually, Sir Josiel, kon padayon nga ara kita sa magahod nga environment, why kita sing quiet time, hindi inipaborable sa aton sininga brain, Sir Josiel. Kay ang pagpakalinong, ang pag-silo na ton, Sir Josiel, sa environment nga waay sing nakaandan o kung kinaandan sininga kagahod sa aton sininga palibot, that's the time, Sir Josiel, ano, sa aton sininga mga tagpalamati nga ang aton sininga utok is naga reset, Sir Josiel.
0: Ga-reset na utok, tabi ko kung computer lang ga-reset pati utok, tama na.
1: Di pa paminsaro na ton, ang naghimo sa computer, tawo man, Sir Josiel.
0: Sabagay. Pero anong good mental exercise, sabi, or exercise good for the brain, Dok Leo?
1: Ang isa sinisang pwede na ton mahimo, Sir Josiel, ano, kung hindi kita makadali-dali hulag bala, Sir Josiel, ang pagbasa. O
0: okay.
1: Ang pagbasa, kag ang problem solving, Sir Josiel, may mga puzzle, may mga problem solving, sa mga mathematics, bala, Sir Josiel, o kung may mga questions sa science dira, o kung ano man dira, nga pwede naton basahon, Sir Josiel. Kag mas manami, pagid, Sir Josiel, kung updan, pagid naton din sa physical activity. Pero ang isa, sa makabintaha, kung bintaha kita, Sir Josiel, kung hindi kita maligwahan nga, makahulag kita permi physically, hindi tapagbulagan, Sir Josiel, ang pagbasa. Para ma-stimulate para may nga ton sa brain.
0: Amo ni galing mga tigulang masami nagabasa, no? I remember my lolo, always, ginabasa niya, siguro natais lang to, guro, kung naglagisi, bangod lang sang hala, kabalik-balik, kabasa ka Old Testament, sa Olado, ya, pati page. Siya ang hambal ni Pedro, sa amo ni siya nga page da, tanawa bala siya niya, kung di ko magsala, daw ikatatlo ina nga paragraph siya niya, amo nang gina siling. Sa Olado niya.
1: Subong yun, Sir Josiel, halos makabati na lang kita sina, sa mga hindi pala simba, ha, makabati na lang kita sina sa mga programa sa radyo, kung si Mana Santa mo.
0: Laban-laban. Arada, ginasaad ang Old Testament eh. Mm-hmm. Sa mga drama na lang gani, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jesse.
0: Hindi na mga malapit-lapit niya matinaga niya ginagamit. Kasi sa drama, sometimes may mga add-ons na na, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Okay, but if we speak about, ano abi, Doc Leo? Supplementation, kalanon, prutas, pagkaon, kararuton, whatever. Nga makahatag abisang dako nga benepisyo sa ato sininga utok. Ano ini nga mga pagkaon na bidok layo dapat nato ni prioritize?
1: Wala mo Sir Josiel nga aton sir nga utok tumanay ka sensitibo pag abot sa inflammation. Pag abot sa ni Sir Josiel sa cell wear and tear bangod sa oxidative stress kag tungod Sir Josiel sa nutrient shortages.
0: Mm.
1: So isa sang dapat naton tutukan sa ni Sir Josiel ang nutrisyon ang may mga anti-inflammatory properties kag mapakibatuan naton ang oxidative stress. That's why, gusto nga pagpili sa ni sang pagkaon, Sir Josiel, tuman ka dako ang bulig na maprotehiran ang aton sa ni nga utok. Like for example, isa sa ni Sir Josiel ang ahos. Balik naman kita sa ahos nga hindi mayunan sang kadamaan, Sir Josiel, ano?
0: Mm-hmm.
1: Kaya ito, ginarecommend na kauno na aton na ni nga fresh. Ang ahos, may active compound ini siya nga alisin. Ano ginahimo sa ni? Nag-serve sa antioxidant and anti-inflammatory. Nga tuman kasensitibo ang aton sa nga brain dira pag-abot sa inflammation. Nagabulig pa nami sang blood flow. Nagabulig reduce oxidative stress. Nga kasubon, Sir Josiel, sang tuktok sa aton sa nga brain cells. Kaya nagabulig parang aton sa nga blood vessels mag-relax, Sir Josiel, parang better ang oxygen supply kag delivery sa aton sa nga brain.
0: So mo gali na masamis ni nga siling kita nga kaon ka lang man ni siling niya para maganda rin mo utok.
1: Mm-hmm.
0: Sama-sama yung mugid mani na, pero actually it could help ha. Ang mani, eating sa mani o con peanuts, mm-hmm, could help also sa inyo sining utok. Basta hindi lang guba na ha. Hindi lang damage na, Doc Leo, sa sobra balang tawag na ito sining bad habits.
1: Lain naman niya kung may damage, Sir Josiel, ano? Nari mo maintain sang mayo nga kondisyon sa aton sa nga brain na. Kagang mani, dapat na kaunon, Sir Josiel, tignan recommend as much as possible is hilaw kong tani eh.
0: Ama naman ang budlay kiti hilaw ginarekomendar ti ang iban sini mabakal sa mani selling niya santo nga abi selling niya ang ano fried balang garlic.
1: Mm-hmm.
0: Now, pero that could also help no somehow. Pero mas maayo gikon hilaw. So that's garlic number one. Ano pang iban abi Dok Leo? For example abi naanad kita inom na sa Santhon Plus Gold capsule. Mangustin ang palaya malunggay garlic spirulina ang iyasin nga ingrediente. So may garlic na dira. So good for our brain also. Makabulig supplement sa ito sininga brain ng Santhon Plus Gold Capsule. May ara pa Dok Leo sa mga sangkap iyasin nga makabulig.
1: Tipag about sa nutrition Sir Josiel, ti may ara agad eh. Kaya may ara in isang super food amuning spirulina spirulina Sir Josiel.
0: Mm.
1: Dagaya sa antioxidant kag B vitamins magabulig para ma-reduce ang inflammation. Paano? Kay ang iyasan nga phycocyanin makabulig para maprotehiran ang aton sa nga neurons from damage. Magluwas po Sir Josiel nga masuportahan niya ang aton sa nga immune balance.
0: Mm-hmm.
1: Buto ba lang, di lang brain aton Sir Josiel ang ma-beneficyoan sa spirulina kundi pati nga aton sa nga ginatawag immune system. Kaya kung magluya aton immune system Sir Josiel, affectado man ang aton sa nga brain.
0: Oo. Kiti ba si iba nagpamangkot siling niya ti pari sabi sang garlic siling niya hambalin niyo hilaw ang akon kaunon. Ang Santhon Plus Gold Capsule may ara sang garlic pero ti nakakapsulize naman ina.
1: Mm-hmm.
0: So pero retain dira ya Dok Leo sa process ang Food and Drug Administration kag sa laboratory. Retain dira ya ang mga no Dok Leo mga components sang garlic nga makabulig para sa ato sining brain functions Dok Leo.
1: Retain Sir Josiel no actually lakip ang iban sining mga sangkap man. Oh. Kasi may talaksan man ini mo.
0: Mm-hmm.
1: Bago siya ipagwa sa merkado nga dapat ma-comply na Sir Josiel para man sa benepisyo sang maggamit sini.
0: Oo. So tikon nabudlayan gid man kamo magkaon sang ahos. Tapos ti why man kamo kag tama ka iwat iniya kag pa budlayan kamo magpreparar sa spirulina. All you have to do is maginom na lang sa Santhon Plus Gold Capsule para sa pagbulig sa pagpanami sang function sang ato sininga utok. Because of that, spirulina kag sang garlic. Nga ara man sa Santon Plus Gold. Aside from that, mimang gustin may empalaya kag may malunggay pagid, which could also help other organs of our body, the clear.
1: Correct, Sir Jocil.
0: Okay. Sa premium D3 capsule na to, soft gel capsule, the clear. VCO, malunggay oil, vitamin D3. This could also help sa pagpanami sa ato sila nga brain functions, Dr. Leo.
1: May ara, Sir Jocil, nga bulig, kati kapin pangadaan, base sa pagtuon, Sir Jocil, nga ang manubo sila nga level sang vitamin D sa lawas.
0: Mm.
1: Strongly linked, Sir Jocil, sa depression and cognitive decline.
0: Mm-hmm.
1: That's why, isa sila sa mga panugyan, practical nga panugyan, Sir Jocil, sa mga tao nga masami nagyaka-stress, depressed, maluya, hindi na gusto makikimpon, bala, Sir Jocil.
0: Mm-hmm.
1: Gusto lang dito magmukmuk sa kwarto, siradong bintana, naka-blackout pa ang curtain, Sir Jocil.
0: Mm.
1: Mas ganang courage, Sir Jocil, nga pasilak ka sa adlaw.
0: No.
1: Isa sa kinanglanon gid na to ng silak sa adlaw, Sir Jocil. Kaya nga man, nag-support in isang mood, cognition, and brain signaling. Tungkol mga proseso, Sir Jocil, nga ton sa nga vitamin D. That's why, importante, Sir Jocil, nga kung nagagamit ka sang Santon Plus Gold Capsule, updan mo gid sang premium D3 capsule pag-abot iya sa brain advantage, Sir Jocil.
0: Mm-hmm. So, may aras ang vitamin D3, no? And vitamin D, ang premium D3 soft gel capsule, which is very, very necessary. How about ining moringa oil nga ini, Doc Leo? Aside sa virgin coconut oil, which is may similar effect din sa mga antibiotics siya, ha? Ang virgin coconut oil present sa premium D3 soft gel capsule. Ang malunggay oil, Doc Leo.
1: Isa sa rason, Sir Jocil, nga may malunggay oil ini nga ton nga premium D3. Tungod nga ang vitamin D is a fat-soluble vitamin.
0: Mm.
1: Mauyang malang, Sir Jocil, kuno ay sing good fat nga upod.
0: Oh.
1: Hindi ma-absorb sa ton sa ring alawas. Pero magluwas sina ang moringa oil, may anti-inflammatory and antioxidant properties, Sir Jocil. Makabulig reduce ang inflammation, nga makabulig upang sang neuron function. Kaya nag-support, Sir Jocil, sang cell membrane health naton. Butang balon, magluwas nga buligan niya ang premium D3, Sir Jocil, para nga ma-absorb sa ton sa ringan lawas, masiparado pagin iya nga efekto o kung benepisyo sa brain naton akto, Sir Jocil, as anti-inflammatory and antioxidant.
0: Masami abi naton sining balik doon, Dok Leo, pagid kung kinangla naton supplementation sa lawas naton is vitamin C mo.
1: Mm-hmm.
0: Vitamin C, anong function ini, Dok Leo, para sa pagpabilin sang good and the best function sa ato sining utok, Dok Leo?
1: Actually, pag-abot sa aton sining brain, Sir Jocil, ang vitamin C is essential antioxidant.
0: Okay.
1: Tuman ini ka kinanglanon, Sir Jocil, nga antioxidant. Kaya nga man, nagabulig ini protect sa aton sa nga brain cells. Ginasuportahan sa niyang neurotransmitter production. Nagabulig ini, Sir Jocil, para nga aton sa nga focus and alertness mapabilin. Kaya neutralize ni, Sir Jocil, ang oxidative stress nga nagapahina sa aton sa nga brain cells.
0: Sama na importante, konting buntabi, Dok Leo. In a day, makainom ikaw Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule, kag Santon Vitamin C. Mas madubli pagid, no? Ang iyasining good effects or maayong epekto ya sa ato sining utok, pag-function sa utok, ta, Dok Leo?
1: Tungod si ilas ni Sir Jocil, yung mga synergistic benefit and effect. Yung tingbo na to na rin Santon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, and Santon Vitamin C. Ang ilang mga mayor sining ginatawag beneficyo, makabulig sa reduce sa inflammation, malower oxidative stress, at masupport, Sir Jocil, ang basic brain chemistry, which is suliton ko ang aton sa nga brain tumanik asensitibo pag-abot sa inflammation and oxidative stress nga muna yung mabuligan, Sir Jocil, sa aton sa nga ultimate trio.
0: Oh, ang isa, Dari ka pamangkot, Dok Leo, ining utok tabala nga tama ka matinandaon. For example, kag daw hambal man aton ang isa katinaga sina daw ginamemorize siya bala kag matandaan niya na kung sa mga paghigugma ining hambal nila daw na hypnotized or da na gayuma ka bala, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Hambal na daw ginapangita mo na is because of the memory ni mo, no? Na no mo dabla na pinsaran mo, na tandaan mo na. For example, si Nindok Leo, may iban nga nagasiling, siya nga kung magamit ako siling yan sa Santon plus herbal oil, dadong ginapak.

0: ang peppermint oil.
1: Oh.
0: May ara ya binipiso gid sa aton sining pinsan sa aton sining pangutok Sir Josil nga nagabulig pa relax ukon nagabulig man panami sa aton focus Sir Josil. That's why ang iban sini pangita-ngitaon nila Sir Josil. Once nga masimutan nila ang smell sini kun scent sining Santhon Plus herbal oil, tungod nga naga-relax sila. At ali rason sa Sir Josil titungod sa isa ka sangkap nga ra dira isa dira among peppermint oil.
1: Mm-hmm.
0: Magluwas pa Sir Josil nga makabulig ya sa mga palang-alay palamoy-poy sa lawas. Magluwas Sir Josil nga makabulig tabog sa mga sapat-sapat taglamok nga hindi ka na matapikan sa ni ukon magbiktima sa ni sa dengue infection. Sambal Sir Josil nga ginapangita sang aton sa ni nga utok. Kung masimhutan na ton. At sali Sir Josil, bisan pa ang nasimhutan na ton sang gamay pakita Sir Josil.
1: Mm.
0: Nga masimhutan na ton, bisan subong hamtong na kita. Mapanumbalik Sir Josil ang aton sa naging memorya. Tungkol nga nakastory na sa aton sa nga parte sang utok. Padumduman na ton kung ano bala to nga pagkaon, ano bala to nga butang.
1: Mm.
0: That's why amo man ipagabot sa aton sa nga Santhon Plus Herbal Oil nga kadamo Sir Josil ang maka-appreciar kay sa humot pa lang nag-relax na sila Sir Josil.
1: Kagamasang kapya da kung itmabulig sa palamaol sa ato sa nga kaugatan kaglawas, Dok Leo.
0: Direct Sir Josil.
1: Makatabog pa ya ka mga sapat-sapat kay may ano ini, may peppermint oil nga mo ni nga rason ko nga hindi ka palapit kag gapos nga ang lamok na mga sapat-sapat nga magkutot sa aton. Pamangkot din ka mo pwede ka ba kalsini? Ay, kung may branches dira or branch sang Mercury Drugstore available ini mga produkto ta. Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, sa All Green Pharmacy available man ini sa Generica and even sa Watson's Pharmacy. Or gusto niyo mag-order online sa TikTok Shop kag sa Shopee available. Sa Bacolod City, basi maka kanto ka mo sa Bacolod City, may store kita dang available. Tanan niya produkto. Tanan ha. Nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa Yes to Health Store sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang ina sa Marayo Bank. Available da. Tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, may clinic nga may libreng konsultasyon. Pwede ka mo kabakal sa mga produkto, tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated, may libre pa nga konsultasyon, food supplementation, or dietary supplementation, ara da, kadto lang mo sa clinic, may consultant kita dara, in the person of Dr. Rain Pinado, na pahamtang ang Yes to Health Wellness Center, ang clinic dari sa siyudad sa Iloilo, sa A. Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa City proper. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Kung wala kita sang store kag clinic sa inyong lugar, sa suki ninyo sa inyong mga butika or any branch sang ginpanglawag nato sa inyong mga pharmacy nga may mga branches nationwide. And then ang isa dari, Dok Leo, dala may pamangkot dari sa inyong why man na problema, abi Dok Leo, katrupang yosel sa inyong hindi man ni siling niya nga napiktuhan utok ko, nga nalipat ako, pero kung kaisa siya ginakabos ako, kung kaisa siling niya, hindi ko adlaw-adlaw mainom ang Visionix Plus. Siling niya, basi bala kung ginakabalakan ko, madamis ang mata ko.
0: Mm-hmm.
1: Dok Leo.
0: Kung ma-miss niya Sir Josil ang dose niya, kag madumduman niya, tirisom lang sa Sir Josil sa pagtumarilawate.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ba si dublihon niya Sir Josil kaya nalipat siya.
1: Uh-huh.
0: Sa Josil na karoon, kung dua kadlaw ang nalipat na karoon sa two times a day, tingbon niya Sir Josil.
1: Uh-huh.
0: Why not yung advisor na, no? Resume ka lang, padayon ka lang. Kung nalipat ka, pagadumdum mo, inom ka naman lahat. Sige-sigihon mo tumar, kumay mo adlaw-adlaw. Pero para Sir Josil, sil nga mabuligan nga bisan pa ano ang memory mapapukaw-pukaw ta bala Sir Josil.
1: Mm.
0: Try mo bala pamanyos bala sang Santhon Plus Herbal Oil say mo sini nga dungan-dungan.
1: Mm-hmm.
0: Say mo sini nga tangkugo, say mo sini nga abaga. Kag tinabati ano man ako nagapamati kasubong aton sini nga diskusyon is about sa benepisyo sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa aton sini nga brain. Pwedeng-pwede hagin makainom sina samtang nag-iinom kagyapon sa isang Visionix Plus soft gel capsule.
1: Okay. Now, dari Doc Leo sa isa pagi dari ka pamangkot ang parte niya sa habon sa Clear Skin kag sa Santhon herbal soap Doc Leo. Sa linya, hindi ako.

0: Kobe Selinyakon kay isa ginakabusa ko sang baka sang ano bala kwarta hindi ko mabakal ang luha. Selinyakon kay isa ginabulos-bulos ko lang santon plus herbal oil kag santon kag ano clear skin Selinya herbal soap. Selinya way manakaso.
1: Nami gita ni kon ang para sa guya mo clear skin herbal soap alanggid.
0: Oo.
1: Nga hindi bala magsamo-samo Sir Josil wala.
0: Mm-hmm.
1: Kati gindesign ni Sir Josil para gadiya sa pangguya para sa mga pikas-pikas dira para magsalalamang kolor sang guyata.
0: Mm-hmm.
1: Liog pati butkon kati iban Sir Josil pati sa butkon ginagamit nila mo.
0: Mm-hmm.
1: Samantala ang Sunthone Plus Herbal Soap iya nami gina sa may mga katol-katol sa panit Sir Josil.
0: No.
1: May mga irritation, lakip na gani sa body odor Sir Josil mo. Tungod sa yasin ng mga sangkap kasubong sinisang bayabas tungod sa tungod sang malunggay tungod sang papaya nga ginaupod man na dira Sir Josil. Masiling naton nga pwede nga bulus-buluson mo lang sila kung daw lang alanggid ang budget Sir Josil.
0: Oh.
1: Kung halimbawa lang bala. Pero mas prefer naton nga pag-abot sa ikayang lawas timingon mo gid nya kon mimo pa lang ang panglawas mo ya Sunthone Plus Herbal Soap gid.
0: Mm.
1: Kag ang pangguya mo ya clear skin herbal soap lang ang gamiton mo. Kay balon to Sir Josil ha, bisan hindi man amo nang ginagamit mo nga habon.
0: Mm-hmm.
1: Bisan na andan mo yang brand nang ginagamit mo nga habon, hindi magyapon advisable Sir Josil nga kun amo nang gamit mo sa lawas mo, amo man ang gamiton mo sa guya mo.
0: Oo. Oh. So, kabay pang, na, no, na to, na, taga na to, nang pamangkot. Dari. Ang isa pagid si ni Dok Leo, siling niya, kung mag-inom ako, siling niya, sang bulong sa palanakit sa lawas, bala ng sis the pain, kinanglan ko pa mag-inom siling niya, pariyo sabi, sang Santon plus gold capsule.
1: Actually, Sir Josil, may mga nag-inom sang Sunthone Plus Gold Capsule o poda ang Premium D3 Capsule ng Sunthone Vitamin C nga nadula mga palanakit sang lawas, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: O hindi sila nag-suffer sang pila sinik mga palanakit sang lawas, lakip na sa may mga arthritis, Sir Josil.
0: No.
1: Pero may mga instances, Sir Josil, may mga kondisyon nga may mga specific yung palanakit sa lawas, bala Sir Josil.
0: Mm.
1: Nga kinanglan gid sang pain reliever.
0: Hmm.
1: Ti ang punto si ni Sir Josil kung nagiinom ka sang Sunthone Plus Gold capsule kag nakuha ang palanakit, well and good. Pero kung hindi mapagar kag ara gyapon ang palanakit o kung ang sakit nga nabatyag mo, pwede ka katumariya sang Cess the Pain.
0: Oh. So Cess the Pain, pero pwede ka gihapon makainom, bisa nagainom ka sa Cess the Pain or nakainom ka sa Cess the Pain, pwede ka gihapon kainom sa Sunthone Plus Gold Capsule.
1: Correct, Sir Josil.
0: Okay. Iniya, Doc, concern iniya, Guro, mamangkot, abi, for example, siya, kung nalipat ka, abi, Doc, ukon hungod mong ginakalipatan na lang.
1: Mm-hmm.
0: Gali mo sa pagkamatuod sini daway ka na gana.
1: Mm-hmm. Ginabalibad na lang ng lipat. May kilala ko wala Sir Josil sa construction bala.
0: Mm-hmm.
1: Actually panday bala.
0: Mm-hmm.
1: Singko sana no mayo sa haligi man. Anong mayo sa haligi nga may ara na haligi nga daan mo nga naga-exist. Tapos himuan pagit sa isa kahaligi.
0: Hmm.
1: So ano mayo sa isa haligi nga isa man tuparan ta lang.
0: Hmm.
1: Yung termino na siya pwede man na dok ma huliran.
0: Hmm.
1: Pero mas mayo gadya ilubong. Doon na pukaw nga kon sa nga tensyon na ho. Siling mo lang tayong huli, darama na permi mo.
0: Oo.
1: Pero ang paglubong niya mas makapabakod bagit Sir Josil.
0: Mm-hmm. Ti sa mga nagkakalipat ya, pero hungod niya ginakalipatan, kaway na ya gana, pabalikan yung gana niyo, may turbo, dietary supplement na.
1: Correct Sir Josil, kapin pa sa mga way bala makatilaw pa.
0: Mm-hmm.
1: Abi tilawin nyo bala. Kaya nga man, base sa pagtuon, ang maka kag klabo huwaska Sir Josil, nagabulig ni amat-amat pabalik sang level sang hormone. Nga kung magdubo na Sir Josil, nagahina ang sexual performance.
0: Mm-hmm.
1: Kung stress ang isa katao Sir Josil, kagubot sa nga sininga pinsar, nagadula man niya sininga gana. Mabuligan Sir Josil, ina, no? Bisan paano sang maka kag klabo huwaska, panami ang blood circulation, dugang pwersa, kag amat-amat, Sir Josel, increase ang libido. Magambal kita nga libido, Sir Josel. Amat-amat pabalik ang gana.
0: Oh, aning kadaga bala kon nag-opisina kapag tapos si Mrs. Molly hiya panawags balay bla maka ang iba sinim hambal nga ga mo na ko ha. Ay, sorry gid nalipat ko kagabi.
1: Pero basta ko na, Sir Josel, namit so daan kag namit yung plasang kape. Nakaturbo na sa gabi.
0: So turbo dietary supplement for men 30 minutes ha before ang loving loving. Alang alang kita sa tiyempo na sa ato sa nga pagparaga dari sa programa The Secrets of Health. Thank you for joining us ha. Kabay pa nakatag naman kami sa ideya sa inyo, likawin nyo mga bad habits. Abi nyo kon pa makapiktola na sa iban mga ano lang bala. Lawas lang, resistensya ta, pero ang pinakasakit sa tanan, utok. Kay kon utok na gani naton magdiferensya, malipato na kita. Amo nang inahambal nga ara ka sa sulod sang balay mo galakat, ginapangita mo pang balay mo kag. Atuba mo, asawa mo, bana mo, kapamangkot ka pa nga, hindi na tong bana ko nagkadtuman. Lastly, kuanta na lang sa iya sining a parting words sa ato sining a certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
1: Para Sir Josie lang aton sining a lawas mahalungan ang kinanglanon ang mga sustansya nga makabulig patalom sa aton sining a utok ang ma-provide man. Why not tilawan na to, ano? Kag-ugalion na to ng pag-inom sa isang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Para hindi lang lawas ang mahalungan, kundi pating memorya, nagapabilin nga maayuman, lakip ng aton sa nipang huna-una, kag paminsaron ang maayuman, o kung ara man sa maayo nga kahimtangan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagabilin nga ang aton lawas sa lunga, nantes pa man manginulihi ang tanan kay sunupa sa gidasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: There you are, ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Salamat gid sa inyo sa ninyo pagpakigupod, tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ninyo pagpanaga dari sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon
3: para sa ikayong lawas.
2: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Ito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino pagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
3: Edukasyon. Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: God bless everyone. Mayong pagpamati. Subong adlaw, istoryahan naton ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Kag isa man sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee. Ang moringa ukon balunggay nga ginatawag nga superfood. A good masanagan ang aton sininga mga tagpalamati. Talakayo naton ang gamay man ukon dako nga mabulig sang balunggay sa aton sinikayong lawas. Ginaproteksyonan sini ang aton panit kag ang aton sininga buhok. Pero kun wala ka na buhok, di kundi panit na lang ang proteksyonan niya. Nagapadasig ini sa pagpali sang gilas. Nagabulig ini panubo sang oxidative stress. Ini sa tion nga madamo na sang free radical sa aton sinikalawasan. Diri na naton kinahanglan ang
0: Evergreen Herbal Capsule
2: kag ang
0: Evergreen Herbal Coffee.
2: May mga pagtuon man nga ang moringa o kung balunggay, nagabulig halong o kung proteksyon sa aton sininga mga atay. Nagaprevent man ini nga magtubo ang cancer cell sa aton sininga kalawasan. Nagwa man sa mga pagtuon gani nga ang balunggay o kung moringa, manami ini sa pila ka mga balatian sa tiyan o kung indigestion. Kag makabulig pahagan-hagan sang ginabatsyag mga ulcer o kung ulcerative colitis bangod sa iya sininga anti-inflammatory properties. Kag nagaserbe nga taming sa mga infeksyon sa bakterya nga ginadala sang pagkaon. Dugang pa bangod man sang anti-inflammatory properties ini, nagabulig maninitap na sang rheumatoid arthritis. At terrible galing ng Evergreen Herbal Capsule galing ni, no? Kag ang Evergreen Herbal Coffee, no? Kahit ang mga sangkap pala nila, may turmeric, contra-arthritis mana, balunggay, saluyot o kuntugabang, pati ang palaya. Tamakon mo na, gintingob ang pwersa sa pito para sa ikayong lawas.
3: Edukasyon!
0: Edukasyon
3: para sa ikayong lawas!
2: Kung nag-ingkang-ingkang ang panglakat mo sini, matadlong ka lang-alang, pero hindi mo lang abipagkanaan kontra, imnan mo lang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Bisan mga agad, kalumba dalagan kung ari pag ito. No? Ang antioxidant nga yara sa moringa, maka-amlig batok sa mga balatian nga maka-apekto sa nervous system. Pero sa bisang multiple sclerosis, Alzheimer's disease, neuropathic pain kag depression. Ululupod ni sila sang turmeric, wheatgrass kag barley grass nga may mga properties nga makabulig ini sa balatian sa nervous system. Amot kung pamilyar ka mo sa quercetin, medyo technical gawa ini, pero isa ini ka antioxidant kag isa man ka anti-inflammatory agent nga ara sa balunggay. Anong mabulig sini? Ang quercetin makabulig ini sa pagtapna sang pagtipon sang lipids kag paghubag para malikawan ang balatian sa kurason o kung sa aton mga tagipusuon. Hindi lang niguro masarangan sang balunggay o kung sang Evergreen Herbal Capsule na bulngon kung bulagan kay imo iya sang nubya mo hindi ganyan sang asawa mo.
3: Edukasyon!
0: Edukasyon!
3: Para sa ikayong lawas!
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-415-0.
3: Edukasyon!
0: Edukasyon!
3: Para sa ikayong lawas!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugaran ko, kinasolve ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sa Tangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangustine, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akon nga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na!
3: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
19: XFM.
20: Patropa mo!
21: Exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang
7: ng Santone Plus Herbal Oil.
6: Tanggal ang katikati.
7: Santone Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid
7: na all-in-one
6: sa presyo
7: magaan.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
10: Si Siren, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
11: Madiet na kubuwas ah.
6: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7 ang katropa mo station, alas 2:11. Katropa!
1: Handa ka na bala?
0: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan?
0: Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
2: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
3: Tama kayo, tama kayo. Ako na mali.
4: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Eddie, wow.
4: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
5: Ano naman na?
0: Handa kinabala si extra kaldagan? I mean, laygayan?
5: Ano na lang mahimuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
7: Hindi sa sanan niya, Chion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah.
8: Sana all.
0: X-rated, extra sa music, extra sa kaladlawan, extra sa kulitan, kag syempre, extra sa chikahan.
9: Aray ko!
0: Direya, ang tanan, may extra!
2: Ay, gali! Exciting ba?
10: X-rated. X-rated.
11: Upod ang inyong paboritong nga katropa. Katropang era. X-rated. X-rated.

0: Monkey Tropa, hello, hello, hello, hello! Good afternoon! Mayong hapon sa Monkey Tropa natin, nagpamati na kay Tuto, kay sa X-Film 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ang kitropa mo. Good afternoon! Mayong hapon sa Monkey Tropa natin, nagpamati sa ating program, dali sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network na application sa ilang mga cellphones. Hello sa inyong lahat. Isang aho naman dyan. Aho yarn.
1: Aho!
0: O, oh, diba? Nag-aho kagin man nito. Thank you so much, Sam. Adawagin nga salamat. Salamat. Good afternoon sa mga kitropa natin nag-upod sa ato na katsuni sa 100.7 nga frequency sa ila FM bands. Mga kitropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network application sa ila mga cellphones. Kamusta ang inyong hapon? Kamusta ang inyong afternoon? Mga kitropa! Kamusta ang buhay-buhay mga kitropa? Today is Tuesday. It's May 12, 2026. Grabe, Martes and ano na subong and May 12 na subong mga katropa. Dali na lang magtunga-tunga na ito sang Mayo. Oh, good afternoon sa mga katropa natin nga nagpamati sa aton mga katropa natin nga present and never absent each and every day. Hello sa inyo. Te, kamusta? Kamuda? Anong ganap that today? Anong ganap natin dyan mga katropa? Oh, may mga talamyawan, katropang Gen Z, i-greet ang imo mga kitropa nga nag-upod sa aton subong hapon.
1: Yes, katropang Era, siyempre, good afternoon,
0: anong
1: kids.
0: Anong siyempre, man?
1: Kakaubusan na kita sang letra, dugay-dugay.
0: Okay, kapal.
1: Liwat.
0: From the top, make it drop.
1: Katropang Era, good afternoon. And syempre, sa ton nga mga katropa listeners and solid supporters. Kag syempre, sa ton nga mga taxi patrollers nga always kid nga nagatutok sa aton. May-eyed lead nga pagpamati mga katropa. And syempre, good afternoon man sa ton nga mga katropa dira man sa may Molo Kapihan. As always, hindi gid malipatan na ton nga mga katropa dira. Kay Kap Butch Florentine. Good afternoon. Kag syempre kay Kap Pato Kim Singh. Kag kay Kap Ising Villanueva.
0: Yes.
1: Na nagapamatigid perme dira sa may Molo Kapihan. And syempre,
0: hello, may hapon.
1: Good afternoon man. Syempre sa aton nga mga katropa dira man sa may Dikamay Itiri Katropang Era. And syempre sa may 3S Itiri. Good afternoon.
0: Yes. Kag mga katropa natin sa may Isbukuhan. Nagapapuka dira sa buko. Sam talaga pamati isa aton subong hapon. Hello sa inyo tanan. Kamusta? Taka mo, kabay pa nga sa maayo lang ka mga sitwasyon. Kagkabay pa nga happy-happy lang tayo today.
1: Yes.
0: Okay. Mayong hapon man sa ating mga taxi patrollers, ha? Mga katropa natin nga nag-upod sa ating samtang, nagabiyahe sa ilang mga taxi. Tihalong gin sa pagbiyahe mga katropa, keep safe. Kabay pa nga damo, kamusta may ipauli karon sa inyong mga panimalay. Kag syempre, dapat halong gin mga katropa. Ang mata sa dananon,
1: na hindi sa
0: hita sa mga hita gidya ini sa legs sa mga ano niya
1: sa mga manok
0: mapanglabian niya da ha sa mga cheeks ni mga chikating niya da ha okay
1: chicken legs
0: mga chikating lipad sang childhood mo katropan jensin sang bata mo I mean when you are at your elementary stages
1: mga 10 years ago
0: 10 years the 20 years ago na nang gidlang pro
1: ano?
0: What is your favorite ano na jingle or favorite icebreaker sa eskwelahan?
1: Icebreaker.
0: Diba? Chika ding, lipad.
1: Do mga activities, mga ano na. Mga...
0: Icebreaker, ganyan mo na ginahin mo sa mga kabataan before klase or tunga-tunga sa klase. Parang hindi ka pagtuyo mo ng mga kabataan. Sige.
1: Ano?
0: Shigidi shapupo. Diba? Wala. Wala kami na iya, hindi kami na yakabalo. Kung ano na yung shigidi shapupo. Sa ilan lang na yung sila.
1: Why?
0: Actually, sila na ang nag-start, ganyan, mga katropa. Sila ginaiya ang nag-invento.
1: Amo na ganyan yung banta ko, basi kung dito lang. Pero, I mean, doon mo naman nag-ano.
0: Siyempre, batian lang yung Pero ano, the name mo, tinga, no, liog lang ko ah. Ano ba pala, nulom ng panorokan, tadyo. Liog lang ko ah, okay lang.
1: Ang ano na?
0: Ang ano mo nga, no eh.
1: Nga?
0: Ano yung mo, tinga?
1: Halo-halo, gani.
0: No wala, joke. Wala sila. Wala! No joke,
1: Tiano
0: man,
1: ano eh,
0: oh.
1: Ang dulce, tulad siya, wala.
0: Wala, gani tanan. Wala, gani tanan, halo-halo.
1: Happy wala eh.
0: Wala, nagutom na kayo.
1: Nagutom na si Katropang Eraw.
0: Oh, wait lang mga katropa.
1: Take note.
0: Ano, take note mga kitropa. I'm hungry as
1: fuck. Abi nyo ga text na, hindi.
0: Oo pala, i-priority. Kung hindi niya tay.
1: Ga-order na siya.
0: I-priority. Kung hindi niya tay. I-priority. I mean, i-priority. Di ba may option na di nga to priority or not? I-priority. Priority nyo lang dalihog.
1: Oh, pilagin lang. Pilagin lang na.
0: Oo, pati ang buhok ko daw. Hindi na ako kaintindi man. Oo, tayo magluwas sa siya. Gini siya, gini siya, pupo. Ano meaning sa siya? Gini siya, gini siya, pupo. Katapang Gen Z.
1: Do ano lang man na. Do music pala samtang ano ka mo may ano lang may
0: Dalibot
1: stepping may stepping I mean may stepping siya nga gina present and then ilugon sang tupad niya hasta na
0: mag- sa mga newbies siya wow well, newbies sa mga bagong pa nga pamatan-on nga wala na yan nakagisa muna kahit online class
1: do,
0: na lang
1: na.
0: Ang mga ah, okay. Wala na kagi kiti online class, class. Gani sila bohalangan man bi sino man biyang icebreaker nga naga online
1: pwede.
0: Class man
1: diri pwede kita ka icebreaker di ko
0: oh, because oh, sige everyone stand up. Everyone stand up magluwas lang kay katropang John Zin go just go lo
1: sige
0: di mga katropa na naton yung mga pamatanon nga nagapamati isubong if and if wala ka mo naka encounter siyang sang shagidi siya pupong na it is a traditional Filipino childhood chant mga katropa. No, and movement game where players from line or circle, di ba mo na bago siya mo nag-circle ka mo. Kamuya ka-circle, kamuya ka-line na kamuya. Or imo, yung mga kabulig mo lang yung nag-circle si imo. Ha?
1: Oh, isa skillahan.
0: Oh, so,
1: skillahan.
0: Ati, siyempre ikaw ang leader, di ba, dito?
1: May leader, gin man.
0: Oo.
1: Or si ma'am din yung leader.
0: Ikaw, gin yung tong leader-leader sa tanan, ino, tanan yung mga kabulastugan. Di ba, ikaw?
1: Tanan-tanan, no. Permi, gina, ano?
0: Oo.
1: Ginapatawag.
0: Ang permi, ginahaboy isang eraser, ikaw, di ba? Pero di kay okay lang, habal ni mami mo, kay ti.
1: Mami?
0: Nagpasweldo sa mga teachers. Di ba, kay private school, di mo, ano?
1: Oo.
0: Di ba, kamuntong iyas ng iskilahan.
1: Mababang paaralan ng ano.
0: Wow! Mababang paaralan ng New Washington na clan.
1: Diba?
0: Oh, diba?
1: Public kaya school lang. Public school lang, kuya.
0: Ay. Yeah! Di ba? Eh?
1: Proud.
0: Proud and loud. Product of, ano. Oh, di ma, yung manain.
1: Nami ang ganun sang una. Kay
0: pero di ba mag-donate ang inyo parents sa eskwilaan sa to? Ano, gidya? Mag-brigada eskwela na. Wala na kang mahambal nyo sa iba nyo parents. Itabi nyo kami na. Di ba? Ano na hambal nyo?
1: Ano na lang? May free, ano? Ano ka school supplies.
0: Oh, di ba? Magluwas nga ka muna lang yung pre-pabrigada eskwela. Ginasolduhan yung mga nagatrabaho. Oh, gambal. Gani ka muna sa iba niya mga government agencies. Ay, hindi na ka mo magpakapoy-kapoy. Di, ah, kami na lang niya sa akon nga pamilya. Masalto na lang kami niya sa mga tinawo. Para paminta. Mang tindo sa eskwelahan. No, ka muna na iyon, no?
1: Sana
0: grabe
1: all ba?
0: Ang ano lang, ginagin nyo lang ginaeskwelahan. Yung mga teachers wala nag-ano, wala nag-apangayo. Ano nagpangayo ano
1: donation.
0: Na
1: ganito
0: donation oo kay bastante na sila from Crisostomo family.
1: Gabi bala mag ano sige na lang gani
0: oh diba hi oh,
1: patihin nyo lang si Katropang Era kay maglingin ulo nyo
0: si Katropang Alex taga ulong ulong sa amugid kami na diya Katropang Alex mga hangin nun. Oh, pero sa mga kitropa natin magluwas sa shagidi-shagidi-sha pupo.
1: Ikaw yung ano yung
0: twinkle twinkle little star.
1: Umaw na.
0: Oh, twinkle, twinkle little star, how I wonder what you are. Oh,
1: tapos
0: diba?
1: Ano pa, ako ay may lobo.
0: Oo, kasubot niya galing yan, no? Amugin pa na, syempre, amugin pa na, syempre, na experience niya. Kaya wala sa'yo, nung bakal ikaw, yung kay unlimited lobo, kaya biya mo.
1: Ara naman ta.
0: At yan, syempre, wala na siya naglupa ng iyang lobo. Wala na siya sa may nubakal, kundi inasad siya. Pero ikaw, ya kay ting maglupad, manayang tanan nga lobo sa kalibutan, lobo. May factory ka may sa lobo.
1: Namiagi ko na sa una, katropang era,
0: ako
1: ang
0: lobo. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita.
1: Ano? Di ko na nakita.
0: Oh, lumipad na pala.
1: Pumutok
0: na. Ah, pumutok na pala. Sayang ang pera kong binili ng lobo. Oh, make it a pop song.
1: Biritan mo, biritan.
0: Sige, make it a pop song. Sige, be, sige, be.
1: Ah.
0: Ako ay my lobo. Lumipad sa langit.
1: Sige pa na yun.
0: Dali ka, wait lang. Dapat pala mungol ko.
1: Dahil ikaw nang malupad daw. Baka ikaw yung lumipad.
0: Sugpo ni Danay. Sugpo ni Danay.
1: Sa ano?
0: Ang sugpon ko, di ba? Lumipad sa langit.
1: Ay ko na nakita. Pumutok na pala.
0: Pugs!
1: May sound effect. Sayang lang pera ko
0: kung
1: pinili ng lobo. Sa pagkain sana nabusog pa ako.
0: Okay, guys. Pasensyahan nyo lang, mga katropa. Why na? Ha? Mga katropa nyo, tiha. Oh, make it a pop song. Kay katropang jet, ibaga, paru-parong bukid. O, sige, ah. Paru-parong bukid, make it a pop song.
1: Pag... Paro-paro, Gino na yan. Waya.
0: Ayo, hindi mo na, ano, pop song?
1: Paro-paro, Gino.
0: Ano na lang, yeah,
1: Rap? Or
0: ano
1: remix?
0: Oo, ano siya na, pop rock na siya. Paro-paro G. Paro-paro G. Paro-paro bukid. Yeah.
1: Ano sabi ng ye? Wait lang. Ano sabi ng ye?
0: Hindi mabusan ko ang yun. Sige, tama Alex. Ano ninyo nga mga gaya na tawag? Mga folk song na sa
1: nursery rhymes.
0: Mga nursery, hindi man nursery rhymes, kaya basta grade 6 ka na. Yung kanta,
1: Bahay Pugo, make it a pop song.
0: Karo na kikanta din.
1: Basi makancel kita sa ano.
0: Basi makancel kita sa ano.
1: Sa National Heritage.
0: Oh my God. We are very sorry, but for disclaimer, for entertainment purposes only. Okay. Sir Jetty Baga, kay ikaw nagsabat sang paru-parong bukid, make it a pop song. Diba? diba? Kaya mo, Alex, ano yung ginakanta sa to? Diba, mag-siskwilahan na? Boambot, nalipat na siya.
1: Ano pa?
0: Diba? Parang hindi ito yung naman yung estudyante na, bala?
1: Doon na miss mo ang guro mag-eskwela.
0: Chika-ting, lipad. Asta na sa pulo ka, chika-ting, di ba?
1: Oo.
0: Amugin na ako, ginapili.
1: Kasi pulis sa ilalim ng tulay.
0: Oo, na may pulis sa ilalim ng tulay. Pero ang chika-ting, ginapili ko sa akong mag-lead. Kilawig na mo.
1: Oo.
0: Kesa na sa pulo ka, chika-ding. Tapos naglipad pa sila yung itag isa-isa. O, diba?
1: Tapos yung 10 minutes
0: yun. Oo, of course. Aga ba, si ma'am nga after recess na nga daan, ka pa muna. Kaya tiyo, syempre, nagkaon ng mga estudyante. Igo ka katapos. Manubuhi naman sa tagiligma. O, diba?
1: Palabuto mo ba yung shin sila yan?
0: Oo, si ma'am nga yung kapang huyab na kamuka chika-ding, gapon. O, pagdako, Chikadora.
1: Chikadora na. Hindi na chikading.
0: Hindi na siya chikading. Nag-evolve na siya mga katropa. Hmm. Oh, pero good afternoon, ha, sa mga katropa natin da. Ay, leron-leron sinta. Buko ng papaya. Oo, oh, wala. Nalipatan. Tara na, no? Ano ta to? Reminis na to, mga katropa. Ang ating nga childhood. Kung what we are doing inside the classroom, di ba? Oh, just like, ako na, mga icebreaker songs. Leron-leron sinta. Buko ng papaya. Oh, make it a rock. Make it a pop song.
1: Rock, so, rock naman.
0: Rock, ha? Oh, rock song. Leron, leron, sinta.
1: Sige.
0: Huwag ka katubo sa utok. Ano? Ay, oh, sige ba mga kita. Kamu ba? Ano ba inyo? Sige ba, kamu naman ba? Parang-parang bukid. Huwag ganit katrapakalis. Parang-parang bukid. Make it a pop song. Sige ba? Sige na katrapakalis. Ah. Iano mo na. Ilapag mo na yarn. Iano mo na. I-share mo na ang iyong talent. Oh, ang bal ni katrapang jet. Hibaga. Chikading-chikading lang bala mama. Oh,
1: pwede ah.
0: Sige, pwede. Katrapang jet ah. Pero tindi ba, ano ka namin lang i-ano, pagka namin lang i-balik-balikan mga katropa, no, ang atin, yung mga yesterday's, ano, dreams.
1: Yesterday's dream.
0: Atin yung mga, ano, atin yung mga nakaraan, mga katropa, like, oh, ay, sa to, pakanta-kanta lang, tas ang chikading-chikading. Pero look at us now, mga katropa, oh, di ba? Oh,
1: problema. Damo na problema.
0: Damo na problema. Ang tuod, ganda mo feeling mo na maisip ka na lang niya tuod, chikading. O, diba? Good afternoon kay Sir Alvin Catedral. Mayong hapon kay Aliazar Caspillo watching live from Mantique. Thank you so much for being with us. Salamat, salamat. Haman ni Sir Alvin Catedral. Ma'am, sino ka mo dyan malagaw sa kalindog? Oh. Hindi mo alam. Katrapang Alvin Catedral. Oh my God. Ano lang, ah, katrapang Alvin, ah, mga one of these days. Wow.
1: Sangon na lang halos every week, no?
0: Oo. Katrapang Alvin. Katrapang Alvin, ara, balak, ara, kada pala every week. Diba?
1: Nakaalang siya sa may, ano?
0: Nakaalang
1: siya. Sa may 7-Eleven.
0: 7-Eleven. Uy, hindi, wala ko yun. Wala 7-Eleven. Nagapano lang ko yan.
1: Plaza?
0: Ah? Hindi, duwa to ka bilog, wala mo 7-Eleven. Duwa to ka bilog, wala 7-Eleven sa kalinog.
1: Ano labian mo?
0: Oo, duwa to ka, ano, kabilog yung 7-Eleven sa kalinog.
1: Mayo
0: tapos
1: ba?
0: May ano, pag ito, may isa pag ito, ka-convenience store. Nga 24 hours man.
1: Nga 24 hours man.
0: Mm-mm. Kag namin, ito yung labaligya.
1: Namin ito sa kalinog kay ano?
0: Ay, may mga yogurt sila. Yeah! Nagapaninda sila yung SSNR.
1: Balaan mo, Ged.
0: Oo, bala. Oo, diba?
1: Ay, nagang kalinog kay may ano sila?
0: Ano?
1: Makdo. Kag may...
0: May Jollibee.
1: Jollibee.
0: Oo, bala, te. Ding ka pa? May Krispy King man to bala.
1: Kulang nalang may SM to.
0: May Krispy King man to bala.
1: Krispy
0: King?
1: Krispy King. Okay. Ah, okay. Yung Krispy Kreme.
0: Wow!
1: Sana all.
0: Ay, di ba kambal mo ikaw mo franchise?
1: Pag-ed?
0: Krispy King ang fried chicken. Bala katropong dyan, Z.
1: Huwag kakabalo, Sir Alvin. May lapad-lapad na katotaan. Ganda yung katropong era.
0: Tanan nga makita. Wala.

0: millennials. Ano, wilong pa ko sa millennial. Gen Z na, kuya. Gen Z na tayo bala.
1: Oy, millennial na. Mm-hmm. So, na all Gen Z?
0: Gen Z, ho. Gen Z.
1: Ate Gen Z, kaya eh.
0: Ay, millennial kaya ya?
1: Gamayan ako na boomer.
0: Oh my God! Maka-age yung mga dinosaur?
1: Gabi, no?
0: Oh my God, I'm sorry but I belong in a Gen Z.
1: Gen Z ka na.
0: Okay, yes, I'm a Gen Z mga katropa.
1: Ang 2013, ano? Ay, Gen Y or Gen X?
0: Alo, Gen X na sila. Gen X. There are Gen X. Gen X. Ano ka doon kayo sa internet? Ano ni provider ta? Charak lang.
1: Ay, sa kanan. Sa kabalo.
0: Oh, sa kabalo. Go.
1: Ay. Uh-huh.
0: Si Google, bala mo. Ang buti mo daan. Ay, nako. Pero Gen X na sila. Oo. Sa mga kitropa natin ha, gumayong hapon na nasing yun sa mga nag-upod sa aton, diba? Habal ni katropang Jetty Baga, shoutout lang sa amo, nagkahilahilay sa duyan, shoutout lang kay Ma'am AJ Bordon. Kamusta ka na Ma'am AJ Bordon? Thanks again from Barangay by Aing Ahoy. Good afternoon, kay katropang AJ Bordon. Hello, hello, hello.
1: Diba? Ginapanawagan ka din,
0: oh? Si katropang AJ Bordon, leader na saya sang ano?
1: Sang?
0: Harlem.
1: Ayo. Harlem, para sa una.
0: Damdaman mo, may nagakadda sa eskwelahan nyo para mang ano?
1: Manggubat, Harlem.
0: Oo, manggubat sa Harlem. Tapos na ano, magdayo ka, Harlem.
1: Dugay ko, manway na batian ng award ba?
0: Diba? Same. Tapos akigan ka mo sa maestra kay ato ng tanong estudyante sa gwa. Tapos ara, agad ka mo, tanaw ka man. Diba? Tapos sa piho ka man nga, nakabalo, naka, ay, hindi na siya nagaling
1: ng Harlem. Awala ka na sa una, no?
0: Where this Harlem?
1: Why pa yan? Cellphone, so una mo na yan.
0: Ay, teka, mayan ang titani. Mama, ay. But that's Harlem.
1: Bridging.
0: Starts. Di ba? Uy, kamukha ba lo, mga kitropa, on our childhood? Oh my gosh. Did you know, mga kitropa, sang amon yung mga time? Wow! I mean, like, 15 years ago? 15 years? Ay, wala 15 years, ah. Mga 12 years ago. I am on my elementary days. May nagapang ano na to yan? May nagapang dayo, Harlem. Mapusanay.
1: May pusanay.
0: Grabe, ang mga chinelas nila, nagkakatais. Oo, wala. Di feeling ko si katropang AJ, tapos sa mga straw nila, ang ano.
1: Siya nga, no?
0: Siya na tong leader. O, diba? Feeling mo man. Feeling ko, gidiya. Sa inyo ito, katropang Gen Z, nag-intra ka ba na sa mga Harlem.
1: Oo, ah.
0: Harlem Shake, ay sorry. Harlem Shake, no?
1: Sa ano na na, 2012.
0: Ano na siya? Gadala na siya sila speaker. May speaker na sa to. Hindi pa na sa to, Bluetooth. The Bluetooth device is ready to pair. Hindi pa na sa to muna. Ano na sa to? Kita mo nang ano na ganit tawag sang, ari, balaho ang punta, yan nga, ano? Di ba? Bilog pa yung nilasaksak ko, hindi siya jack. USB, hindi siya kwan, ang jack ya. Na bilog pa siya ya. Tapos, ang
1: mula. Ayaw mo namin, no, cassette pa.
0: Oo. May ara, bala na, hindi bala cassette. May cassette.
1: May CD.
0: May ano gina tawag? May ara, pagid na nga music lang na mo. Nga gamay lang siya, nga may earphones.
1: Ang do iPod, ano na?
0: Hello, may mo na sa...
1: Diba iPad?
0: Diba feeling mo na sa to? Manggaranon ka nang gig ko mayara.
1: Mahalagin mo na ba
0: diba?
1: Sa muna?
0: Tapos, infrared lang na sa to ginagamit sa cellphone.
1: Mga words ko lang, why ko na nanano.
0: Diba? Mga words ka, wala.
1: Hindi mo nagawa magamit, diba?
0: Oh, I'm sorry. Oh, diba?
1: Infrared.
0: Ano pag ginagani, ah? Basta kita mo na nga, gamay na siya nga device, nga ma-insert ka lang na earphones. Tapos do may up, down. Tapos may, ano na, da, may volume. Pwede ka man da ka next lang sa music. Hindi mo siya, hindi ka kapili sa music. Pero next, i-next mo siya. Hindi mo siya makita ang ano. Like, ano? Sa
1: mga... iPod shop. iPod shuffle.
0: Hindi. iPod kagidga. iPod shuffle man. Di ba, mga katropa, bata pa na siya, yabing may iPad na siya.
1: Kita ko lang muna sa muna. Like
0: hindi,
1: that?
0: May, oo, somehow, pero hindi, pagid siya yam, hindi siya yam.

0: Oo, may, may screen siya ng gamay. Pero ang makita mo lang ginadaya ang titles ng song.
1: Oo na.
0: Kag ang kung ano katunog ang mo lang gina. Oo, oh, di ba? Eh, guys, nadumduman niyo pa man na. Ano, sino, ano ka mga year nagka-cellphone, mga katropa? Gusto ko lang mabalaan.
1: Ako ano na eh.
0: High school na ko yun.
1: High school na ko. Mga,
0: ako mga third year.
1: Third, ah, mga second, third year.
0: Mga third year, oh. So, mga first year to second. Ano, fourth year na ko asa naka-cellphone 33,
1: ano pa natin sa mga 33, 15.
0: Nokia, ako first cellphone.
1: 33, 15, 32, 10.
0: 10? Kamu yung mga katropa, ano na inyo edad? Kag naka-cellphone ka mo. Di ba, amo na sad to, katropa ng Gen Z. Tapos, ang ano na sad to, di ba, Wattpad na nasubong?
1: Oo.
0: Ano na ga-sad to? Ma-iBook? Ay.
1: Oo, oh, iBook.
0: Ay, e-book!
1: E-book. E-book, galing.
0: Di ba, e-book?
1: Pinapasapasa via
0: yes,
1: Bluetooth.
0: Via Bluetooth. Tapos, ay, kadugay-dugay. Hindi mo pasa. Yan kayo na mo damo. Chapter?
2: Yeah!
0: O, di ba? Tapos, dugay-dugay mo pa na kung na-back mo siya or syempre, nabasa mo siya kag na-ex siya. I mean, nag-back siya bala. O, dugay-dugay mo pa na nga tumukon parang nakalabot ka to sa chapter. Ano to? Kada pa nga, nais nabasa ka e-book sa to?
1: Saan ka una kinilig?
0: Sa e-book at siya sa pocketbook. Syempre. Pocketbook. O, nakabasa man ka mo pocketbook.
1: Oh.
0: Ay, perfect. Oh, gaano? What is your memory?
1: Sila sa sa downtown.
0: Wala ko nagabakalya kay ga hulam-hulam lang kami na tuya.
1: May arang pa din yung mga
0: kita mo ang amo niya kabias na malayo ya sa syudad.
1: May arang ang mga ano na packet box ng mga X-rated.
0: Ay, ano na yung ako favorite?
1: X-rated.
0: Precious Hearts Romances. Okay.
1: Kaya mga diba? Na.
0: Tapos, ang ending, matanaw mo galing sa teleserye kaya ginag-produce ang like, ABS-CBN sa Precious Hearts Romance Presents. O, di ba? Ay, pero okay man siya. Very good man siya, mga katropa, no?
1: Actually, na.
0: Subong wala na. Pero may mga baligya pa, ah.
1: Pwede
0: pero tingin, syempre, ang ibang subong wala, nagabasa, pakitbook. May mga book na gidyang, mga Shakespeare, mga muna na... mga English ginaya mga English books nga dagmol na pala kag mga ano international
1: mga
0: writers mga international authors ang ilang ang ginatan-aw pero ti at
1: Harry
0: least di ba uy allo may atutubo lang
1: nabasa mo siya basa bala
0: may atutubo kaning libro ang nga ko tanan gid nga ano kaso ambot din niya na to gusto ko siya tani pero napanood ko na siya, so why bother? Charot lang.
1: Amo ginalasa muna.
0: Diba?
1: Siyempre kayo wala pa movie.
0: Siyempre
1: no
0: wala pa movie,
1: ka.
0: Wala ka choice kung ibasahon mo. Pero kahit it's all in there. It's all in the HBO.
1: Mabasa ka pa?
0: Mabasa ka pa? Gusto mo Game of Thrones? Uy, why bother?
1: Balaanon.
0: Hindi mga wala na time magbasa, balano. Pero, hambal nila, katrapan dyan, Zin, to exercise your vocabulary, kuno, and to exercise your mind.
1: Depati
0: basa ka, kuno. Oo, basa ka, kuno.
1: Kaya,
0: syempre, may maano ka, may ma, ano, kagina iya, may ma-absorb kagina ka, mga, may ma-encounter ka nga new words, may ma-absorb ka nga mga, ano, mga terminologies, diba? Kandi nagadugang pa sa imong vocabulary.
1: Pag sa grammar mo po ito.
0: Yes, and in your grammar, and also in how you read kag syempre damo bala subong ang mga ano to tell you frankly mga katropa hindi na tadya mag ano pa damo bala subong nagkakapasar sa high school nga ano sa elementary nga
1: ka bala magbasa
0: I mean mabalaan man nagpantig-pantig
1: ang
0: pero not that hindi pareho sa aton bala sa to nga ginab ang aton maestra may barakol sa tupad para lang kung hindi takabalo magbasa sa ikatatlo mo hindi kapagid ka baloya hampakon ka na iya di ba kag wala to tuya sad to ga reklamo kay for us it's a ano is a form of discipline pero sumong yan pakabo lang yung estudyante ay my god
1: wala ka na trabaho buwas
0: oo kit anay gid ka mo to sa DepEd office o di ba administrative case ka na dayon niya o di ba amo lang ang kinalain sad to and now on how to discipline a child and how to discipline a student mga katropa. Pero ti sa aton niya naging effective man nga ano-ano nga pamaaki. Pero ti subong ya ti syempre hindi ka naging niya makapanakit and ang mga maestra nag-venture in different kinds of ano different kinds of pagdisiplina and ano and the medium to ano to teach mga katropa. Kay Walkman! Oh, Jack! Oh! Very my God, ganyan pala si Katokonjeti ba? Gaya, Walkman.
1: May CD?
0: Oo, oh, may harap man yung may CD. Tapos ang late, ang ulihin.
1: Ang ano lang gid?
0: Ang ulihin, ay gado, gamay na lang gid na yung square. Diba? Ka very good, ganyan ka Katokonjeti ba? Ganda na, ganyan mga brain cells.
1: Dahil dyan.
0: Tumpak, ganun ka talaga. Dahil dyan. Binaril ka.
1: Dahil dyan, si katropang AJ ng bahala.
0: Dahil dyan, katropang Jetty Baga, si katropang Janzine ay magbibigay sa'yo ng tatlong pitik at tatlong soft moves. Oh, sige na, go!
1: Wow.
0: Tatlong pitik, ama. Wala na akong soft moves lang. Ay, ano man ang pitik man, hindi. Laya, sakto, ang pitik.
1: Tiga, tiga ulo.
0: Katiga, man, ay, abi ako mapit ka, abi. Oh, soft moves, ano yung soft moves?
1: Hindi ko nakabalo.
0: Ay, ambot. Tunaan mo na, kaya mo na ang aton nga i-promo dito sa XFM, okay? Kay Ma'am AJ Borden, wala ko gamuna sa una, damo-damo, kaya obligasyon sa una sa eskwilahan. Ay, kay ano siya, Yaabi, honor student. Oo, siya ang president, student council, SSG. President, SSG, siya pagid ang Girl Scout leader, tapos siya pagid ang ilang leader sa, ano, sa cleaners. Tapos siya pagid ang president sa ilang homeroom.
1: Homeroom.
0: Ano na ito man?
1: Officers.
0: Nan.
1: Sana all ba? Very busy.
0: Oo, kag siya, pagin na ang sidekick ni ma'am nila.
1: Ah, teacher's gina, pet.
0: Oo, kag nagaluto, pagin na siya sa HE. Di ba? Kag, ikaluto sa HE?
1: Wala, pero...
0: Wala, ay wala kang naluto. Kag wala, kay...
1: Lain ang muna activity.
0: Wala, kay, syempre, nahadlok ang maestra magsugo sa iya doon sa ano, bala, bata ka ni, ano,
1: hoy.
0: Ni... Bata ka ni Mr. Christostomo.
1: Lain ang muna sa una, abe, sa HE.
0: May nagaluto, wait ka mo yan, no? May tagaluto.
1: Sinyo, may... Hindi, sa HE.
0: Kami ang ginapaluto yan sa HE.
1: Nabay luto ka mo.
0: Yes.
1: Lain to yung muna activity, abe, sa una.
0: Ay, ano niya?
1: Ano to, ma'am?
0: Ano niya? Oh, di ba ang hina ng internet? Mayo lang, hindi hina brain cells.
1: Pag-sick pa to niya brain cells.
0: Pag-sick pa siya, oo. Pero ti, ma'am, balang ulot. Hindi na niya pag-adlawa-adlawa dahil liog lang ko. Di ba?
1: Sumong lang ni Pris.
0: Oh, sumong lang ni Pris. Oh, ti, pero di, wala kaya ka agiluto sa HE.
1: Sa amon abis ako, nandun wala. Kami yung
0: kami yung ginapaluto, kami yung sa HE. Kay may, ano naman, basta may luto-luto, kami yung class. And every nutrition month, ginapaluto-luto ka muna. Nan. Para ka at least ma-practice man imong
1: basi
0: skills.
1: Basi absent ako to.
0: Basi, kay siyempre ka sa liga, kay ano, kay kamo ang nag-sponsor sa brigada eskwela.
1: So, wait ko katanda, diba? Yung paluto kami mo.
0: Ay.
1: Basi yung pakanta lang kami.
0: Oh, hamba ni Katropong Jetty, baga second year ko ma'am, may cellphone ko. Second year high school. So, no, all.
1: 1100.
0: Oh, 1100. Ano na ang may antena na?
1: Ambot lang. May,
0: Nokia 1100. Oh, wait lang. Nokia 11. Ano 11?
1: 1100.
0: Amo na? Wala na yung space? Ay, wala. Ay, okay. Okay. Ako na yung cellphone sad to ni mama. Ngayon, hindi ko kabalo mag-open. Tapos, gintudloan ko. Gintudloan ko sa hapon nga, ano, nga paano mag-open. Ang nabalaan ko na, ginalunit yan ako. Kinag-space impact na ko. O, di ba? O, linaga, aga pa, ginalaga. Ah? Linaga, aga pa, ginlaga, nagbuhi sa hapon, matigagi hapon.
1: Ako na yung sa HE.
0: Oo. Ako na ginoto niyo, katropang Alex, sa HE. Ay, grabe, manayang
1: ano
0: alam
1: na. Ano
0: kalayo niyo? Ba, ano, ano kalayo niyo? Post-pro?
1: Basi kinky.
0: Post-pro, basi lang. Basi.
1: O ang baka lang, ganyan may diferensya.
0: Basi man. Basi may baka. Wala nila kuro. Isa na ka, ano, isa na kuno ka way. Or isa ka technique para dasig sa kuno maghumok. Hampakon mo kuno na ang ano mo.
1: Ang?
0: Hampakon mo ang meat sang baka para dasig lang siya maghumok.
1: I-ano mo?
0: Hampakon gani.
1: Tenderize.
0: Wala, parang siya galuto. Gatanaulan na siya, ano. Gatanaulan na siya food wars.
1: Oo, diba? Mga katropa. Fond ako sa mga luto-luto, pero hindi ikaw galuto.
0: Ano na na siya? Tanana siya nga, ano, nga pagkaon para sa iya. Palatable.
1: Ano lang kuya, gatilaw.
0: Oo. Ano na siya?
1: Professional taster.
0: God's tongue na siya.
1: Hoy. Ikaw to, ya?
0: Yes, Jansin sama.
2: Irina, Irina sama.
0: God's sama. Oh, di ba? SSG president, ginsaya nah. Ni... eh, hambalan ka, pabida-bida, ginsaya.
1: Ano yung mga plataforma?
0: Ano yung mga plataforma? Katra pang AJ Bordon. Sige be, ang yung magsunod sa akon, bakulon ko. O, amo na. Magrabi ka scary ba? Oh, pero kay katra
1: pang... Pero kay Tra, ka na sa una, katra pang era.
0: Of course.
1: Mga SSG.
0: Yes.
1: Oh, ano yung mga position?
0: PIO. PIO. Tapos wala sila kasunod ko sa mayun ko. Like, sige na lang eh. If you cannot beat them, join them na lang. Tinag-join na lang ko.
1: Di ba may mga party-party pa na?
0: Separate. Ang Manila, di ba, ikaw kuno na ang taga, ano, ng, di ba, PIO?
1: Oo.
0: Tapos Sergeant,
1: mga ano?
0: Tapos Sergeant at Arms. Nan. Sergeant at Arms yung kaisa. Siyempre, ikaw na ang taga-pamahala and you have to maintain the peace and order of the school and everything. Think hindi sila mamati. Isa na lang yung, nangin motto ko na lang yung if you can't beat them, join them. Diba? Oh, I'm Bani Serinaldo Abeto. Hi, Mamaya. Good afternoon. Happy Tuesday. More power to all the staff of XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Good afternoon, Serinaldo Abeto. Salamat, salamat. Ay, nami lang yung mga katropa, no? Balik-balik ka lang atin yung mga memories. Sa ating mga childhood memories, especially kung subong, may damo ka na yung problema. Diba? Sadto, mahabal mo nga natakaan ka nga ginasaway ka, pero mayo na lang yung sa balay ka to. Sadto mo, no?
1: Oh, pag nami dan subong yung katropa era, mga elementary students, subong, may mga cellphone na.
0: Yes. Oh, so, may mga tablet na sila yan. Oh, so buong kinder, may tablet na. Pero mga kitropa kung kita nagahata, kung mga ginikanan kita sa subong, hindi tayo pag-iisa na yun. Like, we have to designate a time screen. Ah, screen time.
1: Screen time.
0: Na para sa aton nga, ano, para sa aton nga mga kabataan. Hindi nga, kung kita yung mga adults, di pa gusto lang. Kaya, ano, di ang mga kabataan, yati, we have to impose a screen time, mga katropa. Parang okay. Nga may disiplina naman. Hambalik ka tropang Alex ka, si AT officer, kami ka pang lambat, kami sa ang lumpat sa pader. Oy! Or basi ka mo ang una lumpat sa pader ka tropang Alex. Oh, sige be. Sino, di ba yung nakaagi si AT officer be, no? Nagapang pantay, ginman ka mo nagalumpat sa pader. O kung ka mo ang una lumpat sa pader.
1: Ayaw ko, sino ang galumpat sa pader.
0: Galay si AT officer, gale. Ay, mabal si mami. Ang mga taga-CAT officer, bantayin niya to ang ano, sa mga taga-CAT officer, you know, kay te, makaharay-haray sila lang. Wala klase. Kami kadlaw ni Katrapang Alex na, ano na, lumpat yun man siguro, yeah? Wala klase, di ba? Gaano ka lang to? Gabantay-bantay ka lang to? Ay, what a life. What a life. Pero mga kitropa, oras natin this afternoon, 51 minutes na after 2 in the afternoon. Ang oras mga kitropa, ginadalong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, alkaline base ng vitamin C. Sunthone Vitamin C, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Makabulig sa aton mga, sa aton ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Available sa Mercury Drugstore, Gross Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Kag Generica. Available mine sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mag-Sunthone Vitamin C na mga kitropa, ang alkaline base ng vitamin C, ang vitamin C gikan sa mangustian. Oras natin 52 after 2 in the afternoon. This time, mag-pause kita anay for some commercial break. And when we get back, mga kitropa, aton nga i-share sa inyo ang aton nga X-rated question. Ganito to klang mga kitropa sa X-rated. Kay man magabalik pa kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.
3: XFM Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Po si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: XFM.
6: XFM.
7: Yes, to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinotunuri na, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin rang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Kape na may natural energy booster, Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable Gold na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to Health!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
15: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
17: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
18: Seven Plus Herbal Soap.
19: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Seven Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
20: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
21: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Thank you!
20: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
24: XFM.
25: Patropa mo!
26: Exciting!
27: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
28: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santone plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw, ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
29: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
30: Mabibili sa mga butika.
31: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
32: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
33: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
32: Garantisado
33: maaasahan
32: sa sakit ng katawan.
33: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
32: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
33: Ang pamahid na all-in-one
32: sa presyong magaan.
33: Santon Plus Herbal Oil.
34: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
35: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
34: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
36: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
34: Sister Pain.
37: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kong akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
34: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
36: If symptoms persist, consult your doctor.
34: Mabili sa mga butika.
38: Maka-college na ko!
24: XFM.
25: Patropa mo!
38: Exciting!
39: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
40: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Santon Gold Coffee Mix.
41: Ako si Meribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawong. Ma-duty ka gid nga fresh.
24: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa,
0: spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
3: Oh.
2: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Welcome back in our program this afternoon, X-Rate. At oras natin 3:10 in the afternoon. So, ato ni siya nga dali-dali on. Kay 3:10 na siya. Pero, oh my gosh, ang bright pala ng world, no? Kagay na, magkadlaw. Kung kasungaw, wala din angin ka tapang alis. Sabang wala na, okay na siya. Alright, good afternoon sa mga katropa natin nga sige hapon nag-upod sa aton. Mga katropa natin nga nag-apamati sa aton nga program this afternoon sa X-Rated. Hello sa inyo tanan, kabay pa nga. Sige hapon, nag-enjoy ka muna sa pag-upod sa aton. Mayong hapon sa inyo tanan ha. Alright, ready na ba na ang tanahin para sa ng X-Rated question? Ready ka na ba, katropang Gen Z? Oh, wow. Go! Alright, mga kitropa, para sa itong X-Rated question. Sa araw ay bongbong. Sa gabi ay dahon. Anong bongbong? Photo bongbong? Wala, guro bongbong isga. Amo na, oh. Bongbong.
1: Naka-roll.
0: Naka-roll?
1: Alright,
0: mga kitropa, for our bugtong-bugtong this afternoon. Sa araw ay bongbong, sa gabi ay dahon. Wala si katropang Romel, so wala. Ta Diana, isa po sa ano.
1: Buwas lang.
0: Sang, ano gani, sang, ano na ito tawag? Wala X-ray. Kita sang, ano, ma-sponsor sa ating X-rated question.
1: Ay, kung si Siang, mabang ka.
0: Pero sa imo matsyag, ano ni siya, hao?
1: Bongbong.
0: Oh, sige, puto bongbong. Guys,
1: Ibos?
0: Cheers. Charatang. Something plus gold.
1: Ibos?
0: Bongbong. Atop. Hindi! Bongbong, gidyaya!
1: Bongbong ba? As in, bongbong Marcos?
0: Bongbong pa. Bongbong siya. Ay! Deng mo mo yayaw na ko tani.
1: Ay! Something plus after the meal?
0: Something plus gold.
1: Something plus gold.
0: Ay!
1: Te?
0: Oh, wait lang mga katropa. Amo na siya, alang ang islan ko ni.
1: Ibos, hindi.
0: Ibos. Araw ay, sa araw ay gabi ay dahon. Sa araw ay bumbong. Oh, yes. Yeah, that's
1: it. Di ba puto bongbong?
0: Bumbong. Sa gabi ay dahon. Yes, chak to na katropa.
1: Puto bongbong is...
0: Puto bongbong?
1: Sa kawayan, di ba? Ano na?
0: Oo. Kung gabi dahon.
1: Sa gabi dahon. Ibos.
0: What is bumbong? Oh, i-search tayo what is bumbong.
1: Kaya nga ah, sa aga, may unod pa siya. Pagkagabi, dahon na lang bilin. Oh.
0: Kaya ubos na siya?
1: Ubos na siya.
0: Ubos na ako!
1: Diba?
0: Oh, diba?
1: Pwede.
0: Ako na siya? Hi.
1: Pagod na pagod.
0: Oh, diba? Ah, bumbong. Bumbung is a hollow pieces of bamboo put together and serve as orchestra's wind section divided into lower and higher sections. Oh, sige. Thank you, good Mr. Google, for your explanation. Alright, sige na mga kitropa. Aba, si Misabat, kamuda sa natin yung X-rated question. O kung napilitan, kamuda, sige lang, answer lang gyapon. Mag-comment mga kitropa sa natin yung Facebook Live on our Facebook page sa XFM Ratio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Hamali, Sir Jet, tibaga, may walkman ko dati, ma'am, ginpahulam ko sa valedictoria namon nga girl na nga kigda ng special friend ko, something MU-MU naman kami, as ta subong wala gid kuya gin sa pak, grabe yun na nakit ya. Ay, ala.
1: Ay, apa.
0: Wapo-wapo, kaya naman siya, tibaga ba? Sana all. Wala gid ko nayabala sa, ano, wala ako nayabala sa mga MU-MU, may eskudahan.
1: Mga MU-MU, mga crush-crush.
0: Halin, crush-crush lang eh, pero MU-MU muna, or boyfriend-boyfriend. Wala ko na iabala ka. Wala ko iabala ka agad dates is kilahan. As na mag-college toon!
1: Grabe. Ano, hay?
0: Wala. Wala lang.
1: Diretso na lang?
0: Oo, ang eskilahan to have for me is playground. Hindi siya playground nga mga hampang lang. I mean playground, like to enjoy. Di ba kita gani? Kinahimot na sa mga playground? Di ba? Di ba?
1: Oh, gani.
0: Oh, di ba? Like, ano lang. Sa nga elementary kag high school, ang ginadalian ko na iya, break time kag buhi. Kaya mas deeper game na kami.
1: Actually, sa high school, wala, pagin mo niya, di pa yung uso, mga miga-miga.
0: Subong yabi, ang mga kabataan, subong miga-miga. Pero sa mga time namon, may mga nagamigamigaman ino, pero pirilion ng mga kababaihan, ng mga katawhan. Kung sino lang dayang medyo, you know, may ano.
1: The college ka na yan nag, ano?
0: College na. Oo. College na. Oo ba lang?
1: Oo, gani.
0: Oh, te.
1: Ay, sa high school daan,
0: oo,
1: ano?
0: Kigan ka muna sa maestra niyo kung mag-date-date ka muna sa puno sang kasya. Kigan ka muna. Oh, sindaon ka muna karoon sang kapre. Oh, diba?
1: Saniban ka
0: muna. Saniban ka muna. Karoon gusto niyo. Makurog-kurog ka mo. Mano, ma-Harlem Shake. Ginaka mo karoon kung sikatropang sikatropang Jetty Baga, pate. Oh, banig! Gambal ni katropang, ano, ni katropang Jetty Baga. Tumpak, ganun! Oh, perfect. Bala si katropang Jetty Baga. This afternoon, siya, gidiya ang ano, best in ano, best X-rated, Mr. X-rated siya. Sa sunod, mapamuna ta, mag-February, mapam Mr. and Miss X-rated tadi.
1: Pwede, pwede.
0: Pero gusto ko, yaya, makanta sila. Singing contest.
1: Singing contest.
0: Singing contest and motto contest. Mapakilala sila na yung panami-nami motto. Hindi ah. Mr. and Miss. Tapos makanta sila.
1: Search kita gali.
0: Bali, ginambal. Gindi ang proposal, no?
1: The search is on.
0: The search is on to Mr. X-rated and Miss X-rated. Diba? Tapos ano panami-nami ano gali bugtong-bugtong sila. Oo. Pero syempre ikaw ang bahala sa ano, ikaw ang bahala sa premyo. Okay? Kahit tayo syempre sa iyo mananganhaan, 'di ba? Sa mga amogin man ako sa mga pamilya, Krisostomo. Familia, Krisostomo. 'Di ba?
1: Familia.
0: Oh, te ano na answer niyo? Wala na sa may ma-answer.
1: Yeah, manda sa ano, pamilya Espinosa. Ay, hindi, Katanag.
0: Hindi, ay, ewan ko sa'yo. Hamba ni Sir Jet, ibaga, wala na sa bungog ko ang una, ma'am, makaligoy lang, makabasket, oh, ayos na na. O, tsakto, diba? Oo. Ang amon, to yung mga classmates ang una. Ano to ya? Ginasugat naman sa computeran.
1: Karelasyon niya sa una, Dota.
0: Oh, diba?
1: Counter-Strike.
0: Anong pipiliin mo, Dota o ako?
1: Amo na yung karelasyon niya sa una.
0: Ginasugo kami na sa mga maestra namon tapos recess. Mga ngunyadi pa ng mga boys magkanto sa may computer shop. Kaya mahulog pa na sila 5 kapisos. Para nga mag... Gawdahod na ang computeran.
1: Damo man nag-consumisyon yung mga Eloy sa mga...
0: Yan, oo. Ginapang sugat. Bawa pati kami gasugat. Iw, dali. Ano na, kigan ka mo to ni ma'am. Pati nalingaw ka maratan. Araw-araw.
1: Kisa, hindi mo na mag-sugat. Wala.
0: Diba?
1: Dalong mo na lang
0: sila. Bayo na lang sila. Patusto na lang sila. Kigan mo na sila sa ilang maestra. Ako man ang role naman sa mag-college. Ginasugat na siya naman ang mga classmates. Kaya gahampang na to sila. Sa Dota. Kaya sadto ang mga cellphone, BT, galag na siya for ML. Kaya mga gagmay ang mga MBs, di ba? Pero ito isubong, pero ito isubong kaya mga competent na ang mga cellphone brands. Biskan na tagpila lang na, pero ang MB na ko, makakaya mga ML.
1: May Cherry Mobile pa yan.
0: May payphone. Ay, may phone pa yan.
1: May phone.
0: Wongga, bala ang
1: may tapos phone. Mga China. China.
0: Oo, mga China, ano. Pero at least, di ba, mga pantawid cellphone. Abot kaya, katropang dyan din. If you are, gusto mo, walang communication. If you are after communication, man lang. Oh, and Facebook, Facebook. Diba?
1: Facebook lang.
0: Oh, Facebook lang. Oh, gamuna muna mga parents. Gamuna naman mga parents, you guys, mga cellphone. Muna.
1: Ang mga farsighted.
0: Ilalaban ko ang mama ko.
1: Mas okay na lang ngayon, guro, kung
0: ilalaban
1: kaysa sa ano.
0: Ilalaban ko gadiya ang mama, kuya yak ang mama niya.
1: Ano mo na gurong part sa pagiging mama na subong?
0: Basic, ano na siya?
1: Plakad lang, mama mo ka man na.
0: Muna muna, kakayo-kayo siya sa iya nga sa ano.
1: Kuha-kuha mo.
0: Oo, siyempre yung panilag lang ko, pero mga kung uh-huh. Sagi ka bayaw. Tapos i-extend din ang kamot nga i-extend.
1: Oo. mga farsighted.
0: Oh my God. Parang, inikita mo gano'n, katiaan mo na na. That comes dadaan when you're aging. Oh my God. Hindi, kuya, amo na gano'n. Vision X Plus, kuya, yeah. Did you know, mga katrapa, that Vision X Plus has lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin?
1: Yes.
0: Na makaprotect, kag makapaayos ang atin nga mga eyesight.
1: Grabe nga segue ba?
0: Oo, mga katropa, gani, kung hindi nyo gusto nga magharapon, hindi nyo gusto nga galingin ang inyong ulo because of your poor eyesight, mga katropa, mag-inom sa Vision X Plus. Kima ng Vision X Plus, magkabulig sa atin mga problema sa mata, kaagay isang cataract.
1: Glaucoma.
0: Oh, pterygium.
1: Katarata.
0: Oh, non. Perfect. Kag mga katropong basta hindi nyo gusto magharapon ka mo da. Oh. Mag-blurry ang inyong vision. Mag-inom sang
1: Vision X Plus.
0: Ang bota. Halaw-law ka.
1: Nagpiyong po, guys.
0: Nagpiyong-piyong ka pala. Yeah. Sang Vision X Plus, mga katropong produkto sang
1: Yes to Health Incorporated.
0: Non. Yes to Health Incorporated. Yes to Yes. To Yes to Health.
1: Wala na sang iban.
0: Oh, wala na sang liwan. Diba?
1: Vision Express.
0: Oh, kay diriya sa Yes to Health. Yes na nga daan niya. So, never. Ganyan man, no. So, for you guys, baka lang sa Vision X Plus. Kay makabulig, ganyan guys. Ako, nakabulig. Ganyan man sa akin.
1: Oo, sa akin man.
0: Ganyan mo man. Oh, diba? Mag Vision X Plus, mga katrapa. Diba si katrapa Alex, kay inom ka na Vision X Plus, diba?
1: Sa may arak
0: pa na da? May arak pa da?
1: Why oh,
0: na? Wala siya kabalo.
1: Oh. Ara pa da?
0: Wala siya kabalo. Oo. Oh, oh. Wala siya kabalo.
1: Amay ara pagali da.
0: Amo na, basta wala kaga paninlo. Wala kaga panghimos-himos.
1: Kita ko na da. Galing ano na.
0: Hindi ka magambang harapon ka.
1: Ako po, inyo na lang na may ara.
0: Asus! Nagay, ako na ganis. Sa mga tropa natin, inom ka mo sa Vision X Plus. Ha? Uy, effective na to add us in. Kung ano gusto mong eyeglasses, inom ka mo sa Vision X Plus.
1: Sa una, si katropang era, may ano ni siya, may contact lens.
0: Mm-mm.
1: Subong wala na.
0: Oo, contact lens. Oh, yes. Sige, oh, yes. Oh, yes.
1: Oh, yes.
0: Oh, yala. Good afternoon kay Sir Jetty Maga. Malias ang una, guwapa pa, ano?
1: Guwata
0: pa init sa udto adlaw. Sige, basketball, subong hindi nagid. Ay nga, hindi nagid ka tropong jet, ha? Budla yan na magdalagan o kung hindi nakadalas ang chanta. Oras natin mga katropa, 3:22, mag-pause kita for some commercial break. And when we get back, aton nga i-reveal sa inyo ang aton nga X-rated story. Ganito tok lang mga katropa, kay man magabalik pa kita, dirigid namang sa X-rated sang X of M Philippines.
2: X FM.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
6: Bili na.
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Suntone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Suntone Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
9: Ha?
8: Oh? Ma? Ikaw na?
9: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
11: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
10: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
12: Mas gari sa ka-service ko. May arap sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong likod.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
13: Madiet na kubuwas ah.
10: XFM.
14: Katropa mo.
15: Exciting.
16: Mga katropa. Exciting.

0: Mga kitropoy, nagkabalik ang X-Rated. Oras natin sa XFM, 27 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras, mga kitropa, ginadurong sa inyo sang Salt and Flies Coffee Mix. Salt and Flies Coffee Mix, himo si Megastine, muling kag soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga magkabulig sa atin ika yung lawas. Inabi na sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Salt and Flies Coffee Mix, mga katropa, epektibo, safe, non-FDA approved, kag halal certified, available in all leading drugstores nationwide. Ang Salt and Flies Coffee Mix, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Salt and Flies Coffee Mix. I-add to cart kag i-check out. Salt and Flies Coffee Mix, available man in all leading drugstores nationwide, just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, South Street Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Yahoo! Good afternoon sa mga sagiapo nag-aupod sa atin, mga kitropa natin, mga drivers, atin kitropa patrollers, din man nga parte sang syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon and happy happy listening lang sa inyo tanan. Mga kitropa natin nga nag-aupod sa atin sa tanang biyahe. Te, kamusta? Kamuda? Mali katropang AJ, we're done late ako on Facebook Live. Ayun po, si Muda ya ay. Basi kung late, ang imong nga service provider, da ang mangkuta. Katropang AJ, we're done. Pasensya, hilang.
1: Masi pareho ta?
0: Oh, ang bala naman ni Sir Jetty Baga. Better late than sorry. Chak Togin, katropang Jetty Baga. Thank you so much, katropang AJ, for don't be late in my Facebook Live. Still, you choose to stay.
1: Sana all,
0: sana all through thick and thin, you choose to stay. Diba? That's the important thing in life. Kay Sir Stanley Cirillo, si madam natin ngayon. Kay Sir Stanley Cirillo. Kay Sir Stanley Cirillo, good afternoon, guwapo at guwapang. Small things.
1: Gabi. Tumad bala, sir?
0: Coffee kita intikosa, Sir Gilo Family by MJ Gaming, MJ Stan Gaming 01. Oy, good afternoon kay Sir JR Orlando Caceres. Mayong hapon. Thank you so much for being with us. Thank you, Gid. Salamat, salamat. Kay Eliazar Caspilio, good afternoon and thank you so much for being with us, mga katropa. Honest na ito, we have 31 minutes after 3 in the afternoon. Or 29 minutes after 3 in the afternoon. Mga katropa, this time, ito na nga suguran ang pag-storytell sa inyo sa ating X-rated story this afternoon. Ganit sa mga katropa natin, if you have your comments later on, mayara kami sang, ano, itugda sa ating nga letter sender. I-comment lang mga katropa on our Facebook Live sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Oras, 30 minutes after 3 in the afternoon.

ngayong hapon, katrapang era. Caregiver ako diri sa Taiwan, katrapang era, kag. Gusto ko lang i-share sa inyo ang nangyayang sitwasyon namon sa akon nga bana. Mas sami ang ginahambal sa akon nga bana, katrapang era, kag gusto niya nga isline ang iyang motor. Kay ti siyempre, daan ako nun eh. Kag ti siyempre, naluoy man ko eh. Kay tuwad gid man actually, nga daan ang iyang motor. Ganang ginahimo ko katropang era kada bulan, nagapain ako sa kwarta para sa motor niya. Nagasupot ako and then sa naglabot sa 100,000 nasuptan ko nga kwarta. Ginpadala ko ini sa iya. Kag naghambal ko sa iya nga, ari naga, bakal ka na sa gusto mo nga motor ah. Amo lang gid ni ang makaya ko subong. Hawag ko ibakal na sa motor nga daan, ha? Para nga maisla na ng imo daan nga motor. Kaya tapang yara after pila ka mga adlaw. Do mga 1 week na, pero wala agad ko yagyapon sa may nakita nga bago nga motor. Kaya actually, nag-video call na siya, tapos naman bang gyapon ng iyong motor nga ginagamit. Tub-tub ka tapang yara, ginmamangkot ko siya. Kung nga wala pa sa kabakal sa motor, kiti 1 week naman, ano pang ginahulat niya? Kiti ara naman ang kwarta. Hambal ya sa akon, hindi ko lang saya ko nung pag-intrahan. Kaya siya na yung bahala. Siya na ko nung yung mas nakahibalo. Dito, nagsanting katapang era ang akon nga, nagsanting ang akon nga, ang akon ugat sa ulo. Na, ang ugat sa akon nga, sintido ko mon. Wow, amo tong halinan, katapang era nga nag-away kami. Amal ko saya, ara, pagin man na bala ang kwarta. Nga wala kaya nagbakal sa motor. Nakadugay ko na nangin padala. Inamangkot ko siya, nagbakal ka gidman o kung din mo gingasto ang kwarta. Ambal ko sa iya, katrapang era, siguro may babayi ka mo, no? Nga ginubos mo ang kwarta, gasto sa iya o kung ginatag mo sa iyang kwarta. Wala siya, katrapang era, sa may ginhambal, kag nagkadlaw lang. Pati mga bata ko, wala man naghambal sa akon. Kaya wala man nila nabalaan kundi nagkadto ang kwarta. Katrapang era sa natakaan ako yung isang panukot sa akon nga bana, wala ko anay nag-communicate sa iya kay doga init gid yung ulo ko. Kunara lang ko sa tupad ya, makuga o gid siya. After mga 2 days, nagtawag ang asawa ko sa akon, pero ti kay gani nga nag-init ang ulo ko. Wala ko ginsabat. Kay feeling ko gid ya, gina-otis ya ko ya katrapang era, kag syempre ginaubos silang ang kwarta ko nga ginapangumudlayan di sa mga luho kun sa iban nga babayi. Kay ti bangod nga hindi ko gusto nga sabton ang tawag, nag-chat siya nga maipakita kuno siya.

0: Nanto. Ambas ang asawa ko nakuha niya kuno ya ang kwarta. Kag naisipan niya nga mag-alaga na lang kuno sang manok kay adlaw-adlaw may ma-harvest ni itlog. Kagambal niya maguli kadiga hindi lang ako ni itlog ang i-harvest mo. Kay may nagapangitlog na tadi nga moto nga motor. May nagapangitlog na tadi nga manok. Wala niya kinambal sa akon ang amo na nga plano niya katrapang era kagi syempre ginsurpresa niya lang ko. Abi ko sa to anay kung gingasto niya sa iban nga babae kiti grabe kito yung pagputok sa akon nga butsi. Katrapang era mayo lang kay dito nagkadto ang kwarta ko. Hambal niya sa akon masupot ko kuno liwat kay ti dugangan kuno namon kay may bakante pa man nga space ang kurungan ah. Hambal ko ato pa yung kaswerte ko gidya sa akon nga bana. Abi ko, lugi na ko. Gali, swerte na swerte, gali sa akon. Kay ti, naisipan niya ang muna nga bagay. Abi ko, anay ko na pinagdi siya sa scutter. Gali, ay, paldog, gali. Dapat yung akon kuan, katrapang era, mapamalakpak. Katrapang era, pati ang akon kuan, mapamalakpak sa akon nga bana. Kay ti ka nami sa iya. Ang wala na gusto ko nga i-share kay Tropang Era, no? Ang wala nga hindi tanan nga bana, may malaway batasan. Ay, ba't kinapanumdo mo lang ato nga future, ah? Diba, Katropang Janzine? Madam, magin nga salamat sa pagbasa sa ako niyo sa lahat, Katropang Era. Pero amuni ba lang inaway na muna? Hindi ko gito yung makaget over. Hindi ko gito yung makaget over sa inaway na muna, Katropang Era. Ang wala yung natabo, ang natabo after, naging surprise ni ako, nga ano gali? Nga manok gali. Chicken nuggets. I love chicken nuggets gali. Ang iya nga ginbakal. Instead
1: I love eggnog.
0: Instead of vroom vroom.
1: Hoy! Di nang kwarta nga nga dugay-dugay ka man gihapon. Why ka man gihapon na ka ba?
2: Wala. Wala gita na yung hi hello da. Mangkot gita yung
1: anong gani, kwarta. Oo gani, di na to. Latawa pala. Ay, 1 week no. Ambal mo, mabakal ka sa motor.
2: Ay. Ambot balaga ah. Hindi na bala magkabalaka?
0: Jinx yan.
2: Hindi na bala magkabalaka? Basta ah, hindi na ko pag-intrahe. Bala kay ako na lang nabahala, ya?
1: Ginahawa ko na bala kasupot. Pila ko nakabulan nga sweldo, ha? Nga ginsupot. Tapos ambal mo, mabakal ka dahil. Tingin pa dalaan, taman ka, wala mo galit. Ayun, gibakal, di inang kwarta.
2: Ah, basta rin lang din kwarta, ah. Ay. Ano man ay... Hindi ka bala mag... Wala ka salig sa akon, hao?
1: Ay, di ka... Ang problema, ganyang pamangkot ko sa imo. Di inang kwarta nga, wala ka man gapon ka bakal sa motor. Kaya di ba, humbal mo, bakal ka da yun?
2: Ambal ko man gani, pero basta, hari lang di sa akon. Hindi lang bala pag intray akong discarte.
1: Ay, base kung ginggasto mo to sa iban nga babae, ha? Umandam ka lang sa akon.
2: Babae? Hindi ko makuha babae.
1: Tidi inabi, ay. Shin, mail to walang ginpadala ko sa imo. Tapos wala na bilin, wala lang man gani ka bakal motor.
2: Ah, basta, ari lang na di. Di ka magkabalaka, ah.
1: Eh, ginapog, tas magkikabala. Dumalupok na di ang akon nga, ano, ho? Ng mga brain cells.
2: Ay, ambot na lang, ah. Pangaway naman sa, ho?
1: Di kay, ambot sa imo, ah.
2: Hindi naman nga, kiko, ang tao bala tsura mo, ho?
1: Ang surak mo. Sarang
2: hindi na bala mga kiga, ari di ang kwarta sa akon.
1: Ay, diin nga, ni itiabi palang tawa ko kung diin na na.
2: Basta, dala ko lang to kaya, no?
1: Kaysa, no?
2: Dason lang si Mana, kung mabakal.
1: Ay, ambot ah.
2: Sige na.
1: Tiyan buta, sige na, bahala ka na.
2: Ga, hello?
1: Oh, ano naman? Musta ka na?
2: Ah, why ka biga reply? Pero may pakita ko tali si Imo.
1: Ano naman na? Nakabakal ka ng motor?
2: Mas nami pa ni sa motor.
1: Nga man, ano na? Salakyan?
2: Mas nami pa sa salakyan.
1: Ebe, palang tawa ko pwede siga, be. Na-excited ko, ako.
2: Ari kay pag-abot mo, daw makabulig yun sa aton. Ari lang tawa, ho.
1: Haba? Wow! No? Mga no? Chicken cages! Wow, damadang manok pa din, Alin!
2: amuningin bakal.

0: Ako, surprise ako sa imo ah.
1: Tiambal mo, mabakal ka motor. Kidaan na tong motor ta. Tapos nagsagot ka dagali sa mga manok.
0: Ah, oo eh.
1: Ay, din mo naman nanakuha ang ideya nga naman.
0: Tikay, napinsaran ko lang. Kapangabudlay ka dadaan sa abroad. Ti gusto ko man nga makabulig-bulig man bisan ang ano lang, panggastos lang diri sa balay.
1: Ay, abi ko gani, ginatunto mo na ko. No, ginakulbaan ko tuligad nga adlaw ko eh. Base, balaging gasto mo sa iban nga babae, ha?
0: Tunto man. Di ko na yung kabaloy, ha?
1: Uy, sis. Ah, no, ganyan ba? Tsura, bisang, ano ba?
0: Amo na yung mga loyal lang, ya? Jesus. Oh, ara kay damo ko di chicks. Nantawa ba lang mga chicks ko di, oh?
1: Gani, mga hamis-hamis, kagputi-puti pa.
0: Oo, eh. Ari adlaw-adlaw ya may sudantay nga itlog.
2: Kagmay? Probag yung itlog?
0: Hindi ilang...
1: Hindi man tayo masamudan sa itlog.
0: Hindi ka masamudan sa itlog. Oh, diba?
1: May pilian ako, no? May 1, 2, 3.
0: May brown, may white. Wala lang black.
1: May double egg yolk na.
0: Kung maswerte yan ka na
1: Paldo.
0: Oh, di ba? Amo na ning bakal ko yaga. Sa Dason lang ko yung bakal motor kay nami pamani ako ng motor.
1: Ah, sige ay ikaw da bala oy.
0: Oo.
1: Abi ko gani.
0: Abi mo nang chicks na ko.
1: Kulbaan man ko kay abi ko ginatunto mo na ko. Abi ko gani wala ko sang swerte si mo gali kay tanan gali nga swerte ara si mo. No ko ayos ah.
0: Hay, kabay pagani nga maging maayo man yaton nga negosyo ah. Para hindi ka na da magbalik pa.
1: Gani, kaluian lang makapundar ta dugangan ta pagina.
0: Sige ah. Dason ano naman? Anong pagid nami nga idugang ta di man?
1: Ah, paminsaran ta lang na ah. Istoryahan ta lang na galing pag mag ano na, mag-click na ang aton nga negosyo.
0: Ate sige. Te, halong ka da ah. Kay atindiron ko din aton yung mga chicks,
1: oh. Oh, sige. Ah, sige ka. Bye.
0: Bye. Mga chicks gani. Tigay pero mga chicks na to.
3: Kaya ito pag-arad ako, gidang ako nga pagpasalamat sa ako nga ba na kay T. Biscan nga layoanay kami, nagabuligay kami gyapon sa pagpangabuhi. Salamat gi sa pagbasa sa ako nga sulat. Ako galing inyo tagpadala from Lambunao, Iloilo. Wait.

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Welcome back mga Ketopay Network program this afternoon. X-rated oras sa XFM 54 minutes after 3 in the afternoon. Mga Ketopay, salamat. Thank you so much for being with us. Salamat sa inyo pag-upod sa inyo program every afternoon, X-rated mga katropa. Thank you again sa mga nag-tune in, mga nagpamati sa 100.7 yung frequencies sa ilang mga FM bands. At ang mga Facebook Live viewers, at ang Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. See you all tomorrow, same time, same station. Dirigid lamang sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Upon sa technical partner, this afternoon, katropang Alex Saspa. Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
4: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mambibili sa mga supermutika.
5: The Secret of Health.
3: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nag-kape ka na, naggamot ka pa.
6: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
3: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Ang Soft Gel Capsule
10: na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
8: mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
3: O ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Sample Plus Gold.
11: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ang Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Gilbert po, security guard. Uyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
16: Ice yan!
15: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: XFM. XFM.
18: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
19: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
20: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang
0: ng skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
21: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natagat ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
24: Yeehaw! XFM.
25: Katropa mo!
23: Exciting!
26: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: Katropa, welcome na naman sa Tuesday edition sa programang Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Nagatagiti gihapon ang init pero alas 4 na. Ang mga nag-aulobra ni sa kampo, ti amo na nang ginatawag nila nga uret na. Pero ari pa ko di agyapon niya mga katropa na gawakal para sinyo. Kung saan kayo masaya, nandoon rin ako. O ngayong hapon na sa mga katropa naton nga nagapamati, nakatutok, nakatune in sa 100.7 XFM Iloilo. Kamusta ang inyo sininga Tuesday afternoon mga katropa? Sa mga bag-ubugtaw, sa mga nagatulotambay lang sa ilas da nga terrace, samtang nagapaningad-tingad sa ilatupad balay. O te, anong nakuha nyo kay nagapaningad-tingad kamo da? Sa tanan nga mga nagasimhot, no? Sa tanan nga mga nagapanimaho na sa nga mga ginamarinate nga baboy dira sa Barangay Sinamay. Vesperas na sang ilang ang kafiestahan. Tomorrow, gutok naman ni ang dalan, laban-laban. Langatan lang sang duwa kaadlaw, may fiesta na naman. Ay, paano tani makauntat kaon, baboy? Paano tani mapanubo ang aton sininga mga creatinine level? Sige, birahin nyo lang da kaon. Kundiin ka mo malipayon, dito, gid kita. Tiyo sa tanan nga taga Sinamay, da, hindi gid ka mo mangagda? Hindi nyo gid pag-agdahon ang mga taga XFM? Oy, baka naman. Sa tanan da, galinawan nga mga listeners. Why, pabati-bati lang mani. Basiya, madutlan ka mo. Kani, chamba, boss, makakaon kami lechon. Kumalate ko ba sa buot siling ko nagkaon pa ko sa fiestahan. Pero kung early ako boss mag-abot, meaning to say, wala ako kakaon. Ay, ang saya ng life mga katropa peeps. Bago sa mga bag-ubugtaw da, kamusta ka mo? Sa mga nagapulupamunyag, nagapananom-tanom. Sa tanan nga mga nagapulupabalhas. Kung ano man da sahi nga klase, ako ano man da nga klase kapabalhas na ginahimo mo subong. Ah, importante, nag-enjoy ka. Kung nagabomba ka man da. Kung nagapulupamunyag ka man da. Bot na lang gina, basta ga-enjoy ka, go ahead. Sa mga katropa natin yung mga drivers, no? Sa mga passenger assistance officers, sa mga pasahero, sa meets co-op, sa Jerusalem, of course. Kamusta ka muda, mayad-ayad lang kapagbiyahe, no? Kabay nga ipalayo lang kamo sa mga kung ano man dira nga mga ano ah. Nga dalan nga mariit. Katropa, isa na sa ang inyo sininga mga music request, mga ano nyo, mga greetings nyo daw, and pa shout out sa amon sininga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Hi, Tita Weng, kamusta ka mo da? Mainit man bala dira sa Qatar? Qataram na nan. Sa Dakyane family da, kamusta ka mo da? Dahog naman yan, laban-laban ang halo-halo. Madahog man of course ang soft drinks nga malamig-lamig. Sige, padayon kita mga katropa peeps, pwede man ka mo makapangapi-kapi.

Tropa Oras Diri sa XFM. It's now 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon. And this time check is brought to you by Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Bangon may arinis ang mangosteen, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nag-boost inis ang ating immune system, nagahatag sa mataas ng antioxidant protection, nag-suporta sa cardiovascular health, nagabulik sa pag-regulate sa ating blood sugar, nagapanubos ang cholesterol, and of course, nag-manage man sa ating sininga blood pressure. Manami iniha, mga katropa, sa mga may diabetes, kaya may arinis ang palaya, nagabulik sa pag-improve sa ating sininga glucose control. Santhon Plus Gold, produkto sa Yes to Health Incorporated, kag mabakal gida sa mga leading outlets nationwide. Kato lang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Paot na ang tanan ng mga alipin ang salapi. Halong kamo sa inisini nga pagpauli. I know ang iban buwas mga nag-file ginisang leave kay mga kadto na sila sa ilang nga mga pamilya nga nag-celebrate of course ang fiesta. Hindi man kita ni makapangagda, kahit hindi man sa ato ng fiesta. Okay? At least bala klaro ta, basi ang malaw niyo ko karon nga fiesta gali sa amon. Ay, ambot na lang ah, makipiesta lang kuya pero hindi fiesta sa amon. Okay, Clarex ba tayo? Mga katropa, it's now 15 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Gani pa dahil lang kamo diri sa pagpamati, diri lang sa 100.7 XFM Iloilo. I see your

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone. Kag-vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramang sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natunan. Pampagana sang uto. Kag-pampa-improve sa atong immunity. By Santone. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santone Vitamin C. Ang

0: Alkaline ng vitamin C.
1: Sister Pain.
2: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
4: Maka-college na ko!
1: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimok sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: X FM. XFM.
8: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tubok sa Subo, Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako resistensya, gani ako na pinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
8: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

ka tropang, welcome back sa programa nga Extra Drive with ka tropang Bea. Extra Drive! Extra Drive! Sa mga nagapili-pili dasang utan, pili agid ang preska. Say man sa ano, magpili ka mo sang isda, baboy. Alangan kay magpili dasang mga frozen, di bala? Nanindahan ka na gani kay gusto mo magkaon sang preska. Ikaw yung mahilig kagit sa lubok. Ay, ambot na lang gidya ako. Sa mga naga, ano da, sa mga naga panindahan na mo ni oras. Make sure ang inyong sininga mga kagamitan, ang inyong mga wallet, ang inyong mga bags. Ibutanggi sa atubangan, kay budlay na ma, ano, maswitikan ta. Budlay na pa, si bala mabayad ka na. Tapos ang gending, wala ka na inugbayad. O, sa mga nagahungitay naman das ang fishball, dira sa may Haro Plaza, te, nalipay ka mo. Ah, basta ko nalipay ka mo, te, nalipay, nalanggid ko ah. Wala man das ang ibang niya mahimo kung dira ka mo nalipay, di bala? Oy, by the way, sa tanan galing nga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy, happy birthday! Shout out kay katropang Mario Hilongo, di ba? Ay, naku, bawion mo ko ba sa program mo, ha? Tamyawon mo ko, ha? Tamyawon ko ni kay Basi next fiesta, balay hindi niya ako pag-down sa balay nilaw. Kasi wala magsunggod budlay na hindi naman takakaon sang mamoy. Sa mga may fiesta dati, hindi pa ulihi ang tanan ah. Kung may invitasyon ka mo, send lang sa amin sininga text line 0950-975-6970. Basi may mga music request ka mo dala, adira, no? Ilakip nyo na lang ang inyong pag-imbitar. Daw sa others, bala ka mo mo. Kasi sinugid, abi kami para hindi magkadto, no? Ay, ambot na lang gid mga katropa, ah. Sa mga panahon sang krisis, mga katropa, kadamo na gid, no? Pigado na gid. Ang mga pigado, nagapigado na gid. O, parang hindi na madugang ang inyong kapigadohon, mag-invest ka mo sa inyong sininga ikaayong lawas. Magbakal ka mo sang Santan Vitamin C, mga katropa, peeps! Bangod ang Santan Vitamin C, nagabulig sa pag, nagabus niyo, no? Nagabulig sa pagbus sa atan sininga immune system. Agad hindi ka tamadasig tapikan sang obo, hilan at sipon, mga trangkaso, kagkun ano pa ang sahi sang balatian. Santan Vitamin C, mga katropa, mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Sa mga naga-walking-walking da, sa mga naga-jogging-jogging, sige, go ahead lang. Sa mga naga-pang-groceries, mayang hapo lang da sa mga taga-supermart, sa mga taga-Shopee da, kamusta ang pag-deliver natin sa parcel? The more parcel, the more ang porsyento. Gani mga katropa, bakas lang, kaya sa kabuhi wala man kita sang choice, kundi adlaw-adlaw magbakas. Padayon lang kita sa mga katropa peeps. So, sa mga pa-out na sa ila opisina, sa mga construction workers natin nga mga mapisan, sa mga mangunguma natin nga nagapamunyag na, nagapananom, no? Sa mga hapon, mayang hapon gid sa inyo tanan-tanan. Sa tanan nga nagaluto na sang ila panyapon, kay ma-early dinner sila. Good afternoon gid sa inyo tanan-tanan mga katropa peeps. Madamong nga salamat sa pagpamati diri gyapon sa XFM. Mga katropa, it's now 10 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Gani pa dahil lang kamo sa pagpamati diri lang sa XFM. Magod magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alami kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang cellula ng dugo?

0: At ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selyula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selyula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selyula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa pinto malapit po tiga sa New Lugar.
3: The secret of health.
0: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selyula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin, at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: The secret of health.
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Bisunix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes, to health!
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remelito Oy, sa akon nga nadab-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa

0: weekly draws ang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Mga katupa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sang tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
10: Ako Galicia Arjo, isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis. Sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Madiet na ko buwas ah.
6: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.
6: XFM.
12: XFM.
13: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid, at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
12: X FM.
11: Mga katupa, exciting!

Nakapauli na bala ang tanan halin sa mga maritisan? O basi kun wala pa, matamat na. Sa mga nagapila subong sa terminals, kamusta ka muda? Lawig ang pila? Sige lang ulo, agwanta lang amo gina basta rush hour. Oy, by the way ha, shout out lang ganda gali kay Pau Pau, kay Inday Jaira, kag sa classmate ni Pau Pau nga nag-aobra ko nung sang ilang nga project sa Barangay San Carlos, Anilaw. Mayong gabi lang da kay Tito Weng, Tito Jay, kanday Maninay Rubina daoy. Hello, hello sa inyo ha. Mayong gabi, gid. Good evening, gid. Ano ang pasabaw ta da? Nakapuli man ko tuod sa Anilaw, pero wala ko kakauns ang apan-apan. Nakakamiss. Ay, kamusta ang mga taga-umada? Kamusta ang mga nagalagaw-lagaw subong hapon? Sa tanan nga mga nagapang burger-burger lang dati, wala kita da! Maya na kay kamulang busog, kami diya, ano, nagaraguok siya namon. Ay, hindi kami ang magpasugot, ah! O, sa mga katropa na naton, nga gamay na lang ang sulod sang bulsa! Lapit na lang ang 15, ah! Konting tulog na lang, mga katropa peeps, ulo agwanta! Uluim nila nga na itubig ko na makinanglan kita. Ah. Kung daw ini madala, sige, ah, baka lang napulo ka pisos nga rice sa kilid-kilid. Ho, ah. Tapos, fried chicken. Oh, may 30 pesos ka, solved na. Ano pa yung ginapangita mo subong man? Lapit na lang 15, oh, magasto ka naman sang pila kalibo sa isa ka adlaw, tapos kaya mo pa igoon, ang 500 sa isa ka semana. Muna ko no ang mga ukaugalian sang Pinoy na hindi gid makakas. Ang pagkagastador. Oh, naiguan ka naman da, oh, hindi ko na hungod ha. Bala ka day ako naiguan ka. Ma, importante yan, naga-enjoy tayo, no? Nag-aagi lang man ta sa kalibutan mo. Kundi mag, ano pang himunta, syempre mag-enjoy-enjoy lang tayo. Sagad ka muna pa ka-stress. Ay, dasig ta na mag-tigs ya. Mag-tigyo lang. Oh, mayong gabi, ma. Kamusta da ang mga naga early dinner? Oh, kamusta ka muna? Sa mga wala pa nakaluto, himos na mga katropa peeps. Updalay kita ha, until 7 o'clock subong gabi mga katropa. Gani-update ninyo si katropang Bea subong gabi. For your messages mga katropa, isend lang sa aming sininga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapangita ang aming sininga mga Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Tumduman ko bala no sa samtang nagasakay ko bala papuli sa bus. Kasi last time may naka-video to sa ano ho sa minibus, sa modernized jeep I mean. Nahalin sa San Miguel pakadto sa festive. Hamal na sang conductor oh. Ay, basi may magpaka-hero naman na mag-video-video. Ginaklaro ya git. Hadlock man siyang madulaan obra. O sin uman bala hindi gusto madulaan obra. I mean nga sin uman bala ang gusto nga madulaan sang obra di bala. O gani nga hindi ka mo magpasaway kita mo da nga nakapaskil nga di nakapaskil na gida sa sulod sang bus nga 8 lang ka mga pasahero ang pwede nga magstanding. Tapos sila nakalabot 12. Tapos anay nga gin ano? Ginreklamo sila pang akeg. Diin ta di malugar man. Ay, ang buhat na lang gid ah. O, sa mga katropa da natin, magsunod lang ta sa mga ano, apagsulundan. Wala man asang may madula sa aton, di bala? Antos-antos lang, kaya wala man kita sang choice. Adlo-adlo, nag-aantos man ta actually. Ang mga tananda nga nagaugtas balahong, mga drivers naton, mga titos, mga daddies, mga lolos and tatays. Para hindi ka mo magugtas, sabi pag-iinom na lang ka mo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Diba? Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katropa peeps. Gamitan ninyo antes 30 minutes, antes mag-loving-loving kay Mises. Ay, grabe siya. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, mga katropa peeps.
ate, ano pa lang ginahulat nyo? Sige. After nyo na biyahe, hapit sa butika. Para pagpuli, kundi yum-yum. Si Mrs. Aray mo! Mga katropa, oras diri sa XFM. It's now 11 minutes after 6 o'clock in the evening. Enjoy ka mo sa inyo sininga pagpaniapon. Kay ma-enjoy man ko di ah. Kundiin ka mo na malipayon dito manta. Mga katropa, padayon lang sa pagtutok diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpag

0: mabibili sa mga butika.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
9: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: madali sa XFM mga katropa. It's exactly 7 o'clock in the evening. Madamo gid nga salamat sa pag-upot kay katropang Bea subong Tuesday edition sang programa nga Extra Drive.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Sa tanan nga nagapanyapon, happy eating! Maghigop gid sang mainit-init nga sabaw, especially kung bago ka tapos exercise, just like kay katropang Era. Nga pulo pa balhas para nga karon makahigop na naman siya sang sabaw. Mayo lang niyang mga naghahigop-higop sa mga sabaw, pakaldo-kaldo para bata guwapo. Sana all. Mga katropa, wala na kita sang time sa atong sining program. Kita ay kita liwat po, same time, same program and same station. Magabulos na ang news and public affairs nga headshot with katropang boards Tibor Morales. Para mangin updated sa balita lokal, national, kag international, i-follow ang amo sining Facebook pages. Pangita lang ninyo ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Kaupod ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Sa ngala naman sa amo sining Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Kagsangala naman sa amon station manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Akon kasubong kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon, may Santone nga bugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Bibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C.
3: Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Sister Pain.
14: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Remedito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: College na ko!
19: XFM!
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:09 na mga katropa.
1: Headshot! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Headshot! Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot! Headshot! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:10 na mga katropa. Magabi na sa ato mga katoran, sa ato mga kabinan, sa ato mga katropa. Diri sa palibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kami mga katropa diriya sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. Kaning XFM Radio Patrol Iloilo, mation kami sa inyong mga radio pagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7, amon isang una ang frequency sang Z100. Kamusta natin mga tagpramatila? Balikin nga aton sa mga patrollers nga nag-upod subong sa aton nga gabi diri sa aton nga papangalagad na dirigyapon mga kabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-livestream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo, amon ang amon nga page samtang amon niya nga Facebook account is XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo din na makapadala sa inyong mensahe, kamo informasyon, lakip man ang inyong pa-shoutout. Hanggang inyong man, nga mga gusto ipatamyaw sa buong gabi, dirigid lamang makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:11 na makabanan mga katropa sa Tananga celebrate sang ilang birthday. Subong adlaw, happy birthday. Kag Tananga celebrate sang ilang anniversary, happy anniversary. Papadamyaw halin diri mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang abon nga hotline number 0950-975-6970. Sa mga gabi makabayan, damo kita sang talakayon ng mabalita. Sa giyapon, mga tutok kita sa balita nasyonal. After shock, ini makabayan sang pag-ili sang Senate Presidency. Pag impeach ka sang House of Representative kay Vice President Sara Duterte, sige hapon mga tropa, no? After shock ina isang mga lagko ng balita ya sa Manila mga katropa. E diba tapos mga kabinan nga nagulwa ang balita nga timprano pag aliya samtang nga si Senator Inimikang tanan mga kabinan sa warrant o baris pala nga gin pakita mga kabinan nga may arag in manggali nga warrant o baris ya halin sa ICC si Senator Bato de la Rosa. Tingko din sa Sabado pa lang, ginistoryan na ito nga may, kung may warrant o barest si Bato o kung wala. Kagabisan gani si DILG Secretary John Vic Remulla naghambal nga wala akong sa nakita nga warrant o barest. Pero siya kung inkaso ginman siya nga may ara nga warrant o barest. Singyati, mapurma kita sa isang gismel ka mga membro sa task force. Task force iagod mag-operate makabinan kay Senador Bato de la Rosa. Now, ano ang balita subong nga gabi? Ano balita subong nga gabi? Kag ano balita makabinan nga nagbalahuba dito sa Manila? Kati yung manambal nato makabinan after siyak gapon ini sang nagkatabo dito sa Manila ini ang may pag-attempt makabinan nga pag-serve sang warrant of arrest Bato kya kay Senador Bato de la Rosa. Hay, nagkalapila siya duwa katudlo ni Senador Bato de la Rosa sang pagpanagyo. Ito kasi wala kin saya mo, wala kin saya kabalo nga dito kanin ang mga NBI nga nakaplastar ato iya sa Senate building. Dira mismo sa gate iya sang Senado iya. Nakaplastar ato iya ang mga membro sa NBI. Kabangda na nga pagkita iya ni Senador Bato de la Rosa. Ito kasi lagan siya. Tisad to mga tinulwa siya sa ideya nga may warrant o barista kung wala basta na bilwaan niya na iya sang ligad pag iya mga binulan, mga before siya nga mag-leave, mga 6 months before siya nga mag-leave, wala sabi magpakita sa Senado, di mga tabi may kunukuno na nga may warrant o barista siya. Now, ang natabo mga katropa, alas 7 parang ganit kahapon sang aga, may membro na sang NBI nga nagkadto makabinan kay Senate President Tito Soto. Kanaga, hey, bano, abing, may napangita si Senador Bato de Rosa, kami waranto baris siya. Bo, ang, wala ganit reaksyon, magkabanan, ang aton nga senador, ang aton nga Senate President, nga si Tito Soto, magkabanan, sabay login tudlo niya sa Office of Sergeant at Arms, sang Senado, mga katropa. Gusto mo na nga ka, tama, Senador, ka, kaiban na sa inyo, tama ka Marites man nga mga taman sa inyo ka mga Marites da sa mga senador na to, malang dun man pa eh kung kaysa na sobra pa ni Marites baba nila mo ha, wala gid sa iya nga mag wala gid sa iya makabayan nga mag ano abi magpa mag inform abi kung mag mag chat sa group chat nila nga balon abi hoy bato alert may NBID ka pangita sa imo nga gahambal nga may warrant o baris ka. Now, ini bala makabanan, may ara bala sa ilang rules. Ah? Kaman ni tanan makabanan, kung ara ka sa isa ka organization, isa ka legislative body, tanan-tanan mo nga mga hulag dira, ah? May ara ka nga bala siyan, parte sa inyong internal rules. So, no, dapat bala ang ginimo yan ni Senador, ni Senate President Tito Soto. Ah? May rules bala sila, kaya tawag nga, di kung may ara na karong nga chismis na nga may kaginapangita ka na karoon namin, no? Sampol lang, sampol. Napangita kami na sang imuda nga, sang kinidan labi, no? Sampol na. Di, may mga group chat mo na sila mo, di ba na? Di ba? Balda ko, oy, yeah, bro, arindi siya si Kwan, pangita sa imo. Yeah, si Kwan Murinoy. Si, imuguruni nga, Kwan Guruni, nga, kabit ko mo ni. Di ba? Kung muna ka suskada will be ilan sa iba rin mga senador sa atin, magigid si senador sa at Tito Soto, magigid siya magsagi, iya ka magbutang abis sa group chat na nga, oy! Alert everybody! May NBI naman ko sa kundi, gitudlo ko to sa Office of Sergeant at Arms, kaya makikita nila si Senador Bato de Rosa, kaya may aras na ko nung awaran to barest. Bo, tani ang mga tong chimpo, makabanay nga na-confirm nga may aras kaya manggaling awaran to barest si Senador Bato de Rosa, tika dani. Basi ko na mapangita man sang iban nga pamaagi, no? Si Senador Bato de Rosa nga, ti paiwan nga anay ang iyang pag-report sa Senado eh. Kati mo itong ginakadlukan mo. Ang warrant of arrest makabanan nga iya sang International Criminal Court. So anong patag makabanan ni Senador Tito Soto? Standby ko magkabilang dirigyapon sa itong pabagalagad sa headshot at dirigyapon mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot. Sa gyapon mga katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Opdang kita ng katropang Alex Saspa, tuntung balas 9 ang tak na sumunga gabi. Kagdugay-dugay makabanan aton manibaloon ang mga balita sa aton nga news center. Mga balita makabanan nga tipon sa aton nga news center. Dito ya sa Metro Manila. Kay man, sa amuning ganing hambal naton, ini aftershock ni matanan-tanan mga katropa, sang natabo kapon nga pag-impeach sang 257 ka mga membro sang House of Representatives. Kaya man, gambal kita magkabanan ng House of Representatives. Di ba, ini ang upper house ang Senado, ang lower house ang mga kongreso. Di, ang lower house, ato mga congressman, nag-impeach mga katropa kay Vice President Sara Duterte sa buto nga 257. 25 ang no, siyang abstain. Di, sa 257, boss ang tanan naton ng mga Iloilo congressmen, mga katropa, nagbuto pabor ng impeach makabanan si Vice President Sara Duterte. Now, pa dito naman iya sa bahin sang Senado, sa pag-umpisa sa sesyon kahapon, nag-ilis gila yun sang ilang, nag-ano dayon, no? Naging may aragap dayon nga changes sang Senate President. Kasi primero pa na nasang ligad pa kasi man, nagdebati-bati na nimo nga may ara nga changes sa Senate President sa Senado. Pero wala sa confirmation. At pag umpisa kapon sa sesyon, nag-move makabanan nga pagabuslan mga katropa si Senador Tito Soto ni Senador Alan Peter Cayetano nga nagapungko nga Senate President mga katropa. Abaw. Bangon siya ni mga katropa sa natabo ngayon eh, kag ang pag attempt kapag service ang one at barest kay Senador Matud de la Rosa. Ating aftershock naman niya mga tropa, nag-gibid na isa naman niya si Senador Ruben Padilla kag si Senador Kiko Pakilinan. Bangod makabanan kati gusto man iyang i-highlight kung tani iyan ni Senador Padilla. Iling parte sa one at barest iyan ni Senador Matud de la Rosa. Kati ang bali ati hindi lang niya naton man isa-isa kadlaw sling. Hindi niya madwula yung parte sa kwanasa. Warang tubares niya nga i-ginattempt kayo serbi bato kay Senador Matud de la Rosa eh. Tingaling kay gusto man niya ni Senador Kiko Pakilinan nga ti ma-move, binamove on na kita. Matalakayo naton ang iban sining ng mga agenda sa sesyon. I have the floor! Oh. Ti nagreklamo si Senador Ruben Padilla in ang manner nga malagnay nga naggambal siya siya Mr. President, may rules ba tayo na kung sihigawan yung subordinate niya sling niya pwede ba kareklamo? Tama kalagnay sa gambal ni Senador Padilla. Ti may sa nag-batman nga I think siya ito nakabatid ang CDC nagsag-bat si Senator Amy Marcos niya nabatian ko man siya nakatunog gin man niya basi kung natural lang ginaya sa paghambal iya ni Kiko Pakilinan kay kagi sa iya sa media sa guna mo man dipindi ni makabinan sa ano abi mo sa delivery mo dipindi ni sa delivery kag dipindi sa mga isyo ang itinakay. May arat na kadang makabinan nga anong solusyon sinis ang Senate President? Anong solusyon sa Senate President? Kag kung magreklamo, abay karon si Senador Ruben Padilla. Diin siya pwede makareklamo. Anong balasihan sa reklamo niya? Arat ba na sa internal roles nila? Kati sa sinapmanggot ni Senador Padilla, siya may dyan humba tayo sa ating roles na pwede ho ma-reklamo yung magsisigaw sa kasamahan nila. Oh. Ano nagkapangamuyo, bla? Natama kalagnay mga katropa. Natawag takaroon, no? Ano-ano ang manginstad sa mga kabanan sa Senate President, may kaangtanan sa mga katropa sa nagyapo, no? After siyak sa pag-attempt pa kabanan na pag-service ang Juan Tobaresta. Bato kaya kay Senador Matud de la Rosa ang aragyapon makabanan sa Senate building under Senate Protective Custody mga katropa. Anong kapanaran ni Senador Matud de la Rosa? Magpapabilin sa balang kustodiya sang kustodiya makabanan sang Senado. Dapat bantayan natin makabanan kay may mga kwan karon may grupo man nga nagapanawagan sa pag umpisa na sang Senado sa pag-convene bilang mga impeachment court o kon senator judges sa articles of impeachment nga gin-submit na sang House of Representatives makabanan na kon ang Kongreso sa Senado mga katropa. Te blantayin ni kati gila research naton mga bagay kung may mga timeline ba lang aton mga senador kung saan tapuson eh. Kati ginbalikanta ang mga nagliligad ng mga gin-impeach nga na-convict ba sa impeachment ng mga impeachable officials, government officials, pila ba na kaadlaw na tapos nila ang impeachment hearing. Kaya makabanan, makakuha kita sa dugang sining ng mga ideya, may kang tanan sining makabanan sa impeachment hearing bato kaya kay Vice President Sara Duterte kay kung si former Congressman Junjun Tupas pa sining niya at tindamo pa na sa niya bin, kwanda, may mga pleadings, may mga ano pa na, may mga siyempre may mga appearance, inter-appearance sa mga abogado nga mga kwanda nga mga depensa kag ang mga abogado sa prosecution eh. So ang mga pungko makabanan nga sa prosecution, te of course ang mga congressman nga gindeligar nila nga mga depensa sa ilang desisyon sa impeachment or articles of impeachment mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol El Ilo alas 7:24 na. Padayon ka mga kabayan gapmati diri sa XFM Radio Patrol El Ilo. headshot.
2: Headshot.
0: At magkabadang kuhaan ang mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Pagi kay katropang Bia Joy Sobaldo, mga balita makabadan sa Gihapon ang ginahulat ka ginabantayan sa aton mga pumulo diri sa Western Visayas. May kang tanan makabanan sa mga nakaltabo Gihapon dito sa Manila. Nang aton diri makabanan sa XFM amo ni. Wala kami nag-question sa nangin desisyon sa aton mga congressman. Kung nga nagbutos na pabor sa ilang sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte, wala kami nagsukmat sa inyo. Kung anong inyong desisyon, inyo ina. But ang amo na pangayo sa inyo, ang para sa tawo, ihatag niyo sa tawo, ilabadagid makabanan ang ining pressing issues karon nga ginabantayan man sa pamuloyo, ilabadagid nga diri sa aton sa diri sa aton makabanan sa Western Visayas, diri sa aton sa Pilipinas sa Luzon. Ining mga issue makabanan sa flood control project nga gusto may baluan sa tawo nga ano na to? Ano na bala ang resulta sa to? Di eh, anong di na tong parta nga trilyon-trilyon na gasto? Amo nang ginapakayo namon. Kay ko mo, gipabayaan namon kamo, ginpasugta namon kamo mga kabanan, wala kami nagkontra sa inyo nga mga gin nga rason sa pagboto pabor sa impeachment, hatagin nyo kami sang nakaego ka serbisyo. Ina ba namin kabanan sa pag sukot sa mga tao nga involved sa sining pagwaldas sang trilyon nga balor sang kwarta mga katropa. Balikan tayo ng mga kabanan kaya sa buwang sa ating ngalain na ngalini ha, si katropang Bia Joy Sobaldo, mabalita mga kabanan na sa palibot sang pungsod Pilipinas. Katropang Bia, mayang gabi.
3: Katropang Boards, ginpili sang House of Representatives ang 11 ka mga miyembro sini agod mangin prosecutor sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte kadungan sang House Plenary Session sini nga Martes, Mayo 12. Ang mga napilian amo sanday Representative Jervila Luistro, Representative Terry Ridon, Representative Ramon Gutierrez, Representative Isabel Zamora, Representative Lawrence Defensor, Representative Chel Jocno, Representative Laila De Lima, Representative Kaka Bagaw, Representative Jonathan Keith Flores, Representative Lordan Suwankag, Representative Joel Chua. Samtang sa dugang pangabalita national, temporaryo nga gin-suspend ang session sa Senate matapos nga nagreklamo si Senator Robin Padilla nga ini ang ginsinggitan ni Senator Kiko Pangilinan. Suno kay Senate President pro tempore temporary Senator Loren Ligarda, iya man nabatian ang matunog nga tingog ni Pangilinan rason nga gin-suspend ang session sa tuyo nga regluhon sa mga kaupdanan sa nga mga senador ang duha. Wala na nakahatag pa sang iya sabat si Pangilinan angot sa reklamo ni Padilla. Sa suspension sang session katropang boards, wala ginbato ni Senator Robin Padilla ang gintanay nga handshake ni Senator Kiko Pangilinan. Samtang sa dugang pangabalita, gamiton na kung gamiton ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang tanan nga pamaagi agud punggan ang iya pagkaresto sa pag-atubang sa kaso nga ginfile sa iya sa International Criminal Court, may kang tanan sa War on Drugs sa administration ni former President Duterte. Nagfile sang bagong nga manifestation ang kampus ini sa Supreme Court para sa iya madasig nga judicial protection kag magahulat ini sang desisyon. Sa tion nga mag-issue ang lower courts ng arrest warrant bato kay De La Rosa, mag-aapil ang iya kampus sa Supreme Court. Suno pa sa senador nga magapabilin ini subong sa Senate kag nagtiner ini sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada. Pagklaro pa sini nga wala niya ginkuha ang iya sweldo sang ini ang nagapanago kag wala nag-attend sa session sa Senado. Nagapanawagan man ini kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga protektahan ang tanan nga mga Filipino kag ini magpasugot nga dalon ang mga ini sa foreign court. Mayo 11 o kun kahapon sang nagpakita liwat sa Senate si De La Rosa kag isa ini sa mga 13 ka mga senador nga nagboto kay Alan Peter Cayetano nga mangintalos kay Senator Vicente Tito Soto III bilang bagong nga Senate President. Yara ini subong sa protective custody sang Senado matapos nga tuyo nga serbehan sang NBI sang warrant of arrest kag inlagas tubtob sa sulod sang Senate building. Samtang sa dugang pangabalita national, wala sang problema sa pagserbe sang warrant of arrest sa mga senador apang nga ang ginahingyo lang ni Senate President Alan Peter Cayetano nga dapat nagikan ini anay sa Philippine Court. Suno kay Cayetano ang bisan sino nga senador nga nagahingyo sang proteksyon sa Senado ang nagaagi sa due process kag sa tion nga ma-exhaust na ang tanan nga mga legal remedy sila mismo ang magpa-surrender kay De La Rosa. Dugang pa diri nga bisan pa nga sang nagapanago si De La Rosa ini ang ininaangin pabutsyag niya kay Cayetano nga siya ang magasungka sa mga otoridad sa Pilipinas. Sa pagbalik sang sesyon sa Senado, pagadiskusyon na nila kung ano ang himuon kay Senator De La Rosa pagtakol sang impeachment articles of impeachment ni VP Sara Duterte kag iban pa nga economic issues suno pa kaya Cayetano. Samtang sa kaangot man nga balita nagalaom ang Malacañang nga mangin patas ang mga senador sa tion nga ma-transmit na ang Senate, kun ma-transmit na sa Senate ang articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Ginatagmani Palas Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga hindi mag-interfere si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa impeachment proceeding sa upper chamber. Sang nagligan nga tuig, gin-impeach man sang House of Representatives si Duterte sa boto nga 215 yes apang ini ang gindeklarar sang Supreme Court nga void matapos ginkabig ini sang High Tribunal nga unconstitutional. Ginacknowledge man sini ang kadamaan sa mga mamalidha nga nagboto pabor sa pag-impeach sa Vice Presidente nga yara sa 257. Samtang sa dugang pa nga balita national, nabato na sang Office of the Ombudsman ang partial committee report sang Senate Blue Ribbon Committee nga gin-forward ni former chairperson Senator Ping Lacson. Ini ang gin-confirm mismo ni Assistant Ombudsman Mico Clavano subong hapon, Mayo 12. Ipasang nasambit ng report sa team nga nag-handle sang flood control cases para sa ila investigasyon kung kinahanglan dugang pa ni Clavano. Ginarekomendar man diri katropang boards ang pagpasaka sang kaso nga kriminal kag administratibo batok sa mga senador kagaanay mga mamalidha nga sanay Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada, Senator Francis Cheese Escudero, former Senator Bong Revilla, former Acobicol Party List Representative Saldico, kag former Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy. Tanan nga nasambit nga mga opisyal ang hugot nga nagapanginwala sang alegasyon batok sa ila. Samtang sa piyak naman nga bahin, isa sa mga importante nga bulig sang gobyerno ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o kanang AX program sa mga Filipino sa panahon sang krisis suno kay Senator Loren Ligarda. Hindi na magsalig ang AX sa mga issuances kag annual budget bangon mayara na inis ang maathag nga mandato kag klaro nga sistema. Importante man suno kay Senator Ligarda nga mapasulod ang mga amyenda agod maathag ang data privacy safeguards kag maayo nga coordination sa mga LGUs. Sa panahon sang krisis katropang boards dapat nga madasig ang bulig patas kang may pagkabalaka dugang pa sang senadora. Samtang sa dugang pa nga balita national, ginbusla na sang prominente nga British barrister si Mr. Peter Haynes si Attorney Nicholas Kaufman bilang bagong abogado ni former President Rodrigo Roa Duterte. Isa sa mga ginakabing nga leading practitioner si Haynes sa International Criminal and Humanitarian Law nga mayara sang 25 years nga years nga experience sa tribunal sa The Hague, lakip na diri ang ICC, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, kaga Special Tribunal for Lebanon. Ginrepresent man sini sa International Criminal Court Tribunal for former Yugoslavia si Bosnian Serb General Vinko Pandorevic bangod sa massacre. Nagtindog man ini nga lead counsel sa ICC ni former Colonglis Vice President Jean Bemba. Ginapractice katropang words ni Haynes sa mga kaso kaangay sang genocides, crimes against humanity, war crimes kag international terrorism. Nagserbi man ini nga presidente sang International Criminal Court Bar Association halin sang 2019 tubtub 2021 kag ini ang labing unang individual nga na re-elect sa amo nga posisyon. So far katapang words amo ning mga balita national nga nitipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay katropa nga Bea Joy Subaldo, mga katropa. Mabalita na kaniya sa News Center. Ang oras makabit mga katropa diri sa XFM Radyo Patrol, Iloilo Headshot. Alas 7:34 magkabarin. Pagbalik naton, gusto niyan taning party gapon sa aftershock. Sining attempt magkabarin nga pag-service ang wala to barest. Sang NBI, batok ya kay

0: bilang amay sang senador. Huwag iti mo concern abe sa imo nga mga kabataan, sa imo nga mga kapdanan nga mga senador, kagbutang, magpost abe sa basi magpost abe sa group chat ngati alert senador bato hinahanap ka dito ng ano ng NBI may warrant of arrest ka daw iti dugay na nga ginahulat man kabinet ni senador Bato de Rosa mo kadto kidamo 6 months nga wala siya maka report makabinet sa senado bangod siya ning ginagati simple kadto ka man eh kay simple may pamilya siya. Oh, may pamilya siya kung kaso kung dalon to siya karon sa Netherlands, sa The Hague. Hindi ko nabilin pamilya. Hindi mo kaluloy man. Di, may patag mga katropa si Senador Tito Soto. Nga aabi nga wala siya mag-alarm abi sa iya kaapdanan. Ilamanagin ko rin may group chat sila nga membro dira makabanan si Senador Bato de Rosa. Nga nagambaloy. Pare.
1: Ay, agyo.
0: Di ba mo ng style ni Kalwan ni Tito Soto?
1: Pare, punta dito. May na kayo, may warang pares kayo.
0: Di ba mo ng style mo si Tito Sen? Di, araw-araw pa nga, isa lang ka mo ka tuhog na Senado, isa lang ka mo ka grupo. Wala kin ikaw iya maghamban abi kun lagi ka abi magsugit bisan sinong giran nila abi da nga mga aliado abi na kati ni balawantang ari kamus piyak grupo kati tani nagchismis kamanto sa iya piyak nga grupo sa grupo abi ni ka grupo abi ni Senator Ruben Padilla abi kati laban-laban man mo gina di man sa Marcolita pabay ilo na da ang mga alliances abi da kung ang mga gina awayan, abi da, nga mga boundaries ang politika. So, ang baltaneng, Sen, Ruben, punta sa akin dito yung ano, yung NBI. May warrant of arrest daw kay Sen Bato. Oh, siguro pagkabati na siguro ni Senador Bato, Senador Ruben Padilla, goro, bisan, anong grupo maagi da? Messenger, goro, Viber, Ano pagkita ang pwede mag-contact sa Messenger, Viber, call, text para kay Senador Bato de Rosa, goro. Sobra pa, goro, sa ambot na nung natabo. Base kung na gusto lang iaman ni Senador Tito Sen, hindi kasadya iya kung may arak na nagsanay mo. Di ba? Kasadya iya kung ginalagas ang inyo nga sa piyak grupo. Di ba? Base mo na ato na niya na personal tari iya nga pag-hangop man, no? Kati may arak nga pagpahangop karoon ng pagpainchindi makabinan si Tito Sen. Kung nga wala sa manugid nga may nag-coordinate sa iyang membro sang NBI mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:38. Sobra kun nga kun magidabas jag kita kabatian kaman isa nagakalipat kita sa aton nga obligasyon. Labdigid ko may mga bagay nga daw na nami ibala nga kag gusto naton nga ipadangop sugid sa aton kaopdanan. Kalipat kisa kita kun may gidabas jag kita kabatian, ha? Inabadagid mga kabdanan ko na ang balatian nato ng permikan lang balaga ubo gaya hilanat kagatrang kaso. Inabadagid na ako. Naning ubo nga na eh. Tamal si Iban, kuhanin ko na mo. Bulong ko na sa kapanglingling. Ito hindi man eh bulong sa kapalipat kati ubo mo. Di ba? Abal ko na silang Iban siya panglingling. Ito bala para maliwala ubo mo. Dahil gaya balagtong pares niya. Pre, kamusta ubo mo siya? Okay, pre. Tinga house siya ng lingling ko. Lingling ka din mo. Ubo ka tapos. Ganda. Lusok mata mo kon. Di ba? Di, siguro para nga hindi kita malipat makabanan. Labanagay niya kung nagabatya kita sa mga baratian sa trangkaso, obo, sipon, kagilanat. Agad hindi kita malipat ba nga may isinugsugid kita sa inyong mga abyan. Inyong may inugsugid sa inyong mga kapdanan. Mangidom kita sang premium D3, kami ng premium D3 mga tropa, gin pa epektibo. Sa subong nga panahon nga uso ang obo, sip on, hilanat katrangkaso. Hindi natin papabayan, atun lawas sa maigo sa ringa balatian, proteksyonan, pinaagi sa pag-inom sang pinakabago kay epektibo nga premium D3. Kami ng premium D3,

0: Pero siya nga vitamin D3 kag virgin coconut oil kag moringa oil extract siya. Ang premium D3 mga katropa may aras siyang kapasidad sa pagguba kag patay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, protina, tabay 110 ka klaseng antioxidant kag nagdelay sa skin aging kaya mag premium D3 the superior and powerful ultimate trio. Ang premium D3 sa Antiquila, no, mabakal na makabilan dira sa mga butika malapit sa lugar ninyo, Antique, Kalibo, Bacolod, Rojas, kag dira man makabilan sa Palawan, nationwide. Pabangkot lang kamo mga katropa sa mga butika malapit sa lugar ninyo, pareho sa Mercury Drugstores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generic sa Pharmacy, Generica, kag pwede man ni makabayanan mga katropa, ma-order paagi sa Shopee kag TikTok Shop. Kanang may danos, tiyangginang, mayong gabi, kag sa ato niyang mga Shopee Boys. Ganito po, subong sa ato nga pagpagalaga diri sa Headshot. Mamati kita makabayanan sa mga tips sa kung paano kita makalikaw sa balatian paagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remy Lito Oy. Ang oras, alas 8, alok na 7:41 na mga katropa.
1: X-F-M. X-F-M.
2: Yes, to health!
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
5: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, tipipitsugin. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka! Cellphone Plus Gold! Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Cellphone Plus Gold! Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina! Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold!
6: Yahoo! Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
4: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
4: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
10: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, chia seed, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
13: The secret of health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Yes, to health!
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, pumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
17: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
18: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
20: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
15: Vision Next. Marami na ang natulungan.
21: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
15: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM kag kay Dr. Remelito oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
8: Oh.
7: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

0: Ahora sale XFM Radio Patrol y lo headshot. A las 7:54 mga katropa, magulang may nagluntad nga sunog dira sa may barangay Monica City proper, pero may lang kay na ako nang ibuliligan sa mga tao pag-abot sa bombero na fire out na mga katropa. So dapat kabalakan ang mga pumuluyo dira sa barangay Monica City proper, pagbaan kay napalong na ang kalayo bagid lamang sang magtupok sa isa ka balay dira sa barangay Monica mga katropa. Ang oras din mga katropa, magkabinan sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 7:55. Now, din kita magkabinan si Abe, no? Sa Gihapon, ini ang aftershock sang pag-attempt kapag nakop magkabinan kahapon kay Senador Bato de la Rosa. Kasi nakibot, magari siya nga may mga NBN dito sa Senate premises, mga katropa, nga mo itong rason kung nga nagdalagan sa pusaka dito sa third floor sa Senate building. Gali, ang real score, mga katropa, amo ni ay. Kundi, sang Sabado mismo, paiyasang hapon, nagunawa na itong informasyon nga may warrant of arrest si Senador Bato de la Rosa base iya sa pahayag sa report sa News 5 sa Manila. Kagtop-top sa uli, wala pa sa confirmation. Kagsang pagka-Domingo, gin-confirm ang kabanan sang JMA Network, ganang pagwa ko no sang isa ka official statement ang ICC or International Criminal Court nga wala ya sang mag-issue nga warrant of arrest. Ang ICC kung parte abi sa pag-istoryahan sa tong timpo nga date ang pag-istoryahan. Nga sang Sabado, Domingo, wala sila sa mga pagwa nga warrant of arrest. Tingnan din mo itong basihan, mga kabanan, nga nag-desisyon si Senador Bato de la Rosa nga mag-report sa Senado bagod man kati ginreklamo si gani sa Ethics Committee nga nakakuha na siya sa sweldo nga wala siya ga-report siya sa wala sa trabaho. Kundi, sisyon nila kahapon nga daw. Sa hapon, nag-report siya. Kagamot to, mga kabanan, natabo nga ginlagas siya sa grupo, mga kabanan, ni NBI Director Matibag. Nga dito, nagkadaan, naka-standby sa Senate premises sang timprano pa, aga pa. Di posible, nga nabalagin ka ba daw, abi, ang mga empleyado dira sa Senado nga may ara ng NBI da nga naga standby kasi na balawan man nila pero wala ka balok anong katuyuan pero ano kay balok gali sini makadbang kabenan makatropa amo gadiya si Senate President Tito Soto alas 7 pa lang sang aga nagpalapit sa iya ang isa ka membro sa NBI nga nagambalabing may ara nga warrant of arrest si Senador Bato de la Rosa. Tingin mo niya ko, no? Gintudlo niya sa USA, Office of Sergeant at Arms. Nga mag-coordinate sa Office of Sergeant at Arms. Tingin na ka ito yung NBI, kaya mag-antuman ito sa Office of Sergeant at Arms. Or base kung wala man ito ng diritso, kaya kung nabalaan man ito abisang mga taga-Sergeant at Arms, base kung nakapalik man ito sa istorya nga maginapangita si Senador Bato de la Rosa sa NBI kaya may warrant of arrest siya. Ito yung punto, mga kabanan, nga araw-araw pa nga ginpahibalo ka nabi sang may nag-inform ito sa Imo kung may nag-coordinate sa Imo itong NBI sa kay Tito Soto, kay Tito Sen. Kung wala kisabi, mag-ambal ito kung mag-butang, abi, mag-send sa group chat nga ti Senador Bato may naghanap dito sa inyo na taga NBI may warrant of arrest daw kayo. Tani nakasabat man si Senador Bato de la Rosa sa iya man nga masabi ginambal. ICC, ICC, ICC, NBI, NBI. Ibla mo na pirming nambal niya. Sa una to, nambal nga may warrant of arrest siya, nambal nambal niya. ICC, ICC, warrant of arrest, warrant of arrest. Tingin ko naman siya nabalawaan niya nga may amutabi kung may gin-post abe ni Sen Tito Sen sa group chat nila nga pangitabi si Senador Bato de Rosa, di ba siya naka, basi wala siya nagulpihan. Na, wala siya nagulpihan sa pag-abot niya sa Senate building, sa Senate premises, sa nga po nga mag-attend sa sesyon. Kaya wala agad siya kabalo, wala agad niya magpahibalo, iyang makabinan si Tito Sen, nga may arag, ng NBI, ito nga pangita si iyang may bit-bit, kung nga warang tumarest. Pero raw pa nga, may mga reaksyon na nang, wala agad niya magatag, iya sa informasyon, iya si Tito Sen, iya sa kay Senador Bato de Rosa. At least siguro na siya, na to siya mamaguhan, kung na siguro, ma, wala, na, nagulpihan. Nga may mga taga-NBI, ito ganit ka nagahulat sa iya, kung, basi ko naka-paperaran siya kag naka-istorya siya. Kasi sa pinsar niyang may aras si Kawaran, tumares mo. Tiyo ito naglagan siya pag ito makabanan sa third floor sa Senate building, gagin lagas pa ito siya sa taga-NBI. Ti subong asisyon makabanan, nag-kuha sang privilege si Tito Sen. Ago di pa tagayitan tanan kiti damo sa nagbasubong sa iya sa social media. Ano dumdum niya siya? Ano dumdum niya daw itbulaga nga? Nga daw na sadyahan siya kamang kita tungo po niyang ginilagas o kung may arakan lang sanay sa sulod sa Senate premises? Hindi bang guro? Base na lipat lang si Senador Matuloy Rosa. But isa ini makabanan kapraising kapraising issues nga ginahulat makabanan ni Senador Matuloy Rosa. Ago ni establisar kag i-confirm kung may warrant to arrest gibang siya kung wala. Araw-araw pa wala ganyan magpibalo magkabanan si Tito Sen. Ari ang iya sining nga pagpatag. Sa iya kaupdanan, may kangtanan magkabanan sang naibalo. Ayon na ganyan timpralo pa nga siya pa iya ang Senate President 7 o'clock as of 7 o'clock sa aga. Naka-istorya na siya sa taga-NBI. Ti anong papatag magkabanan ni si Tito Sen sini? Ha? Anong dumdum? It muraga nga daw nasadyahan sa kamay nagsanay ito sa may kinagubot sa sunod sa Senate premises. Tani mga kabanan si Senador Tito Soto Mangkatropa.
1: This particular issue as far as I'm concerned, because I have been mentioned in media by members of the Senate that Senate President daw, pinayagan ko daw yung word na ginamit is pinayagan ko daw yung NBI na pumasok dito, may sinasabi nagpakain pa, yung mga ganun. Let the records, well, speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya, ika nga, hindi pa pwede, little did I know that, you know, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Kaya, ganun kasimple lang yung sinabi ko. Coordinate with the OSA. You know? So, put that to rest. Baka ang iniisip kasi, ang narinig ko sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat yan, nangyari na yan. Kung saan sinasabi ganun eh. You know, if I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. You know, like what happened with the CIDG when they issued a subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Binadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I would not be, remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice.
0: Okay, so muna yung pagpatag, makabinan, tribunator na pagpatag ni Tito Sen, ni Senador Tito Soto. Siya, wala man ko siya maglaom nga ma-report siya ni Subong eh. Now, butang tabi, no? Butang tabi nga hindi man abi mag-report Si Bato de Rosa. Tiroro pa rin kibo yung mag-chisme sa ibong kapdananda. Uy, si Kwanto, si... May taga NBI na kanto sa akin, di. May pumunta dito sa akin NBI na... Nagtatanong kung saan si... Si Sen Bato. Dahil may warrant of arrest daw sa, para sa kanya. Now, iba ang ginatawag magkabinan nga summon sa warrant of arrest. So muna ya, ginasummon ka lang ya mo. Sang sa warrant of arrest nga muning ginakadlukan ni Senador Bato de la Rosa. Since then, nga nag-flow siya, nag-propnago siya. Kasi, daw magganit nagbasa siya sa social media araw-araw pa nga si Populis ka sa nguna, nakaagi ka pa si PNP. Kagpapabalon ka sa nguna to nga parte sa warrant of arrest sa ICC. Pangamanaot pa kay Sisi. Subong kami ara ng mga ginaaligar makabalan, may mga informasyon ngayon ba na tumaris ka panago kao. Di, as a subordinate ko mga katropa, dapat kuntani, kag ikaw pak amay sang sinado sa ito mga tinihon, tani, kung hindi ka man nga maka, kung nadlokan ka man nga mag, nga i-charge ka sang obstruction of justice sa pagpalik makabanan sang impormasyon. Nga may warrant of arrest si Senador Bato de la Rosa. Kaya basi, kung nalukan ka nga pasakaring kaso, kaya ikaw, itudlo, kaya ikaw ang nagpalik. Araw-araw pa ka. Kaya na nga, ibang sinyo na tama ka, kachismoso, sobra pang sungad sa, sungad si Puputamos, nga sapat. Araw-araw pa nga. Huwag kayo mag-sugin na sa mga kopdana niya nga malapit kay Senador Bato de la Rosa. Oy, Senador Bato, report na rin sa Senado. Hinahanap kayo ng NBI, may warrant of arrest daw kayo. So, depende na niya kay Senador Bato. Iya ko nung iya nga, anong iya call sa sina ng mga bagay? Di ba na? Katabo ganin na kaysa sa aton, sa ibang senyo na may mga warrant of arrest pamilya, no? Ba't anong ganin dito, nandito ko panago ka, ang balik pa kanday, ay, may kukumalo kong din siya. Kaga-process makabanan sa mga legal remedy. Naroropa na nga muna ng sitwasyon. Nagin siya, managin siya iya mag, magpanugin. Tingin mo damo-damo sa nagbasa iya ng mga social media personality sa bong. Di pa si Bangdan pa siya nga kuno siya ano pasunod dito sa Senado o kung sa Senate premises ang taga-NBI kagipakaon. Nagipakaon pa niya ang mga taga NBI. Tingin na tagi si Tito Sen kasi hindi ah. Nanon lang ko yan, nagpanapit sa akong siya nga muna yung pagkita si Senator Bato. Tapos, may warrant of arrest sila. Kitudlo ko siya sa USA. Office of the Senate Sergeant at Arms. Siya pa rin yung manasang unas niya ginimo nila to sa ang CIDJ sa pag-serve sa summon. Kay Senator Bato. Kaya okay man to. O galing ka tilaan yung summon sa warrant of arrest mo. Kabisan sino sa ato niya nga pareho sila ng mga bagay. Siguro, doon ka ng ginman warrant of arrest mo. But depende sa call tani ni Senador Bato. Kung inform lang siya, siguro basta naka-report siya o wala man. Di ba na? Basta nakapangayos siya sa legal advice sa iyang mga abogado. Ay, attorney, may merong warrant of arrest daw sa akin. Anong pwede kong gawin? Kita mo nakibot siya, pakabote na makabalan sa Senate premises. Dira pa ng sagit kita ay taga NBI, ito siyempre may tsaliko na mo. May ngalan nga NBI. Oh. Tapos pagkita ni Senador Bato de la Rosa sa NBI, lagan siya, saka. Natawad niyo ba na kapalunos mo ang pobre? Hindi ba na siya, wala siya mga praise sa sitwasyon mo? Bisa ni ikaw man, mamaguhan ka. Di ba? Kagang sa instinct mo nga may warrant of arrest, kumudakpon kao. Kagkasunod ng gospensyada, dalongin siya, dalon siya to sa The Hague, Netherlands. Kung sabagay mo nagkali sa ganyan to, sa liga to nga mga namuno siya, upod siya kay Tatay Diggs, di ba? Kagaling kiti, wala kiniya mag, panugid. si Senate President Tito Soto. Tingko ni, ang manabi pagkatapos sang pagbatag makabanan ni Tito Sen, siya ka planan nga presidente, ako niya sin niya, wala ko yung pakaon niya sa mga tagayin biyaya. Base sa mga ginakunukuno na sa ibanda nga mga ginabalita sa social media kang sa mainstream media, siya ako niya nagpamangkot lang sa akon. Teka ron, nagsugpon ini makabanan. Ining bagay makabanan ni mga aftershock ini, nagsugpon ina makatropa sa sesyon sa buong sa Senado. Nagdiretso dito kay Senador Kiko Pangilinan, kay Senador Robin Padilla. Kati gusto yan ni Senador Kiko, yan nga ma-move on nabi. Kati nakapangayo naman sang, nakahimo naman sang legal remedy. Si Senador Bato de Rosa under Senate custody. Tiyang gin-file nila kapon ng resolusyon, under Senate custody si Senador Bato de Rosa, hindi siya ma-arrestar by sansin o man makabanan while inside the Senate premises. Ang walang ginag-reprobahan kapon. Under Senate custody. Di, katapos na, siyempre may mga nagpangayo siya sang Katagan Supreme Court. Asa subog wala pa makagawa ang resolusyon sang Supreme Court. Pero aron nakahimo na siya sa mga legal remedies niya. Di gusto ni Senador Kiko nga move on na tanay, mga atopagon tanay, atobangon tanay ang mga kinanglanon sa aton ng mga pamuluyo. Kung ano ang kinanglanon sa aton ng mga pamuluyo, kasi kung magsagi lang kamo karon, dira kamo iya magsagi ka ungot sa sinang mga bagay ngayon ng Parti Sumara Tumaresta, ay kamusta kami? Ano na lang kami? Ang kinanglanon namon, ano? Anong mga kinanglanon namon nga kaginagusto na may hibaluan? Parte makabanan sa investigasyon sa Flood Control Project? Di ba na? Di, ginasalaot makabanan ni Senador Robin nga gusto niya istoryahan ang parte sa warrant of arrest. Nagilis yung makabanan sang ICC confirms ang International Criminal Court na may aragin man niya nga warrant of arrest. Si Senador Bato de la Rosa, pero hindi nakapitsa sa sini nga mga binulan sang ligad pagaliyang nga Nobyembre 2025. Amo ito nagambal sila nga wala sa maging isyo nga bago. Kaya kung na-clear ta nito ang ilang apayag sa una, ang ginambal, gin-report sa DMA nga wala sang may gin-issue nga warrant of arrest nga bag-o. Galing wala eh. Wala. General, wala. Gali, kami ara, ginmang gali, pero wala sa mag-issue nga warrant of arrest ang ICC nga bag-o. Teori, gusto ba nga tanakayon makabanan? Kagati siyempre as alay ni Senador Bato, si Senador Robin Padilla, gusto naman pa siguruduhon kung nung gibalang kapalaran sang iyang alay nga si Senador Bato de la Rosa sa samtang ara sa sunod sang Senate premises. Although, nga may ginpasar sila ng resolusyon under Senate custody si Senator Bato de la Rosa, but wala na makabayan ng kasiguruhan. Nga hindi, pag nakpon siya sa NBI, ari ba na kailangan natabo, mga katropa, kasi manangabal na ito nga kisa na ba, daw manumdom kita, ano ni man, ano nga mga bagay ni pang delaying tactics eh. Imagine, makabayan, kung dumdumon yung makabayanan nga si Senador Bato de Rosa, arin ni sa Sipyak, ng grupo, base iya sa mga observer. Hindi base sa observer, ha? Nga dinis ako no sa alay sa mga Duterte, samtang si Pangilinan ko dinispyak sa alay sang nag-prosecute kay Vice President Sara Duterte. kisa daw mapa, daw madala kita sa mga istorya sang aton nga mga kaopdanan nga mga komuntao nga mabal sila at mga kwan na delaying tactics na ya para nga hindi na yun nga matalakay sang Senado ang articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Kundi Manguro, pre, hindi Manguro mo na ah. Kasi gusto ba niya ni Senador Matod Lerosa nga ma, I mean, ni Senador Rubén Padilla nga masigurado ang safety sa iyang nga upod mo. Kasi gahambal subong si, gaampo subong si Senador Matod, siya President Marcos, wag mo akong dalhin padala sa ano ha, sa The Hague. Magkampo sa subong, kulbaan siya. Tuldo sang ligad to, nga, mga tinawag to. Grabe ang iyang pakamanaot. ICC. O. Di subong ginakuha niya, ginambal niya, gaampo sa kay President Marcos siya, preso wag makumpadala sa Dahig. Although, nga ginambal, makamanaan sa Marakanyang, distansya sa Islaya. Wala sila nilabot. Wala na kululabot yung Marakanyang sa dira. Suno kay Panas Press Officer Clerk Attorney Claire Castro. Te, ano ga pati ka mo nga diling tactics na eh? Agon hindi na yun matalakay makamilan ang articles of impeachment nga mag-convene ang aton nga mga senador into impeachment court and senator judges. Kati amo ni ginamban makabanan sa kahulugan sa ginpagwa nga opinion sang Supreme Court ang word nga forthwith tiyambala sa Supreme Court kaya mo nang ligad ginabaisan lang mo nga lagi-lagi ako hindi nga pag-umpisan, makabanan ang una, tumala nga impeachment hearing. Bato kay BP Sara, nga dismiss man to sa Senado. Di karon, mayari naman, yung masikon, iniya nga mga reaksyon ni isang komun tao. Kasi di masikon mga delaying tactics lang ni. Di pilang ginamik adlaw ng istorya ng party sa kwana. Sa warrant of arrest ni Senador Matod de Rosa. But, ini nga mga bagay, makabinan, running issue na eh. Ha? Dumdumon yung makabinan nga may aras sa warrant of arrest. Nga ginauyatan subong ang NBI nga ginisyo sa International Criminal Court. Tingin mo kung sila makabinan sa NBI, inang warrant of arrest nga ICC, daloy na ito sa local court. Kaya ang local court, abong mag-isyo sa warrant of arrest. Base makabanan sa gin-isyo ng warrant of arrest sa International Criminal Court. Kaya mo nang base, amo nang i-serve nga warrant of arrest kay Senador Matod de Rosa. Now, dugay pa ni. Base, bala, sakto pa na ginhambal sa kilala ko to sa Kapitola o siya, mga palana. Damo pa na siya ng mga bagay, damo pa na ng mga matabo, na posible ang mga delay sa pag-convene sa Senado into impeachment court. Bagod siya ng makabalan sa Bato de la Rosa, warrant of arrest. So, kaya na, nagsirab tanay si Sen Kiko Pangilinan kag si Sen Rubén Padilla. Parte si ning warrant of arrest. But, antes natin mabati ninyo si ni Makabanan kung anong ilang naging istoryang kayo na nga nagreklamo si Sen Rubén Padilla. Ano siya nga singgitan mo kao iya nga? Siya, wala. Siya, Mr. President, mayroon po tayong ano dito. Lagnay tingog ya. Slow motion. Yeah, mayroon mo pa tayong ano dyan, ang na pwede ho mareklamo yung ano, yung Sinisigawan ka? Kundi gusto ni Senador Kiko nga ma-proceed sa iba na bigger matters. Iba na agenda. Pamatian natin mga kabinan inang ang mga bagay. Anong pag naging gusto? Anong gusto ni Kwanaw ni Senador Ruben? Kaya naman ang gusto yan nga ni Senador Kiko. Kay ining mga bagay mga kabinan dapat hindi kita magpahiblad. Ilabarigay natin mga senador na kay kung ano ang inyo nga mga desisyon sa uli, kag ko nga high blood ka mo, basi ko hindi na insakto ang inyo desisyon sa uli. Basi mambal ka mo, ay tinideside ako kay mataas yung BP ko eh. Hindi ho, ako komportable doon. Nadala lang ko ako. So before natin makabanan ninyo dira sa Senado nga mag-desisyon kung ano naging kapalaran sa kaso bato kay Vice President Sara Duterte, dapat siguruhon natin na kamo dira ang mga senador, kamo nga mga senator judges, kamo nga mga prosecutors nga ginpili sa mga congressman, dapat matawhay ang utok, hindi high blood, mag-inom kamo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Kamanda mo na nabuligan mga kabanan sa pag nagainom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Tukod kay ni puno sa antioxidant properties nga makaburig sa tanan nga balatian. Ilabit sa mga hubog-hubo, hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism, pagka high blood pressure. Limpyuan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang aton nga dugo nga makabulig nga malikaw kita sa balatian. Makabulig man ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit ng diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo kung naman sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kay komo nga hindi lang ni makabanan na isa ka adlaw nga hearing, hindi lang ni isa ka semana nga hearing, manabot ni makabanan sa binulan, kay sa aton nga pag-research makabanan, kon aton ni Masi Abe sa hearing kay former Chief Justice Renato Corona, naglabot ng mga 134 days. Imagine, ha? Hindi lagi-lagi nga ma-resolve na yun. Nga mambal kita nga, ati, kwanto, dismiss to kung hindi. Mambal kita nga, ati, kwanto, convicted to or guilty o kung hindi. Di ba? Para nga sigurado makabanan nga wala sang pagduduha ang aton nga desisyon, labrigid ang aton nga mga senator judges kag mga congressman nga nagserving nga prosecutor, balon kamo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural makabulig sa tanang nga mga balatian, labi na sa mga kabala sa mga senador naton, da senadora naton nga mga gamatyag ba ni sila mo mga senadora naton, ni mga senadora Ligarda, senadora Pia Cayetano, senadora Cayetano, mga iba pagkada kag ang pagkidaton nga mga prosecutor nga mga babae nga gin nga mga congresswoman, ha, si Jerbel Luestro, dapat nga wala kamo sa ginbatyag nga may problema ang inyo sining hormones. Kay base balakon magwa makabanan nga may problema ang inyo sing hormones, may hormonal imbalance kamo kag ati pamiro, okay na to. Gadugay, ay your honor, please reconsider this. Hindi ho maganda yung pakiramdam ko eh. Oh, di ba? Hindi niya gusto. Dapat nga kung anong imunisasyon, ang muna gina, dapat nga ang wala sang hormonal imbalance sa aton nga mga senadora, kag aton nga mga congresswoman sa siring hearing makabanan sa Senado sa tiyon nga makonvena ang impeachment court. Mag-inom kita makabanan sang kamodira sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Para naman yan sa mga senador naton, ha? At hindi kayo dugay na yung makamano kung ibasin natin niya kay former Chief Justice Corona ng impeachment hearing 134 days. Galap, otak ang gabi. Hindi kung ang ilas din ang punungkuan, mga swimming chairs na ba sa Senado, form na mo. Tagainit ay labuli. Ngainit na buli nyo, sir, ma'am. Ino mo kayo ang Santon Plus Coffee Mix. Para niya sa mga lalaki dyan, ang mga senador natin, hindi po magkaroon ng prostatitis. Tabalikan natin magkabinan ang pagsaptanay ni Senador Padilla kang Senador Pangilinan. May kang tanong magkabinan sang nagdisulta sang reklamo ni Senador Ruben na ginsinggitan sa kono magkabinan ni Senador Pangilinan. Ang oras nila sa XFM, Radyo Patrol in Ilo Headshot, alas 8.25 na mga katropa. Headshot.
2: XFM. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali.

0: Buzz Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko,
4: bawal akong mag-absent sa trabaho
3: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
4: Buti na lang,
3: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
4: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
3: Ako pala si Michelle,
4: isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Chronic pain,
7: ang sakit.
6: Mag-sister pain,
7: muscle fever,
6: acute pain,
7: kahit ano pang pain.
6: Basta pain,
7: mag-sister pain,
6: kangkarang pain,
7: fast and safe.
6: Sister pain,
8: if symptoms persist, consult your doctor.
6: Sister pain,
8: mabibili sa mga butika.
9: Mag-diet na kubuwas ah.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Agora 6FM, Radio Patrol y lo Headshot. Headshot. A las 8 y media na mga tropa. Mayang gabi kay Jerry Boy Adorno Climino dira sa Haniway. Ya evening boys, I'm watching always sa slot mo. Thank you kid Jerry Boy grupo. Kanya kay Espinosa, mayang gabi. Katropang Phoebe Board, shout out sa asawa ko nga si Bingbing. Pamati subong sa programa mo, katropang Phoebe Board. Salamat, gil. Kaya Apple Tabanda, may gabi. Listening. Sira kay RB Chris Caceres. Good evening, katropang Phoebe. May gabi, kagmayang gabi man kay Edna Furay. Dira makabinan mga katropa sa Aribalo. May gabi, Edna Furay. Kagdira mam kabinan kay Cap Ising Villanueva. Ang dagi mo makabinan sang isem ising Pancit Molo. May branches din makabinan sa Iloilo Central Public Market. Tara sa food court, no? Ising Pancit Molo. Kagdira man sa GT Mall sa Pabia. Araman da, no? May branch man dira. Kag ang main branch, araman dira makabinan sa Barangay South San Jose Molo. Ang ising Pancit Molo, mga katropa. Gabi-gabi mo sa mga personal sang The Crab Kitchen Cafe. Pero wala sa lugar na sa balay ninyo, kag wala sa lugar na sa mga may mga activity or may mga party ba lang damo bisita ninyo. Ah, pwede man na makakantok mo na sa The Crab Kitchen Cafe. Oh, ah. Ara sa Don Francisco Village, MH Del Pilar, Haro, Iloilo City, Philippines. Dira sa may, ano, sa may stage, police station number 9. Sila sa may image nil pilar mara, bangkot ang muna kundi napit ang The Crib Kitchen Cafe. Kagbang gamim dira kay Pinoy, kay Nining Baroka sa Baroka Fruits and Foods. Dira sa Argiliyes, kagdira man makabinan sa may Central Public Market. Dira ka sa mga miyembro sang The Marunong Boys. Gapmati subong sa aton diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nabalikan din makabinan ko na nabalanggin ba isan, ganyan ni Senador Padilla. Kag ni Senador Kiko Panglinan. Nga daw ano man ang pag pamati kabang deliver makabanan sang pagpangambal. Daga depende sa ga deliver, kag ga depende sa receiver. Ti da permi man sila ganek kasi digital ay da sa Senado. Na hindi man bag-o para sa isa ka grupo or isa ka organisasyon like sa Senado. Ang pagbiraisay kati na ito lang ginasa isa ka mga ginatawag may parliamentary rules ba lang? Nga siya may pagbiraisay pagkatapos na pareho sang gesture na nga. Pagkatapos may isa, kamusta na? Okay naman? Why naman? Ba't kayo na gusto nga mag pangamusta makabanan si Senador Pangilinan kay Senador Padilla? Pero ginbatsyagin ni Senador Padilla, no? Ari makabanan ang ilasin pag maisay kayo na sa sesyon sang Senado mga pasado last 3 sige na katapang Alex, no? Katapang Alex, no? Gabi.
1: I understand, Mr. President.
2: Ginoong Pangulo, pililabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito.
1: Yeah. I understand. Yes, this.
2: Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay.
1: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
2: Paano natin pag-uusapan yung ibang...
1: And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against Resolution Number 44.
0: Okay. So, mo itong porsyon makabalan sang pagbinaisahin lang adwa. Bilang parliamentary procedure makabalan, tinatong lang ginagsama magbinaisahin mo. Hindi lang ini subong. Hindi lang ini kaina. Naligad, no ba? Natong lang ginaya sa mga pareho silang mga organizations. Ang pagbinaisa.

0: Yang istoryahan. Amo to naka hambal, I don't know, bili ko abi ka trabalho, ekstiwa tabi, kon singgit kin man. Liko abi, kaya mati ang tabiliwat be, kaya ka airpon ko, liko abi. Kung singgit
1: kin. I understand, Mr.
2: President. Ginoong Pangulo, pililabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito.
1: Yeah.
2: Sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay.
1: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 40.
0: Okay. So may pagtaas kin ba no? Kundi gina sa loob, kinabi ni Senador Ruben. Ang parte sa pagtalakay, ako ng istoryahan, ang parte sa warrant of arrest. I have the floor. Pare, ako gambal ko, de. Tiyan mo sa kulihin mga katropa, kundi ang tablang pagreklamo na ni Senador Arada, Padilla. Nga lagnay ang gisiling nga paggambal. Kundi, gusto ni Senador Pagilinan ng istoryahan ng bagay, mabuo na bala. Kaya ara naman sa komite kag nakapangayo naman sa iban sang legal remedy si Senador Bato de la Rosa. Tisiko de reklamo si Senador Padilla linya mayroon mo tayong internalos dito na pwede ba ho makareklamo ng sinisigawan Sige silang kontro pang Alex ko narana. Siya pwede ano ba may internalos ba tayo na pwede o magpagreklamong sisigawan? Kasi nag-react man siguro si Kuanay, si Senador Pangilinan. Kasi daw ginadusok, iba lang ang gina-insert kid ni Senador Padilla. Ng istoryahan ang parte sa warrant of arrest. Although gagambal si Pangilinan, kasi di i-ara naman sa tumiti. Sige, gapon ang iambal. Yeah, I have the floor. Tiambot, anong call si Makabanan sang Senate President, si Nadire? May arap na sila nga gatawag, Makabanan, nga internal rules nga pareho si Rick ang mga parliamentary procedure ngayon. Kasi hindi balikawan ang kwan mo? Ang pag binaisay. Top-top sa kuli mga katropa na nagtawag si Senator Lorin Legarda sang recess. Yati, recess tana, isling nabi. Siya batian ko man siya nagtaas man boses, may nagtaas boses. Namaresis kita. Pero nag-iirit si Senador Padilla, siya pwede ba natin mga reklamo? Nga, ginasinggitan mo ang imo kapariho, o kung ang imo siling upod sa chamber. Kung sabagay, hindi niya bago ah. Hindi ni magabag o magkabanan sa pareho sining chamber. Ang pagsiningitan ay, mas may araw ganin sa korte, ganin nga, mga tribling o maldate sa abogados piyak, di ba? Nga daw, mahibi na ang gina-cross-examine. Kisa ginasaway lang sa judge. Okay lang ka trapa, Alex, kung di mo na makita. Pag-recess, nagpalapit magkabilan si Senador Pangilinan kay Senador Padilla. Nagtanay siya sang iyang kamot agad mga musta. Buto malaman na kati natural na iyang nga may pareho silang sitwasyon as membro sang parlamentary. Isa sa mga ginestoryahan sa chamber eh. Nga magbinaisay. Wala ta na wala magdaho si Senador

0: Good morals. Amo na nang balabi, no? Sa code conduct of, and ethical standards. According to the rules implementing code of conducts and ethical standard for public officials, officials must act with justness and sincerity, respect the right of others, and refrain from acts. Take on daw laing ginabi ang buot iyan ni Senador Padilla. Kasi manang pala ito, hindi ni bago. Antes na kami nag-report sa Senado, si Senador Bato de Rosa, parti yung makatropas ang ilang pag-service sa Juan Antobares sa NBI. Ah, pilan na kabisis na nagsigita na ito sila sa kwan sa Senado. Hindi lang na sa Senado, sa Congress ng mana, sa House, sa Lower House, sa Congress, sa ito nga mga congressman, katabo mana. Kasi mga ganit, terrible na ganit na mga sigita na ti, araw-araw pa nga, kapilan na kabisis, katabo na. Subong po na nga, makabinan nga nag-react ya si Senador Ruben Padilla. Kagpagkatapos makabinan, may plano siyang ireklamo sa Ethics Committee. Si Senador Kiko Pangilinan, pagkatapos nga nagtanay si Pangilinan sa iyakamot, agad mga pangamusta, at okay na to, natural ginasato hindi, as members ang Senate. Eh, wala siya magdaho. So, napakita, makabalang nga daw naglaingin buot niya. Tagay na, wala mong kisa mga kapihan, damo na mga kwamala, mga lain-lain ng mga ang ilang pag ang ilang iyang pag hatag at kahulugan. Sini makabanan sa mga katabo subong saton. Ila bagay nga i-transmit sang Kongreso ang articles of impeachment sa Senado. Katigini may gina may mga grupo subong nga gasinggitan nga dapat mag-convene ang aton mga senador into impeachment court. Ang ganupisa na makabanan ang pag-hearing sa kaso ni Vice President Sara Duterte. The Vice President Impeachment Coverage of Sweldo o Kumikalo. Although ganagamban makabanan si Senate President Alan Cantano, si Ate once nga mabato na munsiling niya ang articles of impeachment, umpisa na itong dayon. But may mga grupo karon nga nagpanawagan nga dapat hindi lang hambal, dapat aktuhan. Di karon ining nga tabo mga katropa, sa kapehen kayo na sa tinapayan na sa atrium, mga tilipon na mga retired police, mga bugado, arat na katilipon kasi maghatag sa ilan sa ining mga lain-lain opinion. Di ba na sa nagbat na makabinan na siya tining ginahimu laya kwanaya, mga kwanaya, mga delaying tactics na. Agot nga madugayan ang pag conduct sang hearing sa impeachment complaint o kung ang articles of impeachment batok ya kay Vice President Sara Duterte, mga katropa. Nakasabat ka rin kung hindi mag-guro priya, hindi mag-guro mo na atorneya. Kung sabagay, lingko, kung ginapatihan nila nga di have the numbers linko sa Senado, agod nga i-dismiss ang kaso bato kay BP Sara, kung mas namig may gani nga umpisahan nila subong. May sabig ba't ba ito isa kapulis, retired niya, kumulokan ba subong niya, hindi sila kapapurma. Kay may aras, subong ka nagabantay. Nagabantay karon sang ila sining hulag dira sa Senado. Kung anong ila mangin akto sina, kung anong ila sina nga mangin desisyon sa impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte. Pamangkot, amuni ay.
1: VP Sara, absuelto o convictado.
0: Ako ng pamangkot. Di, kay na to. Siya ti, okay to iakon ara sa Congress, sa House of Representatives. Kati, majority ito yan o pabor abe sa impeachment complaint. Basta ti dumduman nyo bala, kaglantawan nyo bala. Sabat man itong isa to kan, pati mga nakaagi traffic enforcer na mo kon hapon. Yan lang tawad nyo bala kon natabo to sa unang impeachment complaint bato kay BP Sara, kundi dismiss. Diyan mo nang nambal ko siya sa una siya sa inyo nga ang Kongreso iya sa administrasyon eh. O. Ang Senado iya ni Duterte eh. Sa diya, kinang binaisay, makabinandra sa kapihan, sa trio mo. Although, nga ti, siyempre, hindi maginda tunong. Pero mga opinion, balakag mga ilasirik ng mga kagalingon, ng mga paghangop siring katabo ng bagay. Ti siling nga, sa naman itong hambal pa siya sa to, sa kapulis, ng traffic enforcement sa una. Siling nga, inay siling nga ang parte siling sa warrant of arrest ngayon eh. Ni Bato de la Rosa, posible siya, isa pala sa mga magapadelay sa pag-convene sa mga senador sa impeachment court, mga katropa.
1: The Vice President impeachment coverage absuelto o convictado.
0: Kay wala sang timeline ang senado kung kasano nila tapuson ang articles of impeachment o kung hearing sa articles of impeachment kay Madjen Makatropa base iya sa aton research. Sa research naton sa mga nagligad ng mga impeachment hearing diri sa aton sa Pilipinas, ang parte kay former Chief Justice si Renato Corona naglabot ini mga tropa sa 134 days tub-tub nga nakahimo sa desisyon ang aton iya nga mga senator judges mga tropa.
1: VP Sara, absuelto o convictado.
0: Renato Corona lasting 134 days from January 16 to May 29, 2012, effectively covering roughly 5 months of proceedings. Wala kakahulugan, wala timeline eh. Kung saan online itapuson mga tropa. Pero ang mga naghambal yan nga daw mga kuno ba ng mga makilala mo ka mahibaluan mo ba ng mga pro Duterte. Gambal siya ti sigurado na iya nga amo na matabo da kati di have the numbers si kundi ba sigurado pre base kon may ara pa ba nga way takabalo base kon gambal mga daan si Senador Adan Cayetano nga siya ti hindi lang iya parte sa alliances kundi parte sa mga ebidensya nga ipresentar makabanan sang prosecution.
1: The Vice President impeachment coverage absuelto o convictado.
0: Bantayan niya makabanan ang dugang sining ng mga development diri iya sa XFM kay dulungan namon kamo makabanan bisan jultay lang ng mga development. May kang tanan makabanan sa impeachment hearing bato kay Vice President Sara Duterte ang pamangkot.
1: VP Sara, absuelto o convictado.
0: Mayang gabi kay Niek Espinosa. Mayang gabi, katupang Phoebe Board sa shoutout sa sawa ko. Bing-bing pamati subong sa programa. Salamat, Gid. Kay Jerry Boy Adorno Climino. Sa aton ng mga taxi patrollers. Nga nga upod, baka binang diri sa aton sa pangalagad sa XFM, Radio Patrol. Mayang gabi, kag sa tanan ng mga taxi drivers no nga pod sa buong saton, standby ka mo kay may mga development pakita nga i-plaster sa inyo. Kay importante makabanan nga mabadawan aton kon san umpisan ang hearing sa Senado bato kaya kay Vice President Sara Duterte mga katropa.
1: The Vice President impeachment coverage absuelto o convictado.
0: Ang oras alas 8:52 sa mga kabinan mga tropa. Na kita sa panahon din sa ating palagad, it's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin yung 30 minutos. Antes ba na labing kay Mrs. Ha? Magtubar sa isang kapsula. Sigurado ko mas manamin kayo bako yung relasyon kay Mrs. Ha? Kay Mansulid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo. Na mag-asawa, Turbo Dietary Supplement for Men. Standby mga kabinan mga tropa sa masunod programa. Ang phone palopon kay Troy Tisoy kag kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, ilo ako si katropang Phoebe Borges, Tibor Morales, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kung dati, ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya, araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: X.
10: X.
9: FM.
10: X. FM.

0: Sister Pain.
1: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tumig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia. And natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag-pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
3: Magsanto Plus Gold,
2: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil.
6: Premium D3.
7: Woo!

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting! Di mati rin kwenta.
0: Just date us a bong.
1: Tuesday.
0: 3 days more to go before payday.
1: Yes.
0: Oh, it's fuck day.
1: This, ano?
0: It's a payday.
1: Today is May 12, 20, and 26.
0: Wrong.
1: Why?
0: May 21.
1: Birthday, Nora Honor.
0: May 21 yung birthday, Nora Honor?
2: Yes!
0: At tingala ko nga may ara ka na subong paalom-alom. Though hindi ka man si Nora.
1: Si Chiki ko subong.
0: No!
1: Sino man galing?
0: It's Pugita.
1: Pugita man. I'm Chiki.
0: Pugita.
1: Chiki.
0: You di Pugita.
1: Chiki Nini.
0: Welcome na sa phone pa, ladies and gentlemen. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Kita mag-inop na until 12 midnight subong at Tuesday, as mentioned with Dolphy Langker. Din tagan ni Halin Kaina?
1: Sa Lupisayna.
0: Gusto siya.
1: Yes.
0: Nagano to sa Lupisayna, gane?
1: Nagbiniga-bigay. Hindi ha. Nag-feeding kami dito tungod sa ilang kapistahan.
0: Hindi. Ito yung fiesta. Ah.
1: Ano man?
0: Bali, adlaw sang SK.
1: Ah, okay.
0: Oo, kami nag-comment. May nag-comment to sa gin-post ko. Amelia, do November, mamanadang
1: gani,
0: fiesta.
1: Gani, kung sabagay.
0: Pero may ara sila yasing festival to nga nabutang sa ilang stage, no?
1: Daw,
0: iaguro ka Flores de
1: Mayo.
0: Mayflower
1: Festival.
0: Ah, di ba? May ara sila Mayflowers Festival. So, madamugid nga salamat sa pag-imbita. Biskan amo lang ni Amon nga iturang daw mga makasasala. Pero mga... Pero mga mabuot mga may kung ara namin sa field.
1: Amo na gani nga siling ko sa imo sa muna, di ba lang?
0: Nga...
1: Nga kun aga, pastor ni siya. Kung gabibugaw.
0: Nga kalipay ko na basta ang mga kabataan, makabaton, sanggang may gagmay,
1: yes,
0: mga blessing sa din sa aton niya eh.
1: Kaka, no? Ano bala, ang mga kabataan, kagina do ka cooperative.
0: Yes, game na game yun sila sa tanan ng mga pampang. Kaga, biskan amulan to ng mga pampang naton, pero nakahatag kita sing 100% nga smile sa ilang mga faces.
1: Doon sa ano lang bala nga pag longest line.
0: Oh.
1: Ah, may mahigda pa tuwing isa yung isa yung gambal. Uy, tiko ka. Sige, tiko. Alam da, yeah, kay tatlong kami.
0: Ah, sige, ah, base may harap pa namang invite sa amon. Gamay man lang kami magkaon. One rice man lang, pero more on sudan. One cup of rice, pero lang on sudan.
1: Ang isa yan, ang one rice yan ni Abi mo kunan, no? Sa kaldiro.
0: All in all, we are a patay Gotham.
1: Mayroon ang patay. Lang kay...
0: Salamat git sa Barangay Council, sa Barangay Lupisayna, SK Federation sang Lupisayna. Thank you git sa pagpili nyo bilang media partner nyo ang XFM Philippines. In the meantime, welcome na sa liwat sa phone pal kag ato naman pasalamatan ang aton nga mga broadcast technician nga upod naman subong sa aton nga pagpalayag hasta alas 12 kay kung wala ni sila hindi kita to maka-air sa tagsa ka mga XFM radio station sa NIR kag sa Panay Island. Ang Bacolod naka-connect na via XFM Bacolod 103.9 upod ta si Katropang
1: Generay.
0: Ha?
1: Generay.
0: Bacolod.
1: Si Chris E.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Chief Junel. Kumamangkot ko, are you sure? Rabi niya, chakto na kita.
1: Apatalang.
0: Sa Kabankalan, mamatayang kita sa Kabankalan. XFM 106.1 Kabankalan with Katropang
1: Papa Rodel
0: Win Salinas.
1: Sir, papaluman bala, sir.
0: Sa Kanlaon, mamatayang kita sa XFM Kanlaon 101.7 with Katropang 1, 2, 3
1: Shooty Boy
0: Baby Ron.
1: Magpabalo ka mo.
0: Sa Sagay, mabatian kita sa Bugos ng North Negros Occidental, 87.5. Kag sa XFM Sagay Teleradio Channel 13, kag IPTV Digital Channel 29. Sa Silay, Ibi Magalo na Victorias Manapla, Kadi Sagay, kag Escalante City. Yeah! Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Iloilo Radio Patrol, XFM Radio Patrol 100.7 with Katropa
1: Alex.
2: Correct.
1: Mayo pa si Alex. I love you, Alex.
0: Sigurado ka si Alex?
1: Oo, eh, nag-correct ka nag-get.
0: Sa Antique, mabatihan kita. Ay, hindi, wrong gali. Si John Ray.
1: Oo, oh, kita mo lang.
0: Ari, oh, nagamal sa ha-ha-ha, sala, John Ray.
1: Pwes, bulaganta ka.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa Antique, XFM Antique, 93.3 with Katropang.
1: Antique.
0: Yes.
1: Noel.
0: Kuya J. Ari ay sa Rojas. Mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: si Noel nagidya ah.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Is that your final answer?
1: I think so.
0: Correct.
1: I love you, Noel.
0: Isala kasi ng pangalan, may Neil, may Noel.
1: Gani.
0: Na, di ba? So, kompleto na. We are broadcasting region-wide through XFM radio station ni Boss Remilito Uy. Kag sa mga gusto mga pasako, pwede na kamo katawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Nag-broadcast man kita live through social media platform sa Blue App, Troy Tisoy 2.0 Facebook. Amo na ako namin. Kag sa TikTok naman yang itayo lang Troy Tisoy Official. Kag sa kay Dolphy www.bold.com.
1: Kami ang mga porn stars.
0: We'll be right back. More of your favorite hits. Sa Gyapon, nagpamati ka mo sa phone pal with Katropang Troy Tisoy
1: and Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo
1: exciting.

0: was herbal soap.
1: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo, food supplement for men.
3: Ako ay saka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kikoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amuang mag-partner o exciting life.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
7: Sansom Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.

0: 47 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
2: Daw masiro naman sa Sabunga Tuesday. Amot lang ang ihan kung ma-perfect ni Sabunga Martes kung may mga taglugar nga manawag.
1: Correct.
2: Pwede na maka-dial XFM call and text line
1: 0912-007-6793
2: and 0915-831-1431. Again, it's 0915-831-1431. Ang phone pala nga programa, ginadulong sa inyo ang Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga may glutathione collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kaginadulong man sa aton sang Cess the Pain, ang pinaka-epektibo nga pain reliever.
2: Wow! Ang mga Yesuel products ni Boss Rem, Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Yahoo! O, panawag na ka mo diri.
2: Ano subong mga ganap, mga ano man, nga mga hilitabo sa aton nga palibot?
1: Ang impeachment.
2: Ha?
1: Di ba ya?
2: Damo-damo nagboto ng mga kongresista, no? Mga 200 plus, 247, if I'm not mistaken. 247. Damo-damo mga taga-Negros, mayra man taga-Panay nga nagboloto. Pero prior sina, may isa ka kongresista nga naghambal nga ang magboto yes, may pila to ka million man.
1: Bala mo na.
2: Actually, 3 million? 5 million?
1: Something bala?
2: Tuod yung managali nga may hatagay.
1: May
2: no?
1: Bakla na yung mga
2: sa galing kay ti, wala man tayo konkretong ebidensya regarding sa sinadira. Kay ti, ila man na iyaki na matarong nga maboto sila yes. Pero may ara man sing no, pero ang nagpangibabaw, ang nagbuloto gidya sang yes. May mga kilala man kung may nagboto nga yes, kilala ko gidni, pero wala man ko gapati nga may ara sila kuno ano, may ara sila take home nga 5 million or 3 million. Pero lang taon ko, basi kung makahatag man siguro, halin sa bag.
1: Pero ako ya, gapatig ito ya, ang taga-Panay, alin sa una, kontrapartido, gina iya.
2: Ah, really? Pero tama man na, may ara man na basihan ang imo ginambal, kahit imo man na yung opinion.
1: Gani.
2: Pero ang mga nagbuloto man sing no, puros tanan mga taga-Dabaw, kag hindi gitanan mga taga-Mindanao. Nani. May ara man mga taga-Mindanao nga nagboto man sang yes. Yes. Pero the bottom line is, ma-proceed gid ang impeachment against kay BP Sara, ang matalakay na sina ang mga sina ang mga senador sa Senado na. Pero depende pa na kung ma-pursugin na ang impeachment trial bato kay BP Sara. Pero ang pinakalaw ay subong bala kay mismo ang aton nga mga leader kay nagapamuno sa aton nga pungsod. Amo ang nagapakita sing hindi maayong pinamatasan ilabinagid sa aton nga mga kabataan.
1: Bailan da sila, ah?
2: May naganilagsanay, may nagahibi-hibi, may nagabinarahanay. No, di ba?
1: Amang, bako lang si mo.
2: May ilang sila?
1: Nang, di ba, bottom line
2: sila. Hayaan mo sila. Huwag kang mag-iba.
1: Kuwaan na lang bala, ang ano bala?
2: Oo. Oh.
1: Kuwaang M sa boto.
2: Boboto ako.
1: Yes.
2: Yes, boboto ako.
1: Amo na ganyan, bali, defensors ang una. Hindi, ano ha, boto ang kilalan ko, hindi kayo mo.
2: Pero abi mo, hindi ba lang na sa pamulitika nagakatabo ang ara ba lang may grupo-grupo, 'di ba? May faction-faction. Even sa aton nga trabaho, 'di ba? Dira man na nagaka
1: so good.
2: Dira man na nagakakilala ang mga ara naman ang sip-sip oh, 'di ba? Na amo na. So even sa aton nga trabaho, may politika man dira. Kung hindi ka magdampig sa akon, humanda ka kung makaposisyon ko, ay kakson daman ka.
1: Fractions by fractions, ah?
2: Oo. So, amo man na, no? Pero, until saan o ni matapos nga ang ginatawag nga binalusay? nga sa subong nga daan nagapangatubang patasigyapon sing krisis, hindi but silingon nga daw wala na ginabalita ang gasolina, pero ang gasolina wala gid diyan nag-usos. No, ara lang sa Japan minimum mga ano below 100 abi. I-compare mo before nga mga tag 50 plus 60 amo na nang pinakamahal, na di ba? May ginapangatubang tanga krisis, pagkatapos ano pagid amo na ang mga malita-malita nga budget nga until now may nagmuad naman to, pero daw wala man na purso man ina nga maimbestiga. Tapos ang imo nga ang imo man hibubunot kung saan una masugod ang taytay sang Gimaras pagadto sa alin sa Negros pagadto sa Panay.
1: Si yes. Ay abi nyo,
2: kadamo no?
1: Paano wag na kamo dire kay makaapoy man malamig. Magsige lang wakal nga wakal.
2: Sige na. Sige, hon ko na yung bahala. Kadaya, dapat yung masabat kayo sa ako ng mga balaw.
1: Ganit, kinapangabayta na ako.
2: Naka-discuss kita yung sa ginatawag ng current events.
1: O, kung sa bagay.
2: Pero ito, feeling ko daw wala kayo galantaw sa imo mga news feed.
1: Ay, nagalantaw na ko subo.
2: Nagalantaw, gani. Pero ang imo nga ginalantaw, nakita ko da sa imo nga algoritm, puros ng tanan Nora Honor.
1: Amo na gani. Ano gala taw ko subong kay nagaibubunot man sa Japan ang mga Birmanian. Wow, la ba kuno Japan gid ta ta kay Bilma ang national artist.
2: Ate ambal ko gid. Tagi. Aba balik tayo sa current events, hindi ko ya magtakol ng istorya ni Nora.
1: Ato tagi sa lot mo na gid. Hindi apate ka na. Pero kung ako ay papiliyon, mas bagay si Dolphy mo.
2: Si Dolphy lang ka o kung si Dolphy Quezon?
1: Dolphy Quezon.
2: Oh. Nga mangin ano siya?
1: National artist.
2: Ayun, di ba la? Artista man na imo.
1: Oo man. Kung sa bagay, balik naman sa katasan. Kagi, nabala na matsoy kami sa tubang sang White House. Kita mo to, ang White House.
2: Sa likod ta. Hindi to atubang, sa likod ta.
1: Sa
2: likod ta ang White House sa tubang taton.
1: Oh, sa tubang sa White House. Kami ang katalikod.
2: So meaning na machoy ta sa likod sa White House.
1: Sa tubang sa White House.
2: Ano nga tubang nga? Kahoy man itong tubang taga-karsada?
1: Kagina ba? Ikaw nagambal nga sa
2: tubang. Ikaw yung tubang sa White House. Kay dito pa kadtong imo posisyon.
1: Ate, di ka talikod na lang eh.
2: Alin ang color, tay?
1: Hello?
2: Kag nagsulod ka pa din, ngalan mo. Mayingap eh.
1: Kaya ang imo nga radyo?
2: Hello, sorry. Radyo, liyo ko patay.
3: Hello.
2: Oo, may gabi. Hindi lang pag-load speaker yung cellphone, Migo. Rikta na lang sa mouthpiece, ah.
3: Sige.
2: Ikaw ang imo yung ngalan. Nalipat ka. Ipamangkot mo pa sa upod mo.
3: Mike.
2: Ha?
3: Si Mike.
2: Taga din si Mike.
3: Kala Kalatraba, Troy.
2: Kalatraba. Sa din ka man subong sa Bacolod o kunara sa Kalatraba?
3: Ari Bacolod, Ubra.
2: Ano Ubra mo da sa Bacolod?
3: Sa kagusirihan, Troy.
2: Ah, grocery wow. Store. Sa din na dapit sa Bacolod na groseryahan naman.
3: Para sa may DIY.
2: DIY.
1: Sa din nga DIY na yon. Kaya kadamo, manda DIY.
3: Sa Fortune Town.
1: Ah, sa Fortune Town nga DIY.
2: Dugay ka na daga obra?
3: 2 months pa lang, Troy. Ah.
2: 2 months pa lang. Ti, feeling mo malabutan ka pa 6 months?
3: Siyempre.
2: Siyempre. Nga nga nalabot ka na sa Bacolod, wala gidulubrahan sa Kalatraba.
3: Kuwaitro ay
2: obsession
3: subong
2: tro
3: sira nang
2: mailing kapani.
1: Ay, chakto. Chakto
2: ho. So, amo na ang ginatawag sa Negros, tigkiriwi na subong.
3: Oo.
2: Ang imo kiwi o kon straight?
3: Ano, Troy?
2: Ang imo kiwi o kon straight?
3: Straight yung kiwi yung punta.
2: Ano, may ana si Dolphy sina?
1: Oo, ina may sarait. Tiempos muertos, kili subong.
2: Ano na, tiempos?
1: Tiempos muertos.
2: Ano na sa Espanyol, siya nga dialect?
1: Ay, hindi makuha na kay Chimpi. Nambal ko lang.
2: Yung hindi ka man lang ka, ngayon ba lumang?
1: Pero balik kita sa iya, may sarait, good man.
3: Why,
2: sarayot, bulitas
1: lang. Abaw! Ti, saan mo ko bulitas, so?
3: Anong lukasong ito mo, Dol?
2: Ha? Iya ilong.
3: Anong lukasong ito mo?
2: Iya ilong. Iya ilong.
1: Ah, mapagusto ka lang, ah.
2: Pila na edad mo, Migo Mike?
3: Manitrain ka na, Troy. Coming January 16.
2: Oo. Paano ka na natigayon nga makaobra ikaw sa grocery handa sa Fortune Town?
3: May nagpasunod sa akong Troy, nagpabati yung barkada ko, Troy.
2: Aba, tiayuhon mo na dahi mo trabaho.
1: Pimi kami. Oo. Pimi ko nagalabay da sa DIY da. Mapaglanada ako bala.
2: Ti, kay gali nga may trabaho ka na, gaplano ka na dahil mga sawa. Paano tong iban nga imong bululigan sa Calatrava?
3: Bagko naman to, Troy.
1: Pero may asawa ka sa nguna, ha?
3: Oy, pagani kagi
1: nubiya,
3: asawa ba
1: yun? Eh, bawal ako no kagi nubiya. Pangagi.
3: Dungo sa pangagi ka ron, 5%.
2: Pepe lang percent?
1: 5% ko, no?
2: 5%. Pero may chance. Pero 5% lang. Dali lang. Wala ka kaagi nubiya, pero may Facebook ka.
3: Why, Troy? Ipag sabong gamit ko. Gati pang dipong. Kaya yung bakal po ko. Tapos ka rin, Troy.
2: Naamo ng problema na. Pero kung maka-Facebook ka, piho, ginang makanubya ka.
1: Correct, ah.
2: Pero pilion mo lang nga ang imo manubya, hindi ang pangalan Chiki. Oh, hindi ang pangalan nga Chiki, kaya ang puntay gani Dolph, ano?
1: Nini. Hindi man si Sabel.
2: Kag hindi nga Sabel.
1: Sabel lang.
2: Kag hindi mo man pilion ang nakapangalan nga Chimi. Kay nga Adolf?
1: Chimi Aa.
2: Chimi Aa. Ano?
3: Manugdok-dok
2: na si Dolpe. Manugdok-dok.
1: Pero ako yung kapasalamat, kid kuya, sa inyo, yung padayon ka mo nga nagapamati sa amon.
2: Ay, wala na siya yung kapamati sa inyo, sa ako na
1: pwede siya sira na sa inyo. Dali lang, kid.
2: Dali lang, kid.
3: Dali lang, kid.
2: Dali lang, kid. Bala, may paano mo na-discovery amon program dala sa Bacolod?
3: Siyempre kay one time nakapamati ko sa e-bike. Sa e-bike, Troy, may nakapamati ko. Troy, ito yung na-join mga kumula, Troy, ako.
2: Ah, sa e-bike? Baleng e-bike, naka-tune in.
3: Naka-tune in sa inyong programa, Troy.
2: Gab-e?
3: Oo, Troy.
2: Ah, amun na nga nainggan nyo ka nga mamati.
3: Nainggan nyo, mga Troy, ginakadawan na gawin nila di kay ipadakong cellphone.
2: Sige lang, pero, niya. Pero at least klaro, amang broadcast sa imo cellphone.
3: Ba,
2: Metro, yung signal nito. Aba! Pasalamatan na to ang e-bike nga nag-tune in sa ano sa XFM News Bacolod. Kaya, syempre, hindi mo man, hindi tungod sa e-bike yung sakyan mo, hindi mo ma-discover ang phone pal nga programa, no? So, subong nga gabi, tigayunon ka namon, basta ha, ginpang tandaan mo na to ang mga pangalan nga hindi mo dapat i-friend, kag i-entertain, okay? Mm-hmm. Una, ang ngalan niya to, Dolph, si Chiki.
1: Chiki Nini.
2: Si Chimi.
1: Chimi Aa.
2: Kag si...
1: Sabel.
2: Lahat. Ano na pangita mo sa isa ka babae, Migo Mike, sang Calatrava?
3: Ang, ano lang, Troy, ang anis ang gambola. Mula.
2: Oh, simple lang, no?
1: Oo.
2: Simple lang, pero dalom. Ang meaning.
1: Yes.
2: Anong meaning sang anes, ganit, Dolph?
1: Ha?
2: Anong meaning sang anes?
1: Pugas ang pispis.
2: Pugas ang pispis. Ang hambol, ya?
1: Ha?
2: Ang hambol?
1: Wala ka pang habol.
2: Sige, anes. Mga pilang edad, anes, kag hambol, Migo Mike. Edad sa babae na pangita mo?
3: 32 to 35, Troy.
2: Nga ang gusto mo sang mas magulang sa imo?
1: Oo man.
3: Sige, maayagin ako no, Troy. Ang mas magulang to, experienceado sa tawag ng pangabuhi, Troy.
2: Ari, ipaathag ko sa imo. Kaya ara ka na sabong sa Bacolod, most probably, ang matext sa imo kung makontak, may ara ginaya single, ma'am. So, pabor ka man, kag willing ka man magpalangga sa isa ka single, ma'am?
3: Managay, hindi na pangita ko single, ma'am, Troy.
2: Hello? Kay?
3: Kay lalong tumatagal, lalong sumasarap lang yung
1: tayo. Wow, grabe. Don't you done, eh?
2: Biskan ako, Baladol, sining panimpo nga ang kabakal subong sa mga single, ma'am. Sang una, ano?
3: Nabalok ako noong ara sa single mom.
2: Oh, sige, be. Sa imo bing a version, ano ang may ara sa single mom?
3: eksperyensado sa position kag sa pangabuhi
2: ko. Sa bagay. Kung palanggaon mo lang tuod sing tutuod nga pagpalangga ang single mom, hindi ka man mabilin sa katabtaban ano? Ang sang una ang mga lalaki kapangita gidya nga sila gidya ang
1: makauna.
2: Subong niya ang mga lalaki, wala nila yagi na mind kung may bata man daya o kung wala. Ang importante kabalo magano gani Mike.
3: Magkabalo mag-ubra sa kuhana. Kabalo ko naman ang choy.
2: Hindi ah, kabalo mag-ing-ing.
1: Sa malipot ka pa, sa malipot ka pulong, kabalo mag-jerger.
2: De, kaganami, subong sa mga sing... Ha?
3: Correct.
2: Kaga subong, maswerte ang mga single mom kaya may ara gali sila sing ano? Sing allowance from the government.
1: Oo, may mga pension na sila.
2: May pension gali
1: kag
2: sila.
1: Kag may daw, ano pa nog sini? The foundation, good lang nga para sila.
2: Ano na nga foundation ang muna gina-apply sa guya?
1: Ha? Daw muna bala mo. Hindi, basta daw may, ano ginasalaya, may...
2: May budget.
1: Oo.
2: From the government. Basta may ara ka lang sing single mom ID. Amo na.
1: Kag ano mo lang iparehistro mo gid nga single mom ka.
2: So amo na guro, nagapaabo-abo lang ni si Mike nga gusto yung single mom pero ginalagas niya ang pension gali.
3: Hindi man lang mo
2: kinakita. Aw, abi ko mo na. Pati ka na. Lahog lang Mike ah. Eh pila imo da nga daily sa ginaubrahan mo?
3: 650 Troy.
2: Dako na.
1: Oh my,
2: dako na. Mm-hmm. 650. Pero if ever gid man biskan hindi ka na mag-obra, may i-offer sa imo si Dolphy nga 150. I-grab mo.
3: Ano na offer ni Dolphy, Troy?
2: Ano ka lang, mahigda ka lang, mapaturong-turong sa mata, straight ang tiil, may 150 ka na, deal or no deal?
3: Ano pa gano'y sideline?
1: Hindi kung pwede man.
2: Pwede ko na i-sideline.
1: Supta. So, Supta, takit kaya?
2: kay 650 ka 150, pila tanan gani? 800 na dolp eh, no?
1: 8 plus.
2: O, oh, 800.
1: Ah, 800 yung close.
2: O, oh, diba? Okay na na, oy. 800.
3: Ang wanda kayo, Troya, si Kimpo pa, nani ko pong kopong Troya.
2: Pila gidya dapat.
1: Ipatasan ta eh.
2: Pila dolp ang imo offer.
1: O, ti ikaw pila. 6? 6 man? Para patas?
2: Ba 1-2?
3: 1-2?
2: Bati ka na sa... Hindi ka mo... Hindi mo na pag-i-grab ang offer ni Dolphy kay nga, ha? Ako kilala ko ni si Dolphy. Daw hindi na ni si Gani... Daw hindi na ni si Gani kabakal sing life boy, mas 600.
1: Ang sa una, Gani, siling nila nga suptan. Subong niya, sup-suptan.
2: Ano number mo, Migo Mike? Okay, imo na ni subong ere para ma-plug ang imong cellphone number. Go ahead. Ha? Ako na lang ma-plug? Sige, number ni Migo Mike from Calatrava. Aras mong sa Bacolod nagatrabaho. Number niya 0945-387-4892. Again, 0945-387-4892. 0945-387-4892. Migo Mike, salamat. Wala ka na may ihabilin sa amundua ni Dolphy bago kita mag-otanizing linya. Wala ka na may ibilin.
3: May request yung try.
2: Anong kanta na?
3: Okay.
2: Anong title?
3: I Will Go On.
2: I Will Go On? Padayon ka lang yaa nga, ma-request ka ba?
1: My Heart Will Go On.
2: My Heart Will Go On, iya.
1: Yeah. My Heart Will Go On.
2: Gaya kami ko, Nobe, paano nagkikantahon?
3: Mo talipat nga ko Troy, basta mo na paborito ko kanta Troy.
2: Ati hulata lang da kung sano na mo ni play, nalipat ka gani kami pa.
1: Anton, noya sina, amo ni ho, ano? Pamati. Lumabay labay nga daw aso. May heart will go on man bala.
2: 6 minutes after 10, nagapala yung phone, palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
2: Nagapamati ka mo sa region-wide nga pag-broadcast ang...
1: Phone Pal.
2: Diri sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Iba ka sa lahat.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: 35 ka po niya sa phone pal.
1: God, si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko ka imo immune system. Binagi sa pagtuma sang ascorbic acid, Santon Vitamin C with Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Tiyano pang inahulat niyo, panawag na kamo sa 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Mayang gabi kay Lino Sankada, Sweet Dalen, and Diana Balcoba. Balcoba niya. Tama, gimana? Jaisel Antonio Justin Tabunyar. Michael Castro from Kalinog, Iloilo, and kay Zach Dailan, Rica Plaza, always kapamati sa XFM.
1: Hello, kagmayong gabi man sa kay Jenny Tanyales sa may Iloilo, si June Diaz from Bacolod, and of course hello sa kay Mary Joy, sa kay Jenny Valencia sang Villamonte, mayong gabi.
0: Mayog yung magaling agin sa parnato ng mga taglugar nga manawag kay nagmingaw ang Martes.
1: Gani.
0: Pero dugay-dugay pa na sila karo magsinabad. Mga siguro between 10:50 to 11:20 p.m.
1: Basic guro eh. Okay. Patuob na kamuda nga da.
0: Paso na kamo kamang yan para mapahilayo ang bad spirits kag
1: kuno man.
0: Ano pwede gani?
1: Insinso.
0: Insinso, no? So, papilion ka nung mas gusto mo ang kamangyan o kung ang insinso?
1: Kaya ang kamangyan, ako lugatabog sa malayang espiritu.
0: Papilion ka gani, ano gusto mo, insinso, kamangyan?
1: Siyempre, insinso eh.
0: Hindi ka sa kamangay?
1: Ha? Kamangay lang.
0: So, nakapili ka na insinso, naging pili mo, so wala ka na choice para sa kamangay.
1: O, sige ah.
0: Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday, happy birthday sa inyong atanan. Kaga, I hope nga ara ka mo sa gyapon sa maayong kahimtang. Wala sing masakit, healthy lang perme. Kay tungod nga, ginasakdag nyo gid perme ang mga Yes to Health products para sa ato ni Kay Rawas.
1: May mas, ano pagin ko na pero?
0: May?
1: May mas baskog pa sa insinso.
0: Ano?
1: Insop-sop.
0: Oh, ginsop-sop mo.
1: Insin-sop-sop.
0: Walay.
1: Bala ka ba yan?
0: Walay nga joke na, hindi na.
1: Naman.
0: Ha?
1: Bala ka.
0: Insinso o kun? Insinso o kun postiso?
1: Hindi na bang sumpon eh.
0: Ay, tawag na ka mo ay. Suliton ko, inayon ko ang inayab lang. Smart, kay damo ka panawag sa smart.
1: Oh, sige.
0: Imo isa lang kaagi, wala mo ginadubli mo. Di ba? Inayab, baby. Oh, papati ako bisang inay.
1: 0912-0076-793. Lasig pag na.
0: Oh, isa pa, baby. Oh,
1: 0912-0076-793. 793.
0: So kung may manawag karon, meaning effective ang imong paglawag.
1: Sige.
0: Tapos are ang globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Troy, hambala si Dolphy nga kung matawas or matawas tana marali sa Manila. Tamyawa lang kami dyan, Troy, sa Jose Antique pa request. Manok na pula para kay Dolphy sa lama.
1: Saka damot ang kanta, manok na pula lagi.
0: Ano man na ang iya original sinang kanta, Just woman Another Woman in Love.
1: Oh,
0: diba? Just another woman in love. Ang manok nga pula. Hindi kami gusto sa manok nga pula. Gusto namo niya ang parong aduga violet.
1: Nan. Parong. Parong nga violet pagidaya.
0: Daw pink corona. Pero di ba daw ang ano bala, ang kita mo na di ang ano, ang liog sang...
1: Sang manok.
0: Ang liog sang manok, kung hibulbulan mo. Do pras parias yun dyan, no?
1: Mm-hmm.
0: Kung nag-brown-brown guro, ang
1: mga... Dalanit lang. Diretso, hontan na gilang man.
0: No, do parias yun, no?
1: Ang gani.
0: Oh, be, ilang tawa ko, bigo na sa iyo mo, bigo, kung parias yun man.
1: Ikaw tang launa.
0: Yeah. Ano naman, kapwa ko, mahal ko?
1: Ay, hindi na nakamot. Nagatinulog nakamot
0: na. Hindi, may nag-miss call actually sa ato ng mga number. May nag-miss call. May nag-miss call sa imo nga smart. May araman sa akon sa Globe. Pero, wala nakapadayon kay Ambot na. Nag-testing lang guro kung tuod yung man ang number nga ginapang-plug ta. Tuod na, 0915-8311-431. I-dial nyo kay masulod ka muna sa amon nga linya.
1: Correct. O sa liwatay na yun kapagid, 0912-0076-793.
0: Tapos bala, Dolph, kayo na tubla sa atong gingkantuan.
1: Mm-hmm.
0: Kanami, to siyang bala magsaot, no? May aragid mga time kung kaisa kung masubrahan ka bala guro, nga arang madalman ka sa problema. Pagkatapos, before sang normal ka pa, palasaot ka gid
1: man.
0: Tapos pag madalman ka na, madala mo man dyan po na pagkapalasaot mo o galing kay hindi na sa maayo nga pagpaminsar, no?
1: Kung sa bagay.
0: Pero kasaot sa Japon.
1: At tuwagin ang tigulang.
0: Ha?
1: Ang tigulang.
0: Ano to nakita mo yung bataon pa ako?
1: Tigulang to?
0: Ati mo to eh. Lumiara pa iba na ako.
1: Wala naman.
0: Wala na? Oo. Diba? No, maluoy ka man nung kaisa, no? Pero, amo na gani ang ginahambal naton nga. Hindi ka mo magpadala-dala sa inyong problema. Kung may ara, ka mo sing mga problema nga mabulubog at gin, nga daw hindi nyo mabaton, i-ano nyo na lang na, idangop nyo na lang na sa mahal nga makaako para
1: yes,
0: makasurvive kami.
1: Correct.
0: So, biskan kami ni Dolphy, may mga pinagdadaanan man kami sa amon personal ang kabuhi, pero pag on gani, kag nagasigan ang color pula nga may on air, dula na tanan ng amon na problema.
1: Gani.
0: Kay adlaw-adlaw, ako ga problema gid ko. Sa ako no po.
1: Sa ako no po lang ang daan. Sa ako gano'ng mga kabiyana. Ginaagda ko kamo nga isulat ang inyo nga problema. Diri sa Dear Joy Tissot.
0: Gabrolima ko sa ako nga upo.
1: Lima sa kanya sa ako. Sa inyo pa.
0: Tapos, ano to gani plano mo? Ano ka gani? Mabakasyon ka?
1: Ah, dugay pa to sa May 21 pa to. Sa 22.
0: May 22? So, 10 days na lang. May ano ka naman na?
1: Ha?
0: May ano ka?
1: Ay, hindi naman mga.
0: Mapamambukal ka ko, no? Uy, ganamit na pala subong sa mambukal doon.
1: Gani, kay gin-renovate na ginaan nila.
0: Di ba daw gin-take over na siya sang...
1: Japanese.
0: Ano, Japanese man?
1: Japanese?
0: Provincial government? Wala na to?
1: Basta some, daw Japanese na subong.
0: Di ba gin-obra na siya sing quarantine facility before? Tapos gin-handle na siya ka province?
1: Mm-hmm.
0: Then subong, ano gin-baligya na nila sa Japanese na?
1: As far as I'm concerned, daw Japanese na...
0: Pagsala-sala, gani mo info, i-block ka gito sa mambukal.
1: Ah, okay.
0: Dito ba lang inyong location sa inyong reunion?
1: Kung i-block mo man ko bala, ay ma-shortcut ko to yan sa amon yung umaya eh.
0: Ah, oh, may alagyan na to, no?
1: Yes, may gulak to.
0: Dolph, ara pa to Japan, Dolph, ang ano, Dolph, ang atong ginambal nila nga first falls, second falls, sa seven falls.
1: Hindi mo na yung makakasda.
0: Ay, to, wala gito nagkalati pag sa kadugayon sa panahon.
1: Yes, pa ganyan. Daang, ano?
0: Tapos paglabot mo na sa seven falls, Dolph, ang sa baba, ito may mga bulak pag ito Japon ng mga tahom nga tanan awon.
1: May ara pa.
0: Ha?
1: Oo. Dasan may nang daw may gin pakay o ginaan sila yung part nga daw may gabaligya ganyan sa mga orchid.
0: So may lalapsa na kung makataklad ka sa Seven Falls pa kadto sa inyo. Uma.
1: Dito ka, pwede.
0: Oo.
1: Dasan kung gusto mo yung mas dasig ka nga makalambot sa Seven Falls, Dakagi sa daw hotel na Blanila.
0: Ah, may ara.
1: Kay, kung halin ka gidiya sa First Falls, pakadto sa Seven Falls nga, nang halin ka blay sa puno, pakadto to sa babaw, magapihan ka lang.
0: Ah, malawig?
1: Oo.
0: Ah, pero natry mo saka?
1: Oo ay, sa una.
0: Tsura mo, makasaka sa bukid.
1: Ha? Sa una, gani. Sa una, eh. Pero subukot. Ang muna pala. Ang
0: taong-tagi kung hindi mo labot, dila mo sa duta o magsaka ka pa subong. Ah, diba? Lain na abi subong basta nagkakaedad ka na, no?
1: Hanggang sa second falls na lang, kuguro.
0: Ano?
1: Hanggang second falls.
0: Hindi, pa falls ka na lang hindi subong mga pa falls.
1: Falls akong full.
0: Anong full? Fall?
1: Amo na galing ko.
0: Anong moon? Full? Fall?
1: Ano nga falls?
0: Tingda sa muna niya.
1: Amo na galing, ano?
0: Ano? Maribat pag isa, ano?
1: Sa iya ka, ano bala? Kawaw mali sa una.
0: Oo, sadya man awaw mali sa una.
1: Nagambal si, ano?
0: Amo mo na subong ang ginagamit ka mga vlogger, ang ano? Ang mga prank na balang ginatawag kay wow mali man na ang nagunagit sang hindi pa uso ang social media.
1: Oo, ah. Nagambal si Joey sa isaya kalaga ng babae niya to. Gamitin mo ang pole ang pole ng 4 times.
0: Oo.
1: O ikaw be?
0: Ano to liwat be? Liwat
1: gamitin be? Mo ang pole 4 times.
0: Anong spelling ba kayo daw hindi ko
1: masense. Basta pole, ah.
0: I-spell out gani.
1: Amo na gani.
0: Para matarong ko pronounce.
1: Wala e gani. Kinano.
0: Liwat be.
1: Basta gamit. Tumulang ko na ang pole 4 times.
0: Pole.
1: Te,
0: ano man?
1: Pole. Be careful. You might fall in the swimming pool.
0: Uy, Japulo siya mo galing hindi mo pagyatay sa ako ng correct spelling, ha?
1: Okay, wala e magandikin spell.
0: Ari na, effective ang imo ginlawag, may nagtawag. May gabi.
1: Oo, itudutuduy paliyog imo tingog.
0: Oo. Baskugi?
1: Hello?

0: ano na gani man, Just for Laugh. Kita ka na?
1: Oo, ah.
0: Just for Laugh. Tama gin man ang title siya.
1: Pero kuha na siya.
0: Nang ano na iya, nang international na siya.
1: International na siya.
0: So, amo nang ilang gin kuhaan pagid para sa Wow Mali. Mm-hmm. Nga patent, bala?
1: Oo.
0: So, amo na nga, nag-click man na siya tungod kay ang market gali sang mga Pilipino. Kahit siyempre, kita nga mga Pilipino, biskan ano kadako, kag problema nga ginagyan mo sa kabuhi mo.
1: Basta makakadlaw ka lang.
0: Makakadlaw kaya, kag palakadlaw gid kita ya, kag kita ang pinaka-happiest people sa bilog nga kalibutan. Wala lang kabalo kung ika number pila kita. Pero ambot subong sa pinaka-latest nga survey kung makahambal pataya bala ang mga Pilipino happiest person pagid sa bilog nga kalibutan.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi na ya madula sa aton nga ano,
1: palakadlaw gid
0: sa aton nga dugo nga mga friendly gid man kita kag kagamay-gamay lang nga mga butang magaan aton meaning tapos ma-convert naton into
1: a joke
0: kag kaladlawan para mangin na malipayon kita, di ba?
1: Yes, si Dolphy gani mismo nga king
0: langka
1: of
0: na
1: comedy na gid si Kison, no? Gambal nga masapos pa ibiyon ng isa katawo, budlay pakadlawon.
0: Correct. Oh, mabudlay gin man magpakadlaw.
1: Mm-hmm.
0: Oh, mabudlay gin man magpakadlaw para sina nga kamo lang nagalantaw sa amon sa Facebook subong tapos nagapamati kamo sa radyo. Wae man amon niya. So, we cannot please everybody.
1: Yes.
0: Kung makakadlaw kamo sa amon.
1: O kung hindi.
0: Pero ginapilit gin namon ang amon nga programa. Kaiti, siyempre, di ba?
1: Nga makaatag kami kalingawan sa inyo.
0: Binuang malang ni amon, pero amo kami ni mga tao, kag natural ni sa amon nga, hindi nipilit amon na pagpakadlaw. Kag wala man kamo na amon ginapilit nga magkadlaw sa amon ng mga joke, pero may time gidi nga si Dolphy, puros kita na wali iya joke.
1: Oh, correct, yeah.
0: So, babalik pa ang phone pa lang. Oras 10:40. Opo nyo man sige apon, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM katropa mo.
1: Exciting! Woo!

0: the pain.
1: Ako si Sarah, sa akong tutupan ni Lilo.
2: Sa akong call center agent.
1: Permigid ako nagka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
2: Ibagay niya ito sa akong sang
1: Sess the pain.
2: Pero si Dasi, hindi naman hulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sess the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sess the pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. XFM. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanthol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santhol Plus Gold at Santhol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santhol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.

0: Nagulpihin na ba? Mga katropa, para sa masanag na pananawan, tumarka mo Vision X Plus.
1: Kag kung gusto nyo sang Cotis for sila na Cotis Artista, mag-clear skin herbal scoop na kamo.
0: Ano? Scoop?
1: Soap. Soap lang ito.
0: Pero claro.
1: Soap ba na?
0: Nagapinabuang kayo mo, Adolfi, ah.
1: Ikaw kitya.
0: Itulod mo sa akong
1: clear skin herbal scoop.
0: Tandungan na.
1: Clear skin herbal soup gan.
0: Klaro-klaro, gidya bala. Ang tanan nga, Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kag hindi man kamo magkalipat nga mag-intragid sa aton nga nagapadayon nga sa Anton and XFM libo-libong pa-premyo. Baka lang kamo ha, sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix, no? Pilian nyo lang na dira ang apat ka mga Yes 12 products, then isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, and signature. And drop your entries in the official drop boxes located sa tanan nga XFM radio station sa bilog nga Negros kag Panay Island, as long nga may ara sing XFM. Kag syempre hindi kid kamo magkalipat sang Clear Skin Herbal Scoop. XFM call and text line sa Smart Kag PNT
1: 0912-0076-793
0: Kag 0915-8311-431 0915-8311-431 Ang amon nga ginapangabay ang mga bugtaw da. Pwede man kamo katago sa inyo mga pangalan para hindi kamo bisto kung mangita pa kamo sing iban. Kami na sinabahala kung hindi kamo gusto magpakilala. Kay kabalugid kami, hindi kamo magatag sa inyo ang mga Facebook account. Subong nga panyempo, kay ka mga maro na sa inyo.
1: Nalabot, sinadamo mga dance scammers.
0: Ha?
1: Mm-mm.
0: Speaking of scammers, how about you? Kita may kita, may nakita ko malang account sa imo.
1: Nga?
0: Ha?
1: Ano nga ka?
0: Ngalan mo Esmeralda, tapos ang imo profile picture, babae.
1: Sinuna sa iya? Wala ko nila niya kabalo.
0: Hindi mo ginmag-get sa account nga ano? Account nga diskarte. May ara mga pareho sa imo, nga LGBT, nga nagagamit sing iban nga profile nga babae para maakit
1: okay
0: nila ang lalaki.
1: Yes.
0: Where's your mind?
1: I place it somewhere. Oo, toad good man nga.
0: Diba, diba? Pero hindi ka nakalusot sa ano ya, sa... ano ang may ara sing ano man? Do pa matyagan ko, do ang WhatsApp guro nga kinanglan gid may confirmation nga imo gin man itsura ang imo nga gin pa-register, da something amo na.
1: Basi it.
0: Pati ang sa ano gali, pati ang sa SIM card nga tumambal nila nga bisan amo kunong imo ipakita sa camera, mabaton lang subong hindi na. Imo gid ya dapat itsura.
1: Dapat lang.
0: Kita mo gani bisan sa GCash mo, di ba?
1: Dapat eh. Ho.
0: Ang ilang gina ang ilang gina pangayo nga ang maamo na mga government IDs. Te ang imo di ba may ara ka senior citizen gin try ta?
1: Hindi gani siya magbaton.
0: Hindi gid siya magbaton, no. Oh, amo na subong ka high tech abi. Te ang Facebook naman niya, ang buta, ano ni ang security measures ang Facebook nga sa Gyapon, damo-damo man mga dami account ang nagagululuwa.
1: Amo man Gyapon, oo.
0: Di ba? Hindi nila yung ma-perfect, no? Pero amo na gano'n, isasubong nga, kung maka-iPhone ka na, i-add tagid ka one of my friend list sa Friendster.
1: Okay.
0: Yes, ma-Friendster na lang kuya gano'n.
1: Yan.
0: Na lang kay ang sa Friendster subong ilay ang security when it comes naman sa mga friends na maka friends ka mo through Friendster via Bluetooth iPhone to iPhone lang galing a user.
1: Wala gi ko sa mention diya. Kasi ngon na mo may party line ka lang niya happy ka na yan.
0: Hindi na min kuya bala nagbalik na ang Friendster.
1: That is why ganin.
0: Pero hindi siya available as of now sa Android. Mm-hmm. Bali available siya iPhone to iPhone lang nga nagagalamit sang iPhone. Pero ang security measure niya naman na dira nga masala gid jabala ang friend list mo.
1: Oo.
0: Pinaagi sa pag transfer Bluetooth to Bluetooth para mag-friends ka mo sa Friendster.
1: That's
0: na,
1: it.
0: Amo na. Kay syempre, 'di ba, i-compare mo sa Facebook o kung TikTok da. Pwede ka mo kaobra sa mga dummy account. Oo. Kung gusto nyo lang gidya mang issue so da sa kung nanunano nga.
1: Amo gid eh.
0: Nga chismis da kay inawayay sa social media. Kay siyempre, pwede ka malang Japon kay mo account mo, pero mas safer ang Friendster sa subong sang nagbalik na sila. Pero amo na gani, masala mo gidya kun
1: sino gid ang tunay. Kun
0: kumpara siya na, siyempre, friend ta subong aduha, di ba? Mm-hmm. Friend kita, di ba, Dolpe?
1: Yes.
0: Wala ko kabalo kung plastika o kung hindi.
1: Oh!
0: Pero sa Friendster na, isa gid sa inyo ang una ma-approach nga i-add ko da bala sa Friendster. Open ko akong Bluetooth para ma-accept mo. Applicable to iPhone lang galing. So, gusto mo bala, ang pamangkot ko, gusto mo bala nga mangin available na sa Android man ang Friendster nga apps?
1: Pwede.
0: Oh. Ikaw to ya communicate sa Friendster.
1: Wala mo kaya iPhone.
0: Hindi gani nga ang pamangkot ko gani kung gusto mo na i-available ang Friendster sa Android.
1: Sa Android. Oh. Well, that depends.
0: Pero okay ka na yan sa Friendster, sa Facebook, no?
1: Oh.
0: Daw okay ka, lipay ka naman.
1: Oo, ah.
0: Lipay ka na sa Facebook.
1: Amo man na nabalaan ko.
0: Sa bagay, kahit friendly user, giman siya, pero ang malaway naman ang apart kay may ara sing algorithm bala nga para sa abi, natikab mo ang tinaga sang hate-hate mo nga friend. Biskan gin-unfollow mo na siya, pero may ara siya sing page. Pag mamit lang mo pangalan niya, butang tabi, may nagapamati subong sa aton sa radyo.
1: Mm-hmm.
0: Natingala ka nga, ang akon followers naglabot na 40K. Sa bago ko niya nga account, ha? Mm-hmm. 40K followers. Kaya nagapamati sila pagkatapos, mambal na sila, bi, mamati tabala Troy Tisoy sa phone pal. Pag ambal mo na nga may Troy Tisoy, automatically ano na siya, i-detect ang imong phone. Amo na ang ginatawag ng algorithm. Pag detect sa ngalan nga Troy Tisoy, matingala ka nga wala mo man ko gin-follow kag wala man ko gin-add.
1: Pero gagwa lang.
0: Nagagwa sa imong newsfeed.
1: Nah,
0: diba?
1: Labi na kitong damo ka mong kuha niya mga common friends nyo bala?
0: Pero hindi ko na sure sa akong gina-explain sa buong gabi.
1: pero ano man siya, diba?
0: Algorithm gani.
1: Nga, bisan sa akong gani, hindi ko man friends ang iba. Gani kay Komo nga, may common friend kami nga duwa.
0: Abi ko gani, Komo nga ginalibak ko siya, gagwa ko siya Japon.
1: Well. there are times kaya hindi po ginaan siya matago. Kaya nga, ginapasapas. Tama lang siya iban.
0: Amo na, di ba, manotice mo every time nga mag-go on air na kita, may ngalan gid nga Troy Tisoy kag Dolphy Langka. Pero kung may Facebook page nga Dolphy Langka, i-search na nila, wala labot kung imit lang nila ang pangalan mo, magwa ginaya sila newsfeed. Amo na siya ang purpose si Nadira. So, hindi ko na gusto ang amo na tani. So that is why nga nag-friendster ko, pero wala pa ko friend.
1: Isa pa gina ka rason, Katie, kung abi friend mo siya, tapos hala sige tag na tag, na gagawa pa gina ang mga...
0: Ambot sa'yo mo, daya kalayo sa'yo mo sa bata.
1: Hindi ah, toon man, di ba, Katie, ambal mo man gagulo
0: ba. Kung ano, kung itag niya ka, automatically magwa siya, bisan hindi ka mo friend.
1: Amo na, gani.
0: May ara lang special feature si Facebook nga, amo na nga lock profile. Lock profile bala. Nga, basta kung kabalo ka lang gidya magkuti. I-lock profile mo siya at the same time, hindi man makita kung ang imo nga friend list namin ko. Kung imo na siya i-private nga, only you lang yun nga maka-access sa sinang mga that's friends. So that is why nga, paglantaw nila kapag stalk sa imong account, kung naka-lock profile ka, kag naka-private man ang imong nga friend list, hindi nila makita kung nanday sin o ang imong nga friends. At the same time, kung hindi ka mo friends, hindi gid siya ka-message sa imo.
1: That is it.
0: Kati, so, dapat i-add yagid ka, Anay.
1: Siguro amo naman na ang one way nga
0: nga makontrol na to ng mga chismoso o chismosa.
1: Yes, kagang security mo man eh.
0: Pero ma-friendster ko.
1: Pwede
0: yan
1: si imo.
0: Hindi na pa yung Facebook. Ang ako ng Facebook ni Subong nga gina-live-live ta. Ah, for compliance na malang niya.
1: Ako sa bagay. Ako na kahingawan kung malang niya.
0: 13 minutes after 11 o'clock, nagkapadayin ka mo sa pagmamati sa phone pal. Opo niyo si Katropang Troy Tiso.
1: Tag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM Katropa mo.
1: X. Five.

0: Lipton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Lipton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Lipton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kahapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligid.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.

0: Grabe yung nora sa Dasig lang yun dyan, no?
1: Ganit man.
0: Dahil lang ganun yung gabianay sa mga taga-barangay so ay Himamaylan. Eugene, hi to you. Kay Dios Meo Marimar, JC Salvan, good evening. Watching right now. Here in the municipality of Kandoni, mayong gabi wow. Sa tanan. Kalayo, no?
1: Gani.
0: Rosalie Villarama, hello to you, Timmy. Good evening, shout out lang dyan sa Ibauan Pavia. Request ang kanta, Ikaw ang Dahilan. Ikaw ang sagot sa dahilan kung bakit ka nangutot.
2: Sabi ko na, ikaw ang dahilan. Kung ikaw na puswakan.
0: Jay Vince, may gabi. Wala ka na da. Na-restrict aton nga ano? Na, aton nga live sa buong kay wala.
1: Bakit?
0: Wala ko gali na mute ang kanta nga Just Another Woman in Love.
1: Kaya pa wala na kami ng request na.
2: Ano siya kay Manok ka po lang.
0: Kundi na automatically mute sa Facebook. Kung manaw nga nga, mas pabor ko yan. Nga sa TikTok ko man live. Galing kayo kung ang TikTok naman, kung madula naman ang tao, bala?
1: Oo.
0: Oo, may...
1: Madula man siya, madula, madalensi.
0: Oo, may, may automatic and live man ang TikTok. Kung hindi, wala may gagiyo-giyo nga tao sa ano live.
2: Okay na ako ng automatic, kung automatic. Kain na na iya.
0: Ay, di ka magkalipat, ha, Turbo. Dietary food supplement for men. Tiga-tiga na tindog-tindog pa.
2: And of course, ang Santon Herbal Oil.
0: Kag, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores, Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mong katawag, XFM call and text line.
2: Oh, pahabol nga tawag, 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Ginagreet naton ang aton ng mga katropa nga subong ng mga inuras padayon Japon ng ilang pagpasundayag sa mga dalanon.
2: Yeah.
0: Ay may ara sila ginahabol nga mga ano bala ng may ginahabol pa sila nga mga deadline. Para sinabi ang mga nagabiyahe, halin sa Sagay pagka do Bacolod, ang halin naman sa Bacolod papuli sa Sagay, sa Escalante, Calatrava, yes. Toboso, San Carlos, Don Salvador pa.
2: Kag ginatamyo ta man dagali ang taga Silay, labi na gid sa likod asang food man.
0: Kag ang mga taga Iloilo mapakadto pa sa Kalibo, sa Rojas, sa Antique, may harap pagabiyahe sa mga
2: or the
0: mo.
2: Other way around,
0: di ba? May mga taga Barotac pa, Viejo, Barotac Nuevo, pato sila sa Ahoy, Miag-aw. Pero iawan sila sa mga ano traditional jeep nga sigdasig magpadlagan.
2: Ay, speaking of traditional jeep, drop lang gani sa Haro. Kumatsaga ni Rhea daw, jet plane ang
0: kay isang una ka pamiyag-aw ko, Dolph. Mm-hmm. Natamaran kuya magsakay isang daw hindi uso ya ang series dito yan, no?
2: Correct.
0: Ang nasakyan kuya ang mga traditional jeep nga rang makina dagudlago ang sigdasig magpadlagan bala. Mm-hmm. Nga pag-abot mo, pagpanaog mo sa may simbahan kamiyag-aw, nagating karag imo nga mabuhok.
2: Correct. Mayan, ikaw na nga sa una kasakay nga. Alindap lang sa La Paz. Pagkantog ito sa Haro, sa may plaza.
0: Alapit lang na imo biyahe.
2: Ako sa bagay.
0: Itry mo sakay sa mga traditional hindi. Jeep nga halingi dyan sa city nga nagabiyahe pa Leon, mga Miag-aw, mga Muna.
2: Oo.
0: Wala ka katry na?
2: Katry eh.
0: Ah, grabe gidya ang dasig-dasig dyan. Ang una pa to. Subongguro, kontrolado naman nilang pagpadlagan.
2: Ang muna ganing, ang na-share ko lang, bisan tuod nga lapit lang na ang La Paz at sa Iloilo, sa Haro namin ko.
0: Hindi ka nakapadlagan, sobrasin niya.
2: Pamati, bala, nay.
0: Ano oras, anay?
2: Hapon.
0: Ate, hindi ka daya traffic niya.
2: Ang muna ganing, pamati, anay. Ang muna lang, kadasig-dasig sa padalagan, sa jeep. Halinda sa La Paz, pakatulad sa may...
0: Traffic, gani?
2: Pamati pala, nay. Hindi lang, di ba? Salot. Di-drop lang kami na yon sa may... Ano na da? Sa hospital sa Wit? Ano na da?
0: Ambot sa'yo mo, daya. Ikaw istorya. Padayo na.
2: Gaburot ka dyan ang ano yan. Gasiburo ka dyan ang jeep yan. Nagambalang isang kapasero ng babae. Hugpa! Hugpa! Nag-ano man ang driver nga... nga pagpaon mo ko dai ala to blang padalagan mo kada sobra pa
0: sa asalahon to yaguron pa sa iruya. Pero lain gidaya ang imo feeling niya kung makasakay kay gidaya sang jeep nga gabiyahi outside city proper nga long distance ya.
2: Pabrobinsya na gidaya.
0: Oo, aray imo ya lapasaro lapit-lapit lang. Hindi ka daya kapadlagan mga shin kay traffic na basta maghapon kun ugto.
2: Basta so far amo to nakasakay kuya nga kadasig gidaya tuod sang padalagan sang ano.
0: Daranon gurtong pasahero nga naghambal sang hugpa ya.
2: Depende sa imo pa gano kahit ako ay kasugid na ako sa experience ko ya. Wala sing gid to sang kuan mo.
0: Oh, tapos amo na no kag syempre ang aton man nga mga katropa nga 24 hours ang ilang negosyo, yung gabi sa'yo datanan, oy, okay lang ka muda.
2: Kung may harap man niya dasig, may harap pag ito yung mas lain, pag ito ikati,
0: panindugan mo ginang dasig, ha?
2: Hindi, ang dali, ang itbala, may harap man sa nikugan, nga kung may harap man dasig, ari pa probinsya naman niya yung ano, ano man lang siling sa tao, ano man lang auto po ni Bres, ang lakatis niya man.
0: Ano kuno?
2: Ano-ano mo lang ang auto po ni Bre?
0: Dasig man bala?
2: Amo na ganit si Lingko, pamati. Bala mo lang magkakamay. Kung may dasig, may harap pag hindi si Lingkaya nga.
0: Ano hindi ka maghambal dasig kay auto po ni Bre at hinay na naman padlagan.
2: Pamati bala? Ay, baka contradict sa iyo. Si Lingko, kung may harap dasig, may harap man naghambal nga. Buna, ano man yung padalaga niya, sining do auto po ni Bre.
0: Ah, okay, nag-gets ko na. Kung may dasig, may arahinay kapadlaga.
2: Oo.
0: Oo. Tinga, ako niya ginliwat ko na gani ang topic, ingrit ko na gani ang mga 24 hours nga naganegosyo. Nga, gibalik mo pag-i-Japon sa ano? Padasigay. Gidya, ano gidman gusto mo matabo sa mga gabiaw? Mapataas-taas sa sugid, subong?
2: Ha?
0: Mapataas-taas sa sugid?
2: Dumog ng tabla. Imnanta ka magdumog! Atong diba, kung ganyan, tawag natin sa sapiak pata. Pagkatapos, ano, mga agad ka to sa, ano bla?
0: Sa?
2: Nang, may mini-mart sa sapiak.
0: Tadlunga ha?
2: Sa
0: ano na, ang wala pa, i-mart.

0: ikaw magduwa be ka ball, anong tawag sinao?
1: Bulbul.
0: Hindi ato bull eh. nga ball abin tawag sina. Ha? Nga abi ball ang tawag sina kung mag-order ka sang tuba.
1: Dabo ng crystal tour.
0: Yang sa puli ta. 11:40, madamong salamat sa mga tech on duty sa buong evening sa tanan ng XFM radio station sa Negros kag Panay. Sa ngalan man sang aton ng mga station managers kag syempre sa aton nga president kag CEO Boss Doc Remy Lito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow 9 to 12 midnight. Adios amigos, amigas.
1: Yeah! Muchas gracias, parabuas.
0: Babosh.
2: Exciting!

0: Kasing ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: San Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ang akong lalisang. Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga buti ka.
2: Excellent.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santacule. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige aslog sa akong siyan. Isa ka pala no, kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Exit.

0: mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Mas Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Badyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, kinasolve ng nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: X FM.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis. Mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako nga Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
7: XFM. When I first saw you.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Anton Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
0: Oo, oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig ng madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Excellent.

0: kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm-hmm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
4: Natutulog ka?
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
4: Magkape ka?
5: Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Oh, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Yagar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule. Tagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Siya gali ako ka gwardiya, Pulau Bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Xanthone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthan Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthan Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Xanthan Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Milito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Xanthan kag XFM libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthan Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Sister Pain!
23: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ng akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ibilis sa mga butika.
25: Mga katropa! Exciting dito! XFM.

Oras sa Pilipinas, 7 minutos na mga katrupa ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga.

0: Mga aga mga biyan, mga katropa, mga aga Western Visayas, mga aga Pilipinas, ini ang exciting...
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas, mga katropa, pizza 13 kita sa bulan sang Mayo. Adlaw kita ng Merkules. Magapangalagad kita sa inyo sa sulod sa isa ka oras kagtunga, dalo natin sa inyong igdulungog ang nagapanguna ng mga balita lokal, nasyonal, international, mga balasahon, kag mga balita nga inyo makitaan, mabasahan sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal apang inyo na mabatian diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas. MHz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radyo ni FM band. Makita kag mabatian maninyo kami sa duha namon ka mga Facebook pages nga amo ang Iloilo o kung XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pagdalo naton sa inyo igdulungog nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international. Pasiplatan nato na nay aton nga kasaysayan. Bangod kami diri sa XFM mga Radio Patrol Iloilo nagapati nga ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi marunong ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Kun madumduman pa ninyo mga katropa ang mga importante nga mga events o mga nagkalanabo sa Philippine history sa mga nagliligad nga mga tinuig pagida. Suno sa atong nga kasaysayan, May 13 mga kabiyanan sa atong 1901, deportation to Guam. Kasunod ini pagkatapos ang Philippine-American War, madamo nga mga Philippine revolutionary leaders ang nagpamalibad sa pagsumpa mga abin nga mga US citizen, nag-refuse sila sa pag-take oath of allegiance to the United States. Pamo pagkatapos sa singgira, damo itong mga Pilipino kintagaan sang tsansa. Bala, ano, gusto nyo maging American citizen o hindi? Kung pamatian mo ang subong nga mga henerasyon, ti gusto nila, ay galing at that time, kung nga ang daw hindi gadatat na atat ang mga Pilipino magkadto sa Amerika, kaya pariho lang ang kambyo sang dolyar kag piso. Ano pa, ang mga soldado sa unang mga Pinoy, dako-dako niya pribilehyo ginahatag sila sa Amerika. Pwede sila maka-star dito, dala pamilya, konsuldado ka bla. Kapin pa kung membro ka sa USAFE. Ang USAFE bla, United States of America Armed Forces in the Far East. Amuning mga kalyado sa Amerika sa pagpakigbato, pagpakigaway sa North Korea. At sa iban pa nga mga kontra nila dito sa Southeast Asia eh. Di, kung membro ka sa USAFE, pagkatapos ang giyera, ginatanyag ka ginahatag sang American government ang mga masunod nga benepisyo. Pwede ka mo kadto sa Amerika, dalaan nyo pamilya nyo, dito ka mo istar. May pensyon, kung hindi ka mag-istar, siyempre may istar ka to sa Amerika, dala ang pensyon mo. Di at the time, mga abyan, wala gid sang mga Pinoy nga masoldado nga atat na atat gid magpa-Amerika. Kay nga, pariho lang ang baylo sang dolyar kag piso. Pero kung mga subong lang abito, nakandarapay. Pila na subong ang baylo sang dolyar sa peso? 61 pesos na, no? $1 is equivalent to 61 pesos more or less. Na, pero subong guro, ito na tanyag-tanyag lang. Kung may gira, gid man ang Amerika kag China, kag manguha sila soldado diri sa Pilipinas, kag ang benepisyo abi amo na kadto kadto sa Amerika, sulduhan ka man to, pensionan ka man to, dalon mo pamilya mo. Ah, damo damo guro pulis mo sa ilo. Damo damo guro Philippine National Police, Philippine Army, nga magsa ilo guro sa USAFE pro no. Galing ti wala na kontra ang Amerika diri sa Southeast Asia. China man lang pero imposible nga mag-away ang Amerika kag China. May utang ang Amerika sa China kag damo-damo nga produkto nga ginabaligya sa Amerika ang nag-oobra China. Nga aman, di barato yung labor cost dito sa China. Abi mo ang mga sapatos nga dito sa Amerika halen, mga Nike, mga Adidas, mga iban-iban pada nga mga sapatos kag mga branded kuno abi sa China ginaobra na. Baratong labor cost sa China mo. Siling mo branded na gid Amerika halin, pati timo sa na incheck man cinco ay lamang nagubra. Hindi, bakal ka na isang class A. Mga branded na. May isa ka kumpanya sa Italia o Italy nga ang ila trabaho amo ang pagpamaliga sa mga branded nga bag. Kay balo ka mo basta mga fashionista ka. Halin sa idalom, halin sa sapatos, pagkanto si babaw. Basta made in Italy, mga made in France, mahal ina. No? Te, may isa ka kumpanya sa Italy, branded ang mga nabiligyan na mahal-mahal, mga bag, mga basta kalabanan bag. Ginaubra nila, kadto sila China, pangita sila to laborer. Nagahar sila sing isa ka local company sa China, kag ginapobra nila sa mga bag. Pila man ang bilis ang bag alin dito sa China, mga $10 lang. Oo, bayad nila, bilog na lang ang bag. Gina-ship ina sa Italy. Pag-abot si Italy, mga katrupa, butangan nila sang brand. Ngalana nila. Kung na ano man ng estilo ng pagbutang sa ngalan, basi markahan na nila, sang tatak nila lang brand nga malahalon. Baligyan nila dito from $10,000 to $20,000. In other words, mga biyangin bakal mo ang ngalan sang brand. No? Amo na ang iban nga mga kumpanya nga tuman ka mahinalungon sa pag-imo sang brand nila, pati ng mga logo. Pero kung sisaon mo, palariho lang, ginbakal mo lang ang brand. Sa pihak na bahin, mga abyan, dugang pa nga pagpasiplat naton sa aton nga kasaysayan. Of course, mga abyan, sa itong May 13, 1901, amo ini, mga abyan, ang adlaw sang kamatayon ni Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini, isa sa mga hero naton nga ginakabigman nga The Brains of the Revolution. Napatayin ni siya pagkatapos nga gin-exile ni siya. No? Si Mabini, bla? Si Apolinario, bla? Ang amuning hero naton nga nagapungko. Nagapungko siya. Kay polio victim siya. Hindi isang tindog. Pero si Ipon mo, no? Revolutionary leader pa, no? Isa kalupog, no? So, amoy na mga katropa, ang pila ka mga importante nga mga events, mga kasaysayan nga napagkit sa aton nga libro sang kasaysayan. Dahil tayo sa XFM Radio Patrol Iloilo ay naniniwala, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Oras, mga kabiyan, ang 17 minutos na ang nakaligad sa atak na nga last 4 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas. Pila ka mga nagapuna nga mga balita nasyonal, mga abyan, wala pa sang may nabaton nga direkta nga mando ang Philippine National Police o kung PNP nga arestuhon si Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod sang arrest warrant nga gin-issue sang International Criminal Court kung ICC. Sunod sa kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, wala pa nakakonvene ang National Central Bureau Philippine Center on Transnational Crime sa concerned agencies nga naga-involve sa pagpatuman sang ICC warrant. Sa isa ka statement, mga katropa, ginpayag man ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. nga wala nakabaton sang opisyal nga komunikasyon ang police organization o kun legal man nga direkta halin sa nagakaigo nga government authorities, may kang tanan sa amo nga mga bagay kag informasyon. Dugang pa niya, wala sa posisyon ang Philippine National Police nga magpagwa sang dugang pa nga komento samtang padayon ang verification kag koordinasyon alin sa nagakaigo nga ahensya sang gobyerno. On the other hand, nagapadayon man ang nagapagtutok sang Southern Police District Mabian sa mga ginutok kag mga rally-rally sa palibot sang Senado. So as far as PNP is concerned, wala sila sang mando pa, no? Wala pa sang mando ni Ariston si Bato de la Rosa. Nagligad lang to nga mga inadlaw, ginalerto lang ang pulis nga in kaso gidman nga hindi magtuhaw si Bato de la Rosa, may 10,000 nga mga katapos ang Philippine National Police ang pwede i-deploy kag lighuton kung sa din mga bahin sang Pilipinas si Bato o kung si Senator Bato de la Rosa kung hindi gidman siya magwa sa iya ginapanaguan. Dasigli si Senator Bato de la Rosa magdalaga, no? Believe ko lang. Pero kagaklandas, maalang galing. Yan muna pinakalatest mga katrupa. Diri sa ating pagpangalagad sa palatuntunan ni Sating Pilipinas. Padalas-das kita. Damo pa ang mga balita nasyonal, mga abyan. Grabe man yung drama sa Senado kahapon. Pag magkatapos, mga abyan nga may kudita, inisla na ang liderato from Tito Soto to Alan Peter Cayetano. Damo nga mga drama. Kay Bansin ni sa aton nga masenador daw, kay Espibla, kulang sa pansin. Luyag nila, ya, sila lang pirmi gusto istoryahan, no? Ginako ni Senator Panfilo Lacson, mga abyan, nga nasakitan siya sa desisyon ni Senate President Pro Tempore Lorin Ligarda nga magbiya sa Senate Black kag magsaylo sa bag-o nga installed nga yung nga Senate President nga si Alan Cayetano. Sining si Lorin Ligarda? Daw majority man isa mo. Membro ni siya dito sa piyak sa kay si Senator Tito Soto bilang majority bla. Ang bata na nagsulod sa pinsar ni Lorin Ligarda ni Saylo naman sa kay Peter Cayetano. Galing kay si Lorin Ligarda, medyo controversial subong magunsang bata niya bla nga si Leandro Leviste. Ining magahod lang nga bata nga congressman nga gintagaan prangkisa sa gobyerno nga magdevelop sang solar power. Tagaan pundo sang gobyerno bilyon-bilyon pesos tapos nakaganan siya gali sa bilyon-bilyon pesos mga abyan bagot sang prangkisa nga naangkon niya sa iya sining solar power para sa bayan. Igo magmura 2% malang sa iya production ang mahatag niya. Ining mabudlay lang nga bata pa kurap na. Ining bata pa minarot na bla. Tisa si Senator Lorin Ligarda siya na naglakad mo halin sa Congress pagkato sa Senado nga matigayon lang nga maaprubahan kag matagaan sang franchise ang bata niya. Ginpayag ni Anay ni former Senate Chief o kung ni Anay Senador Pro Tempore, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson Mabian nga original nga ningin kabahin si Lorin Ligarda. Sing ilagamay nga minority group antes nag-align sang ulihi sa majorities na nagligad nga realignment sa chamber. Diba lang mo kung political butterfly ka, doon ginakabig ka nga political prostitute lah. Ning sailo-sailo kasi yung mga political party, kundi itong majority daw dito kay Imoya, nabiligyan mo na prinsipyo mo ah. Daw wala ka na bala prinsipyo, wala ka na panindugan. Ang ini nga payag ni Senador Lacson Mabian natabo isa kadlaw matapos ang pag-upod o kung nag-upod sa 12 kay ban pa nga senador si Senador Lorin Ligarda. Kamo na ganyan siling sa iban isa sa pila kahudas nga senador sa Pilipinas. Naisip si Senador Lorin Ligarda. Amugin man na sa politika, there is no permanent friends, there is no permanent allies. Only permanent interest. Kay kita abi sa Pilipinas, kita nga mga botante, mga ugok man ta mo. Daw hindi kita bla kabalo magpanindugan, magpili sang maayo nga kandidato. Porke nga sikat, porke nga ginindorso ni Tarpulano nga amo ni amo na amo to. Nagabuto kita dayon. Why kita bla naghatag tinion nga magpangusisa kung sanday sino nga mga kandidato ang matarong, ang makadiyos kag makimasa. Lantaw bla subong mas senador talos tanan sila pamatian lang pagmamahal ng pagmamahal sa bayan. Pagmamahal sa bayan ng pirmi inobra nila. Pero inobra nila subong nga, may mga dabil, may mga hagna nga inobra sila nga para magkabinibisyo kita. Wala. Why, good luring? Huh? Sa piyak man nga bahin daw subong adlaw o buwas nga adlaw, subong guro ay magakonvene ang Senado, no? Butang balumabian, magakonvene sila kag ready na sila nga atubangon. Kung tala kayo ng impeachment, articles of impeachment halin sa Congress, halin sa lower house, kaya balo ka mo, may ginpili na ang House of Representatives nga mga miyembro sa prosecution panel, no? Ini sila ang magpanindugan nga ma-impeach sa Senado ang Vice Presidente. Dito ayan, magpangatubang ayan ang defense panel o kung ang grupo ni Vice President Sara Duterte. What do you think? Kung ipatawag na si Vice President Sara Duterte. Yari mga abyan, ang mga congressmen na mag-aserve ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya man ginpagwa na ang mga pangalan sang mga kongresista nga mag-aserve ng prosecution panel sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Siguro, familiar na sa inyo ang mga pangalan nga ini. Congresswoman Jervil Luistro, Congressman Keith Flores, Congresswoman Bel Zamora. Of course, ang aton diri nga congressman, isa nga taga 3rd District, si Congressman Lawrence Nonoy Defensor, Congressman Joel Chua, Congresswoman Laila Dilima, Congressman Shel Jokno, Congressman Terry Ridon, Congressman Rods Gutierrez, Congressman Kaka Bagaw, kag Representative Lord Dan Swan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siya punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sila. Membros ng prosecution panel. Sana siling nanatong maabiyan na mo inipinakamanami nga venue para sa kay Vice President Sara Duterte nga ipresentar niya ang iya nga depensa. Panindugan niya nga wala siya sang nahimo nga mga anomalya. Diri niya iplastar ang iya sini nga mga sabat mga abiyan sa mga aligasyon batok sa iya. Ang paggasto sang wala nagkakaigo sang confidential funds, ang unexplained wealth, kag ang ano pa ni, ang death threat, diri na lang sa unexplained wealth, kag sa wala nagkakaigo ang paggasto sang confidential fund. Actually, mga abyan, whatever happens sa Senado, okay, ato yung ginabalita at naman lang sa inyo. Kung ano man matabo, kung i-acquit man si Vice President Sara Duterte sa mga senador, tiwai, kaway nakita na mahimo. Pero ang importante, nga nakita naton, nakita nyo, nakita sa mga pumuloy kung paano ginpresentar ang mga ebidensya sa House of Representatives, no? Kaya balo kamuti sa Senado, damo-damo, dabi mga kalyado sa mga Duterte. Ginaplastar talang sa inyo, ah, di tapagpungunahan ang desisyon sa Senado. Pero bisan paano, nabatian ninyo kag nakita ninyo ang proceedings sa House of Representatives. Nga ginpang presentar dito ang mga ebidensya, batok o kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Only that, mga abyan, nga si Vice President Sara Duterte, wala nagasabat sa House of Representatives mo. Gingamit niya ang iyang social media, kagangya siya nga mga vlogger nga pangapinan siya. Pero sa tutuod lang, amugit to tani, pinakamanami nga venue para sa kay Vice President Sara Duterte. Now, ara na, overwhelming ang desisyon sa mga congressmen. 257 ka mga congressmen out of 306. Out of 318, gali, ka mga congressmen. Ang nagpabor nga, sige, i-impeach na si Vice President Sara Duterte. Kag ang mga senador lang mag-ausgard dito sa ibabaw. Di kay balok mo ang mga senador nga ini, may katahap man ni sila. Kay iban nga mga senador, mayuriya sa ila, nagapati nga pirsado pa ang political force, political power sa mga Duterte kapin pa sa Mindanao. Di ang iban nga mga senador, hindi man tanan, nagakatahap bala. Kay kay balok ka, magpapili sila, kuha pa sila butanti sa Mindanao, Visayas, kag Luzon, no? In other words, ang ila nga desisyon subong hindi inisanto sa ila konsyensya. Ang iba na, hindi tanan ha. But silingon, ang ila sininga pag-usgar sa kaso ni Vice President Sara Duterte, hindi inisanto sa ila konsyensya. kundi santo ini sa plano nila nga re-election sa 2028. Nga ama nakasiling kita siya na. Kay kun mabalaan ni Sara Duterte kag mga Duterte group mga byan DDS nga si Senador Amoni Amuto nagpabor nga impeach si Vice President Sara Duterte. No? Samtang sige-sige pang proceedings so kunang trial gali. Kag mag-resign si Vice President Sara Duterte kag kundi hindi sa apektado sang perpetual disqualification from running in running from public office kag magpapili sa pagka-presidente kag base kuno dumaog amoning mga reservations sing iban nga mga senador base dumtan sa labla o kundi gani bisan hindi pa magpadalagan si Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente kay ti daw sa survey daw nagahina man siya eh. Kag base bala bisan hindi pa sang padlagan ini mga senador naton gapangamuyo pinagapangaluyag prinsa sang butante sa Mindanao mo kay bala mo mga senador tang pagpapili nila at large bala in other words ang butante nila halin sa Luzon, Visayas kag Mindanao ti iban sini sa ila may katahap kung mabalaan sa mga DDS nga si senador Amone Amuto nagakontra sa vice presidente kag sa Duterte gakulupos itlog nila no? In other words mga abyan ang ila desisyon subong ang iban nga ng mga senador hindi tanan ha. Ang ila desisyon sa trial nga ini sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte ang iban sa ila hindi santo sa ila konsyensya kundi santo sa ila political future. Pero nonetheless, total nakita nyo naman ha. Kamu na lang husgar ha. In the spirit of accountability, in the spirit of transparency, kamu na lang husgar. Kamu na lang binag-binag. Kaya nga mo din sa mainstream media, ginapresentar man lang namon sa inyo ang mga balabalita, bala. Ang ginaplastar naton sa inyo ang mga nagkalanabo, ang aktual nga balita, ang mga verified nga mga balita. Kamu na lang niya ang binag-binag. Oras mga byan, 29 minutos na ang nakaligat sa takna nga alas 4 saga ang ini nga bahin ang inadulong sa inyo. Sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Kay balo kamo mga katropa, kun aga daw wala pala kita gaana magkaon no. Ano pa siling mo karon lang kumain ng vitamin sa kay waya pa ko gaana magkaon wala pa unod diyan ko. Kay ang tendency kun maginom ka sang vitamin C nga wala pa ka pamahaw, daw nagahilab ang imo nga sulok-sulok. Pero ang Yes to Health Incorporated mga katropa nag-manufacture sang ginatawag naton nga alkaline-based nga vitamin C. Ano ba ang balon sang alkaline-based nga vitamin C? Ang alkaline-based nga vitamin C, but silingon bisan wala pa kita makapamahaw, in other words, bisan wala pa unod ang aton nga tiyan, pwede na kita makatumar sang vitamin C. Kaya ang vitamin C, amo ining pinakailoy sang mga vitamins mo. Dapat kada adlaw inom gid kita sang vitamin C, no? Agud nga magpangapin para o kun batok sa mga balatian katulad sang sipon, ubo, trangkaso. Di dapat mga byan, may ara gid kita ginatuman nga vitamin C. Ang iban sa aton adlaw na magtumar, ha? Di kun aga pa bi anon mo na bi kun aga ka pasalakayon sa mga virus sang trangkaso. Oh, ulatun pa imo ya makapamahaw ka antes ka magtumar sang vitamin C. Bisan wa ka pa kapamahaw, pwede gid ang Santon Vitamin C, alkaline based nga vitamin C. Wala tsansa nga magapdi ang sulok-sulok ka. No? Wala gid tsansa. Ang Santon Vitamin C is an alkaline based nga vitamin C. Mahimo na itong mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Katulad mga katropa sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy sa TGP, sa South Star Drug Store, sa Old Green Pharmacy, kag sa Generica. Basta rin ninyo mga butika ngayon yan, no? Para makabakal ka mo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Dugang pa nga mga balita mga katropa, mga balita lokal kag nasyonal diri sa XFM Radio Patrol Iloilo sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ang inyo nga mabatian. Pagkaligad lamang hatag ana kita sa mga commercial, pagkaligad lamang sa mga importante naton nga mga pahibalo. Yan.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kag gadya bala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang git kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Maka-late na ko.
8: XFM.
12: Patropa mo.
11: Exciting.

Oras sa Pilipinas, mga katrupa, 37 minutos na ang nakaligad. Sa takna alas 4 sa aga, ang ininga bahay na inadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa, amugid ni ang pinakamanamit nga kape nga higupon sa sininga mga tinion. Ining nakabugtaw ka na bla, tapos nagbangon ka. Tapos nagkuha ka sang tubig sa gripo, ginbutang mo sa takore, tapos ginbutang mo sa kalan, kag pabukalan. Pagbukal sang tubig, mga katrupa, butangan mo sang ininit tubig ang tasa, tapos siburibod mo ang Santon Plus Coffee Mix. Sus! Grabe nga aroma. Mapanimahuan mo ang aroma sang Santon Plus Coffee Mix. Mahamot-hamot siya. Tapos may mga granules siya bala. Timplahon mo gid siya, anay. Ining Santon Plus Coffee Mix. Ang ining Santon Plus Coffee Mix may moringa, may mangustin, kag may ara ini nga soya powder. Nagadugang pananam sang sabor sang kape, nagaserbi pa nga pamangil sang inyo nga sulok-sulok. Kaya balo ka mo ang Santon Plus Coffee Mix, bisan pila katasa, imnon mo sini kada adlaw. Wala sang chance nga maghilab ang inyo nga sulok-sulok. Kaya balo ka mo kun nga ah, kay wala iniya sang caffeine. Ang caffeine nga yara sa mga regular nga kape, amo ini ang nagapahilab sang inyo nga sulok-sulok. Kun sobra na bala, kun damo na nga caffeine na nakonsumo nyo. Amo nang iban, makapangapis ang regular nga kape, isa o kun duha, o kun magsobra sa duha katasa, hagaron mo nga pa, magpangapis ilinga, hindi na, kay nga aw, nakapangapin ako pre, magsobra duha katasa sang regular nga kape ang mainom ko, nagahilab ng sulok-sulok nila. Di kay may caffeine mo, ang Santon Plus Coffee Mix wala niya sang caffeine. Amo ina ang rason kung nga ang abisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix ang imno ninyo sa aga o to hapon gabi. Wala sang tsansa nga magpait o maghapdi ang inyo sulok-sulok. Kagisa pa, ang mga diabetison, taas inyo bili nga blood sugar. Kung mataas ang blood sugar nyo, wagid problema ang Santon Plus Coffee Mix. Wala niya sang kalamay. Ang nagapatami sa Santon Plus Coffee Mix, amo ang natural nga sweetener nga amo ang stevia. Pwede gid mga diabetison. Ang iban nga mga diabetison nagaron mo mga pe, nagapangapi man po yun. Wala ni gid jabla sabor nga patamis ba ding pait-pait ni gid ang stick na di bla. Wala gid jalakot nga patamis ang stick kapilang ti. Kapag kapait mo sila kung wala kagid mo patamis bla.

0: pinsan di mo paktan kag naga suprir sang insomnia. Bangod sang mga hormonal imbalances nga ginatawag. Di isa sa mga makapatawhay sang ilang paminsaron amo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay man may medicinal properties abi ning Santon Plus Coffee Mix nga makapabulo balanse sang hormonal imbalances sang mga kababaihan nga nagasufrir sang insomnia, tugasang menopausal. Korintay uno minutos na mga katropa ang nakaligat sa takna nga alas 4 sa aga. May pila ka mga importante mga katropa nga mga ano eh nga mga issue lokal sang nagliligad nga may nadlaw ningin mainit mabi ng issue sang illegal quarry diri sa probinsya sang Iloilo. Kagang iban nga mga illegal quarry operators mabian do may mga kakuntsaba. Di man tara na, may ara lang gin report nga may mga kakuntsaba nga mga miyembro sang Philippine National Police. Isa diri mabian si Mayor Iko Calvo ang kakuntsaba ya kuno allegedly among hipis ang Kalinog Municipal Police Station si Police Captain Miles Giron. Abi journal ni no. Police Major Miles Giron. Agin pangiwala man sang ano sang police chief ah. Kag ang iban sinimabyan nga mga anay politiko nga subong ara na mga byan sa Iloilo Provincial Government ah. Nga may mga kapit bla. Kag iban sinimabyan mga former politician. Ang iba naman ya may mga kapit sa pulis. Di sining ulihi lang mabyan may mga pandam diri nga aton nga kapulisan madakpan kagani nga nagatabid-tabid ka sa illegal quarry operator tapos kagid si General Ligan.
1: Always remember that public office is a public trust. You are mandated to perform your duty with utmost integrity. Therefore those things are very bawal. Hindi po pwede yan. Nasa gobyerno kayo, tagapatupad kayo ng batas. Pag kayo napatunayan at nahuli dyan, goodbye kayo sa karir niyo. Goodbye kayo sa pagtatrabaho niyo. Goodbye at kinabukasan niyo. Goodbye kayo sa pamilya. So, maliwanag yun.
0: So mga abyan, si Police Brigadier General ha? Police Brigadier General mga abyan, Josefino Ligan. Ang aton nga PNP Regional Director, ini bangod sang pila ka mga report mga abyan nga nagatabid-tabid ang iban nga pulis. Kag iban daw nagahatag protection bla sa mga illegal quarry operator. Ti daw nakadangat na guru ini saya sining atensyon. Ti amo ningit pagwa niya nga statement, goodbye sa inyong nga mga karir ha. The moment nga madakpan kamo nga mga pulis nga nagatabid-tabid sa mga illegal quarry operator, pasensya na yun na kita. Ha? Goodbye career gid mga abyan. Ini ang mga statement nga ginhimo ni Police Brigadier General Josefino Ligan ng aton nga Regional Director sang Philippine National Police, no? Mabaskog ini nga mensahe kag panindugan para sa mga men in uniform nga involved sa illegal quarrying. Stop now or lose everything. Sa mga kapulisan naton, kabay pa nga magapagkit ini sa paminsaro ninyo. Kamu nga men in uniform, kamu nga magapatuman sang kasuguan, hindi kamu dapat magdampig sa mga illegalista. Kasunod ini mabiyan sang serye bala nagkaladakpan may mga series of operation diri sa Iloilo province, no, nga nagresulta ini sang pagkadakop bala sang 21 ka mga dump trucks kag payloader nga sa diin mga kabiyanan ang reports nga nabato naton. Nagtuo lamang ini bangod may ara nga mga men in uniform nga naga hulag kag nagabulig kuno sa mga illegal nga mga quarry operators. Kinconfirm ni Police Brigadier General Ligan nga ang Regional Intelligence Division sang PNP ang naga-workout na mabiyan sa pagkilala sang sining mga ginatawag nga men in uniform mga police personnel nga involved mabiyan sa illegal quarrying diri sa pila ka banwa sa probinsya sang Iloilo. Ginhimo ining klaro nga statement ni Police Brigadier General Josefino Ligan bangod kay kun ining mga

0: reports matod, hindi siya mga binamagpang-alang-alang sa pag-file sang mga criminal kag administrative cases. Batok sang sini nga mga pulis nga nagatabid-tabid kag nagahatag proteksyon sa mga illegal quarry operators diri sa probinsya sang Iloilo. Ginpahanumduman niya ang mga personnel sang PNP diri sa Regional Office No. 6. Ilabi na sa Western Visayas, pangkamilugan, hindi lang ni sa probinsya sang Iloilo ha. Ginimind man ang tanan nga personnel sang pulis mabiyan diri sa Western Visayas bilang mga membro sang men in uniform. Men in uniform mga bin, ginremind sang Police Brigadier General Ligan ngang aton katungdanan, aton taraltapan sa public trust. Ginhatag pagin niya ang pagpanom do mga bin. Ginhired kamo nga mga tao o individual sa pagpatuman sang kasuguan. The government hired you to enforce the law, not to break the law. Kung mapamatud-an mga abyan anining mga pulis nga gatabid-tabid kag mapamatud-an nga sila ang nagatag proteksyon sa mga illegal quarry operators, amo ning pampahayag niya no. Pag kayo napatunayan at nahuli diyan, goodbye kayo sa karir nyo. Goodbye kayo sa pagtratrabaho nyo. Goodbye ang kinabukasan nyo. Goodbye kayo sa pamilya nyo. Maliwanag yun. Tiyan mo ni Mabian, kabay pa, mag-ulaligmat kag mag-pulupangalihid ng mga pulista. Kaya balok ka mo, ining mga illegal quarry operators ni sa mga kabanuhanan, sa mga barangay, nisa nagpanguha ang sang balas eh. Hindi ka mo imo siniya makapalusot mga katrupa kung wala ka-connection sa banwa. Halin pa lang sa kapitan mo nga koneksyon pagkadto sa banwa, pagkadto sa mga chuwari-wariwap sang mayor da eh. Kay nga ate, sa pagkadako-dako sang truck katrupang dyan rin, paano mo ni mapalusot? Hindi mo ni pwede nga siling mo isa ka dam truck pag yun tato sa likod sang barangay hall block ay para hindi makita sa mga tanod kag sang barangay kapitan. Hindi pwede. Magigidin ni sa mga mayor nga dalanon. Ti kun wala kay imo kapyot, halin pa lang sa barangay level. Pagkadto sa munisipyo, hindi kagid makahimo sang illegal quarry. O galing kay tikebal ka mo, basta illegalista, mahilig ini sila magpa hamham, magpadanlog. Ining grease money nga ginatawag nila, bla. Palutsunta ka, hindi takapagsawa yon pero pila akong da. Wagi tada. Ha? 48 minutos na nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. May pila pa kita ka mga reports nga matunon gikan sa kay katropang Feby Bursibor Morales. Kaya balo ka mo si Ane Congressman, subong board member ulit supliko, ang chairman sang committee on zoning nga magapatigayon sang inspeksyon sa solar power plant sa Central Ahoy. Duta mga bin nga ginaplano nga patindugan sang solar farm. Hindi agricultural land kag pwede ma-reclassify sa industrial bangod protected area ini. Kaya man may nga nagareklamo ko rin nga dapat piliun gid sa solar power plant nga ini. Ining makabig nga hindi agricultural land lang pa rin ay mapiktuhan ang mga mangunguma. May detalye dere si katropang Feby Bors Morales. Katropang Feby Bors, may nga ga.
1: Committee on Zoning and Land Use Planning nga magpatigayon sa inspeksyon sa solar power plant sa Barangay Central Ahoy. Magpatigayon sa committee hearing si Board Member Rolex Suplico, Chairman sa Committee on Zoning and Land Use Planning, may kangtaran sa Comprehensive Land Use Planning sa Ahoy, partikular sa 58 hektaryas nga duta nga patindugan sa solares sa solar power plant sa Barangay Central Ahoy nga gin-reclassify sa banwang halin sa agricultural pagkadto sa industrial use. Nang tambong sa committee hearing si Jusilin Tordas sa Municipal Planning and Development Office, kagator ni Nikki Joy Camanso sa Mayor's Office, Valmi Lujan sa Provincial Planning and Development Office, Pator ni Raimundo, Board Member Jun Mundihar kag Rolando Distora kahapon nga daw Mayo 12. Sa committee hearing natukiban ni Board Member Rolex Suplico nga may certification ang ginpagwa ang Department of Agriculture nga 41 hektaryas sang duta sang 58 nga kabilugan nga na-acquire sang solares nga duta nga patindugan sang solar power plant ang protected for agricultural o kung hindi pwede ma-reclassify ma-reclassify sa industrial. Ang 17 hectares lang ang pwede ma-reclassify sa industrial land use. Na baton na mansang opisina ni Suplico ang sulata sang isa kasunmulihang bayan member sang Ahoy nga nagabawi sang iyang perma sa unang endorsement sa pag-reclassify sang duta. Natapos ang committee hearing nga wala sang desisyon ang committee sa baylo na kasugtan nga magapatigayon sang inspeksyon ang committee upod ang LGU Ahoy Provincial Planning and Development Office kag ang representative sang Solares sa ang tuyo sang inspeksyon nga ibaloon kun kabahin sang napatindugan na sang solar power planta ang 41 hektaryas nga duta nga gintumod sang Department of Agriculture na protected agricultural use antes maghimo sang rekomendasyon ang committee.
2: Was included initially in our request. So the whole 44 hectares actually of 44 hectares in our ordinance, but it was duly the Department of Agriculture endorsed, but later on retracted their endorsement. So it was submitted October of 2024. We requested for the reclassification certification from the DA, and then they endorsed it last April of 2025, and then later on they retracted their endorsement November 17, 2025, a day before our second PILO review. So we amended it on November 17, right after the receipt of the retracted endorsement of the Department of Agriculture. So we already excluded the site, the 40 plus hectare site of the retracted endorsement of the DA. So that's why we have secured the approval of the PILO for the second PILO.
3: Yes. Mr. Kim, on for the record, the reason why DA objected or retracted their initial recommendation is because the land, the 40 hectares, that is under what? Napaad or sa-tisi?
2: Tisi
3: napaad. So ano gibal napaad o sa-tisi? Pares lang na?
4: Pares lang na.
2: Sa-tisi is within the paad area.
3: Yes, so I think napaad is the broader.
2: Yes.
3: And sa-tisi is more on the detail. So under the napaad.
4: So napaad or sub DC refers to a protected area under ACMA?
2: Napaad is a network of protected areas for agricultural development.
4: Under ACMA or what law?
2: Napaad.
4: There's a law for napaad.
3: That's the national protecting something for diversity.
4: Okay. So I thought that the objection of the DA was that the area is irrigated. It's not.
1: Ang ini nga balita ay dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 and Turbo Dietary Supplement Formen para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katrupang Phoebe Boy Steven Morales, XFM News.
0: Ang report mga katrupang ni Katrupang Phoebe Boy Morales nagikan sa Iloilo Provincial Government. So wala pa matumod ni kung sa diin nga party sang Ahoy mga katrupa ang pagapahamtangan sang solar power plant. Kaya dapat makabig nga industrial site, industrial area, industrial land area ang pagapamtangan sini. So may mga saligmato pa sa pagpili sang area o kung sang site location sang pagapamtangan sang solar power plant. Ano kayo pumalpak ang solar power ni Leandro Leviste mo? Pero may franchise siya. Ambot yun paano pamaagi man iya ni nga di man sa makatuman sang iya sini nga solar power ng bayan. Bata pa bla marot na patindog tato niya katulupang dyan rin sang solar power tato sa umama kay-start tato. Di na ta magbakal kuryente ah, di na ta magatag sang Dito mag-amot sa mga electric company sa nga aton nga electric bill. Actually, subong, do ka practical naman lang din subong sang solar power, no? Magbakal ka sang solar power panel o kung solar panel, kung mga balay mo lang imo, duha mo lang kakwarto, an average of 2 bedroom, ining family of 6 lang abika mo, 4 kakbataan, 2 kaginikanan, magasto guro ka mo sang inyong solar panel, mga basta ang balsang technician, mga more or less mga 150 to 200,000. Pero ma-ROI mo man, ma-return of investment mo na sa sulod sang duha o tun, duha katuig kagtunga, butang tatatlo na gito. Ito yung lifespan sang sina nga solar panel, ito mga lawig man kung tag 10 anyos. Kaya kita nga nasyon, nga duha lang ka season, 2-season country, wet and dry season lang kita, do ka ideal gin man tani sang solar panel o kung solar power nga ini. Di bangod mga biyansang hindi pa mapaktan, nga sige-sige pagsaka sang mga prime commodities, ang bilis ang diesel, bilis ang gasolina, kagiban pa ang mga petroleum products, kung nagataas, siyempre nagataas man electric bill ta, kay gagamit mga biyansang bunker fuel. Ang mga power plant, tiyan mo na iban sa aton na may opsyon na sila sa paggamit sang mga solar-solar ngayon ya. Kita mo, bisan sa lakyan sa bunggani, gusto naman electric powered vehicle. Pasiplat kita, dugang pa ng mga balita lokal, mga katrupa, samta nagasinako man ang aton nga mga senador dito sa Manila. Sige ang ilang sirko, sige ang ilang papansin-pansin. Ginatingwaan sa karon ni House Senior Deputy Speaker, gintingwaan karon ni House Senior Deputy Majority Leader, ang aton di Blanca Congressman 3rd District, Congressman Lawrence Defensor, nga mapasar na kuntani ining hagna bala mga katrupa. Nga nagaduso para sa staggered o kung amat-amat, staggered o kung amat-amat nga pagpasaka sang sweldo sa mga trabahante sa pungsod. Kabay pa nga matalupangdan man ini sa mga congressman kag mga senador, dugay na nga hilibion sa nga aton sining nga mga mangunguma, sa aton sining nga matrabahante, ining mahinay nga uminto sa adlawan na itong sweldo. Ang daily age naton bla, daily age, ang daily income naton, ang mga daily wage income earner, nagaigod nga nagaigod lamang tub-tub subong ang panawagan sa mga nag-line-line nga mga trabahante nga grupo. Ambot, may ara kita representante ako, may party list representative kita sa mga mangunguma, sa mga workers, sa mga mamumugon. Gawain man nagapakigbato ito sa kongreso. Kaya man nagaigod mga abyan, basta increase gani sa daily wage ang paghahambalan nga ginahingyo sa mga mamumugon, sa mga liburers, dugay giniaksyonan sa gobyerno gid. Ha? So sa interview sa mga katapos ang media sa kay Congressman Defensor, ginpayag sininga samta nagataas ang presyo sa mga balaklon kag serbisyo mga katrupa, dapat nga magsaka gid. Nagkadapat lang nga magsaka man ang sweldo sang mga Filipino liburers. Ginaduso sang kongresista ang staggered kun amat-amat mga katrupa nga wage hike bill. Agod nga mapasakaan gihapon ang sweldo sang mga mamumugon sang sa wala gid nagahulag. Samtang ginaprotehiran man sang gobyerno nga hindi man mapatay mga katrupa ang negosyo. Kaya kung gulpihon mo ni sa pagpatuman ang increase sa daily income o kung sa daily wage, damo man nga mga small and medium scale nga mga enterprises o kung negosyo ang magpang-lay off sang ilang nga mga trabahante. No? So dapat bulubalan silang. No? Timayo man eh. Kung may ara nga uminto sa adlawan nga sweldo sa mga mamumugon, hindi talang paggulpihon increase ah. No? Amat-amat lang ah. Staggered basis lang. Manami man nga idea. No? Kaya man mga biyansi, dahil mo sang sining hagna o kung matuman gidman ini nga kasuguan, amat-amat nga magapasaka sang sweldo ang mga industriya, bisan 50 lang kada tuig o kung dipindi man sa masarangan, kaya mabudlay gid nga magtulog. Pila katuig na nga panawagan sa mga labor groups nga pasakaan ng ila sining nga adlawan nga sweldo, nagginira lang to sa Middle East. Nagsaka makapila ka beses na ang petroleum prices, pero ay gapon magsaka ang sweldo sa nga aton nga mga mamumugon. Di kay man kung gulpihon ta matuod pasaka ang sweldo sa mga mamumugon basi magpiag-it man ang mga industriya bla, ang mga negosyante. So sa idalom sa sininga hagna maabyan tanan nga regional wage magasaka bisan gamay lang anay kaysa dasung atuig magasaka naman luwat bisan gamay-gamay lang anay depende sa kada kuon sang inyong regional wage at least ang ila baseline maabyan ukon makabig nga baseline wage magasaka sa tanan nga rayon. Indog ang pasang congressman nga luyag maniya nga mapasakaan sang dako ang sweldo sang mga trabahante katulad sang ginapangayo nga 200 top 300 pesos nga increase sa adlawan nga sweldo apang indi man pwede mabin kay indi gid ini masarangan sang mga kompanya mga industriya kagiban pa nga mga small and medium scale nga mga negosyo sa Pilipinas.
5: Exciting Pilipinas.
0: Bolo balan sila nga matamat lang. Why man tani problema ni kung hindi man gid gulpi magtaas ang sweldo sa mga tao, ay importante man sini panubo-nubuan lang ang presyo sa mga nagapuno ng balaklon. Kapin pa mga basic needs naton bla, basic commodities naton pagkaon gid ah. Kinahanglan lang tadlo-adlaw. Hindi taman na mapunggan, hindi taman mamonitor dayon iban nga mga prices sa kinahanglano naton sa kadadlaw. Isa, kumud-kumud na lang ta, reklamo lang tayo. Nagsaka na gali bilis ang kape, nagsaka na gali bilis ang kalamay. Nagsaka ng bilis ang sardinas, noodles, kagiban pa. Timambal ang mga nagabligya sini, bala mo, nagtaas man ang bilis ang gasolina kakrudo. Di nga, ano, ginalakot mo sa imo nga sarsa sa sardinas mo, krudo, gasolina. Napilir supo mo ng iban bla. Ari, oh, ari gusto nyo magbakal? Magbakal ka mo sang barato nga presyo, subong. Sang mga ano ne, sang mga utan kag mga prutas giban pa nga kinanglanon kalanon naton sa kadlaw kay subong ara pa sa Iloilo Terminal Market ang mga bolantero bolantera lasais makakas na ni sila si Katropang Romel Paglibar sa patrol mga abyan. Katropang Romel may ngaga. Ara na ko. Oh, Iloilo Terminal Market. Medyo tele-temprano tabla ka trupang Romel para makapawak-uwak ta. Ara ka na subong sa Iloilo Terminal Market?
6: Ara ka trupang Romel Bench.
0: Oo. Ano gani subong ano nga market night? Yes ang...
6: Iloilo Terminal Market eh.
0: Ah, okay.
6: Kay Martes ng gabi.
0: Oo.
6: Hasta sa Miyerkules sa kagahon.
0: Oh, yes, oo. Oh. Ara pa sila subong ah?
6: Ari pa kay Serado pa, tele-temprano pa. Mga 6 o'clock sila ma-pull out na rin.
0: Oo.
6: So ang... Kaling sa tubang sa Iloilo Terminal Market bilyon sirado ni Katropang Alvin para maplastaran sa mga kautoran nato nga nagabulansi halin pa sa nagkalain-lain niya kapanuhanan sa probinsya sa Iloilo.
0: Pero nanotis mo Katropang Romel bangod wala magtupa ang ulan although ara nakita sa tunga-tunga nga bahin sang Mayo. Pero para sa ila nga mga bolantero, bolantera, daw bintaha kung tani na da sa ila kay wala disturbo sa ulan mo, no?
6: Oo.
0: Pero ang pamangkot na ang ikaduha, ano ang efekto sa ilang mga produkto sa kaumhan ining lawig ni tigilinit, bla?
6: Ati, may diferensya kay Katropang Alvin eh. Na-historya ko di kay Kina, tagalimiri.
0: Mm-hmm.
6: Nagabagsak sang iyang mga tanong bala, mga ani kay Katropang Alvin.
0: Uh-huh.
6: Kaya siya nga tanong nga talong, amarguso, kagabang, ginabagsak niya din sa Iloilo Terminal Market. Pali may nagmahinahulugan siya di,
0: mm-hmm.
6: Tapos kinasukot niya lang after one week.
0: Ah, okay.
6: So, sunod sa iya, may mga... Para siya ko nang tanong nga do nag ano bala nagkusog tungod sa init Katropang Alvin bangod nga hindi bastante ang tubig nga ginabunyag nila sa ilang mga pananom Katropang Alvin.
0: Oo.
6: So ang sa nagligad nga presyo niya gadala din siya tag 50 ang kilo sang tarong pang nagligad.
0: No.
6: Tapos 50 man ang kilo sa amargoso subong ang amargoso ginakuha lang sa iya tag 40 tapos ang talong 35.
0: Kaya nga hindi na maayong quality?
6: Oh, hindi good. Hindi siya
0: okay.
6: Good. Do ano siya bala? Meron makita nga do nagakuritot siya.
0: Do hindi nagwapa bala ang mga term nila.
6: Hindi nagwapa ang itsura.
0: Oo. Tiyan mo na efekto sang medyo lawig yung ating ilinit. Kaya ti daw ay pa kita maka-experience sa tupa nga ulan sa buhay sa Mayo. Ang ginagamit lang ang blessing.
6: May totality man sa mga probinsya sa Kabanuhanan. Pero hindi siya makatunaw sang yabok sa karsada.
0: Amo na sila yung natom lang. The first rain sa bulan sa Mayo. Amo tani na ang daw blessing mo.
6: Oo.
0: Pero daw ay pagida daw doble lang ay pangsing.
6: Oh,
0: bitin mo
6: kilala ko. Nakilala ko na ganyan nga nga. Ano ni ang maligo sa subong pingirang ulan sa Mayo kay Bindita ni?
0: Yes.
6: 1 week after na trangkaso siya.
0: Kay bitin. Alang-alang ang pagkapaligo bla.
6: Oo.
0: Hindi na budlay na.
6: Oo.
0: Ti pagpahuli aguro ay nagpamunlaw at ibitin to kasi kung na wisik-wisik lang to bla.
6: Pero makiwai siya na munlay sa init mo na.
0: Gani. Pero amun yung epekto sa mga mangungumata ko sa mga vegetable farmers na to, no?
6: Hindi malawin. Maski sa mga saging kag saging kag mga utanon ng mga dahon-dahon na katapang albin.
0: Oo.
6: May diferensya kasi ang saging hambal sang manugulgiya saging dire are pa limire ni halin mo
0: matagal ang buno dabla saging sa producer so
6: saging sapa halin sa limire nitis tawag nila nitisol
0: ano na sabaang sabaa
6: sabaa
0: tagpila subong da ang kilos ang sabaa
6: 40
0: Wow.
6: 35 ang wholesale nila.
0: Ah, okay. Pero sa dito to sa Balanta to yung dito sa Metacas to base nubo 5 pesos, no?
6: Oo, posible.
0: Oo. May diferensya na gid
6: ah. Oo.
0: Tisi pa bala gid tagaan ta di ang mga tagpalamatita. Baklo nila dang isa ka kilo nga sab ang saging butang ta 35 pesos, no? Ti kay balo ka pila ang bilis ang banana queue subong. Tagdusi.
6: Pulo man ang bilog. Pulo ang stick kili.
0: Oo, may tagdusi na. Man. Oo. Tibotang tatag na pulo na lang. Sa isa ka steak nga ina, nga napulo ka pesos ang bili niya, naluto mo na, daw isama lang kagtunga na ka trupang, Romel mo?
6: Oo.
0: Kaya ang bilog nga isa, gintunga. Bali, tatlo mo lang nakakihan?
6: Tatlo. Oo.
0: Oo. Ti, sa 35 pesos mong isa kakilo, pila ayan ka steak sang barbecue, ukon, banana, kumuhuman niya sana, no?
6: Pati, sa isa ka siti, kamera...
0: May pulo, guro ka sticks mo. Oo, sobra gani ah.
6: Mga 16 ka bilo, guro.
0: Oo, ti, isipon mo. So, ginataga na ito ni Diab ang mga katrupa taga pabati subong para maka, kung paano sila mangin self-reliant pala. Kapisan lang kinanglan mo. Baklo ninyo, 35 pesos ang kilo sang sab-a. I-bananakyo ninyo. Baligya nyo tagpulo ka pesos kada stick. Baka ganan sagid ka mo ah.
6: Yes.
0: Ti subong ang dalagan sang prisuhan ay subong sa banana queue sa banana queue sa saging sa bais between 30 pesos to 35. Ang kilo sa sabah. 35. Okay.
6: Bago hindi man ka pala riho at pang Alvin eh. Ay, iba na be.
0: Sa quality.
6: Kung sinigot dito na sa sulod sa tindagin. Taas-taas ang nigawang presyo.
0: Correcto.
6: Sa pinta ko na paluto na nila Black Trapang Alvin.
0: Oo. Naatado na nila dito sa lod.
6: Oo, naatado. Oo.
0: Naplastar na kagin hanghang na gin... makapapresyo ka man sa baliga mo, Katropang Romel. Sige, natawag ba lang nga presentation.
6: Oo.
0: Kung maayo ang presentation mo sa imo baliga, daw gamahal man na.
6: Oo.
0: Kay diraya kay ginaga... Kay diraya kay ginaplastar man nila, gahilira lang da. Oo.
6: Kapinta po nami ka mag-display.
0: Yes, oo. Kaya dito sa load na ginabitay-bitay na mo.
6: Oo, oh, nabitay-bitay. Oh. Kasi natalong sa buong, sir?
7: Ito, tinambos na siya. Ay,
6: may 20 na niya. 20 na niya. Ang talong din sa 20-30. Doon dito sa sulod. 50 na po
0: albin. Oh, kadaku, no? Almost 1.5 gali, no?
6: Oo. Si kag diri sa gwa pwede gid kapili magbonya gid sa
0: bago bagsak
6: na inbox si
0: ti bago bagsak na
6: oo ay sari-sari ang baligya ari ni ari gini kamatis nga painti lang baligya na apila niyo kamatis siya ma'am painti ang kilo sa kamatis
0: ay ba barato gid ma
6: sa lot 50
0: kun dito sa slot 50 na
6: oo
0: ay
6: 40 to 50
0: Ang sibuyas nila.
6: Sibuyas. Ang yung sibuyas sa kila, ma'am? 50. Kasi susunod to kahap, isang Lunes, susunod to ang presyo, 80.
0: Di pwede ta kapalihog, katropang rebel, kapalihog ta, isa kilo si Buyas Biakor, sa kilo man kabatis, be?
6: Ah, sige, sige.
0: Oo, oh, ariglohon ta lang di karon, ni Siwan ta lang kachiki karon
6: di. Pwede ah. Siwan chiki. May si Buyas ka na, ma'am. Oh,
0: seriously ah.
6: Buyas? Wala na?
0: Isa-isa Buyas? Lang a kilo
6: ah. Isa ka kilo, Biamon?
0: Oo.
6: Pwede pa na mahawas?
0: Kamatis ah.
6: Isa
0: ka
6: kilo kamatis, kaysa kilo.
0: Bye. Oo. Okay na ko sina.
6: Isa-isa. Hindi, alang daw medyo, hindi ano, gawa na. May salakot lang, may luto, may hindi.
0: Oo. May bugkas, warat bugkas ah.
6: Oo. Kompleto din, may mais, may suwa.
0: Oo.
6: Galing maski si Tura sa mais, gusto mo ko ito pangalbin. Oo.
0: Amugan, nagkukus gud man, bro. Oo, kita ko bilang mais.
6: Sweet corn.
0: Oo. Kaya dira ba sa Aeroplaza, katropang Ramel, kung gabida, may mga nagablig na sweet corn mo. Siling ko nga daw nagniwang ang ano nyo, ang mais nyo, ikumpara sa manangliligat. Kaya sir, daw ano gud, apiktado gud sa 40 degrees Celsius nga heat index. bisan may bayo, bisan may cover ang mais, katropang Ramel, gapinitrate gud dyan ang biti sang init, no? Grabe. Tiyamo na.
6: Bilib ko ka trabang Alben.
0: Oo.
6: Grabe yung init.
0: Grabe. Oh, may ko kapila ka sampaw ang bayo sang mais si Pabla. Oo, oh, no? Kapila ka sampaw nagaputo siya.
6: Oo, damo
0: eh. Oo. Oh.
6: Tapos may bungot pa na.
0: May bungot pa?
6: Oo.
0: Oh. Lagba niya galing bungot sang mais?
6: Pag lagba yung galing. Pag kakas mo sang panit, mas hindi pa kanina makakasal sa panit, basta ang hanan sa sang init. Maski oh. Hanan lang sa gana, sa pamagin, mapaangan lang pala.
0: Oo. Oh.
6: Hindi gisa masilakan.
0: Oo. Oh.
6: Nagkakorinot, kaya ko lupos.
0: Nagkakorinot, ginman siya, oo. Oh. Oh. Kabalo ka. Ambot, anong pananaw sa mga mga umatas? Tapos ni June mo? Ang sa June pa ba masugod ng ilin niyo, eh?
6: Oo. Oh. Ang tabla, oo. Oh,
0: abaw, abaw, grabe, oh. Daw korinot na. Lain sa mga wala makaagi init, nga daw gaburusog lang, gabusog.
6: Huwain pa ni mainitan.
0: Oo. Oh. Amo na sweet corn.
6: Oo, mong sweet corn.
0: Tagpilang kilos ang sweet corn nila, Subong?
6: Ay, magkatangabing.
0: Oo. Ahay.
6: Kilo sweet corn niya, sir? 50.
0: Yung, ati, okay lang. Kahit hindi man gidbi guwapa mo. Nagkolorino siya. Doon naapiktuhan sa blasang skin aging, aw?
6: Oo.
0: Oo, doon nagyukot-yukot, blah. Lain gid akong guwapa kay daw nagahabok-habok ang binilog sang mais ang pinasi niya bala. Pero na ya daw may kulpa bala daw kun sa masalakyan pa may dent o kun may gupi.
6: Oo. Daw na ang iyang pinasi pala daw nagyupok.
0: Oo, daw na yupok. Oo. Epekto ni sing init gid yo. Grabe yo.
6: So muni ang sitwasyon diri. May gin may portion ng agin buksan.
0: Mm.
6: Ang tuwag niya ang kaliyedre ay ay nagamatama sa sila pang imos.
0: Daw silak na adlaw, aw?
6: Silak na yung
0: buhos. Oh, alas 5:29 pa mabutlak mo?
6: Pamanagbanag ah.
0: Pamanagbanag pa lang, oo. Ti dapat pagkala sa iswan
6: na na. May nagsunod na sa street sweepers ang ilas kanina mga agidre kasi pangalbin.
0: Oo. Ti amo niya nga basta pagka 6 o'clock away na sila da para away na isyu.
6: Wala na. Oo. Oh. Ay gatuliga no na sila nagapanghawa na.
0: Oo. Ti antes siya sila mang panghawan baka bakal ana ibanda kay banway kabalo mo abi nila.
6: Ini alam mo no ang
0: Why sila kabalo iban nga customers nga hasta lang la sa isang mga bolantira. Pagsulod nila ni abi ko kay nalawag nyo 50 lang ang bilis ang isa ka kilo nga sibuyas nga alain gali kay didto na kamo sa sulod mo.
6: Oo.
0: Ang kisab lang ang ginalawag.
6: Hindi man nabi ka pala abi ang kabalik niya katropang Alvin. Oo. Ang ilang fish may araman nga tag-try dami tag-40 man.
0: Oo.
6: Eh,
0: pero nga ato niya presyoan yung subong presyoan yung tadi subong aras sa gua.
6: Oo, aras sa gua.
0: Okay ah.
6: Kag ang kita mo kay Manang po kay Ina amuling bubay sila na kanan? Sila? 70 kanan. Sigo pa lang na hindi hari lang yung mga kamatis kamatis kay bubay Hindi galing masyado nagko katra mga bengke.
0: Away kaso, wala kaso, importante panakot managyapon eh. Why man tayo nag-operate sang karinderiya? Pang household na lang ito.
6: Bagay. Mm-hmm. Okay, di ang Bumbay, hindi mo nga kinahalan nga damo, damo, kito tamo.
0: Oo.
6: Importante ni tao isang sang
0: correct.
6: Bumbay.
0: Okay. Di, may padalas-das ka pala? May padalas-das ka pala sang presyo?
6: Oo, may RD, may isda ko din.
0: Okay. Kinsi minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 saga. Pamatiin nyo, ano yung report, ha? Mga presyo sa nagapanguna Balaklon sa Iloilo Terminal Market. Kaya nag-standby pa si Katrupang Romel para giyain ni sa aton sining mga ginangasang puloyan, mga operators ang itiri, restaurant, o kung karinderiya para makabinag-binag kamo kung pila budget dalon yun ni Josobong sa Iloilo Terminal Market sa pagpanindahan. Ari ang report ni Katrupang Romel.
6: Ari Katrupang Alvin, ang presyo sa gitadrit sa sulod sa Iloilo Terminal Market. Ang green shell, 15 pesos sa kilo sa lakya, 200 pesos sa kilo. Ang ipon, 150 pesos sa kilo. Ang habang rose, 190 pesos, 250 pesos sa kilo. Aloy, 150 pesos sa kilo. Ulaw, 250 pesos sa kilo. Lukos, 320 pesos sa kilo. Pasag, 400 pesos sa kilo. Ang liwet, 220 pesos sa kilo. Ang pagi, 150 to 160 pesos sa kilo. Ang karaho, 160 pesos sa kilo. Ang tamudyos, 160 to 170 pesos ang kilo. Muna ko ito pang Alvin, ang presyo sang isda sa sulod sa Iloilo Terminal Public Market. So ang kamatis dito sa sulod, kaatang Lunes, kanyabi, ang kamatis, ito pang Alvin, wala ko ako at ang panakot. Pero ang kamatis sa Sagwa, may 30, may 20. Ang Bumbay, may ari diri 40. May 50 man dito pangalbin. Ang ahos, 100. May 120 man. Dari sa guwa niya, katulong pangalbin, ha? Ang talong, may 20. May 30. Ang amargoso, may 50. May 45. May 40 man. Depende sa klase ng amargoso, katulong pangalbin. Ang rabanos, pag 50 pesos ang kilo, dari sa tulod, ako sa guwa, I mean, ang okra nila, tag 100 pesos ang gatos ko sa pangalbin. Ang pichay nila, tag 120 pesos ang bugkos ko sa pangalbin. So, muna ang presyo, dali sa yasang buwa sa Iloilo Terminal Public Market. So, subong nag-amat-amat na panghimos sa yung mga kuturan nga nag-bulanti dali sa Market Bay sa Iloilo Terminal Public Market. Alin na, Martes ang gabi hasta sila Miyerkules sang aga katropang habis. Good morning sa mga listeners natin. Sa kay Mr. Henry Zelon, gali sa likod sang Iloilo Terminal Public Market, katropang Alvin. Gamon iso sila aga pa. Sa taga 3S3, kay sa taga may bukuhan, sa taga di kamay, itiri katropang Alvin, good morning. Sa Batakan Boys, good morning. Sa kay Nanay Toto, kay Nung Boy, kay Security Guard Bungbong at Chanova, sa Tagalumbuyan, sa Nuakin, good morning. Ito pa nga. Kay Nung Nonong, galit. Sa kay Talidoy
0: Store.
6: Atong ni Store. Sa kay Manang, da, sa
0: Kilinta.
6: Tabok lang sa ngo, sa Kilinta, tabok lang sa shopping.
0: Kay Inday May. Inday May.
6: Oo, kay Inday May.
0: Oo.
6: Good morning, Katropang Alvena. Sitwasyon kay presyo sa mga nagapuno ng Balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, dinadalong sa inyo sa Santa Plus Gold, Santa Plus Coffee Mix, Santa Plus Vitamin C, Vision Express, Premium Day Cricketer, Boletari, Supplement for Man. Ano sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako sa Katrupa Roman Paklubar, XFM News.
0: Nagdala sa aton oras, mga katrupa, 19 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sa aga. Nabatian ang report ni Katrupa Roman Paklubar, kabay pa nga nakahatag yan to sa inyo sanggiya. Sa pinakaulihing presyo sang mga nagapanguna Balaklon sa pampubliko ng merkado, katulad sa mga ulutanon, kag mga pagkaon, karne, baboy, isda. Inamab yan, nagutong nga makahatag sang giya sa aton sining mga ginang sang puloyan, mga manog panindahan balasubong, mga operator sang mga itiri, mga karinderiya. Rely man sila sa market report nato ni para mabalaan nila blako na nung dapat ipreparar nila subong kagkon pila ang budget nila sini nga pagadalon. Mga abyan, Pasiplat pagidugan nga balita nasyonal, ginkondinar ni Vice President Sara Duterte ang pagtinguang ipatuman ang arrest warrant nga ginpagwas ang International Criminal Court bato kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Nabuluan mga biyang si Bato de la Rosa, 6 months na nga nagkapanago, pero sa nagligad nga adlaw, nagtuaw ni sa guto nga magpadulong sa Senado sa pagpatigayon siya nga buto sa pagbaylos ang liderato sa Senado. Pero sa wala ma-expectar nga sitwasyon, may bit-bit gali nga arrest warrant ang mga taga-NBI kag CIDG, pero wala ini ma-serve. Bangod nga nagdalagan, takbo ng takbo si Ronald Bato de la Rosa, ang aton nga senador. Nagpanindugan mapian ang vice presidente nga kinanglan anay ini mag-agi sa mga korte sa Pilipinas antes execute ang ining warrant of arrest. Sa isa ka interview ginpayag mapian sang vice presidente nga ato dito subong sa The Hague, kay nagbisita sa sining amay sa anay Pangulong Rodrigo Duterte, ginpayag ni Vice President Sara Duterte mapian nga sala ang direkta nga pagpatuman sang warrant halin sa foreign court. Ginpanggid man niya ini sa pagdakop sa iya nga amay. Dugang pa sa pagpahay sang vice presidente, ang mga warrant nga naghalin sa guwas sang Pilipinas ang hindi dapat pag-ipatuman sa pungsod kung wala sang due process sa local judiciary. Kahapon ginkonfirmar na mga katrupas ng ICC o kung International Criminal Court nga nagpagwa ini sang confidential arrest warrant batok sa kay Senador Bato de la Rosa. May kang tanan mga abyan sa ginaligar nga krimen batok sa katawhan o kung crime against humanity. May kang tanan sa kontrobersyal nga giyera sa druga sang anay administrasyon ni anay Pangulong Rodrigo Duterte. Kung madumduman pa ninyo si Senador Bato de la Rosa ang anay hepe sang Philippine National Police sa tiyon sang war on drugs sang anay Presidenteng Duterte. Te, liwat nga napakita sa Senado matapos sa 6 kabulan man na nga nagpulo panago bla. Kay abin niya at the time nagpagwa na sang warrant arrest o kung warrant of arrest ang ICC. Kung madumdaman pa ninyo, nagligad na nga daw, tuyo kung tani sang operatiba sang NBI o National Bureau of Investigation nga iserbi ang ICC warrant sa sulod sang Senado o kung sa compound sang Senado apang wala inimatigaan mga abyan. Bangod nga na kasulod niya si Senador Bato de la Rosa to sa kustuli sang Senado. Grabe nga dalagan. Daw na mga otman tabla. Pero dasig sa gali magdalagan ka tropang dyan, Ray. Ha? Gasirit agi mo. Kaya ti exercise mo. Naanad sa exercise. Nagabike pa ni siya mo. Oh, si Senador Bato de la Rosa nagadalaga, nagaswimming, kag nagabike pa. Kaya mo na ang rason nga medyo bakod man ang resistensya niya. Oras mga katrupa, 23 minutos na. Nakaligas sa takna, ng alas 5 saga. Ang ining bahin na ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, may makakaklabuhas ka amoy ining duha ka mga main ingredients sang Turbo nga nagapabakod sang paninduga ni John John, kag nagapalawig sang standing ovation ni John John. Agod nga magbalik ang nagakayaba nga performance sa kama ni John John. Mag-Turbo Dietary Supplement for Men nga may 100% natural, safe, kag hilway ini sa kunanano man nga mga side effects. Frontal effects lang ang epekto ni Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaklabuhas ka sa mga katrupa ta nga nagapreblema, nga nagapangasubo na kay wala na nagatungkaro ang ilaalaga, ang functional lang pangihi. Nalipat sila nga duhagli function ni John John, ang pangihi kag Turbo. O kunarado, di ibaan daw nagabuyo na lang daw kakalipat na blas ang obligasyon nila sa partner nila. Di kung magamon na gani, lipat na kamo mag-obligar sa inyong obligasyon. Kung kaysa makabati kamo lain-lain istorya, bala. Babati-bati lain istorya balin sa kay misis, kagalin sa partner nyo ra. Siguro may ginakalingawan ka ng iban nga ang aduhina ka na haw. Mga palupabati-bati istorya, bala. Di agot kong malikuan yung pabati-bati lain istorya. Ubra ninyo obligasyon nyo sa inyong mga partners. Ibalik ang inyong intimate relationship. Ibalik ang nagkakayabang performance sa kama. Mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Kaysa Turbo, 30 minutos antes ang labing-labing o kunang inkwentro, dira mo gid mabatyagan ang iyang epekto. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salapitan ka pa. Bisan basa nga toalya, kayang-kaya. Gasinyas na di si Turbo Mano. Mga abyan, ginakalabos kita sa panahon sa itong pagpangalaga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Magabalik kita sa Express Balita sa Agatak na alas 6. Salamat ka tropang Feby Borges Morales, ka tropang Romel Paclibar sa patrol. Upod ko mga katropa, diri sa atong na technical side, si katropang John Ray Bertis. Para sa XFM, ang Radyo Patrol, Iloilo. Ako si katropang Alvin Dennis Arabang. XFM News!
8: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sumahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan, syempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
3: Okay. So mga kababayan po natin na gusto pong makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page ha. At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. At yung lagi nating ipinapayo, Doc, sa atin pong mga

0: Bacolod City Branch, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A. Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan ha. So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan ha. So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Siyempre laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama ha. Okay, kung meron kayong mga tanungan, just text lang ha sa ating pong numero. Ating po text line sa 0969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
2: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin, Doc, ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas, Doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases, ano? Marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na dyan, Doc, ito pong heart problem, ano? At kamakailan nga lamang, pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media, ano? Or sa mga artista, si Joey Paras, ano? Na ang problema is heart problem, mga kaibigan, ano? So, pag-usapan natin, itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba, Doc, nabubuo itong ganitong karamdaman, Doc?
3: So, ang heart problem, kasama na yung heart failure, isa yan sa, yan ang top killer sa buong mundo. Mm-hmm. No? Actually, sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon. Ano? Mm-hmm. Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon.
2: Mm-hmm.
3: At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin.
2: Mm-hmm.
3: Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So, hindi siya optimum, ano? So, dahil sa maraming possible causes na o dahilan, na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumove yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin, pero medyo slow yung activity ng ating puso. So, pag medyo mabagal yung puso natin, ah, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero.
2: Mm-hmm.
3: Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-

0: fulfill nung ating ventricles, okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din doon sa ating function ng puso. So yun, diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, doon titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, "Uy, may sakit ka sa puso." Mm-hmm. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
0: So, marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo mm-hmm. na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yon. At o kaya naman, nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso. Mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakaka-resulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at mm-hmm. nutrients. Yan. Pwede ito mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal, nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, mm-hmm. at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin mm-hmm. kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot, okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys, okay? Pwede rin diabetes, or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, may problema na yung puso. May so, ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So, alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan kaagad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin niyo, yung mga nakokoma, di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Na yun yung nagpapanatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi nyo pong imomonitor ang inyo pong heart area. So mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron nga kayong pang monitor ng heart rate, ano? Kasi tulad na nabanggit ni Doc kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Doc, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? Uh-huh. O yung exercises na strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area, ano? So ano po ba, Doc, yung mga symptoms na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
0: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
1: Mm-hmm.
0: So, pag nahihirapan kayo huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala naman plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ganun, ha. Pwede rin yung pamamanas, ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yun sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh.
1: Mm-hmm.
0: So kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Mm-hmm. Nako, ha. So mga kabayan, kung kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan, ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga symptoms, eh marapat na magpa-check up kaagad, Doc, ano? Mm-hmm. Magpasuri po kaagad kayo sa
0: kasi
1: mga
0: traitor po na sakit.
1: Oo, malapit na pinaka mga paggamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, eh magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? So yun nga, traitor talaga to, Doc, ano?
0: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
0: Oh.
1: Bigla ka nalang matutumba.
0: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
1: Bata pa.
0: Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Eh, ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Kasi
1: walang pinipiling edad
0: wala,
1: to, Doc.
0: Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po. Hindi.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na, ano, ng chest pain, especially yung angina, Doc, ano? Lalo na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan, ha, yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kababayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman?
0: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
1: Mm-hmm.
0: Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, Pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluhin ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein, okay? Ampalaya is blood detox, panglinis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa Premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
1: So yan, sa mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansyang mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
0: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun. Tapos may mga magnesium yun.
1: Yun, ha?
0: Good for the heart.
1: So mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially yung mga local na mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung Premium D3 po natin, mga kaibigan, Vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-e-resisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algy kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods. Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kinoconvert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods. Ngayon, lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kinakailangan balance dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong pong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar or bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Nabibili sa mga butika.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa pinatang lapit butika sa inyong lugar.
2: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon. Palakasin ang resistensya. Magzanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Magzanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yestral Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po just sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus, ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search lang po, Yes to Health 2011. Ayan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha? Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits ito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano, yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga ano mag-aray sa atin pong mga mata, ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siya mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to ano to cure the disease.
0: Yes,
1: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot, gamot yan sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
0: Kasi ako, mas gusto ko yung ano nutrition kasi malawak. Kasi
1: yes,
0: pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan.
1: Mm-hmm.
0: For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
1: Yes.
0: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon. O ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Mm-hmm. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Ay wag na natin hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
1: Tama,
0: at saka, ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung ano, chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung baga nandun ka sa, ano, sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga, ang pinaka-importante mga kaibigan ay preventive. Sustansya. Pagkain, ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay. Yung nutrisyon sa ating kinakain.
1: Ayun. Ha? So, sa mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganoon talaga yung concept ng ating po mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, kaya-kaya pa yung sakit. Tinitiis-tiis pa. Kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon natin ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman, ano? May mga may mga kamag-anak na.
0: Oo.
1: Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
0: Sabi nga habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
1: Yung sakit, no.
0: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So ang pinaka the best way talaga ang ayusin niyo, i-check niyo tama ba yung pagkain namin araw-araw? Baka naman itong dahilan kung bakit laging nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O Santon Plus Gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3 at don't forget Vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins. Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kayang-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
1: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin po mga avid listeners.
0: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Baclang. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating po mga avid listeners at sa mga kabayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muling ang lingkod, Sir Michelle Hinos. Pansamantang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Nangayon pong dalangin ang Panginoon Hua na magkapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health!
7: X-F-M.
8: X-F-M.
9: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo. sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
7: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabarangay Bakhaw, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong mga nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libo-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: XFM.
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras Sex FM Philippines, Sex FM 100.7 ang katrapa mo station, Lasa East 8.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga.
3: Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa agang Miyerkules, Mayo 13, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, anay Congressman Junjun Tupas gina-expectar nga gilayon nga idulong sang Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment batok kay Vice President Duterte.
1: Natabo sa Senado sa Mayo 11 nga sesyon unexpected para kay anay Congressman Junjun Tupas.
0: Anay Congressman Junjun Tupas ginpakigbahin ang flow sa impeachment batok kay Vice President Sara Duterte bilang anay prosecutor sa impeachment.
1: Ang pag-ilis ang leadership sa Senado hindi lang basta tubtub sa impeachment kundi ma-revive ang issue sang flood control sa Senado para kay anay Congressman Neil Tupas.
0: Police nga sign sa Dingle Municipal Police Station Pilason sa nakabunggo sa truck sa Leganes.
1: Duha ang pilason sa pagpanglabo sa banwas ng Lambunaw.
0: Tricycle na gingamit sa mga suspect ang nagpangawad sa Iril City na kaaging nadakpan sa ICTTMO.
1: Sara Municipal Police Station, may person of interest na sa nanay sang lapsag na nasapuan patay kag gintaban pasing ido sa barangay Bagaygay. Lawas ang lapsag ipalubong na lang sang LGU.
0: 1,579 kamo jeepney drivers sa Iril City makabaton sang tig 5,000 pesos ng cash relief assistance.
1: Iloilo City Government iga-release ang allowance sa mga atleta kag delegates para sa palarong pambansa.
0: Bayintay ka mga kalinog non-athletes ang nakakuha sang gold medal sa regional meet. Nakabaton sang tig 15,000 pesos halin sa LGU.
1: 74 million pesos nga DOTR project sa Iloilo City tinutuyo nga himuon nga mas walkable and bike-friendly sa syudad.
0: Headlines sa balita, National House of Representatives ginpili ang 11 ka mga miyembro bilang prosecutors sa impeachment batok kay Vice President Duterte.
1: Sesyon sa Senado temporaryo nga gin-suspend matapos nagreklamo si Senator Robin Padilla nga ginsingitan ni Senator Kiko Pangilinan sa nagligad nga sesyon.
0: Senator Robin Padilla wala ginbaton ang gintan-ay nga handshake ni Senator Kiko Pangilinan.
1: Attempt sa pagserbe sang ICC warrant bato kay Senator Bato de la Rosa sala para sa kay Vice President Sara Duterte.
0: Senator de la Rosa nagapilar kay President Marcos para sa proteksyon sa riin. Iniya nagpahayag na siya ang constituent sang presidente.
1: Tanan nga mga pamaagi himuon sang company de la Rosa agud indi ini maristar kag madala sa International Criminal Court.
0: Pag-serve sang warrant sa mga senador wala sang problema kun ini ang gikan sa Philippine Court.
1: Former Senate President Tito Soto ginsabat ang mga aligasyon nga ginpasugtan sini nga makasulod ang taga-NBI sa Senado.
0: Senado magasunod sa lagi kag constitution angot sa impeachment batok kay Vice President Sara Duterte sunod kay Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Senator Padilla nagpabutyag nga indi pagpamalabagan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Malacanang nagalaom nga mangin patas ang mga senador sa pagdalakay sa Articles of Impeachment batok kay Vice President Duterte.
1: Attorney Peter Haynes, bag-ong abogado ni former President Rodrigo Duterte.
0: Partial committee report gikan sa Senate Blue Ribbon Committee na batanas ang Office of the Ombudsman.
1: AX, isa sa mga importante nga bulig sang gobyerno sa mga Filipino sunod sa kay Senator Loren Legarda.
0: Headlines, balita international, ceasefire sa tunga sang US kag Iran nagka-on-life support sunod kay Trump.
1: Kaso sang hantavirus na confirm sa nagkalain-lain ng mga nationalities.
0: Entertainment news, Gerald Napoles gindepensa ng iya asawa batok sa mga negatibo nga comment sa social media.
1: Kag sa sports naman, defending champion nga Oklahoma City Thunder na sweep ang Los Angeles Lakers sa score nga 115-110. Cleveland Cavaliers na patas ang serye kontra sa Detroit Pistons.
0: Kag sa ton extra wow balita, pinakabag-o kag pinakadako nga car carrier sa kalibutan mahimo magka-transport sa masobra 10,000 ka mga salakyan.
2: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
0: 6:14 mga katropa ang oras kinadurog sa inyo sa Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C alkaline base nga vitamin C ini magsulab ang inyong asulok-sulok ini magasam ang inyong atigab. Produkto sa Yes 12 Incorporated nga magkabulig sa aton ikayong lawas ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit. Ang Sunthone Vitamin C available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mabakal sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP South Sir Rug Store, All Rain Pharmacy kag Generica. Available man sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Sunthone Vitamin C. Pangitaon ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Express, 6:15 sa karon sa Ritalyes sa mga nagapangunang balita lokal. Bilang isa ka rin congressman kag nakaaging lead prosecutor sa impeachment, nag-expectar si former congressman Junjun Tupas kag gilayon nga i-transmit sa House of Representatives ang articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Pagkibay ni Tupas nga iya ginapananaw nga i-finalize ang apat ka mga articles of impeachment kag gilayon ini nga idulong sa Senado. Iya gina-expectar nga Mayo 12 kon Mayo 13 ini ang i-transmit. Ginapananaw ni Tupas nga ang Senado subong ang kaangay gid lamang sa corona nga adlaw ugon sa corona impeachment nga adlaw matapos sa transmit sang kamara ang articles of impeachment nagconvene gilayon. Wala na sang may makapugong diri kag kinahanglan nga i-forward sa Senado ang articles of impeachment apang ang Senado sa gihapon ang sole judge sang impeachment magluwas sa konstitusyon dugang ni Tupas.
3: Ang medyo na sir hindi man surprised but daw na wala ko lang in-expect kahapon nga sobra kalipot lang ang discussion sa House of Representatives.
4: Okay.
3: So, tuwaloy sa kauras lang eh.
4: Mm-hmm.
3: Ang discussion, then they voted. Probably because siguro, sobra na makadamo-damo ang discussion sa Committee on Justice. Tapos last year, di-impeachment nila si Vice President. So probably, daw medyo kadasig lang sa butuhay nila.
4: Mm-hmm.
3: And basta subong we expect siguro today, or tomorrow, ang in-expect na ako ya, at least ang experience ko dahil sa House of Representatives, that they will submit the articles of impeachment to the Senate.
4: Okay. May mga...
0: Nabatian ang gabayin sa pagbahay ni former Congressman Junjun Tupas.
1: Angot sa nasambit nga balita, makakilibot ang natabo sa Senado sa Mayo 11 nga sesyon para kay anay Congressman Junjun Tupas sa din mayaras ang pagbago sa leadership sa tunga-tunga sang impeachment case batok sa kay Vice President Sara Duterte. Samtang sa bahin naman sang pagtalakay sa House of Representatives sang impeachment complaint batok sa Vice Presidente, wala niya ginexpektar nga malipot lamang ini. Posible nga bagod malawig naman nga nangin diskusyon sa House Committee on Justice. Base sa nobserbaran ni Tupas nga gamay lang ang nangin surprises sa binutuhay katulad nagid lamang may pila ka mga mamalida nga critical sa administrasyon apang nagabuto sa pagpa-impeach sa Vice Presidente samtang may iba naman nga nagapabutyag sang lain man nga pronouncement apang lain man ang ginboto apang para kay Tupas nga mas exciting ang natabo sa Senado kun ikumparar sa Kamara matapos ang binutuhay nga nagluntad sa House tapos na ang constitutional duty sang mga members sini samtang ang constitutional duty naman sang Kamara bilang isa ka konstitusyon ang magapadayon sa Senado bangod ila i-prosecute ang ila nga Committee of 11 nga prosecutors sa antes ang trial sang impeachment may mga technicalities pa sa diin ang pirmahanay kag ang proseso sang Kamara ang mahimo nga ma-question sang Senado sa diin antes ang trial kinahanglan nga ma-resolve ang mga issues katulad sang due process kag technicalities in kaso nga matapos ini amo na nga ina man nga tion nga magasugod na ang trial proper ang impeachment batok sa Vice Presidente ang mangin exciting pag-abot sa Senado dugang pa ni Anay Congressman Tupas.
3: Well, tapos na ang constitutional duties ng House.
4: Okay.
3: At least ang House members.
4: Mm-hmm.
3: Pero ang constitutional duty sang House as an institution will proceed now to the Senate because they will prosecute it ang Committee of 11 nila ang prosecutors.
4: Oh.
3: And with respect sa matabo sa Senado, kabalo ka naman sa korte. And before the trial, may mga technicality.
4: Mm.
3: So, pwede question. Ang due process can still be questioned in the Senate.
4: Mm.
3: Ang pirmahanay, ang even the process before the House can still be questioned. And that's what happened sa corona.
4: Mm-hmm.
3: In-question nila kami. And during the first day ng trial, sa corona impeachment, we had to resolve ang mga issues na due process, technicality. So siguro kung matapos na, go na sila sa trial proper.
4: Mm-hmm.
3: And you cannot discount this possibility with the new leadership now sa Senate and the composition of the Senate.
1: Ang kabahingi lamang sa pagpaag ni Congressman Ukunan ay Congressman Junjun Tupas na baluang si Tupas ang nakaagiman nga nangin lead prosecutor sa corona impeachment.
0: Lansa is bointe sa kaot nga balita gin pakigbahin niya ng prosecutor sa impeachment kaya ni Congressman Junjun Tupas ang mga posibleng flow sa impeachment pati kay Vice President Sara Duterte. Una ang mga i-transmit kung una ang pag-transmit sa articles of impeachment sa Kamara sa Senado. Matapos ini ang formal nga mabaton sa Senado, constitutional duty sa mga ini ang pag-constitute bilang impeachment court. Sunod sini may patigayon nga notices kag someone sa House prosecutor. In kaso nga mag-constitute ang Senado bilang impeachment court, may mga pleadings nga mahimo nga ma-submit. Bisan pa sa unang adlaw sang trial, mahimo na nga ma-question sang defense ang due process. Ginaassume ni Tupas nga kon ma-set na ang unang hearing, madamo na diri nga pending nga pleadings. Sa unang hearing day, mayara sang entry of appearances kag kon mayara sang pending motions ini ang i-resolve. Sa unang adlaw mayara na sang may matabo nga oral arguments apang may mga preliminaries kag ini ang indi mapaktan bangod sa bag-o nga leadership. Wala lang nahibaluan ang mga technicalities nga erase sa mga center judges. Kaiban pa nga wala na patod kung ano ang mga ini. Apang sa katapusan, kinahanglan sang impeachment court nga magboto. Ang pagdesisyon naman sa convict kung acquit ang nagkakinahanglan sang two-thirds sang mga senator judges. Sa issue naman sang pre-judicial question, majority vote ang kinahanglan diri. Kung wala na butang sa konstitusyon nga specific na threshold sang voting, posible nga ini ang iga-presume nga ini ang majority sa members sang Senado. Dugang nito pa nga sa iya na obserbahan sa subong 20% lamang sang Senado ang mga abogado kag 80% ang hindi mga abogado rason nga hindi niya masigurado ang impact sini sa trial.
3: Ang House of Representatives formally pa-receive nila ang articles of impeachment. Once ma-receive sang Senado ang articles of impeachment, then it's the constitutional duty of the Senate to constitute itself as an impeachment court. Then after sa impeachment court, mayara na sila nga mga notices and summons sa House Prosecutor nga matabo.
4: Mm.
3: And once nga ma-constitute ang Senate as an impeachment court, may mga pleadings na pwede submit. So even before the first day, katrupang Jones Hill, pwede ma-question as ang defense. Ang natabo, ang due process. So ang ilang ginapangamba sa Supreme Court, actually, inaya ang proper forum sila is the Senate as an impeachment court now. So pag-fight na kung saan o man na, i-set sang, because the Senate will set, or the impeachment court will set the first hearing, pag-set sa first hearing niya, I assume and we expect na budamo na pleadings na nga pending.
4: Mm.
3: And sa first day of hearing, day one of the trial, may ara na nga, syempre, entry of appearances.
4: Yeah? Uh-huh.
3: After ang ma-enter ka formally. Pero i-resolve na nila kung may mga pending motions na sila. And I expect na may pending motions na.
0: Nabatian si CNA Congressman Junjun Tupas.
1: Lasais 21 na ang aton nga oras. Luyag nyo ba lang maghamis ang kutis, magputi ang panit, maggamit adlaw-adlaw sa Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Beauty Herbal Soap may glutacogic at may virgin coconut oil. Hindi lang tubtub sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte ang pag-ilis ang liderato sa Senado, kundi ini ang magalakip man sang pag-revive sang issue sa flood control. Nagapati sa ane Congressman Neil Tupas nga posible ibalik sang majority sa Senado bilang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee si Senator Rod Dantoy Marcoleta. Hindi lang impeachment ang matabo kundi pati na ang liwat nga pagbalik sang isyu sa flood control sa diin ini may dako nga problema. Sunod sa kayto pa, exciting ang mga masunod pa nga matabo kag balantayan ini. Samtang may kang tanan naman sa butuhay sa Senado sa impeachment trial sa pagconvict sa ukon pag-acquit man kay Vice President Sara Duterte, nagarequire sang two-thirds sang tanan nga membro sang Senado ang kinahanglan. Apang halimbawa sa bahin ni Senador Ronaldo ukon Ronald de la Rosa, kun ini ang dalon sa The Hague gangod sa ICC War na Tubares kagkun magahambal ang Supreme Court nga hindi na 24 ang membro sang Senado kundi 23 na lang ini. Ang tion nga magalain ang magic numbers ang Senado. Sa kada tion nga mapiktuhan ang magic numbers ang Senado, mapiktuhan man ang magic numbers ang conviction. Para sa kaytupas nga ang prosecution ang overprepared sa impeachment sa karon, sa diin kuntani ang impeachment ang madasig nga proseso bangod ini ang may tinutuyo sa pagkakasang opisyal sa pwesto apang madamo ang nangin hearing kag imbestigasyon nga ginapatigayon ang utdiri. Pakigbahin dugang ni Tupas nga bilang anay lead prosecution sa iya sininga experience, iya gina expectar ang prosecution nga ila ipresentar ang ila ebidensya sang maayo.
3: There's, hindi man tanan. Pero ang let's say ang corruption matamo pagit. Kaysa kong traktor, kaya syempre iba bisa hindi kong traktor pero involved sa corruption in the house. So ang leadership change sa Senate will go beyond the impeachment. Because ang flood control nga issue ma-revive sa Senado. Probably we don't know but we expect siguro si Senator Marcoleta ang elect sa new majority, ibalik nila. Amo na expectation ta as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. So wala lang, hindi lang na impeachment na matabo subong with the Senate new leadership. Pero may arap pagin, merang flood control na mas na dako-dako man, no? It's as important as the impeachment, if not more important. So very very ano ini, it's a very very exciting.
1: Ang nangin kabahin sang pagpaig ni Anay Congressman Junjun Tupas.
0: Lasa is buying the sais sa piya kabahin pilason ng isa ka pulis nga na-assign sa Dingle Municipal Police Station sa nakabunggo sa nag-u-turn nga truck sa Coastal Road barangay MV Hechnova Leganes Las Dos kahapon Mayo 12. Ginkilalang biktima kay Police Corporal Christopher Pagmanoha, residente sa barangay Camiri San Enrique, samtang ang driver sa truck ang ginkilala kay alias Vincent, residente sa barangay Baras, Dumangas. Sa kay Police Captain General Enrique Robles, hepe sa Leganes Municipal Police Station, nag-u-turn ng truck sa hinalay lang, nakabunggo ang PNP motorcycle nga ginamaneho sa pulis sa kilid sa truck. Halin sa Iloilo City, kagpabalik na kontani sa Dingle ang biktima sang matabo ang aksidente. Nakaagom sang pilas ang pulis kagilayon, nag-indala sa Metro Iloilo Hospital, samtang arestado naman ang driver.
1: Dugang pa nga mga police report, pilason ang duha ka mabiktima sang ginpanglabo sang ila kaupod sa ilimnan sa sitio Pinarasan, Barangay Buril, Lambunaw, Iloilo, las 9:30 ang takna sa gabi sa tung Mayo 11. Ginkilala ang mga biktima kanday alias James, 30 anyos ang edad, kag alias Aiza, 31 anyos ang edad, samtang ang sospitsado naman ang ginkilala kay alias Rafael, 25 anyos ang edad, kag alias Rafael Pagid, nga 18 ang edad, pariho ng residente sang amo nga lugar. Sunod sa kay Police Lieutenant Vince Saint Garcia, ang hepe sang Lambuna Municipal Police Station, upod nga nagainom sang mga o kun sa mga suspitsado ang biktima nga si alias James sang may nagluntad nga komosyon. Una nga ginsumbag ni alias Rafael si alias James antes nagkuha sang binangon si alias Romel kag ginpanglabo ang mga biktima. Tuyo pakuntani nga ipacify ni alias Aiza ang komosyon apang naigo sang paglabo ni alias Romel. Kahulugbo naman kag hindi pagkintindihanay ang motibo sang among insidente. Gilayon nga gindala ang mga biktima sa Dr. Ricardo Y. Ladrido Memorial Hospital matapos ang nakaagom sang pila sa ulo kag tuo nga tuhod ang biktima. Nagapabili naman nga at large ang mga sospetsado.
0: Lasa is 98, nakaaging nanadakpan sa traffic enforcer ang tricycle nga gingamit sa mga suspect na nagpangawat sa barangay sa mga barangay sa Iloilo City. Base sa impormasyon sa XFM Iloilo News Team, Abril 13, nadakpan ang drivers ng tricycle sa Mega World tungod wala sa driver's license ang nagamaneho. Domingo sa hapon, Mayo 10, na-capture sa CCTV sa barangay Lanitaro ang pagkawat sa mga suspect sa loob kagintakarga sa tricycle sa akwad ang parts sa iga-install kontani nga compressor para sa poultry farm. Magluwas sa reklamo nga pagpangawat sa haro, ginatudlo sila nga suspect nga nagpangawat sa Arevalo.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Last 6:27 na ang atong oras. Hindi nga bahay na inadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Pasensya na sa mga nagapamahaw subong. Ang atong nga balita, nagapayag nga Sara Municipal Police Station, may person of interest na sa nanay sang lapsag nga nasapuan patay kagintaban pa sa ngido sa barangay Bagaygay. Ang lawas sang among lapsag ay palubong na lang sang mga katapos sang LGU sang among banwa. May detalye si katrupang Mario Hilonggo.
5: Ginkonfirmar ni Police Lieutenant Britt Balupeño, sepe sang Sara Municipal Police Station, nga may person of interest na kung sino ang nanay sang lapsag nga nasapuan patay sa barangay Bagaygay, Sara. Sa interview sang XFM Iloilo kay Police Lieutenant Balupeño, may nag-comment sa ila Facebook page ka naghatag sang impormasyon angot sa insidente.
6: Then nagmangkot-mangkot kami sa palibot kung sino ang possible na mga bagong bata de la serie. So may nag-report sa amon, hindi lang siya gusto nga makilanan. May idea siya, gitudo niya ang isa ka nursing student. So sabongi na patingwaan natin nga ma-interview natin siya o makuha natin siya treatment kung ano gaman ang puod niya tatabo. Kay subong hindi na natin siya makontakt. So sabongi diretsyo pa ang investigation ng ating investigator kay ginatingwaan gitu nga makontakt ko ang pamilya ng pamilya lang sang bata.
5: Hindi tumandok sang barangay ang personal interest sang pulis apang may tiya nga naga-star sa lugar kag isa ka nursing student. Hindi na makita pa sa lugar ukon makontakt ang ginatud lo nga person of interest. Nag-coordinate na ang investigador sa familia sang person of interest nga iya gintineran. Lunes ang aga, Mayo 11, nasapuan sang mga residente ang bangkay sang lapsag sa kilid sang isa kabalay matapos sa gintaban sang ido. Dugang pa ni Balupeños, nag-coordinate na ang Sara Police sa LGU agud mapalubong ang bangkay sang lapsag.
6: Subong na gano'n si may nagsuggest sa LGU nga ang basa isi palubong na lang.
5: Ini nga balita, ang dulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ini si katropang Mario Hilonggo, XFM News.
0: Last 6:31 sa piyak nga bahin, makabaton sa 5,000 pesos nga cash relief assistance ang 1,579 ka mga jeepney drivers sa Iloilo City. Kabahin ini sa ayuda nga ginhatag sa national government para sa mga POJ drivers nga naapektuhan ang biyahe bawat sa pagtaas ng presyo sang gatong. Ginanunsyar naman sa Iloilo City government nga subong adlaw Mayo 13 halina alas 8 sang aga tubtubla 5 sang hapon ang ginatala ng schedule para sa distribution sang cash assistance. Patigayuno ang releasing sa barangay MH Del Pilar Gym, barangay o barangay MH Del Pilar Gym para sa mga senior citizens ng POJ drivers ka mga beneficiaries ng may apelyedo nga nagasugod halina sa letrang A tubtub sa G. Samtang sa Zamora Milleza Gym naman ipanagtag ang mga ayuda para sa mga beneficiaries ng may mga apelyedo nga nagasugod sa letrang H tubtub Z. Naibaluan nga ang 1,579 nga kabugusan sa mga beneficiaries ang nakabase sa master list sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Ginpasiguro naman ni City Mayor Raisa Tranias nga magabulig ang city government sa pag-facilitate kag pag-coordinate sa mga kinahanglan ng mga dokumento kag logistical support agud nga mangin organisado kag matalunsay ang releasing sang assistance.
1: Balita gihapon nagikan sa siyudad sang Iloilo, ginatala na nang i-release sa karon nga adlaw karon sa hapon Mayo 13 ang allowance sa mga atleta kag delegates nga magapasakop sa 2026 palarong pambansa humalin Mayo 21 tubtub 31 sa Agusan del Sur. Imo ang pag-release ang mga allowances nga ini sa Iloilo City Hall Penthouse Auditorium las 2:30 sang hapon karon nga adlaw Miyerkules Mayo 13.
0: Las 6:33, samtang nakabaton sang tig 15,000 pesos ang 20 ka mga kalinugnon nga atleta nga nakakuha sang gold medal sa tinalikdan nga regional meet kag dugang pagid nga allowance para sa paalabuton nga palarong pambansa. Samtang duha man ka table tennis player nakakuha man sang gold medal sa elementary level ang nakabaton sang 5,000 pesos each nga incentive. Ang sinuman nga magapauli sa kalinog nga may bulawan nga medalya halin sa palarong pambansa ang makabaton pagid sang dugang nga incentive. incentive. Lakip sa mga nakabaton sa incentives, amo ang bilog na basketball secondary girls, table tennis elementary boys, kag athletics, amo man ang Paralympics. Ang distribution ang ginpangunahan ni Kalinog Mayor Francisco Calvo.
1: Tinutuyo sang Department of Transportation ngahimuon pa nga mas walkable and bike friendly pa ang siyudad sang Iloilo, rason nga ginaimplementar diri ang apat ka mga proyekto sang ahensya. Mayon si sang aga sang nagpatigayo naman sang groundbreaking ceremony ang DOTR upod ang Iloilo City Government agud nga pagasugura na ang mga proyekto.

0: Ang mga commuters nga nagabike pagkadto sa obra o kun sa eskwelahan. Ang napilian nga mga sites ni amo ang Esplanade 3 skate park kun sa diin ginapatigay naman ang groundbreaking. May pahamtang man nga mga end of trip sa Esplanade 2 extension, Esplanade 6 Iloilo Freedom Grandstand kag Technical Institute of Iloilo City sa distrito sang Molo. Suno sa kay Mayor Isa Treñas nga magluwas sa Marikina City, ikaduha pa lang ang Iloilo City sa mga syudad sa pungsod sang Pilipinas nga ginhatagan sang amunga proyekto. Ginaloo man naman nga matapos ang proyekto antes pa ang 280 ka adlaw nga proposed completion sang sini nga mga project.
1: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
2: Alas 6:35 mga ketropa balita lokal nga inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap himo sa glutacogic at VCO sa pagpaputi. Pagpahamis ang inyong kutis magbakal kag maggamit sang Claire Skin Herbal Soap. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Alas 6:36 sa ilo kita sa Italia sa nagapangunang balita nasyonal. Ginpili sang House of Representatives ang onset ka mga miyembro sini agud mangin prosecutor sa impeachment batok kay Vice President Sara Duterte kadungan sang plenary o kan House plenary session Mayo 12 kahapon nga adlaw. Ang mga napilian ang Musanday Representative Jervil Luistro, Representative Tere Ridon, Ramon Representative Ramon Gutierrez, Representative Isabel Zamora, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, Representative Ashel Diokno, Representative Laila De Lima, Representative Kaka Bagao, Representative Jonathan Keith Flores, Representative Lordan Swan, kag Representative Joel Chua.
1: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
0: Temporaryo nga gin-suspend ang sesyon sa Senate matapos nga nagreklamo si Senator Robin Padilla nga ini ang ginsingitan ni Senador Kiko Pangilinan sa nagligad nga Mayo 12 kahapon nga adlaw. Sunod sa kay Senate President pro tempore Senador Loren Ligarda, iyaman na batian ang matunog nga tingog ni Pangilinan rason nga gin-suspend ang sesyon. Wala nakahatag sang iya sini nga pagpahayag kun wala nakahatag sang iya sabat si Pangilinan angon sa reklamo ni Padilla. Madumduman nga naghanap pa si Senador Kiko Pangilinan nga kumustahon si Senador Robin Padilla bilang pagpakita sa niya sininga pagpangamigo apang ginbalibaran ini ni Senador Robin Padilla.
3: Ginoong Pangulo, pililabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay.
4: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number
0: 40. Ang nangin kabahin sa pagbinaisay ni Senador Robin Padilla kag ni Senador Kiko Pangilinan.
1: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
2: Sa kaangot nga balita, wala ginbaton ni Senator Robin Padilla ang gintanay nga handshake ni Senator Kiko Pangilinan. Ini pagkatapos ginreklamo ni Padilla si Pangilinan sa pagsingit sa iya sa ila deliberation sa Senado sa Natabo ang pagngatuyo pag-aresto sa mga taga National Bureau of Investigation o NBI kay Senator Bato de la Rosa. Sa mainit nga diskusyon, nabatian ang pagsingit ni Pangilinan kay Padilla sang I still have the floor. Ginsuspend ang session kagtuyo nga reglohon sa mga kaupdanan ng mga Senado ang duha.
1: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
0: Lasa 6:37 na ang aton nga oras, gin-criticize ni Vice President Sara Duterte ang pag-attempt sa pag-enforce ang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC batok kay Senador Ronald De La Rosa para sa Vice Presidente nga warrants nga may foreign origin ang kinahanglan nga ipresentar sa local court. Ini ang ningin pag ni Duterte gikan sa The Hague kun sa diin nagbisita siya sa iya amay nga si Anay Pangulong Rodrigo Duterte. Sunod sa kay Vice Presidente Sara Duterte nga ang ginahimo sini ang sala pareho na gid lamang lamang sang pamaagi sang ginarestar ang iyamay sang Marso 2025 sa mga kapulisan gamit ang ICC arrest warrant. Matandaan nga Mayo 11 sang nagpakita sa publiko si De La Rosa kag nagtambong sa sesyon sang Senado matapos ang anum ka bulan nga pag-absenta. Ang senador ang sakaron ginpaidalom sa lockdown sa tunga sang attempt sang National Bureau of Investigation.

0: Isunod kon NBI sa pag-approach sa iya. Sa pihak nga bahin, nabaloan niya ripabutyag man si bag-o pungko nga Senate President Alan Peter Cayetano nga si De La Rosa ang hindi marestar matapos ang ila nga pag-discuss o kung paghatag kagpaghimo sang diskusyon nga ni NBI Director Melvin Matibag.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Samtang nagapilar si Senator Ronald Bato de la Rosa kay President Ferdinand Marcos Jr. isang proteksyon kasunod isang pagkumpirmar sa International Criminal Court isang arrest warrant batok sa iya. Pakigbahin ni de la Rosa nga ang presidente ang wala isang personal nga kaakig sa iya kag naibaloan mismo ni Marcos. Rason nga kunta ni siya ang protektahan man bilang isa ka Filipino. Sunod kay de la Rosa nga luyag niya nga bulig amo ang sundon lang ang legal nga proseso. Sa din ang ICC warrant ang kinahanglan nga mag-undergo sa legal process sa lokal nga korte agud nga mahatagan siya sang tsansa nga madepensahan ang iya kaugalingon. Kun ibaloan nga nag-attempt ang mga miyembro sang National Bureau of Investigation sa pag-aresto kay de la Rosa apang silang napaslawan nga malagas ini sa premises sang Senado.
0: Sa piyak kamahin, gamito naman ni Senador Bato de la Rosa ang tanang nga mga pamaagi agud nga punggan ng yasin nga pagkaristo sa pagatubang sa kaso nga ginfile sa iya sa International Criminal Court may kang tanan sa War on Drugs sa administrasyon ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte. Nagfile sang bagong nga manifestation ang kampo ni Lasini sa Supreme Court para sa iya sinimadasig nga judicial protection kag nagahulat ini sang desisyon. Sa tiyon nga mag-issue naman ang lower court sang arrest warrant Bato kay Bato de la Rosa, mag-aapil ang iya kampo sa Supreme Court. Suno pa sa senador nga magapabilin ini sa karon sa Senate kag nagatiner ini sa opisina ni Senador Jinggoy Estrada. Pagklaro pa sini nga wala niya ginkuha ang iya sining sweldo sang ini ang nagapanago kag wala nag-attend sa sesyon sang Senado. Nagpanawagan man ini kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga protektahan ang tanan nga mga Filipino kag hindi magpasugot nga dalon ang mga ini sa foreign court. Mayon siya sang napakita liwas sa Senado si De La Rosa kag isa ini sa mga 13 ka nagbuto kay Alan Peter Cayetano nga mangintalos kay Senador Vicente Tito Soto III bilang bag-o nga Senate President. Yara na karon sa protective custody sang Senado matapos nga tuyo nga serbihan sang NBI sang warrant of arrest kag inlagas tubtob sa sulod sang Senate building tubtob nga nagkaladus mo ini sa pagpalagyo nagikan sa mga katapo sang NBI.
1: Balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Samtang wala isang problema ang pagserbe sa warrant sa mga Senado apang ang ginahinyo lang ni Senate President Alan Peter Cayetano nga dapat nagikan ini sa Philippine Court. Sunod kay Cayetano nga bisan sino ang mga senador na nagahinyo sang proteksyon sa Senado ang nag-agi sa due process kay sa tiyon nga ma-exhaust na ang tanang legal remedies sila mismo mag-surrender kay De La Rosa. Dugang pa diri nga bisan pa sa nagapangayo o kung nagapanago si De La Rosa ini na ang ginpabutyag ni Cayetano nga siya ang magasungka sa mga ugon ang magasungka sa mga otoridad sa Pilipinas. Sa pagbalik sang sesyon sa Senado, pagadiskusyon na nila kung ano ang himuon kay Senator De La Rosa pagtakal sa articles of impeachment ni Vice President Duterte kay iban pang economic issues suno kay Cayetano.
3: After pwedeng i-serving warrant against Senator
4: Tabo? There's no problem with serving the warrant. Diba? We are lawmakers, we're not lawbreakers. So they can bring the warrant, we will receive it. Ang sinasabi namin, kailangan mo ng warrant of arrest from a Philippine court. At ang sinasabi namin, in the past, any senator that sought refuge in the Senate was accorded all due process, i-exhaust muna ng legal remedies, saka lang sila nag-voluntary na mag-surrender. So all we're asking for Senator Bato is reason, logic, diba, tanggalin ang emosyon. Mahirap para sa mga victims, tanggalin ang emosyon. Diba? But we're a nation of laws, not of men. Eh. Diba? So kailangan dumaan sa korte. Yun lang naman. So pag dumaan sa korte, na-exhaust lahat ng legal remedies, kami na mismo kakausap kay Senator Bato na sumuko na. At yun din ang sinabi niya sa akin, even nung nagtatago pa siya, na pagka local court at na-exhaust, susunod siya. Pulis siya eh. So na doon na siya, di ba? So, but let us study everything.
2: Nabatian sa Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Express, balita sa aga.
0: Lasa is 43 na ang aton nga oras. Hindi nga bahay na ginadulong sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag pananawan kag sa masanag buwas damlag magtumar sang Vision X Plus. Ginsabat ni Anay Senate President Tito Soto ang mga aligasyon nga una sinini nga ginpasugtan nga makasulod ang mga katapos ng NBI sa Senado. Agud nga arestuhon si Senator Bato de la Rosa sa nagligid ng Mayo 11. Sunod sa kay Soto, iya lang ginhambal sa NBI nga sila ang mag-coordinate sa Office of the Sergeant at Arms matapos ginpahibalo sa iyang nga mayara sang ginpayag nga arrest warrant bato kay Bato. Ginatagman sini nga wala siya nakibalo nga mag-aabot ang senador sa Senado sang Mayo 11.
5: Let the records speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with USA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya, hindi pa pwede, little did I know that, you know, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Kaya, ganun kasimple lang yung sinabi ko. Coordinate with Diyos, ha? You know? So, put that to rest. Baka ang iniisip kasi, ang narinig ko, sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagang ko lang lahat yan nangyari na yan. Kung saan sinasabi ganun eh. You know, if I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. You know, like what happened with the CIDG when they issued the subpoena to Senator De La Rosa's office.
0: Ang nainkabahin sang pagpayag ni Anay Senate President Tito Soto III.
2: Sa IS 47, magasugod ang Senado o kung magasunod ang Senado sa layikag Constitution hangot sa pagtalakay sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte sunod kay Senate President Alan Peter Cayetano. Kinpahay ni Cayetano nga kunyara na sa ilang articles of impeachment ilahatagan ang tanan sang chance nga makita ang layi antes nga mag-convene. Niyang very much in order kaglain kumpara sa nagligad ng impeachment kagin patigayon sa tion sa campaign period. Pagkikbahay ni Cayetano nga sila magasugod o kung magasunod sa Supreme Court interpretation kag sila magahulagman sang madasig.
0: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Lasa 6:46 na ang atong oras, nagpabutyag naman si Senador Robin Padilla nga hindi niya pagpamalawagan pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa kay Padilla nga iya ginarespeto ang lay kumpara sa personal kag personal nga political frustrations. Sa pihak nga bahin, matandaan nga sang damlag lang, nagpahayag ang senador nga ang minority bloc kun sa diin siya anay nalakip antes ang pag-ilis sang Senate presidency ang mag-oppose sa karon pakigbahin ni Padilla nga bilang legislador kag wala pa ang articles of impeachment sa ila mahimo sila nga makahambal angot diri bangod wala pa sila nakapanumpa apang inkaso nga magkonbina na sila lain naman ang mga panindugan.
2: Sa dugang nga balita nasyonal, nagalaw ang Malacanang nga manginpatas ng mga senador sa tiyon nga ma-transmit na sa Senate ang articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Ginatagman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga hindi mag-interfere si President Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment proceedings sa upper chamber. Sa nagligad nga tuig, gina-impeachment sa House of Representatives si Duterte sa boto nga 215 yeses apang iniangin deklarar sa Supreme Court nga void matapos ginakabig ini sang high tribunal nga unconstitutional. Gin-acknowledge man siniya ang kadamaan sa mga mamalita nga nagaboto pabor sa impeachment sa BC presidente nga yara sa 257 sa Subong.
0: Ginisla na sang prominente nga British barrister nga si Peter Hain si Attorney Nicholas Kaufman bilang bagong abogado ni former President Rodrigo Duterte. Isa sa mga ginakabig nga leading practitioner si Hain sa International Criminal and Humanitarian Law nga mayara sang 25 anyos nga experience sa tribunals sa The Hague likip na diri ang ICC kun International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia kag Special Tribunal for Lebanon. Ginapresentar man sini sa International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia si Bosnian Serb General Vinko Pandurivic bangod sa Srebrenica Massacre. Nagtindog man ini nga lead counsel sa ICC ni former Congolese Vice President Jean-Pierre Bemba. Ginapraktis man Haines ang mga kaso katulad sang genocide, crimes against humanity, war crimes kag international terrorism. Nagserbi man ini nga presidente sang International Criminal Court Bar Association alin sa tung 2019 tubtub 2021 kag ini ang labing unang individual nga na-re-elect sa amo nga posisyon.
2: Samtang nabato na sa Office of the Ombudsman ang partial committee report sa Senate Law Ribbon Committee nga gin-forward ni former chairperson Senator Ping Lacson. Kaya gin-confirm mismo ni Assistant Ombudsman Mico Clavano kahapon Mayo 12. Ipasa na submit nga report sa team nga nag-handle sa flood control cases para sa ila investigasyon kung kinahanglan dugang pa ni Clavano. Gin-rekomendar man diri ang pagpasaka sa kaso nga kriminal kag administratibo batok sa mga senators kag anay mga mamalita nga mo Sanday, Senator Joel Villanueva, Senator Jinko Estrada, Senator Francis E. Escudero, former Senator Bong Revilla, former Acobicol Representative Zaldi Cocag, former Caloocan Representative Mitch Cahoy Kon Mitch Cahayon Uy, tanan nga nasamit kang mga opisyalang hugot nga nagapanginwala sa aligasyon batok sa ila.
0: La 6:49 na ang atong oras, isa sa mga importante nga bulig sang gobyerno amo ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o kun AIX program para sa mga Filipino sa panahon sang krisis uno sa kay Senador Lorin Ligarda. Hindi na magsalig pa ang AIX sa mga insurances kag annual budget bangod mayara na ini sang maathag nga mandato kag klaro nga sistema. Importante man suno sa kay Ligarda nga mapasulod ang mga amyenda agud maathag ang datos, privacy safeguards kag maayong nga coordination sa mga local government units. Sa panahon sang krisis, dapat madasig ang bulig patas kag may pagkabalaka dugang pa sang senadora.
6: Mr. President, Senator Ligarda is seeking the floor. I move that she be recognized, Mr. President.
7: The Senate President pro tempore, Senator Ligarda, is recognized.
8: Thank you, Mr. President. Distinguished colleagues, ang AIX ay isa sa pinakamahalagang tulong ng pamahalaan para sa mga Pilipinong bigla ang nahaharap sa krisis, pagkakasakit, aksidente, pagkamatay ng mahal sa buhay, pagkasunog, pagkawala ng hanap buhay, at maraming iba pang matinding pangangailangan. Sa pamamagitan ng panukalang ito, binibigyan natin ang AIX ng malinaw at permanenteng batayang legal. Hindi na lamang ito aasa sa mga issuances at taunang pondo, magkakaroon na ito ng malinaw na mandato, mas maayos na sistema, mas matibay na pananagutan. Mahalaga ring maipasok natin ang mga amyenda upang
0: ang nangin kabahin sang pagpayag ni Senador Lorin Ligarda.
2: Sa 6:53, saylo kita sa Italia sa ating balita international. On life support subong ang ceasefire sa tunga sa US kagiran bangod tuman pa kalayo sa numero sa mga issues ang sabat sa antiran sa proposal sa Estados Unidos nga tapusan na ang giyera sa kay US President Donald Trump. Nagapanawagan ng Iran nga tapusan na ang pag-inaway sa tanan nga lugar lakit na diri ang Lebanon kung sariin ang Israel ang nagabato-batok sa mga Hezbollah militants. Nagademand man inis ang bayad sa tanan nga mga damage tugas ang giyera pagkatapos ng US naval blockade, garantiya nga wala na sa matabo pang pagpangatagi kag ang liwat nga pagbalik sang sales sang Iranian oil. Magluwas diri gi-emphasize man sa Tehran nga ila sovereignty as a Strait of Hormuz. Payag pa ni Trump nga ang sabat sang Iran ang nagapamahog lang sang status sang ceasefire nga ginapatuman halin sang Abril 7. Ginaduso sang US nga tapuson ang giyera antes pa man umpisahan ang paghinun-anon para sa more continuous issues lakip na diri ang nuclear program sang Iran apang gindepensahan man sang Tehran ang ila panindugan. Sino naman kay Iran Parliament Speaker Mohammad Bakir Khalibaf handa ang ila militar nga magbalos sa kung ano man nga aggression.
0: Kumpirmado na ang kaso sa hantavirus sa 7 ka mga living patients samtang wala naman diri ang ginlista bilang probable gikan sa cruise ship nga MV Hondius suno sa World Health Organization. Dugang pasang WHO, tatlo na ang napatay sa among balatian sa diin duha ang kumpirmado kag isa ang probable. Mag-asawa nga Dutch ang napatay matapos nga na-infect sa among balatian. Infected man ang duha ka mga British nationals kag isa diri ang ginclassify nga probable case. Patay man ang German nga babae nga ginhilanat sa barko kag sang ulihi nakadevelop sang pneumonia. Nagpositibo man sa virus ang Swiss nga lalaki matapos nakitaan sang sintomas sang hanta virus sa tung nagligad nga Mayo 5. Isa sa mga 17 ka mga American citizens man ang ginrepatriate gikan sa barko matapos nga nagmildly PCR positive sa virus samtang ang iban pa naman ang nakabatyag man sang ginatawag nga mild nga pag-angkon sang sintomas sa US Department of Health and Human Services. Positive man ang Spanish passenger apang wala ini sang may ginbatyag nga sintomas. Ginaimbestigaran man sa karon ang tanan nga mga suspected cases kag potential close contacts sang mga na-infect.
9: Entertainment News.
2: Las 6:55 sa karon sa Italia sa atong balita entertainment. Gerald De Polis ginapensan ang iya asawa batok sa mga negatibo nga comments sa social media. May detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
10: Ginapensahan ni Gerald De Polis ang iya asawa nga si Kim Molina batok sa mga kritisismo sa social media. Base sa screenshot nga nagalap ta online, makita diri nga ginsabat ni Gerald ang pahayag sang netizen nga dapat magbusong na si Kim agud madula na ang iya nga kembot. Sunod kay Gerald nga dapat respetuhon ang iasawa kag ang mga desisyon sini kun saan uniya luyag magbusong. Nagapasalamat man si Kim nga yara ang iya bana nga nagadepensa sa iya sa tanan nga bagay. Suno pa diri nga indi man iya goal ang magpa-sexy kag magpaniwang kundi ang gusto lang sini amo ang healthy nga lawas agud nga sa tion nga handa na ini madugangan ang ila pamilya, ready man ang iya nga lawas. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Kakaroon sa ato naman nagapanguna nga balita sa hinampang, defending champion nga Oklahoma City Thunder na sweep ang Los Angeles Lakers sa score nga 115-110. Cleveland Cavaliers na patas naman ang serye kontra sa Detroit Pistons. May detalye si katropang Johnson Crisostomo.
11: Sulod na sa Western Conference Finals ang defending champion nga Oklahoma City Thunder matapos nga na sweep ang Los Angeles Lakers sa score nga 115-110. Ginpangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander ang OKC matapos nakahimo sang 35 points, isa ka rebound, 8 ka assist kag isa ka steal. Dako naman ang nabulig ni AJ Mitchell nga nakahimo sang 28 points kag Chet Holmgren nga may 16 points kag 9 ka mga rebounds. Nangin mainit pa ang inkwentro sang duha ka mga kuponan ilabi na sa final seconds sang hampang kun sa diin nakaagi nga nakabanse ang Lakers. Apang bangon sa dunk ni Holmgren sa final 32.8 seconds nakaabanse ang OKC sang isa ka puntos. Wala na nakapuntos pa ang Lakers sa final 20 seconds matapos nga wala na pasulod ng day Austin Reeves kag Marcus Smart ang ilang mga 3-point attempts. Nakahimo naman sang 24 points kag 12 ka mga rebounds ang 41-anyos nga si LeBron James para sa Lakers. Atubangon sang OKC ang koponan nga makabanse sa tunga sang San Antonio Spurs kag Minnesota Timberwolves. Samtang, madinalagon nga napatas sang Cleveland Cavaliers ang serye sa 2-2 matapos nga ginlutos ang Detroit Pistons sa score nga 112-103. Ginpangunahan ni Donovan Mitchell ang Cavs matapos nakahimo sang 43 points kag 5 ka mga rebounds. Halin sa 0-2 deficit, nakabawi ang Cavs sa Pistons kung sa diin mayara naman sila sang kahigayunan agud nga makontrol ang serye. Wala naman napuslan ang 24 points ni Caris LeVert kag 19 points ni Cade Cunningham para sa Pistons. Sunod nga magahampang ang Pistons kag Cavs sa Webes Mayo 14 para sa Game 5 sang serye. Ang ini nga balitang inidulong sa inyo sang Santhan Plus Gold, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Janzine Crisostomo, XFM News. Express,
2: Balitan sa inyong panginyon dapat yan, mga katropa, ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, hima sa mga kakaglavo waska. Baskog kako nakaturbo ka, epektibo, safe imnon, 100% natural, safe and effective. Available in all leading drug stores nationwide.
12: Extra wow!
2: Balita! Nasa 59 sa karon sa detalye sa ngatong extra wow balita. Isa naman ka Engineering Marvel ang nag-construct sa Guangzhou Shipyard International matapos ang ilang paghimo sa pinaka

0: vehicle pa, no?
1: Yes. Extra o balita mga katropa sa liwat kinadulong sa inyo sa Southern Plaza Gold.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Mga katropa, inabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga Miyerkules, Mayo 13, 2026. Mayong aga sa mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa ang kalibutan. Good morning sa inyo tanan. Mga katropa natin nakatuning sa 100.7 yung frequency sa ina FM bands. Mga katropa natin taxi patrollers, sa ating mga katropa patrollers nga nag-upod. Good morning, mayong aga, exciting a Wednesday sa ating tanan. Sa ating mga Facebook Live viewers and our Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Good morning kay Sir Mayo Katarsong, kandaro ka ba na kay Sir Reynaldo Abeto, kay Roderick Villagracia, kay Ma'am Hermite. Good morning kay Sir Mayo Katarsong, kabana hambal yahapal lasanay sa mga kalugas kapilitan kalawigan kandado for Kabanak Family kanggang kawansagan sa Bangay Kadios Leon Iloilo. Kay Ma'am Apple Tabanta, good morning sa kay Hopia Aranque, kay Ma'am Ludi Banias Turalba. Good morning kay Sir Reynaldo Abeto.
0: Special ning pa-shoutout sa kay Miss Hope Britanico Aranque. Bagot na ito nining listener. May pesto siya sa Banati Public Market.
1: Newly
0: open. Congratulations, Madam.
1: Congratulations and good morning,
0: Madam Hope Britanico Aranque. Salamat gid sa pag-monitor.
1: Mayong aga. Mga kitropa, bantayan ang masunod kapagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
0: Katropang Alvin Dennis, Sarabang XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, the health.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na

0: Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya. At para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinalakas.
2: The secret of health.
0: Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diacin. Ang diacin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga panirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
5: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
6: Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes, to health!
9: XFM.
10: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
11: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
12: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi!
11: bagat! Tabang! Tabang!
8: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatihan dire lang sa inyong paboritong istasyon, X-FM!
13: Exciting!
14: Santon Gold Live Testimony.
15: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
16: Santon Plus Gold.
17: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
20: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
21: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
20: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
22: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
23: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
22: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
26: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot-kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong nginadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
0: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo.
5: Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
12: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto siya ako sa Sister Pain. Marisigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.

0: Madayat ako bukas ah.
1: XFM. Katropa mo.
2: Exciting.
3: Mga katropa, exciting dito. XFM.

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7:27. Mayung aga sa inyo tanan mga suki naton yung matag palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Wednesday, Miyerkules, sato sa ringa pagparagad. Today is May 13, 2026. Pitsa 13 na dugay-dugay, 15 naman, sweldo naman, ha? Dugay-dugay, tunga-tunga na sang Mayo. Dugay-dugay, matapos ng Mayo, masulod ng Hunyo, umpisa naman sang klase sa mga taga-elementary kag high school. Alinya sa preschool, pagkadto sa high school, ina, bangod kay ginamat-amat, adjust karon sang Department of Education nga ang school year mag-aumpisa sa Hunyo kag magatapos sa Marso. Primero gin adjusta, nag-umpisa kita August, September, nagatapos June, pero natalupangdan niya kon tig-ilinit gani, daw hindi gidya magwantahan ang kainiton sa sulod sa classroom. Ang heat index taga, labot tag 45 degrees Celsius. Rason sini, ladies and gentlemen, nga i-adjust naman kag tapuson ang school year sa Marso. So that, nga pag Abril kag Mayo, nga grabe pang ang init, hindi na makabalik sa eskulahan ng mga kabataan. Ang una, ginikawantang baha, kay damo kuno sang class suspensions. Pero lately, natalupang dan nga, grabe pagaling ipikto sang init, mas delikado pas baha. Kaya ang baha kon kaysa, kay kalabanan, may paandam pa kita. Nagabaha malang kon may ara sang forecast ang pag-asa. Tag 36 hours before mag-abot ang bagyo o kunang pagbaha, may warning na nga daan ng pag-asa, may forecast sa pag-asa. Pero ang tig-ilinit, ladies and gentlemen, kung kaysa abi mo gagum-guom, mambal nga, may klase kita kaya hindi man itama, guro kainit, bugulpi lang inito niya ugtong adlaw, tikundi ang mga kabataan daw binuog sa sulod sa classroom. Amo ning rason nga amatamato naman balik sa June ang school year kag tapuson sa Marso. Nagagumguom dari karon sa siyudad sa Iloilo. Ang panahon ta daw maulan daw hindi man pero kapaang sa ato sining klima ka uncomfortable katama. Ang imo sining pamatyagan dari karon sa siyudad sa Iloilo kay maginot pero daw maulan. It's already 7:30 in the morning sa ato sining pagparaga dari sa palatuntunan Bullseye. Welcome gid ang tanan naton sining mga suki gidya matag palamati on air. Ang managapamati sila sining mga radio sets kag nagapamati sa ato sining live streaming sa duha tanan ka mga Facebook pages ang XFM Iloilo, ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7 kag ang nagapamati sa ato sining YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo YouTube channel. Din man kamo nga parte sa siyudad, sa probinsya, sa Pilipinas, kag kalibutan. Welcome na sa palatuntunan Bullseye. Ako naman ang inyong sininga katrupa, katrupang Josil Banyas. It's 7:30 in the morning sa ato sininga pagparagad. Ang ato sininga pagparagad, nagaupod sa aton ang Santhon Gold Coffee Mix. Ato niya ka-partner per me para to keep us awake. Parang mabugtaw pagid ang aton espiritu kun aga pa makapangapi kita sang Santhon Gold Coffee Mix nga may glutathione kag collagen. Amo nang bintaha ta dara kay ti may malunggay, may mangustin, may palaya, may garlic kag spirulina pa. Well, sama nagapauna sini nga mga balita kag informasyon. Daw may mga mayong balita today sa local scene. Ang mayong balita today kay panagtag sang DSWD ang ayuda para sa mga drivers ta, para sa mga POJ drivers daw 5,000 ining gas slip ay ipanghatag sa ila para makabulig sa ila sining paglukdoman niya sa kamalahalon sang presyo iya sang gatong eh. Kati sila ni galukdo yadi paman galing hindi ni ma-convert to cash kay fuel stub ang ipanghatag, dapat itughong mo lang, ha? So mayo man ini para sa mga drivers, after all kwarta taran. Sakto man ang hambal kay banya bulan yung bulun, ang inatao bula kay kun ini wag bulun takawon dan datandaran. Tanawa lang budget sa subong sa gobyerno kay dumdumanyo ning flood control controversy or corruption, trillion pesos ang inapangita tasta subong. Ay, amo niya, kung kaysa gani, mangita ka kapiso nga nagkuring niya sa tunga sang kauhutan, makita mo pa, piso pa lang na. Dibla? Pero kung mangita, ikaw trillion pesos na hindi makita iya dis Pilipinas, ha? Na naman, naga-color blind kita, ang piso nga gaigpat makita ta, pero ang trillion nga tinumpok sang kwarta, hindi makitaan. Ang pamangkot, sinong kawatan? Sinong makawat? Why mati may nag-ako nga nagpangawat, pero may nadula? Ha? Diba si ginkawat sang Iranian? Hindi gani ginkawat sang ano, Israelinhon? Ano ginkawat sa mga kano, kagkana? Oh, ti why naliwan sinay nga nagkawat ang mga tao nga may access sa pundo sang banwa? Ang mga tao nga naga-kontrata, kag naga-pangontrata sa gobyerno ta. That's why, ladies and gentlemen, magsige ini, mamudmud lang kita sda. Hindi da mag umwad pangabuhi ta magamo ka dya. Wala. Sato sa nga pagpakaragad, isa pagit ka mayong balita. Through the sponsorship of Senator Loren Legarda, now the Senate pro tempore, i-institutionalized ang AIX. Hindi na nga ayuda, dari ayuda dito. Hindi na nga ang mga congressmen, hambal, come over here. You have 5,000, you have 10,000, chargeable to AIX. Assistance for individual in crisis situation. Di ba mga ayuda tamay, ayuda kita sa four piece institutionalized na butang balon may guidelines na may layi na kita dira. Nagasulod ina sa cash card sa mga four piece beneficiaries. Ti mabudlay na tangkawan. Ha? Kaya nagandaritso iya sa cash card sa mga four piece beneficiaries. Karon, ang mga politiko sa nagliligad, nagapanghatag pagid sang mga ayuda. Labi na gid kon dali na lang eleksyon kada semana ya kag tagkaduha kaya magpila para magkuha ayuda anay kay natapos ang eleksyon. Oh, laka pata na sa uran sa tingadlaw ya nagaabot ang ayuda. So i-institutionalized buta malod sini may gin-sponsor nga bill si Senator Loren Legarda nga ang AIX i-institutionalized, i-identify ang mga beneficiaries. Pagkatapos ini mga beneficiaries dapat i-comply nila kung anong guidelines nga may ara sa paghatag sang pundo para sa ila nga hindi ka na kinanglan magluhod-luhod, kag hindi ka na kinanglan magsip-sip, kag hindi ka na kinanglan to sagi ka ulo alihid kag halaka pungko kag hulat sa blessings ba blessings sang politiko nga mapila ka to sa opisina ya. Pagkatapos kitaan niya, ay siling niya, ang kulor kabayo mo, hindi pwede. Niya isli anay to. Kaya ti, bisan sa kulor, sa bayo lang, may political color. So para nga ma-ibitar ina, niya ma-politicize, nga gamiton sang politiko, para sila siling nga political interest, i-institutionalized, butangan layi, butangan guidelines. Agod to, nga ang tao, nga maka-avail sini, ang mga beneficiaryo nga mag-qualify abi sa AIX, ini na to magpila sa opisina politiko, mapila siya dito iya sa hinsa sang gobyerno such as the Department of Social Welfare and Development. Kiti may AIX gidman nga pundo sa ano mo DSWD. Ang problema sini kay iban nga pundo ginapanagtag sa mga politiko just like that of the congressman sila ang nagapanghatag. Tikaron, kung ikaw yaara sa piya ka partido, mapila ka to iya sa congressman nga, balansang grupo sang congressman nga, waay ka nagsuporta, hindi ka laban-laban pagtauan, hindi ikaw paghatagan, kung hatagan man, sinsilyo. Ang iban nga nahatagan, 10,000, ang imo, timambal nga, ari, 2,000 niya. Yadi ka naman kabulig-bulig si imo. Kaya after all, identified ka nga hindi ka iya grupo nila dito ka sa pihak ka politiko. So para madula ina ang discrimination kay why ka nagsuportas politiko, i-institutionalize na lang. So that was tackled yesterday sa presentation ni Senator Loren Ligarda. Iti gina-politicize gin man, di ba? Makon mo nang mapila, ikaw la 7. Pagkatapos, antes mag-abot kung kaysa ang taga-DSWD managtag-ayuda, tag-alas 8, alas 9, alas 10. Ti sa timprano, pamakadod ang politiko kagana ka-diskurso. Ha? Pareos mo lang sa politiko kasi ingit niya, may AX dahil kay speaker. Ha? May ayuda dahil kay speaker. May basketball court dahil kay speaker. Ah, di ba? Kula na lang balon niya. May anak ako dahil kay speaker. Ayun, di kakak ya. Ha? Pati guruba, tarila guruba siya ang balon niya. Ha? Naging tatlong anak ko dahil kay speaker. Ti parang hindi na magamit sa mo na. Dapat niya may ahinsa sa gobyerno nga matay charge. Kag may policy. May guidelines. Ha? So, may sponsorship speech kahapon. And it was supported by almost all senators present. Ang bill sponsored by Senator Loren Ligarda. Pamatian ta ang sponsorship speech ni Senator Loren Ligarda angot sa iya sininga plano, bill, nga naga-institutionalized, himuan layi. Sa layi, ara dang guidelines. Konsanaisin o ang pwede kabaton AX halin sa DSWD. Kag kung ano mga requirements, pila bala ang minimum at maximum nga mabaton. Si Senator Loren Ligarda sa iya sininga sponsorship speech.
1: Thank you, Mr. President. Distinguished colleagues, ang AX ay isa sa pinakamahalagang tulong ng pamahalaan para sa mga Pilipinong bigla ang nahaharap sa krisis, pagkakasakit, aksidente, pagkamatay ng mahal sa buhay, pagkasunog, pagkawala ng hanap buhay, at maraming iba pang matinding pangangailangan. Sa pamamagitan ng panukalang ito, binibigyan natin ang AX ng malinaw at permanenteng batayang legal. Hindi na lamang ito aasa sa mga issuances at taunang pondo, magkakaroon na ito ng malinaw na mandato, mas maayos na sistema, mas matibay na pananagutan. Mahalaga ring na ipasok natin ang mga amyenda upang mas malinaw ang data, mga privacy safeguards, mga maayos ang koordinasyon sa LGUs at mas malinaw ang ugnayan ng AX Medical Assistance sa iba pang health assistance programs ng ating pamahalaan. Pinatitibay din ng panukala ang mga pananggalang laban sa pang-aabuso, sa pumumulitika, sa katiwalian, panggigipit sa mga benepisyaryo. Ang ayuda ay dapat makakarating sa nangangailangan, hindi sa pamamagitan ng palakasan, padrino, o politika. Mr. President, sa oras ng krisis, ang tulong ay dapat mabilis, patas, may malasakit. Para sa ating mga kababayang nasa kagipitan ng bawat araw ng paghihintay, ay dagdag na pasanin. Kaya ako po ay nagpapasalamat kay Senator Erwin Tulfo na binigyan niya ito ng prioridad at ito ay magiging permanente ng batas at hindi na tayo aasa lamang taon-taon kung anong ilalagay ng ating pamahalaan. Dahil po dito, bumaboto ako ng oo sa panukalang institutionalization of the AX program. Thank you, Mr. President.
0: So there you are, si Senator Loren Ligarda. Mayo niya, para iya sa mga nagakinanglan, hindi mo tambalon sini nga manggaranon ka. Identified ka iyang damo ka kwarta, nga hindi ka na maka-avail sa AX. Kundi ang AX para ini sa mga may mga kinanglan emerhensya nga wala naging sakwaan. Pareho sabi manggaranon ka tod may kwarta ka, pero naubos na karon sa hospitalization. Sa imo sini nga pasyente, pwede ikaw maka-appeal before the DSWD. Agudto nga matagan ikaw, sustento through the AX fund. Mambal nga kinanglanon ko gid bulong, ubos na naprenda ng duta namon, naprenda namon balay, nabaligya ko ng salakyan. Ha? Why na gid ako dalaganan, may utang pa ako. So, with that circumstances, ladies and gentlemen, pwede makonsiderahan nga ikaw maka-avail sang assistance for individual in crisis situation. May sunog, na you can be classified as an AX beneficiary. Pwede dayon makahatag ang DSWD sang certain amount without mga abyan sang paglibod nga ay tibasi mahatag si governor, basi mahatag si mayor, basi mahatag si congressman. Automatic ang DSWD, for example, makarelease dayon sang pundo para sa pag respond sa immediate ya kinanglanon sang mga may emerhensya. May mga maospital, may kalamidad nga nagluntad, may baha, madamo sa mga nagbakwit kay nagubaan balay, may landslide, ha? Ini sila pwede ma-qualify sa AX emergency gani, assistance for individual in crisis situation because you are facing a crisis. So, isa ini ka laudable act, ladies and gentlemen, sa ato sa nga mga legislators para iya sa mga pigado. Kaya nga, kung ibutang mo mula ng DPWH, yun di kakakya. Kuhaan pa na 25% nga kickback ya sa mga project proponent. Ngayon na kay direkta nga makadto sa mga mas nagakinahanglan. Ha? Isa diri, ladies and gentlemen, sa kinatanaw, daton gani nga, pwede pa naton makopya, ni nga, assistance bala sa mga white trabaho o na wadan trabaho, pariyo sabi sa Estados Unidos. Diba? May mga food stamp sila nga ginapanghatag sa mga mawad-an trabaho. May ara sila database mo. I-report na dayon niya Juan de la Cruz was terminated or if not, si Juan de la Cruz suffered sang amuning masakit. He was and he is not able and he cannot be available to report for a certain period of time. Ginatagana dito ya food packs sa Estados Unidos. Ina, mga abyan, masarangan taguro, sarangan gani ka Pilipinas nga, why ma rosdak kag mawasdak, balon-balonan ta, nga ginkawat, sobra guro, isa ka trilyon, debla, kickback sa flood control, why gani mawasdak, balon-balonan ta, debla, eh hanining makadto sa mas nagakinanglan na gid, debla, nga, atong kickback reportedly nga nagkaladula, nga posible malabot sobra isa ka trilyon ha na wasdak balon-balonan taway man di ba kaya ha din nagkadto ti sa mga ano yay sa mga manggrano nang adaan eh and most likely according to mga information sa mga investigasyon nagkadtong iban sa politiko timakon mo na nga kon politiko ka ang mga exposés kapakita. Driver ya, gobyerno ga sweldo. Manugtig ang isa balay, gobyerno ga sweldo. Ang manuglabaya sa balay, gobyerno ga sweldo. Manugplantsaya sa balay, gobyerno ga sweldo. Pati manugbubod ka manok, guro kag manugkalat, guro ka kanding base kon gobyerno pagagasto blahaw. Can you imagine that, ladies and gentlemen? Nga mga pribilehiyo, ha? Hindi mabusi-si because ginatago ini under sa ginatawag sininga disbursement sa confidential funds. Because confidential funds, normally, why nagagi sa maidid niya scrutiny sa iya sininga liquidation. Labi na gid niya sa House of Representatives and even in the Senate, may ara nga practice sa ginatawag nga liquidation by certification. Nga ang liquidation pariyo sabi rilisan ikaw 2 million ha nambal nga this is 2 million intended for the mid-year break di ba kay ma-adjourn sila sinideye sa ano mo June 4 ma-adjourn sila sinideye ti pag-adjourn nila sina posible mabaton pa sila allowance 2 million. Ang 2 million yan na, butangan mo na certification. I, Congressman John Ray Bertis, and Congresswoman Ira Espinosa was able to dispense 1,999,099 of the total 2 million. Amo lang ang kinanglan mo. Hindi mo na kinanglan isa-isahon. Nagkadto ang gismil sa manugbubod kumanok. Nagkadtong gismil sa manog kalat ko kanding, nagkadto gismil to sa manog attender sa akon farm, nagkadtong gismil sa akon manog laba, nagkadtong gismil sa akon manog tigang, nagkadtong gismil sa akon sininga, ha? Manog plancha, di ba? Nagkadtong gismil sa ano pagid ang galas tuhan? Why na hindi na kinanglan na certification lang ang kinanglan para nga maliquidate, which is not a good practice. Pirti, ano mahimo mo? Ha? Sila gawiyat ka buon-buonan. In short, sini, sila ang manugsulod sa balon-balunan. Ti alaus. Di bala? Ti subong sini, kung ma-institutionalized ini, at least hindi ka na to magpila sa balay ni Kong. Ha? Hindi ka to magpila sa opisina ni Kong. Dito ka nakadto sa hinsa sa gobyerno. Hindi nga kadto ka to kay Kong. Mambal nga, Kong, sila niya, grabe, sila niya kampanya ko sa nagligad mo, tatlok barangays na dala ko daw. Siya tanawab na resulta sa tatlok barangay sila niya kay, ikaw din nagdaog ho. Ako gauyat sina. Tibisan hindi pa qualified. Ha? Kay Kumo, kay leader nga masaligan sa eleksyon sa barangay, at ilaban-laban mambal nga, kualan to siya sa sekretarya ko to ah. Ara na. Debla? Pero, qualified ka, buta malo siya pukwat-pukwat ang buli mo, gainit na latrasan mukpungko, kay ginahulat pa sa ospital, kay mabakal pa bulong way kakwarta. Kay dugay na bina ospital, na imo sini nga pasyente, kumo kay indi kaiyaya sip-sip sa congressman, na, amatabo sini, ambalon ka lang ah, natawag pa na kong sa sekretarya. Sila niya, sulod na di. Sila niya pa ulihilan na yaw. Niya daw, hindi manaton. Siya daw, amun ang maasab nga manog kampanya tos pihak kontrata mo. Ha? Siya pa ulihan na. Kung magpuli na sa karunti, salamat. Diba? Gakatabo, ina. O, sos. Ha? Ladies and gentlemen, ina, amuna ang sistema sang pamolitika. Tima yun eh. At least ha, makadto sa mas nagakinhanglan kag nagakadapat nga buligan. Hindi lang kay salaligan sang politiko. Hindi lang kay manog kalat karbaw, kanding, baka, kag manog sagod sang manok sang politiko. Mahilang kon manok-manok, simple lang manok pa kung kaisang inog bulang. Ha, debla? Ang iban hulo. Diba? Osos! Hay. Debla nga may expose na, may senador gani inakusar, kagina aligar, nga pati Timbang Isbalaya, confidential employee niya. Oo, Timbang Isbalay, manog laba, manog tigang, manog plancha. Oo, ha? Gobyerno ka suldo. It's 7:50 in the morning, sa ito sila nga pagparagad. Now, isa pagidari, ladies and gentlemen, sa pagatutukan tare. It's 7:50 ha, saga. Ang parte iya sa kuno warrant of arrest from the International Criminal Court Tubato de la Rosa. The way we look at it, daw amo ini karon ang rason kung nga there was a sudden change sa leadership sa Senado. Because wala sang tatawag dato sa ninyo, commitment to protect each members of the Senate as far as the Senate leadership under Tito Soto is concerned. Wala sang ginatawag sininga commitment that they will protect sang ilang miyembro based man sa resolution number 44 nga ginupdan sang mayoriya sa mga senador. Nga ti indi dali-dali, for example, ang isa ka foreign court just like the ICC nga maka dakop kag dalon dito kundiin, just like for example sa The Hague, ang any citizen of the Republic of the Philippines, and that includes senators, dapat maagi sa local court. That was the concept and contain, direct na contain, ang amuna nga pagsulundan sa resolution number 44. And that is also to protect, so no, iya sa resolution, the institution, the Senate as an institution, and members of the institution, ang mga senador na, or congressman man. So with that, ladies and gentlemen, nagasala utot tasubong, kung bala may aragin man sang warrant of arrest na ginisyong ICC publicly. Kay so far, ang Philippine National Police was not able to secure official copy of the warrant of arrest against Bato. May ginpagwa nga statement si Police General Jose Melencio Nartatis Jr., ang chief sang Philippine National Police. Ini mga bian was circulated yesterday nga nagasiling, the Philippine National Police has taken note of the reports circulating regarding an alleged warrant of arrest reportedly issued by the International Criminal Court involving Senator Ronald Bato de la Rosa. At this time, the Philippine National Police has not yet received any official communication or lawful directive from the appropriate government authorities regarding the matter. As such, the PNP is not in a position to issue further comment pending proper verification and coordination through the appropriate channels. The PNP emphasizes that any report regarding an alleged ICC warrant remains subject to existing laws, due process, and proper coordination with the concerned government agencies and relevant international law enforcement mechanisms. For its part, the PNP remains prepared to act in accordance with lawful directives and established procedures while continuing coordination with the appropriate authorities on the matter. Police General Jose Melencio Nartatis Jr., Chief Philippine National Police. So wala, as of now. Pero, may mga nagagilinuha nga report nga may ara ginman issued November 2025. Pero wala sa official pa nga ginauyatan nga kopya ang PNP for that matter. Now, subject, Senador Bato de la Rosa. Kaso, kangot sa kaso ni former President Digong Duterte. Ha? Crime against humanity during sa yasining stint as the Philippine National Police and Chief of Police in Davao before, nga madamo reportedly sa managkalamatay, kaginapatong nga ini sila were executed. Extrajudicial killings. Buta mo nasa state-sanctioned killings. Sinugo nga patyana. Drugistana. So that falls sa ginatawag nato sa ninyo, crime against humanity. So with that, ladies and gentlemen, upon hearing that, sang 2025 November, si Bato de la Rosa, Senator de la Rosa, wala na mag-report sa office. Nag-report lang siya sa office last Monday, and that was May 11. Pag-report siya sa opisina, amo tong linagasa sang taga-NBI, nga ara si Senator Antonio Trillanes IV, nga nagwagay, why niya may warrant to baris ko de, bato, may warrant to baris ko de, dakponta ka. Si Bato, since nga kita yung NBI, niya dakpo nila ko ni. Dumalagan siya. Ang nabato naton sining information, nagsakay sa sasalakyan sang isaman ka senador. Pagpanawag sa senador, tiyabi nila, okay na kinanawag ng senador nga upo ni Bato mo. Galit kay ara si Bato sa sulod sa salakyan. He managed to escape sa mga taga NBI nga nag-operate and was able to reach the session hall. Nagwa lang siya pag-umpisa sa session because ini sila, ladies and gentlemen, may ginatawag sining black courtesy that being afforded and sa mga senador that they could not be arrested while Congress is in session. And that includes members of the House of Reps. So si Bato karon ara sa nagapanago, kag ara sa naka-hold up, buta manon sini, nagatiner sa sulod iya sang Senate building. Ha? Dira sa gatulog, dira sa gapaligo, dira sa gapangao, gakaon, dira sa naga... with that, ladies and gentlemen, gintalakay ini sa Senado. Why? May isa ka USA member. Actually, miyembro sa Office of the Sergeant at Arms, USA. Sa Senado, So, ini sila, kalabanan sa mga gwardyada, mga retired police, army, marines, ang gina-hire para nga mag-secure sang Senate premises and building. Nga ginoccupy na. GSIS building na, if I'm not mistaken, dira yung sa Pasay City. Dira yung opisina, kag dira yung session, plenary session nga ginahiwat sang Senado. Sa batasan Quezon City, yung ano mo, ang house, ang Senado, aras Pasay. So with that, ladies and gentlemen, ha? Ang isa ka sa member, most likely will be filing appropriate cases against NBI operatives. Why? He is right now confined in the hospital. Ha? Duguun, bangod sang pagmanhandle sang taga NBI sa mga operatives. Amon isang gindrag, buta mo siya ginguyod, ginpugos, pagkatapos gusto pasakyon sa salakyan, pero nakalukso kag nakapalagyo, nakasulod sa Senate building. Ha? Amo to nagkinagubot, liwat. And then, ang naglagas nga isa kay Senator Bato, nadakpan sang usaa. Ha? Kagamon isa laban-laban manimuron sang kaso. Plano, ha? Nga pasakaan sang kaso. So with that, right there and then, kuni may Senate kunga natabo, nabayluhan ang Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano, kalyado ni Bato, Senator Bato, ang gin-install as the new Senate President. Gintalakay ini, gin-review ang CCTV, nakitaan kung paano linagas sang NBI operatives si Bato within the premises of the Senate. Pakadtugid iya sa session hall. Which is, para iya sa mga senador, gin-conformihan nila, so this is one way of showing disrespect to the institution and members of the institution, members of the Senate. So, inayagin kompormihan sa mga senador. So, with that, si Senator Bato de la Rosa nagapabilin under the Senate custody upon motion of Senator Rodante Marcoleta. It was carried niya si Bato de la Rosa will be put under protective custody sang Senado. Ara sa under Senate protective custody. Ti kon kinanglanon karon sang korte kon may ara sang legal orders. Just like for example, subpoena or warrant of arrest from a local court. Ara da si Bato dira sa serbihan sang warrant of arrest o kon sa subpoena. Because he's scheduled to appear before the Office of the Criminal Investigation and Detection Group. Kay may subpoena siya. Ginpasubpoena si Bato and he is scheduled to appear tomorrow, May 14, sa CIDG office. Angot mga byan sa reported sininga warrant of arrest on crimes against humanity. So may mga legal questions wherein ilan na iya ang mga legal nga mga palamagot.